0: Daat malusog na umaga, Assistant Professor Holden Kenneth Alcazarin ng UP Department of Speech, Communication and Theater Arts. Magandang umaga, sir. And welcome dito po sa School on the Air.
1: Hello po, good morning po.
0: Good morning,
1: Teacher Cha.
0: Good morning. Good morning.
1: Opo. Again, maraming salamat po sa invitation sa akin sa inyong programa po at it is an honor to na makasama po kayo for today's morning at makasama rin po ang mga nakikinig po sa atin.
0: Yes, and we are also very grateful ano po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng UP Department of Speech, Communication and Theater Arts dahil alam naman natin ngayon na Sir Holden na talagang summer break na, no? Wala na halos pasok ang mga estudyante. So, mas may oras sila na gawin ang mga iba pang activities, extracurricular activities na syempre makakatulong din sa kanilang talento, sa kanilang husay. At ito na nga, isa sa pag-uusapan natin ngayong umagang ito, ang public speaking. At alam naman natin na hindi ito madali. Diba? At lalo na kapag haharap ka sa maraming tao at ikaw ay magbibigay ng iyong speech, nakakatakot, diba? Merong stage fright na tinatawag. Pero pwedeng-pwede palang ma-overcome yan. At bago natin simulan na Prof. Holden, ang ating kwentuhan patungkol dito, gusto po muna naming malaman ano ba ang layunin nitong UP Department of Speech, Communication and Theater Arts. Go ahead po.
1: Ayan, alam mo, Teacher Cha, ino-offer ng Departamento ng Komunikasyong Pasalita at Sining Pantiatro ang Speak Up Workshop. Ito ay yung interactive program na ginawa para matulungan ng aming mga potential students from kids, tweens, teens, at even professionals to build confidence and express themselves effectively. Ito ay parte ng extension service activities ng departamento. Ang goal talaga namin ay tulungan ang mga student namin na maging confident communicators, hindi lang sa eskwela, pati rin sa kanilang mga workplaces. Mm-hmm. So hindi lang yung marunong magsalita, pero marunong magpahayag ng sarili, makinig sa iba, at makipag-connect. So, hindi lang basta nagsasalita, kundi may saysay at puso yung sinasabi ng aming mga potential students.
0: Ayun, ano. Buti na banggit mo yan, Prof. Holden, kasi totoo yung sinasabi mo, ano, para magkaroon ng effective communication, hindi lang dapat magaling ka magsalita. So, dapat ikaw din ay isang good listener na-absorb mo din lahat ng mga sinasabi sa'yo, na-digest mo, and from there, tsaka ka magkakaroon ng mas magandang ideolohiya tungkol sa isang bagay. So, ayun po pala, ano, yung pinaka core nitong UP Department of Speech, Communication and Theater Arts. At ano po yung mga halimbawa ng mga particular na mga workshops na isinasagawa ninyo, especially for the kids, for the twins? Go ahead po.
1: Ayan, parte ng Speak Up Workshop na gaganapin sa June 2026 ay we have different activities. Actually, we have 4 sets of workshops. So, simulan ko sa storytelling and performance for kids. So, dito tinuturo namin, Teacher Cha, yung mga basic techniques in the art of performance through storytelling. So, dito pinapakita ang power of stories, encouraging connections, community, and empathy. So, dito natin pwedeng magkwento ng mga adventures at mga storya ng ating kabataan. Yes. So, ang pangalawa naman ay para sa twins, yung basic public speaking. Mm-mm. So, dito inihahanda naman namin yung mga estudyante kung paano nga ba mag-present o mag-express ng message sa harap ng isang audience through conversations as a starting point. So dito, Teacher Cha, no, marirealize natin ang potential ng young voices in delivering messages worth listening to. Ang sunod naman ay yung advanced. Syempre, mas may level up.
0: A level up na.
1: May level up yung advanced public speaking and argumentation for teens.
0: Mm.
1: So in here, we train students naman in creating and organizing arguments through practical exercises.
0: Mm.
1: Dito merong mga individual presentations. We teach them how to analyze audience and even debate.
0: Mm.
1: So dito din natin na empower yung ating students to use their voices in evoking influence and even change.
0: Mm.
1: At syempre, yung last one po ay yung effective communication for professionals.
0: Mm.
1: Syempre naman, meron din kaming workshops para sa mga professionals tulad niyo po, Teacher Chan, no?
0: Meron din, okay.
1: Meron din po. So this workshop will try to explore how communication is both a necessary and siguro advantageous skill in the workplace. So dito, Teacher Chan, malalaman natin ang different verbal and non-verbal strategies related to professional roles, identities, and even branding po, no?
0: Mm-mm.
1: So, kaya pwedeng-pwede rin po sumama sa aming workshop yung parents, hindi lang po yung kanilang mga anak, pati sila, pwede po sila mag-workshop po sa amin.
0: Mm-mm.
1: At siguro din po, parte ng lahat ng workshop namin ay, yung workshop namin ay laging may halong games at interactive activities para hindi ganun ka-boring,
0: yes.
1: Para alam nung aming mga estudyante na pwede silang mag-enjoy habang natututo ng public speaking.
0: At napakaganda po pala no ng mga workshops na ibinibigay nitong UP Department of Speech Communication and Theater Arts. At ang kagandahan din nito, Prof. Holden, ito po ay magagamit nila sa school, lalo na yung mga competitive na estudyante. Nung bata din po kasi ako, medyo nakaka-relate ako sa sinabi ninyo dahil nung ako ay estudyante when I was in elementary, ako po ay sumasali ng mga declamation. So, di ba, pagka nagde-declaim ka, talagang bukod sa pag-arte, kabisado mo yung material, and also, talagang ang hirap umiyak sa harapan ng mga kaklase mo. Pero yon, kaya kailangan talaga ng guts, confidence, at yun ang isa sa mga itinuturo ng UP Department of Speech Communication. Kaya sa lahat po ng mga magulang din na nakikinig sa atin ngayon, ano, huwag niyong palalampasin yung oportunidad na may mga formal classes na kagaya nito, lalo na ngayon na naka-break naman yung mga estudyante, di ba? Para mas ma-maximize yung potential nila, pagbalik nila for the next school year, aba, mas may kumpiyansa na siya sa sarili niya.
1: Opo, tama po. Add ko na lang din po, Teacher Chai, na parang opportunity din po ito para makapag-bonding yung parents and students and
0: yes.
1: Children nila.
0: Mm-mm.
1: Kasi po, marami po kaming mga parents na nagsasabi na, uy, dumadaldal yung aking anak, nagpapatulong sila. Kasi nga po, summer, so parang meron pong additional activity na instead of focusing lang sa cellphone, sa screen time nila, at least po meron po silang other medium of siguro games and activities outside ng kanilang mga phones. So, na-enjoy din po, hindi lang po ng aming mga estudyante, pero din nung mga parents yung pagkakaroon ng mga different public speaking activities na within the classroom at even yung mga assignment po nila na ginagawa sa bahay.
0: At ito na nga kanina, nabanggit ni Prof. Holden na ito ay pwede for kids, pwede for adults, pero meron po bang specific age yung mga pwedeng sumali? At paano naman ho sila makakasali? May registration at yung procedures po na pwede nilang gawin?
1: Ayan. Actually po, may specific age po ang per workshop po namin. Open
0: okay.
1: Ito sa kids na merong 6 to 8 year old.
0: Okay.
1: Twins naman po, 9 to 12. Teens naman po namin ay 13 to 17. So ito po yung mga nasa junior high school or senior high school, pwedeng sumali.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga professionals po ay 18 pataas.
0: Mm-hmm.
1: Pero binabagay din po namin kung ano po yung tingin ng mga parents sa kakayahan ng kanilang mga estudyante, kasi may mga parents din po na sinasabi po nila na kaya na ba nung anak kong mag-advance public speaking. Tapos tinatanong po namin sila kung kaya po, so sa tingin niyo po kung kaya po, pwede naman po namin ilagay at i-accommodate yung mga facilitators. Kung sa tingin niyo naman po medyo nahihiya pa yung mga bata, pwede naman po natin ilagay sa basic public speaking. So kahit not shy type ka man or nonchalant or super kulit or may pagka-OA yung estudyante namin, welcome na welcome po lahat doon sa aming Speak Up Workshop.
0: Mm-hmm.
1: So, Teacher Cha, paano nga ba
0: yes,
1: sumali?
0: Paano,
1: Usually po, we have the registration po sa aming Facebook page. Okay. So mag-register lang through online forms. Mm-hmm. Ano makikita po sa Facebook page namin na workshops by the UP Department of Speech Communication and mm-hmm. Theater Arts. At siguro po mag-follow lang po sa mga page announcements na meron po kami. Mm-hmm. So simple-simple lang po. Basta follow and subscribe din po aming Facebook page po. Ayun po.
0: Okay. No? So, dapat naka-like and follow kayo doon sa social media page ng workshops by UP Department Speech Communication and Theater Arts. And doon kasi may mga posting po sila kung kailan yung mga workshops, anong date, sino yung mga participants na pwedeng sumali. And from there, tsaka kayo magpapalista. So, yan po yung mga kailangan ninyong gawin ano, para makasali kayo dito sa kanilang organization. And also, Prof. Holden, tanong na lang din natin, gaano naman ka-challenging yung pagtuturo po ninyo ng mga tutorials, workshops dito po sa inyong departamento? And also, paano ninyo ina-assess yung mga participants ninyo?
1: So actually, hindi natin naitatanggi na may mga konting challenges, especially na mga guro din po ang mga facilitators na okay. Speak Up Workshop. So yes. Kami rin po ay mga instructors at professors po ng UP Diliman. So nagja-juggle din po kami na may mga klase din po kami. Actually po, dun, sa Speak Up Workshop po namin, on break, technically po, parang may break po rin po kami as teachers. Pero dito kaya po, medyo free at available din po kami to provide the Speak Up Workshop. Mm-hmm. So, sa simula po, may mga estudyante din po na medyo nahihiya. Yes. Meron naman din po na mahirap makapag-focus sa task at sa ibang mga assignment. So, ang ginagawa po namin ay we make sure that our activities are procedural or may mga step-by-step activities kami ginagawa na pina-facilitate na aming mga guro ng departamento. Sunod naman din po, we make sure na meron po tayong supportive environment, yung walang judgment na kahit magkamali ka, okay lang. Dito rin pumapasok po yung collaborative activities na kung saan po nakakapag-interact yung students with other students, yung other classmates po niya. Yes. Yung interaction po nila could be through games or learning tasks.
0: Interactive.
1: Yes po. At dito rin po ginagamit namin yung peer scaffolding na kung saan nagbibigay din ng tulong ang mga estudyante sa isa. Especially po na hindi naman po namin ina-assess yung mga estudyante sa pagdating sa classroom, may star section, tapos ito yung medyo intermediate lang. So, halo-halo po sila. So, ngayon po, hinahayaan po namin sila na makapag-interact at matuto sa isa't isa kung paano po ba yung tamang strategy, kung paano po yung ganitong pagsulat. At siguro yung last one is yung feedback na encouraging kasi yun yung kailangan ng mga estudyante, yung naririnig nila na tama ba yung ginagawa nila or meron pa ba silang pwedeng i-improve. At okay lang naman na mahiya or magkamali because, you know, that's all part of our learning.
0: Yes.
1: So, assessment-wise, no, Teacher Chan, na-mention yung assessment. Wala kaming certain scary examination talaga na parang summative assessment or periodic exam by the
0: walang
1: end of
0: ganun,
1: our...
0: Walang
1: by the end of the workshop, wala naman po. So, ang tinitingnan lang kasi namin ay yung growth ng confidence, participation, yung improvement sa communication. So, by the end of the workshop kasi, Teacher Cha, we will have a culminating activity where we invite the parents or guardians to watch their students or even take videos of their students do their final speeches and performances. Actually nga po, meron minsan nga po, may mga pa-farewell party pa po yung mga parents na kahit 2 weeks lang po yung aming workshop ay para naging super close na yung parents with other parents at yung students with other students. So, yun po.
0: Ayun, ano, yun no yung mga, kumbaga, dapat pwede nating i-expect once na tayo ay pumasok ano dito sa UP Department of Speech Communication and Theater Arts. So nagkakaroon na rin po kayo ng small community. And yung community napakahalaga din talaga niya na Prof. Holden kasi ito yung nagiging support system and also ito rin yung nakakatulong sa atin ano para mas mag-improve pa tayo, 'di ba? Dahil marami tayong outlet na pwedeng pagkunan ng kaalaman. So ayan yung community na binubuo ng UP Department of Speech, Communication and Theater Arts. And also,
1: saka to add lang din po,
0: go ahead,
1: no, teacher,
0: go. Opo.
1: Meron nga din po na bumabalik din na parang nakapag-class, nakapag-workshop na last year or 2 years ago, bumabalik po sila dahil gusto po nila makasama ulit yung kaklase po nila. Or kahit po yung nag-enjoy po sila doon sa mga facilitators na parang sana po si ganitong teacher po ulit yung ma-attendan po niyang klase. So, tama po na meron na pong maliit na community po kaming nabibuild na kung saan pati yung students and parents ay nagkakaroon sila ng interaction with other individuals outside nung kung ano man yung meron sila or sa workplace or sa school nila.
0: Mm-hmm. And Prof. Holden, ano, in relation to this na lang din, kung meron mo kayong payo sa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon, particular sa public speaking at sa lahat ng mga bagay na ibinabahagi ninyo sa inyo yung departamento. Sige po.
1: Alam mo, teacher Cha, yung public speaking po kasi ay para ring muscle. Lumalakas yan habang ginagamit. So, I think yung binibigay naming mga tips ay una, we always start with a strong opening na okay lang naman mag-start sa good morning or good afternoon, pero sana mas exciting yung start natin. Katulad ng try natin na, uy, alam nyo ba, may sikreto akong ibabahagi today. Ooh. So, di ba meron certain curiosity na, may certain curiosity na nagsaspark sa ating audience. Sunod naman po is yung paggamit natin ng body and voice. So, hindi lang bibig ang nagsasalita, pati kamay, mukha, katawan. So, halimbawa, kung exciting yung kwento mo, pwede mong lakasan yung boses. Kung serious naman, hinaan mo ng konti. So, and syempre din, kailangan, importante din yung message na binibigay natin. So, kailangan, we need to learn how to chunk our ideas na huwag sabay-sabay at lahat ng sasabihin kasi may mga estudyante na alam mo yun, gustong-gustong mag-share ng kanilang mga ideas. So, sinasabi namin, parang isipin na parang pagkain lang yan. Paunti-unti, para mas madaling maintindihan ng ating audience. Sige, syempre, kailangan din ng practice. So, practice with a buddy, with a friend, or even with your parents po. So, kahit sa salamin din eh, pwede nilang makita yung mga expressions nila habang nagsasalita, habang nagperform. At syempre, importante din na malaman na okay lang magkamali. Turn mistakes nga sabi into fun moments. Nagkamali ka, okay lang yan. Pwede mong gawing joke yun para mas maging relatable sa audience. At siguro yung last one namin na sinasabi sa mga student namin ay yung tingnan natin yung audience natin as bilang ating mga kaibigan. So, isipin na lang yung audience mo ay friends mo lang, na hindi sila scary judges or scary teachers na nagja-judge or ginigradean ka. So, isipin mo lang na kinakausap mo yung mga kaibigan mo at para less ka ba para sa aming mga estudyante.
0: Ayun, ano? So, ayan yung mga basic tips na rin na ibinahagi ni Professor Holden para na sa ganun, mas maging mahusay tayo sa pagsasalita sa harapan ng maraming tao. At yan kasi talaga ay pagdadaanan ng isang estudyante. Parang hindi pwedeng hindi. Diba? Yung ikaw ay nagre-recite ka nila pag tinawag ka ng teacher mo. May mga estudyante kasi na kapag nagre-recite, nanginginig yung tuhod. Kahit alam nila yung sagot, parang wala silang guts para sumagot kasi nga meron silang takot na baka mali yung sagot nila. Nauunahan ng negativity, ano? So, dapat ma-overcome natin yan. At yan ang ibinabahagi po ng UP Department of Speech, Communication, and Theater Arts. And Prof. Holden, gusto pa kasi naming mas mapalawak yung kaalaman namin dito. Kaya sana, sabi ko kay Prof. Holden kagabi actually, ano? Off the air, sabi ko sa kanya, Prof., baka pwede kayo magbigay ng basic workshop para sa school on the air. Kaya naman, pinagbigyan naman tayo. So, very, very lucky tayo today. Sa pagbabalik natin, si Prof. Holden ay magbibigay ng basic workshop / tutorial dito sa School on the Air patungkol sa public speaking. At ako ay makikinig mabuti dahil bahagi ito ng trabaho natin para mas matuto po kami sa inyo. Kaya naman, huwag kayong alis. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Prof. Holden, sabay nating sabihin ang School on the Air.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
8: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
8: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himbila.
8: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
8: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
8: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
11: Trending issue. Na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas.
33: And Capital 104.3 Collab.
34: Collab.
35: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
36: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
37: Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
38: Ang dungis mo!
39: Ma! Tama na!
40: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
41: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
42: Ang saya balikan ng ating kabataan.
43: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
44: O ano? Game na?
45: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
35: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
46: Fake news yan! Mali!
47: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
46: Fake news yan! Mali!
48: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
46: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
49: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
50: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
49: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
50: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
49: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo ay nagbabalik. We're back with Prof. Holden. Ayan, welcome back, Prof. Holden, dito sa School on the Air. Ayan, sorry na Camille. Ayan, at we're back. Eto, kanina ay natutunan natin ano yung mga kaalaman patungkol sa UP Department of Speech, Communication and Theater Arts. Ang layunin nito, mga binabahaging workshops and tutorials. At ngayon, nasa exciting part na talaga tayo. Eto na yung actual. Natuturuan tayo ngayon ni Prof. Holden ng basic tutorial sa kanilang departamento. Prof. Holden, we are so ready. Ready na po kami. Ayan, ngayong umaga, tatrain ko muna kayo, Prof. Holden. Ano ba yung una at dapat tandaan kapag ikaw ay magbibigay ng speech? Ayan, hanggang sa ituloy-tuloy na ni Prof. Holden yung mga workshops na kanyang ibabahagi sa atin ngayong umaga. Go ahead po.
1: Opo. So, thank you po, Teacher Chan. No? Siguro po, i-explain ko po muna yung mga siguro strategies na pwede natin gamitin. Para mag-improve po tayo sa ating public speaking. Kasi ito rin po yung ini-instill namin na mindset sa aming mga estudyante from kids up until professionals po. So I think unang-una talaga kailangan natin, we need to explore different forms of expression na hindi lang tayo naka-confine dun sa speech. Kasi pwede rin pong maging storytelling, acting, hosting, at even vlogging po pwede rin pong gawin ng ating mga estudyante. Siyempre, basta may consent lang at tulong ng parents at o guardian natin. So through understanding po yung mga different forms of expression, pwede rin po natin ibagay po doon so kung ano man yung resources na meron tayo at kung ano man yung merong siguro kasama natin na pwedeng matulungan tayo. So siguro next one po as yung kailangan marunong we read and listen more. Kapag mahilig kang magbasa at makinig, mas dumalawa kasi yung ating vocabulary. So mas nagiging creative ka sa pagsasalita dahil may mga natututunan ka sa inyong pagbabasa, panonood. So kapag mas marami ka kasing binabasa o pinapanood, mas marami kang pwedeng maging modelo. Siguro din yung pagkakaroon ng mga modelo ay part din ng ating developing our own public speaking skills. Kasi kailangan, we need to observe good speakers . So, manood ng mga storytellers, ng mga host, or mga performers. Kaya din po, in the different activities in our workshop, nagpapanood din po kami ng mga, let's say, effective speakers, may mga TED Talks, may mga YouTube videos na pwedeng pagayahan o pwedeng maging modelo ng aming mga estudyante. So, tatanungin kasi nila, dapat tinatanong natin yung sarili natin na ano ba yung nagustuhan ko doon sa ginawa ng speaker na to? Kasi through this, we can adapt the strategies that what we think that suits us and then we can personalize it. So, and then of course, we make sure na we also join safe spaces to practice. So, at tulad nga na sinabi natin kanina, Teacher Chan, no, na parang sana yung mga classroom recitations ng mga teachers natin ay yung safe na pwedeng magkamali, na supportive yung environment, na alam naman natin na hindi lahat ng ating mga estudyante ay kayang magsalita ng maayos or dire-diretso. So, kailangan maging supportive tayo, even as teachers. At kahit yung mga classmates din, dapat alam nila kung paano supportahan yung isa't isa. They can also join different school programs, even workshops po na tulad namin. Lahat yan ay practice ground. So, dito po nila matututunan na okay lang naman mag-try. Siguro din po yung try na yun, you know, our skills develop with the start of one step din po kasi . So, pag nagtatry po sila, at may mga different opportunities po, so at least yun, nakakapag-practice po sila. Siguro din po, in building confidence, alam din, sana po importante din malaman sa mga estudyante natin na step by step yon na hindi lamang after ng 2 weeks ng workshop ay paglabas po nila ay magaling na silang debaters. Oo, na sobrang confident na po nila. Dapat din po alam natin na it takes time at it takes a while din to build one's confidence, na especially mga bata din po ito. Mm-hmm. Tatanda pa po sila, magkakaroon pa po sila ng mga different experiences. Mm-hmm. So, hindi kailangan na big stage agad. Pwedeng magsimula. Sinasabi po namin sa estudyante na pwede sila magsimula na pagtaas ng kamay sa klase.
0: Yes.
1: Pag-share ng ideas po nila sa kanilang teachers or sa kanilang mga classmates, even pag-introduce ng sarili nila sa siguro new friend po nila. At siguro importante din po yung kung paano tinatrato ng mga parents yung pagkikwento ng ating mga estudyante. Kasi po, di ba, may mga time, may mga age po yung ating students na medyo dumadaldal na po sila.
0: Totoo.
1: Na kailangan po nila ng kausap. So sana din po, binibigyan po natin sila ng opportunity din para makausap tayo bilang parents or bilang adults. Kasi po may mga parents din po, or may mga adults din po na ayaw kausapin kasi bakit ang daldal, bakit ayaw, parang pinapatahimik kasi nga masyadong maingay. Pero part po kasi yun ng kanilang learning as students as you know, developing speakers, na kailangan mapractice po nila. Tsaka may mga gusto po silang tanungin, may mga gusto po silang i-share sa mga adults. At syempre, ang last na sinasabi po namin ay we always believe that your voice matters. So, kahit bata po sila, sinasabi po nila namin na importante yung isasabihin po nila na may kwento sila, may idea sila, at panigurado may gustong makinig sa kanila. So, teacher Cha, kasi ang sinasabi din namin, minsan kasi akala nila kailangan perfect agad. Especially po dun sa may, marami din po kami ng mga estudyante din po na medyo grade conscious, na parang, kailangan ganito yung ginagawa namin, kailangan magaling na agad kami. Pero sinasabi namin, hindi. Itong workshop na to ay binibigyan ka lang ng opportunity to practice on your own or to practice with a supportive environment. Tapos you go ahead outside of the workshop and then you develop your skills, na hindi naman kailangan sobrang galing mo na after ng workshop. So ang importante kasi ay natututo at nag-e-enjoy po yung mga students. Pinaka bottom line siguro ay yung communication is not about being perfect. It's about being real, being clear, and of course being confident po. So I think po yung prepare ko actually na
0: yes,
1: parang tips or parang mini workshop ay para po sa mga kids din po kasi eh. So actually po, ini-expect ko nga po nandito po si Engoy eh, kasi po
0: si Engoy kasi kasama ko siya every Monday.
1: Opo.
0: Pero may mga pagkakataon na request naman natin, Engoy. Ay nako, sayang pala. Sayang. Hayaan mo Prof Holden sa mga susunod, isasama natin si Engoy.
1: Opo. Kasi po ang siguro po ang tinuturo din po kasi namin, para din may practice base po kasi yung workshop po namin. So para may back and forth po na hindi puro lecture. Alam naman po natin ang mga bata ay pag may lecture na yan, parang after ng 30 minutes, parang gusto nang kumain, gusto nang magtatakbo.
0: Yes.
1: So, as much as possible, medyo may practice, mayroong may ginagawa po sila. Siguro to start off po, sinasabi din po namin na importante din po yung mag-warm up tayo. Katulad din po ng ating katawan, yung ating boses din po ay kailangan ma-warm up. So, usually, mayroong mga voice warming up exercises po kaming ginagawa. So, parang sasabihin po ng mame mimomu, tapos palakas ng palakas. Or pape pipopu, tapos palakas ng palakas. So, in this way po, ma-warm up po yung voice natin. Para lang din po stretching yan. Kasi po, especially pag morning classes, yung mga morning classes, kagigising lang po ng mga estudyante or medyo kaka-breakfast lang po nila. So, para din po ma-train po sila na alagaan yung ating boses at alagaan din po kung ano man yung yung parts ng ating katawan na nagbibigay ng boses sa atin. Sa kids po tsaka sa twins po, tinuturo po namin yung narrative approach or yung narrative speeches. So dito po namin sinasabi kung ano ba yung mga different parts ng isang naratibo. For kids po, usually wala pa po yung masyadong mahabang par, ano, masyadong mahabang narrative eh, or yung mga components of a narrative. For kids, we have the beginning, the middle, and the end. Mm-hmm. So sinasabi po namin sa simula, you can try to siguro say or indicate yung kung sino yung mga protagonist, sino yung mga bida, at kung nasaan sila.
0: Mm-hmm.
1: So actually parang sinasabi ka, si Engoy po. Si Engoy is a cheerful puppet who lives in a magical classroom.
0: Oh.
1: So kahit yung isang sentence na po na yun ay importa, yung paggawa po ng isang sentence ay importante sa ating mga kids and even sa twins kasi alam, at least at direct na po na alam nila na sino yung bida ng storya na ito at kung ano po yung konteksto ng story.
0: Okay.
1: Siguro ang sunod ay yung gitna. Ito, nandito na rin po yung problem or yung adventure.
0: Conflict.
1: Tinatawag ko ng adventure.
0: Mm.
1: Ano ba yung mangyayari kay, kanyari, kay Engoy bilang narrative?
0: Mm.
1: So, for instance po, he later, one day, his favorite talking pencil went missing.
0: Mm.
1: So, ito na po yung magiging problema ng ating bida sa story. At alam din po ng mga sadyante kung paano, ano ba yung mga different na problems na at na pwede na lang i-share sa isang klase. Siguro dito rin po namin na i-allow yung pag-share ng mga experiences,
0: mm-hmm.
1: yung mga ideas po ng mga estudyante na o ano ba yung mga problema na hinaharap nyo or problema nila kuya at ni ate na nakikita at na-o-observe nyo. Tapos syempre ang last one is yung wakas or yung solution or ending.
0: Mm.
1: So dito malalaman nila anong nangyari doon sa problema,
0: mm-hmm.
1: na resolve ba siya. So kanari sabihin nila na he later or Engoy later discovered that his friend had hidden it because they were too shy to play.
0: Oh.
1: So yung ganun pong pantapos or yun yung pangwakas na story, at least po meron din pong pagbibigay ng buod, pagbibigay ng siguro moral or lesson po na ano ba yung pinapakita ng story, pinapakita niya yung importante ng friendship, importante ng siguro communication, para din po alam nung mga bida at yung mga kasama niya dun sa, kunwari kay Engoy at yung kaibigan niya, bakit kailangan nilang mag-communicate all throughout. So, yun po. At siguro din po, aside from doon sa narrative, we also teach our students, you know, the hows of doing speeches or doing public speaking. Ito yung adding emotions and voice. So dito yung mas nagiging exciting na parang pag sinabi ng dialogue ay nawawala yung pencil ko. So paano ba sinasabi yung nawawala yung pencil mo ng iba't ibang paraan?
0: Oh,
1: pwede ba siyang sabihin galit. Ng malungkot? Ako, parang ang galit. Or excited. So, nakikita at nalalaman ng mga estudyante, may mga iba-ibang voice dynamics na ginagamit pag may iba-ibang emosyon silang gustong ipakita.
0: Mm-hmm.
1: At siguro din po lang, ang next one is yung pagdagdag na ng actions. Kasi nga, syempre, performance. Opo, meron ng kasamang katawan. At for instance po, kanari po, dahil nasa radyo po tayo, kahit yung boses po natin ay pwedeng magkaroon ng acting.
0: Oh.
1: So kanari, kapag naghahanap si Engoy ng kanyang nawawalang pencil, so medyo mabilis at curious yung boses, or pagpagod na siyang maghanap, parang medyo mahina at mabagal na yung boses niya.
0: Okay.
1: Tapos kapag masaya na, kasi nga nakita na niya yung kanyang pencil, ay malakas at lively na yung kanyang boses.
0: Mm.
1: So, syempre sinasabi din namin na pati yung katawan kay pwedeng kasama, kamay, pwede silang maglakad dun sa stage nila pagdating sa culminating activity. Pwede silang mag-ask ng questions sa kanilang audience para din alam nila kung paano mag-engage doon sa audience nila. At siguro yung last one din po, yung just to summarize lang din po yun, na yung itong mga mini performance na to is kailangan din malaman ng mga estudyante yung mga like yung mga different techniques at yung different siguro different strategies na pwede nilang magawa na parang in doing a speech, kailangan importante din na marunong tayong sumulat ng mga idea, kung paano mag-articulate ng ideas, tapos kung paano natin gamitin yung ating katawan at boses.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po actually yung mini workshop po. Hinanda ko po for this morning.
0: Oo, tas siksik naman ano, talagang itong mga kaalaman natin patungkol dito sa public speaking. At natutuwa ako, bigla kong naalala nga yung halaga nung tono ng kung paano natin sasabihin, like yun nga, kunyari kung nagmamadali ka, dapat naririnig din ng audience yon sa boses mo, di ba? Pag malungkot ka, naririnig din dapat ng audience yung so dapat ikaw attach ka, kapag ikaw ay nasa teatro, dapat attach ka talaga doon sa character na pinoportray mo. And also, pag ikaw naman ay nagbibigay ng speech, dapat hanggat maaari nga, at least ikaw yung nagsulat. Kung hindi man, talagang inaral mo yung laman nung speech para alam mo kung paano bibigyan ng flavors, kung sa pagkain na lang flavors, di ba? Yung pag-deliver natin ng ating mga ipapahayag ano, sa public, sa in front of all the audiences. Sobrang useful nito mga tips natin ngayon, Prof. Holden. So, ayan po yung mga lessons na pwede ninyong matutunan once na kayo ay naka-enroll o nagpa-register dito sa UP Department of Speech, Communication, and Theater Arts. If I'm not mistaken, Prof. Holden, ito po ay on-site yung tutorial ninyo or may virtual din?
1: On-site po lahat yung workshop lahat. Kasi medyo mahirap po pagka na virtual, online po.
0: And located tayo sa Diliman.
1: Opo, yung workshop po namin ay nasa Pavilion 1, Palma Hall po, at sa UP Diliman po.
0: Yun, so ito po yung location ano, ng UP Department of Speech, Communication and Theater Arts. It's located dito sa UP Diliman sa Quezon City. Once again, Prof. Holden, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ako very interested ako. Parang gusto kong pumunta sa ilan sa mga workshops ninyo para makita ko on firsthand ano, yung kung paano po ninyo ginagawa yung lessons. Ano po ang inyong social media page again? At kung may contact number, ayan na pwede nilang tawagan. Sige po.
1: Siguro po, para sa mga gustong sumali, pwede po nilang i-check ang official page or official Facebook page po ng UP Department of Speech, Communication and Theater Arts. Yun po yung pangalan po namin sa Facebook. At meron din po kaming Instagram. At yung workshops by the UP Department of Speech, Communication and Theater Arts, doon nyo po makikita lahat ng details regarding po sa aming speak up workshop. Siguro invite ko na lang din po, yung speak up workshop po namin for 2026 ay sa June 1 to June 11 po. So ito po ay yung sa kids, sa tweens at sa teens. Yung professionals naman po ay tuwing dalawang Saturdays po siya. So ito po ay June 6 at June 13 po. Actually nga po, medyo sarado na nga po yung aming tweens at teens. Opo, kasi po nagsimula po yung aming invitation po last month. Kasi nga po, last month po, may early bird discount po. So ngayon po kasi regular rate na po tayo. So yung tweens and teens po, medyo sarado na po, pero we can still accommodate po yung for kids afternoon session, yung storytelling and performance. At merong slots pa rin po for the professionals, yung effective communication for professionals po. So yung kids and tweens po, regular rate po niya ay 8,000 po. And then yung for teens and professionals po ay nasa 10,000 po yung rate po.
0: Yun. At ito po ay ilang sessions, Prof. Holden?
1: So yung session po ay 2 weeks of intensive workshop po. So meron kaming AM session, meron din pong PM session. So each day po, meron po silang 2 hours of workshop. Habang yung sa professionals naman po, will start at 9 a.m., will end po ng 5 p.m. So, full day workshop po siya for 2 days po.
0: Sobrang ano, sobrang intensive talaga.
1: Opo.
0: Talagang sulit na sulit naman once na kayo ay nag-join sa kanilang mga workshops and tutorials. And again, ako, kung nakikita as a parent, ano, kung nakikita po ninyo yung mga anak ninyo na may potential sa pagsasalita, they love storytelling at interested sila magkwento ng lahat ng alam nila, nako, baka kailangan nyo na pong i-enroll yung anak ninyo sa mga ganitong programa. At kung nahihiya naman, ay mas dapat ninyong i-enroll sa ganitong programa para nang sa ganun na sa murang edad ay mas ma-overcome na po nila yung takot nila, yung hiya nila sa pagsasalita. Tandaan natin, ano, sa lahat ng bagay ay laging meron naman pong pwedeng tumulong. Kailangan lang natin na maghanap ng outlet, ano, kung saan po tayo makakahingi ng suporta at tulong na kinakailangan ng mga estudyante. So ayan, maraming salamat. Sobrang siksikliglig ang ating episode ngayon ng School on the Air. Baka may gusto na lang din po kayong pasalamatan, Prof. Holden, or batiin. Sige, go ahead po.
1: Ayan po, una po, nagpapasalamat po kay, sa inyo po, Teacher Cha, para sa invitation po na ito. At siguro din po, babatiin ko na lang din po ang aking mommy. Ang mommy Lara ko po, aking mother ko po, ay birthday po niya today.
0: Wow, may happy birthday song ba tayo dyan?
1: Happy birthday po sa aming sa aking mommy po.
0: Ayan, po. Wala, may happy birthday song kami, Prof. Holden. Standby lang tayo, ayan.
1: Ah, sige po.
0: Batiin natin, ano ulit ang name ni mommy?
1: Lara po.
0: Mami Lara. O sige. Opo. Ang ating happy birthday song. Kasi pagka wala, abay i-acapella na lang natin yan. Mahirap. Baka imbis na bright yung birthday ni Mami Lara, eh malungkot sa boses natin. So yung ating happy birthday song, hinahanap lang yan. Meron na? Ready na. Ayan. Happy birthday kay Mami Lara at sa lahat ng mga birthdays today. Happy birthday.

0: Mga bata, ate, kuya, mommy, and daddy. Bukas muli, sabay-sabay natin buksan ang ating mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Pagsapit na alas 8 ng umaga, tumutok na dito sa programa ninyo kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air. Maraming salamat at ingat kayo. Thank you!
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1270 AM.

0: Sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kananganak ko.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278.

0: cuisine. Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
6: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
5: sa Radyo Magazine 1278.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie, para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. Pero bago po ang lahat, inaanayan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang atin pong username ay At Radyo Magazine. At para naman po sa mga may gustong ipadalang mensahe, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, maaari po itong isend sa Radyo magazine@gmail.com. And of course, inaanyan ko rin po kayo na i-download ang PBS Receiver. Ano ba itong PBS Receiver, mga mare, mga pare? Ito po ay isang mobile application na kung saan inyo pong mapapakinggan lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So kasabayan po tayo na papakinggan ngayon, bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, tayo rin po ngayon ay live na live sa PBS Receiver. Ito po ay downloadable sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. And take note, libre lang, mga mare, mga

0: mangyari, ano? Kaya ano pang inaantay ninyo? I-download na ang PBS Receiver.
1: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
3: Sa Radyo Magazine 1278.

0: this morning nga mga mare, mga pare, ayan, ano, for sure marami ang makaka-relate sa atin. Kasi I think, eh, diba, lalo na nga po nitong nagdaang pandemya, eh, marami sa atin ang gumawa talaga ng paraan, ano, para tuluyan pa rin na makapag-work, tuluyan pa rin kumita ng pera. At dito nga po, ano, lahat tayo ay online, almost, if not all, but almost, ano, almost all of us talaga, ano, ay gumawa ng paraan online para nga patuloy pa rin, ano, ang pamumuhay natin. Kasi karamihan sa atin, of course, nitong pandemic, di ba, ay nasa bahay lang, may quarantine, di ba? So, ang dami sa atin, parang natigil ang mundo nating lahat, ano. Pero syempre, kahit na natigil pansamantala ang mundo natin, patuloy pa rin ang buhay, ano. Kaya may ilan na nag-business online, nag-work online, ayan, napakarami. Karamihan nga po ngayon, even yung classes, di ba, may ginaganap na rin online. So, napakalaking tulong po, ano, ng online or na internet sa atin, ano, ng web pages sa ating pamumuhay. Kasi, I think with the help of those, eh, di ba, patuloy tayo na sa buhay natin, eh, hindi tayo nag-stop kahit na yung pandemic, ano, ang nag-cause sa buhay nating lahat para huminto pansamantala. And with that, ano, syempre, kanya-kanyang strategy, kanya-kanyang kaalaman, paano ba magsistay online, paano ka ba magtatagal online, and of course, ang pinakamahalaga is kung paano ka nga ba kikita online. And one thing, ano, ay meron pong tinatawag na sales funnel. Kayo ba mga mare, mga pare, familiar ba kayo dito? Kasi ako, to be honest, personally speaking, very little lang, ano, yung knowledge ko regarding this. Pero may sinasabi nga nila, ano, na ang sales funnel daw ay parang love story, ano. Una, ano, again, ang sales funnel po, kailangan may awareness. So, kailangan makilala ka muna nila. And pangalawa, kailangan magka-interest sila. So, nariyan na nga yung interest, ano. And of course, nandyan din dapat yung decision. So, iisipin na nung client, kukunin ko ba to o hindi. So, di ba parang love story lang, eh. At ang ending, ano, yung sa huli naman po, kailangan magkaroon ng deal o ng action. So, parang ganun po yung pinaka-concept, ano, ng sales funnel. But of course, para nga po, mas lubusan pa nating maunawaan, maintindihan ito nga pong discussion natin, may makakasama po tayo this morning. And I'm very glad, ano, pinaunlakan niya po ang ating panayam. Hindi ko na nga po patatagalin pa, ano, makakasama po natin ang isang agency owner para nga itulungan tayong mas maintindihan pa ano ba itong sales funnel, ano, and of course, ano pa ba yung makatutulong sa atin para nga kumita online. And with that, kasama po natin this morning si Ms. Faye Alberto. Magandang umaga po, Ms. Faye, and welcome sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
1: Hi, Jolie. So, good morning. Thank you sa pagpapaunlak sa akin dito.
0: Yes, of course, ako rin po, ano, Ms. Faye, nagpapasalamat, ano, sa pag-accept nitong invitation nga. But before we proceed, okay lang po ba if I would call you Maring Faye?
1: Sige, thank you.
0: Ayan, ano, and bilang panimula nga po siguro, pwede niyo po ba kaming kwentuhan, ano? Kasi kayo, currently, ano, meron kayong website na Soft Girl Racketera. And I think, hindi lang siya website, eh. Even yung ibang connection mo with the online community, kilala ka nga rin bilang Soft Girl Racketera. So, pwede niyo po ba ipaliwanag or pwede i-share sa amin paano po ito nagsimula?
1: Okay, so nag-umpisa kasi yung Soft Girl Racketera bilang isang personal journey. Kasi simula sa pagiging physical therapist na sobrang layo sa ginagawa ko ngayon, hanggang sa pagiging funnel builder and agency owner, I now have a team that works with me with for international clients. So nagsimula ako na as a coach na tulad mo sinabi mo nung pandemic, sobrang walang stability sa income. So, laging nagsasara yung gym, laging kailangan mag-side hustle ng kung ano-ano or magbenta ng kung ano-ano para lang makadagdag sa kita. So, doon nag-push na mag-start ako mag-freelance pero as a healthcare virtual assistant. Mm-hmm. So, sobrang layo nung pinanggalingan ko kasi Sales din yung nagdala sa akin doon kasi sobrang laking part ng sales sa akin sa ginagawa ko ngayon to understand the psychology behind digital marketing and sales funnels. So, nung freelancer na ako, dumaan ako sa cycle ng burnout. So, hindi ko maintindihan kung bakit kasi kung iisipin mo na sobrang dali mag-work from home kasi kala mo pindot-pindot. Pero hindi kasi andyan yung pressure na hindi nakikita ng lahat ng tao na oo, hindi kami pumapasok, hindi kami nagko-commute. Pero hindi siya ganun kadali gumawa ng way para makakuha ng clients, isell yung services mo. So, na-realize ko na kailangan merong magbago. So, yun yung journey ng Soft Girl Racketeera. Kasi gusto ko na ng soft approach na hindi na laging hustle culture yung laging pinapairal. Kasi dapat meron ka rin systems and boundaries na sobrang firm para mag-work sa'yo yung offers mo. Na hindi ikaw yung kailangan nagbebenta 24/7, hindi mo kailangan online 24/7 para makakuha ng clients. At doon ko nabuo yung pagiging strategic in terms of getting clients and freelancing.
0: Wow, ayan, no? Maring Faye, ano, very inspiring nitong kwento mo. O nga, no? from a physical therapist, ano, nag-decide ka, nag-jump ka na maging isang freelance, ano. And ang ganda, actually very catchy, ano, nitong pangalan na Soft Girl Racketeera. Pagka narinig mo kasi, ano, bilang isang Pinoy, we all know what a racket is, ano. Pero dinugtungan mo kasi, or maybe nilagyan mo nitong soft girl, ano. Which is nakakatuwa nga yung kwento mo, Maring Faye, ano, sinabi mo na oh nga naman, may ibang paraan para hindi ako ma-burn out, ano. And I agree with you, may mga tao nga na iba ang mindset nila, ay madali lang, online work lang naman, pero hindi ho, ano, lalo na diba pagka mga online work, online tasks, madalas eh, ano, parang ang kailangan gamitin talaga utak, diba? So pagka syempre nag-work ang utak, sometimes even physically nadadamay talaga. And I would like to congratulate you, ano, kasi sabi mo nga ngayon, Maring Faye, meron ka na nga team, na buong team, ano, na ngayon nga ay kinikater ninyo yung mga international clients. And siguro, ayan, dadako na tayo. Kanina, napahapyawan ko sa mga kumare at kumpare natin itong tinatawag na sales funnel. And even ikaw, sabi mo nga dapat may system ka na bubuoin, ano, or kailangan i-follow para nga hindi ka sobrang pagod na pagod, ano. And of course, para din na siguro maganda yung kalabasan ng magiging accomplishment mo when it comes to working online. So ano ba yung sales funnel? At bakit ito mahalaga lalo na sa mga freelancers or yung mga nasa creative industry?
1: Ayan. So ang ganda nung sinabi mo, Maring Jolie, about AIDA. So yung sinabi mong process, which is awareness, interest, desire, and action, yun yung pinagdadaanan ng sales funnel. So, bibigyan ko muna kayo na example sa buyer psychology. So, for example, ako ay isang consumer. So, sa consumer, nakita ko ang isang makeup brand sa TikTok. So, nagkakaroon ako ng awareness sa brand na yon through social media. So, kahit mag-scroll ako after, tapos pag nakita ko na naman siya, nagkakaroon ako unti-unti ng awareness. Kasi kailangan sa marketing, meron kayong 7 to 12 touch points para bumili ka kasi. Kailangan kasi ng tiwala ng isang consumer sa isang brand bago siya bumili. So, nagkakaroon ng interest habang tumatagal na nagsushow up ka sa social media in different platforms. After nun, magkakaroon siya unti-unti ng desire. So, habang nakikilala niya yung makeup brand na yun, sabi ko, parang ang ganda nitong intent na to, gusto ko siyang bilhin kaso wala pa akong budget. Hanggang sa dumating na nag-live yung seller sa TikTok. So, nakita mo kung ano yung feature ng skin tint na yon. Tapos, doon ka nagkaroon ng action kasi merong sale. So, as from buyer psychology, dumadaan tayong lahat sa specific funnel, which is yung AIDA na nangyayari kada nakakakita ka ng brands, nakakakita ka ng iba't ibang produkto sa social media. So, hindi lang siya nangyayari sa social media, nangyayari rin to sa TV. Dati, sa TV tayo ano eh, nakakakilala ng brand sa radyo, kung ano-anong naririnig natin. So ngayon, bilang isang freelancer or creative kasi, it's the same way that you show up and put up your business.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron ding pagdadaanan na funnel yung potential clients. Kaya lagi kong ina-advocate na show up online at pakita mo yung skills na gusto mong i-offer sa mga potential clients na yun. So, pwede kang mag-show up sa Instagram, sa Facebook groups, sa iba't ibang job posting. Na ngayon kasi, sobrang tight ng competition mm-hmm. sa freelancing. So, yung sales funnels kasi, pagdadaanan din ng potential client mo yan, yun yung step-by-step journey niya para i-guide at mag-close mo yung deal.
0: Ayan.
1: So, para ka nagbubukas ng tinda or storefront mm-hmm. sa internet kasi kailangan mo din ng sales funnel sa sarili mo as a freelancer and as a creative kasi, yun nga, mahirap magbenta ng kung kani-kanino. So, kailangan mo rin maintindihan yung basics ng sales funnel at i-apply yun sa business mo.
0: Ayan. So, i-make sabihin if tama yung understanding ko, Maring Faye, ang sales funnel, hindi lang siya applicable ano, sa kung ano yung current project na meron ka. Kung di sa sarili mo, kailangan mo rin i-apply mm-hmm. yun ano, as a freelancer lalo na. And curious lang din ako, Maring Faye, ano, siguro medyo funny ng tanong ko, bakit ba ito sales funnel? Dahil ba parang, di ba kasi funnel, embudo, di ba, sa atin?
1: Uh-uh.
0: So, anong maybe logic behind that, ano?
1: So, tama ka dyan, Maring Jolie. So, ang sinusundan kasi nila is funnel or inverted triangle. So, mm-hmm. sa taas, di ba, sobrang lawak nung embudo. So, mm-hmm. lahat ng tao pwede mong papasukin sa funnel mo. Pero, mm-hmm. at the same time, habang bumababa sila dun sa funnel or sa journey ng pagiging consumer, na-filter out din kasi siya. So, pwedeng sa message mo, sa branding mo, kung paano ka mag-show up, sa values mo. So, yun din kasi yung gusto kong ipakita na importance na dapat pinakikita mo yung values na gusto or mission mo na sa business mo para makilala ng mga potential leads kung magre-resonate ba sila. Kasi magkakaiba tayo ng values and attitude eh. So, depende sa leads kung mag-a-align ba sila doon.
0: Ayan, kaya pala, ano, ibig sabihin hindi lang siya dahil tinawag na funnel, ano, meron palang mm-hmm. reason behind that. And thank you so much, Maring Faye, ano, even ako, actually, to be honest, learning ako dito, ano, sa conversation na meron tayo right now. And napakahalaga pala nito, ano, lalo na when it comes to sales, marketing, ano, kasi you don't only market the product, eh, you also market yourself, hindi ba? Kasi uh-huh. ikaw mismo, yung sabi mo nga, kailangan ipakita mo yung skills na mayroon ka, no? Of course, to prove yourself din para makakuha ka ng isang client. And I would also like to ask, Maring Faye, kasi nga, ang napili mo, di ba, para sa iyong, not sure if tama yung term ko, branding, ano? Ang soft girl racketera. So, kanina, napahapiwan mo na nga rin. Sabi mo kasi, na-burnout ka, ano? So, nag-isip ka ng paraan. Pero, pwede mo bang i-explain din sa amin, bakit soft yung napili mong approach sa freelancing at funnel building? Kasi iba, di ba, kabaliktaran. Iba naman aggressive, mm-hmm. ano? Kasi gusto nila, ayan, client lang, more and more. Pero ikaw, sa the other way around, ano, soft yung iyong approach.
1: Mm-mm. So kasi, nakikita ko to sa freelancing. Sobrang, pag pumasok ko ng freelancing, 6 digits agad. Dapat ito agad yung earning ko. Pero, yung 6 digits kasi na yon, wala siyang context. Pwede kang mag 6 digits, pero 8 yung clients mo, tapos wala kang tulog, tapos 4 hours ka na lang natutulog. Dumaan din ako sa ganon na mm-hmm. sobrang dami ng clients na hinuhoard ko lahat. Pero naisip ko, ano na kasi siya eh, detrimental na siya sa health ko. Mm-hmm. So, hindi siya ganon yung reward. Oo, monetarily, mataas yung reward. But then again, sisingilin ka sa health mo. So, doon nga, nangyari yung paulit-ulit na burnout cycle hanggang sa natuto akong maging strategic na pwede palang mag-hire ng ibang tao. Tapos, pwede ko palang i-leverage yung skills ko at pwede pala akong magtrabaho nang hindi ako nab-burnout ng paulit-ulit. Kasi kailangan mo talaga ng firm boundaries lalo sa mga clients. Kasi kung lagi kang nagbibigay sa lahat ng i-cater mo na services, mababurnout ka rin talaga sa proseso. So para sa akin kasi, hindi pagiging weak yung soft, it's actually strategic tsaka sustainable and also self-honoring. Kasi hindi mo kailangan ibenta yung kaluluwa mo to earn six digits figure.
0: Wow, ayan, napakaganda ng binanggit mo sa aming mensahe, ano, Maring Faye. Kasi totoo, kasi pag na-feel mo na yung burnout, halo-halo na eh, di ba? Pagod ka na, hindi lang physically, mentally, even emotionally, lalo na, no? So, ang hirap talaga. So, ikaw, pinili mo yung soft kasi nga, siguro, you want the work-life, ano, balance. And gusto mong, yun nga, it is affecting your health na sana, ano, sana tayong mga workers, tayong mga empleyado, regardless ano, kung tayo man ay tayo yung mismong boss, tayo yung mismong CEO, or maybe tayo ay isang empleyado, hopefully matutunan nating lahat yan. Kasi I think ko, okay, no? Narealize ko lang, Maring Faye, dito sa sinabi mo. Isa ito sa mga bagay na minsan nalilimutan natin. Kasi nga, we want to earn more. Kasi nga, gusto natin na kumita ng mas malaki. Minsan nalilimutan na natin yung sarili natin. And going back kaya, babalik ako dito sa sales funnel, ano, na pinag-usapan natin. Pwede mo ba kaming bigyan ng simpleng halimbawa lang din, siguro para mas maintindihan ng mga kumare at kumpare natin. Para sa isang freelancer, maybe an online seller, ano, kanina nagbigay ka na ng example, yung for example sa TikTok, may nakita kang brand, ay nakita, and of course, napukaw yung attention mo. Ano. Pero how does it work ba?
1: Ayan. So, lagi kong sinasabi na kailangan mo kasing mag-put up ng social media because it will be your storefront. So, for example, ikaw ay creative or freelancer, hindi malalaman ng mga tao yung offers mo pag bulong ka lang ng bulong kung ano yung gusto mong ibenta. Kailangan mo rin siyang i-show up sa social media in a way na hindi ka salesy, hindi ka masyadong pushy, pero nagbibigay ka ng value. So, lagi kong sinasabi na offer value first, na sa iba't ibang content na i-give out mo sa iba't ibang tao, unti-unti mo kasing ma-filter out yan. So, depende sa content values mo, sa mission mo, sa branding mo, makikita mo yung mga taong para sa'yo na mag-a-align dun. Tapos, automatic na tatanungin nila, ano bang binibenta mo? Yung ganon, yung parang nagbibigay ka ng value na hindi nila napapansin na nagkakaroon na sila ng desire para sa anumang offer mo. Ganon. Mm-hmm. Hindi mo kailangang paulit-ulitin yung sales na gusto mong ibenta. Parang natural na lang siyang natural na lang magtatanong yung mga leads mo sa'yo kung ano yung gusto mong ibenta.
0: Ayan. So, kumbaga, automatically, sila na yung lalapit, ano? Parang instead na ikaw ang maghahanap, unti-unti, ano? Sila yung mag-a-approach sa'yo. Kasi nga, maybe they're curious. Ano ba yan, ano? Di ba? Parang sa tindahan, pagka may mga taong nagkukumpulan, eh, di ba? Ikaw din, maku-curious ka, lalapit ka. Uy, ano ba yan? Anong binibenta dyan? Anong meron dyan? So, yung pala, ano, yung isa sa parang one of the things na pwede natin gawing halimbawa para mas maintindihan nga natin itong sales funnel. And napakaganda, Maring Faye, ano, ng advocacy mo, lalo na nga sa mga kababaihan or mga Pinay freelancers. So, ano ba yung mga madalas o karaniwang struggle nila at paano mo sila natutulungan? Siguro ikaw, bilang ikaw na ang owner mismo, ano, ng agency mo, may mga lumalapit sa'yo, nagkikwento, maybe pwede mo bang ding i-share sa amin?
1: Isa sa mga struggle na gusto kong tulungan and also nakikita ko is yung kawalan ng choice. Kasi usually nakita ko to sa mother ko kasi mama ko yung pinaka role model ko in terms of being independent, ganyan. So ayoko nung nadidikdik ako na nasasandal ako sa pader na wala akong choice kasi wala akong money, wala akong freedom, ganyan. Gusto kong magturo sa mga kababaihan ng money-making skills na pwede kang mag-set up ng services online. Kasi gusto ko silang bigyan ng freedom na hindi mo kailangan umasa sa ibang tao for you to have a choice. Kasi gusto kong magkaroon sila ng clarity and joy na hindi sila nagigilt or hindi sila natatakot. Especially gusto ng mga nanay niya na maging present sa anak nila, na maging mag-work from home, especially pag lumalaki yung mga anak nila. Gusto ko yung mga ganong tipo ng freelancers na tulungan, kasi nakikita ko yung mother ko sa kanila na gusto nilang erase yung kid nila na wala silang kailangan tulong sa ibang tao. So kaya ako binuudin yung brand para kasi magkaroon ng choice yung mga kababaihan at matuto sila ng money making skill na pwede nilang gawin yun at the comforts of their home.
0: Nakakatuwa. Ano, very very inspiring ano. And dito nga sa kwento mo, sa mom mo, ano, sa mama mo, kumbaga siguro isa siya sa mga naging inspiration mo kung bakit nga ito unti-unting nabuo, ano, yung kung ano man yung meron ka ngayon. Totoo, ano, kasi tayo mga kababaihan sometimes kailangan kasi may i-prioritize tayo. Na yun nga, nawawalan tayo ng choice. For example, yun nga yung nabanggit mo, napakagandang halimbawa, ano? Lalo na pag may pamilya na. Kasi, of course, unang-una, bilang isang asawa, ano ba yung magiging choice mo? And pangalawa, bilang isang nanay, ano ba yung dapat mong piliin? Pero, tulad nga sinabi mo, ano, kung ikaw naman pala ay maraming options, di ba, na pwedeng pagpilian, why not, ano? Hindi ka lang nakukulong doon inside the box na hindi mo na alam kung anong gagawin mo, ano? So, very inspiring nitong kwento mo sa amin. And speaking of inspiring, ayan, gusto ko lang din malaman or gusto din malaman ng mga kumare at kumpare natin, Maring Faye, ano? Ano ang biggest success story kaya yung pwede mong i-share sa amin mula sa iyong community or maybe kahit hindi sa community mo kahit ikaw mismo?
1: Ayun. So, meron akong isang team member sa agency ko. Lagi ko siyang binabanggit, si Jewel. Hello, Jewel. So, sobrang proud. Siya yung laging sinasabi kong success story kasi siya yung isang tao na lumapit sa akin na gusto niyang matuto from me. So, siya yung pinakaunang tao na tinap ko for opportunity before kasi gusto ko ng kasama mag-build ng team. So, siya yung unang tao na yun. Tapos, tinuruan ko siya about what I know with funnel building. Tapos, tinuruan ko siya kung paano mag-handle ng clients. So, binibigyan ko siya ng work before. So, nag-start kami last year. Tapos, isa siyang freelancer from corporate world na itong funnel building yung naging main skill niya para makapasok siya sa freelancing. So, nung natuto siya ng skill, talagang masigasig siya na kumukuha siya ng courses na natututo siya on her own. Kaya masarap siyang tulungan kasi even with little hand-holding or training na binibigay ko sa kanya, gumagawa siya on her own. Kaya nakaka-inspire siya makita kasi unti-unti niyang binubuo yung freelancing journey niya on her own. Tsaka ginagamit niya talaga yung skill niya para ma-provide yung needs ng baby niya. Tsaka yung habang nagtatrabaho, mas flexible din yung workload niya. So nagkakaroon siya ng time with her family.
0: Ayan, ano, nakakatuwa din, Maring Faye, ano, itong success story na nabanggit mo. Kasi totoo, kasi halimbawa ikaw, ano, nabanggit mo nga na isa ka sa mga naging daan, ano, para matuto siya sa kung anumang meron na skills siya ngayon. So, ikaw bilang, kumbaga, technically, you are her mentor, diba? Parang ikaw siguro nakita mo, wow, nagbunga, ano, kung ano man yung mga itinuro ko sa kanya. Inabanggit mo nga na siya mismo ay masigasig. Gasig. So nakakatuwa, 'di ba, pag kami nakikita kang someone na alam mong tinuruan mo tapos nagsipag din siya. Hindi kasi mahirap kasi, 'di ba, minsan may mga taong tinuturuan mo pero sila mismo ayaw nilang tulungan 'yung sarili nila. So nakakatuwa itong kwento mo na 'yun nga bilang isang parent din, sabi mo nga din meron siyang anak, ano, mas malaya siya ngayon sa kung anong gusto niyang gawin. And nabanggit mo rin kanina, Maring Faye, ano, na 'yun nga nag-take siya ng mga courses online, ano? Siguro pwede mo rin bang i-share sa amin? Meron ba mga free resources na pwedeng i-check ang ating mga listeners at mga viewers na gustong tahakin itong mundo ng online job or business, ano?
1: Ayan. So, meron akong libre na actually, dalawa yun. So, isa ay How to Land Your First Client as a Virtual Assistant. So, Phoebe ko siya. Pwede nyo siyang makuha sa Instagram ko, which is SoftGirlRacketera. Nasa link in bio. Tapos, meron din akong cheat sheet for discovery calls kasi nakikita ko na problem sa mga freelancers. Sobrang kabado sila. Tuwing may interview or discovery calls, so, gumawa ako ng guide na libre nilang makukuha sa website ko din, which is softgirlracketera.com, or sa Instagram, which is softgirlracketera.
0: Wow! Ayan, hindi na nila kailangan pang humanap sa iba kasi ikaw mismo, ano, nag-create ka. Very generous mo, Maring Faye, ano. Kumbaga, nakakatuwa kasi, sabi nga nila, ba diba, pagka may learning ka, yung iba kasi, ba diba, gine-gatekeep nila. Pero ikaw, kabaliktaran ka, very generous ka. Kung ano yung mga tinahak mo, natututunan mo, gumawa ka pa mismo, ano, sabi mo nga, cheat sheet, ano. And I think, very, very catchy din talaga ito. To, ano, cheat sheet. Kasi yung nga naman, bakit cheat? Ano? Pero unti-unti yung ma-realize. Ano? Lalo na ngayon, maraming ang gustong pasukin itong online world, ano, online job. Kasi marami rin naman talagang opportunities. Ano? And bilang ikaw nga, pinagdaanan mo na gusto mo rin i-share, ibahagi sa iba kung ano ba yung mga tamang paraan, kung ano ba yung dapat nilang matutunan. So thank you so much for that, Maring Faye. Napakabilis ng oras. Siguro, ano, panghuli na lang ding mensahe sa publiko, ano, kung siguro may isa kang mensahe na gustong iwan lalo na sa mga kababaihang gustong maging quote and quote, ano, racketera na tulad mo pero takot magsimula, ano kaya yun?
1: Gusto kong sabihin na kung takot ka, normal lang yan. So lahat tayo nagsimula dyan kasi lagi nating naisip, ay, oversaturated na yata yung freelancing, baka hindi na para sa akin yan. Pero hindi, hindi mo kailangan gawing permanent yung takot or maunahan na baka hindi para sa iyo kasi ano eh, merong para lahat, merong para sa ating lahat. Nandiyan lang sila, kailangan mo lang hanapin yung mga tamang tao na yun. And you don't have to be ready to start kasi kailangan mo lang magsimula kahit hindi perfect, kahit hindi ganun kagaya ng mga expert na nakikita mo. Kailangan mo lang magsimula kahit maliit pa yan, kahit isang post, kahit paunti-unti na pag-set up ng social media, malaking bagay. Kasi doon ka makikita ng potential clients mo talaga.
0: Ayan, wow, napakaganda, no? Gusto ko lang ipunto, tumatak sa isip ko yung sinabi mo, Maring Faye, you don't have to be ready to start. And totoo, ano, yung takot, siguro bilang tao na lang din, ano, natural na makaramdam tayo ng takot, lalo na pag nagsisimula pa nga lang. Pero napakaganda nung sinabi mo sa ating lahat na, yun nga, diba, basta unti-untiin mo lang, diba? Kasi sabi nga nila, even kahit napakaliit na progress yan, progress pa rin yan. Kahit feeling mo ang bagal-bagal mo, progress pa rin yan. Ano? And yun nga, siguro unti-unti doon ka magiging ready pagka halimbawa nasimulan mo na. Ano? So very inspiring nitong huling mensahe mo sa ating lahat. And siguro, bilang ako, ano, Maring Faye, sabi ko nga sa'yo, natututo rin ako ngayon sa conversation natin. Ano? Ang gusto lang din balikan, itong Aida. Ayan, napakadali. Mga mare, mga pare, ano? Sabi sa atin ni Maring Faye, Aida, meron ngang awareness, interest, desire, and of course, yung action. So, I think ito yung pinaka maaari nating tandaan lahat, ano? Para lang ma-realize natin kung how does a sales funnel work or maybe yung funnel building na tinatawag. And lastly, ayan, before kita bitawan, Maring Faye, ano? Para na lang din siguro sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan kanila maaaring makontak? And kung meron kang social media pages, pwede mo rin silang anayahan na i-like or i-follow ito.
1: Ayan. So, pwede niyo akong i-follow or i-message sa SoftGirlRacketera. So, yun. Sa TikTok din pala. So, yun lang i-handle ko, SoftGirlRacketera. Tapos, pwede niyo rin i-search yung SoftGirlRacketera.com. And I will also be launching a course this Next week, actually.
0: Oh,
1: Tapos,
0: wow.
1: it's about funnel building for beginners. Saktong-sakto sa topic na to. Para rin to sa mga aspiring freelancers na gustong matuto ng funnel building.
0: Alright, ayan. Maraming maraming salamat. Muli, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang isang agency owner. And of course, ano, kung pwedeng sabihin siguro, funnel building expert. Ano? Ayan, si Miss Faye Alberto. Maraming maraming salamat po, Miss Faye, and mabuhay po kayo.
1: Thank you, Maring Jolie.
0: Alright, thank you so much. Maraming maraming salamat po muli, Miss Faye. And with that, mga mare, mga pare, for sure, ano, bukod sa inspiring, ano, educational din actually, eto nga, naging talakayan natin this morning with Maring Faye, ano, eh, kasi siguro, etong sales funnel na tinatawag, hindi naman natin siya yung usual na naririnig, diba, sa pang-araw-araw. So, eto nga, madalas yung mga freelance, ano, yung gumagamit nito nga, somehow, this is some kind of strategy, diba, para nga maging successful ka sa yung freelance or online business or maybe online work, ano? And later on, ayan, maya-maya nga po, ay patuloy pa rin natin pag-uusapan itong sales funnel building. And with that, ano, bigyan-daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
6: OPLAN contra text scams.
5: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
12: Aliw na kwentuhan.
13: Kabataan, kasama sa usapan.
14: RG!
15: Radyo Magazine 1278.
16: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
17: Wow, updated yan!
2: Musta Ka Mare
18: sa Radyo Magazine 1278.

0: back, mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mara Kuyong, a.k.a. Maring Jolie. And as we continue, ayan, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento natin, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan nga ng poll questions sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, alam mo ba kung ano ang sales funnel? Eh siguro ngayon alam na nating lahat, ano? Para sa mga nakinig, sa mga tumuto kanina sa panayam natin with Miss Faye Alberto, ano? Pero of course, ayan, ano? Meron po tayong mga pagpipilian dito sa ating poll question heart para sa oo naman, ginagamit ko na. And of course, ito pong like react na narinig ko na pero hindi ako sure. And meron din pong wow react na hala, ano yun? And meron ding sad react na hindi at di ako interesado. And of course, yung care react para sa iba pa. And base nga po sa nakikita kong resulta ngayon, ano, meron pong pinaka mababang boto para sa narinig ko na, ano, pero hindi ako sure. Ito pong like react. Sumunod naman po, may mas mataas na number of votes, ano, para po dito sa heart react na oo naman, ginagamit ko na. Wow, nakakatuwa, may mga kumare at kumpare tayo, ano, na ginagamit na ito nga or ina-apply na sa mga buhay nila, ano. Hindi lang sa buhay, pati nga sa kanilang work, ano, sa kanilang business, itong sales funnel. And, meron po mas mataas na boto naman po para sa care act o yung iba pa. At majority po, ayan, the highest number of votes, ano, nakakuha po ay yung wow react, which is hala, ano yun? Ayan, ano? So, ibig sabihin, even ako mga mare, mga pare, sabi ko nga sa inyo kanina, diba? Nung intro ko kanina, na hindi ako talaga gaano familiar. And nakakatuwa kasi nga nakapanayam natin si Miss Faye na mas in-explain sa atin ano ba itong sales funnel or maybe funnel building, paano ito nakakatulong lalo na sa mga freelancers gusto magtrabaho online, ano, or sa pamamagitan ng online. So I think now, ano, maraming nagkaroon sa atin ng idea sa kung ano ba itong sales funnel. And of course, meron din pong say dyan ng mga kumare at kumpare natin. Unang-una na nga po, si Maring Deliza Agorilla. Sabi niya, no, first time ko marinig. Ayan, ano? So kung nakinig man din ngayon si Maring Deliza sa atin this morning, for sure, natuto na rin siya, no? So kung ano ba yung sales funnel na tinatawag. Since first time niya nga daw marinig ito. So at least now we know, ano? Ako din included yung sarili ko. Now I know. And sumunod naman si pareng Sean Kyle Flores. Sabi niya, it depends on my career or strategy. For example, engaging customers to buy my products might start as a small business with low income. We need to research more before doing it. Also, let's be aware on job offerings that we see online because not all of them are legit. Ayan, ano? Ito naman po ang opinion sa atin ni pareng Sean. Bigay pa siya ng example sa atin, which is yun nga, yung pakikipag engage, ano, sa mga customers or ito nga yung mga kliyente. So, paano nga ba bibilhin ng isang kliyente ang iyong products? So, sabi nga sa atin kanina ni Maring Faye, diba, yung kanyang approach is soft, ano, the way she uses maybe the sales funnel or maybe the way she approaches the clients is sa pamamagitan lang ng soft, diba, hindi aggressive na approach. And with that, sila na nga yung unti-unting lalapit sa'yo. Basta you have to build your own, di ba? You have to build yourself, you have to build your skills, and even yung social media na banggit niya rin sa atin na napakahalaga. Totoo nga naman, kasi ngayon na nasa social media na ang lahat eh, di ba? So kung halimbawa meron kang client na interested sa kung anong product ang meron ka, of course, he or she or that client would have to see kung ano ba talaga yung binibenta mong produkto or maybe yung services na kaya mong gawin. And with that, 'di ba, mas madali na sila yung lumapit sa iyo. And panghuli naman po, si paring Romel Livid. Sabi ni paring Romel, familiar ako sa pamamaraan pero never heard pa para sa akin yung sales funnel. Pero okay rin po ito. Ayan, si paring Romel din, kaisa natin ano, sa hindi familiar dito. Pero dahil nga, napakinggan natin, di ba, ang panayam with Miss Faye Alberto kanina. For sure, natuto tayong lahat. Ano? So, yun nga, actually, ako din eh, yung pamamaraan, parang of course, 'di ba, dapat pagka meron kang business, if you are marketing something, dapat may awareness. We all know that, 'di ba? And of course, yun nga, yung AIDA, 'di ba? Bukod sa awareness, dapat meron ding interest. Hindi pwedeng alam lang ng mga tao. Dapat mapukaw rin yung interest nila. Dapat ma-catch natin kung ano ba yung interest nila. And of course, dapat pumasok dun yung desire. Kasi syempre, hindi naman nagsastop dun sa interest lang. Dapat magkaroon sila ng desire. And panghuli nga, yung action. So, I think yung pamamaraan na yun, yung way na yun, we all know that, eh, diba? Or maybe not, if not all, diba? Most of us know that. Pero, yung term talaga na sales funnel, yun nga, diba? Yung pinaka-embudo. Napakaganda ng example sa atin ni Miss Faye kanina na yun nga, kaya sales funnel, kasi ang isang embudo, diba? Unang-una, yung pinaka-unang layer niya, napakalaki, napakalawak. So, kahit sino pwedeng pumasok hanggat sa unti-unti mo lang sinasala, diba? Hanggat sa unti-unti papa pasukin mo yung mga clients na alam mong siguro kaya mong gawin. Kaya mong maibigay yung services na hinahanap nila. So, ganun nga raw, ano? Kaya sales funnel ang tawag. Alright, maraming salamat po ano, sa lahat ng mga bumoto, nagkomento, nakipag-interact ano, dito nga po sa ating poll question of the day. And with that, ano, ay bigyang daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pawis, amoy araw.
7: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
6: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
7: Ang dungis mo!
8: Ma! Tama na!
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano, game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: World class na tanawin. Explore na natin!
15: Love of the Philippines.
14: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Influence na yan!
14: Radyo Magazine
16: 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
20: Wow!
15: updated yan.
1: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.
0: And with that, unti-unti na rin po ako magpapaalam, mga Mare, mga Pare. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok, pakikinig, panonood dito po sa programang Musta ka, Mare. And maraming salamat din po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercho Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Susunod na nga rin po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli ako si Jolly Maracuyong, aka Maring Jolly, na makasama ninyo simula Lunes hanggang Biyernes, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolly, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.
4: Beach vacation!
15: Ano, tara?
4: Jogging!
15: Ano, tara?
4: Hiking!
15: Ano, tara?
16: Taginit is here! Tilik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
18: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
15: Pass tayo dyan!
19: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
20: Gumamit ng payong, pamaypay, o sombrero kapag lalabas ng bahay.
19: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
20: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
19: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
15: Tandaan!
20: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
19: Isang paalala mula sa Radyo Magazine

0: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy

0: pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278. AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
16: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinip na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, maraming Japanese investors nagtatanong sa Embahada ng Pilipinas sa Japan kung paano maaaring maglagak ng kanilang puhunan sa bansa. Japanese business community, positibo ang pananaw sa Pilipinas. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Ipinahayag ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, na maraming Japanese investors ang nagtutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maaaring makapaglagak ng kanilang negosyo sa bansa. Ayon kay Ambassador Albano, maraming mga investors ang nagtutungo hindi lamang sa Philippine Embassy sa Japan kundi pati na sa Trade Office, at doon ay inaalaman detalye kung paano mapapalawak pa nila ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Doon pa man, sabi ni Albano, ay una nang nagpahayag ang Japanese business community sa harap ni Pangulong Marcos ng kanilang tiwala sa paglalagak ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Nakita naman na niya ang resulta ng pagtitiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pamumuhunan sa Pilipinas mula sa bansang Japan. Positibo niya ang tingin ng Japanese businessman sa Pilipinas. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
3: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. So marami pong investors happily come to the embassy and also talk to our trade office to find out how they can further invest in our country.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, sa iba pang balita, House Leader pinayuhan si Congressman Kiko Barzaga na huwag gawing content game ang trabaho sa Kongreso. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Binigyan diin ni Deputy Speaker Janet Garin ng Iloilo na hindi dapat gawing social media spectacle o content game ang trabaho sa Kongreso. Ginawa ni Garin ang pahayag habang patuloy na dinidinig ng House Committee on Ethics ang mga reklamong inihain laban kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga na ilang beses nang nasangkot sa mga usaping may kaugnayan sa asal at mga social media posts nito. Binanggit ni Garin bilang halimbawa ang naging pahayag umano ni Barzaga na inuugnay ang pagkamatay ng isang vice mayor sa Iloilo sa mga flood control projects kung saan nadawit pa ang kanyang pangalan. Ayon sa

0: Deputy Speaker, labis umanong nasaktan ng pamilya ng nasawing opisyal dahil sa naturang akusasyon. Dagdag pa ni Galing, tila mas nakatuon umano si Barzaga sa pagkuha ng atensyon online kaysa sa seryosong pagtatrabaho bilang mambabatas. Naging usap-usapan din si Barzaga matapos nitong tawaging Crocodile Farm ang kamara na naging bahagi na ng talakayan hinggil sa posibleng disciplinary action laban dito. Ayon kay Galing, malinaw ang babala ng pinakauling suspensyon ni Barzaga na posibleng humantong sa mas mabigat na parusa kapag naulit pa ang mga paglabag na ito at kolektibong didesisyonan ito ng plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Samantala, sa iba pang balita, airtight case tiniyak ng PNP laban sa lahat ng tumulong sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
3: Kumikilos na Philippine National Police para sa pagkakasalang airtight ng mga kaso laban sa mga grupo individual na manoy tumulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa para makatakas sa Senado. Ito'y kahit pa may kinakaharap siyang mandamiento de arresto buwan sa International Criminal Court para sa mga kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs na nakalipas sa administrasyon na at kay PNP Chief Police General Jose Milencio Tartadas Jr. bagamang sinasabi ni Senador Robin Hood Padilla na nakisabi lamang sa kanya si de la Rosa no Mayo 14 na tuklasan ng Criminal Investigation and Detection Group sa CIDG na planado ang naturang biyahe. Una rito, sinalakay na magkasanib na pwersa ng CIDG at NBI ang mga lugar sa Pampanga at Metro Manila na posibleng tinaguan ni Bato mula nang makaalis ito sa Senado. Kasabay niyan, pinabulanan ni Narcate sa mga alingasgas na nabulilyaso ang operasyon dahil sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, Amerikanong child predator arestado ng Bureau of Immigration. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
4: Hindi umubra ang pagtatago sa Pilipinas ng 59 years old na Amerikanong kinilalang si Matthew Cole Calhoun na may kasong pangmumolestya sa dalawang bata sa Florida, USA. Noong May 16, naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng Amerikano sa Mangaldan, Pangasinat, sa tulong na rin ng National Bureau of Investigation and Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, nakakulong na si Calhoun sa Warden Facility ng Immigration pero agad namang nakipag-ugnayan ng BI sa U.S. Authority at nakatakda ng ipakansela ang kanyang pasaporte at ipadeport. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, patunay ito na hindi taguan o kanlungan ang Pilipinas ng mga foreign national na may kaso sa ibang bansa, lalo na ang sangkot sa pang-aabuso at pananamantala sa mga kabataan. Dahil agad silang aarestuhin, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higpitan ang border control ng bansa. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguerra.
5: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: World class na tanawin. Explore na natin.
10: Love the Philippines.
9: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Influence na yan.
9: Radyo Magazine,
5: 1278.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
15: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Collab.
4: Servisyong kailangan.
5: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radio Magazine 1278 AM.
8: Radio Pilipinas.
9: Radio Publiko.
10: Ang oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
11: Pasyal Pinas!
12: Pasyal! Pasyal
11: Pinas!
12: Pasyal Pinas!
11: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
13: Are you ready to dive in?
11: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more.
13: Pasyal Pinas!
11: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
14: Love the Philippines!
11: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radio Magazine 1278 AM.
10: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM ngayong araw ng Thursday, May 28, 2026. Alas 10 na naman mga beshi, kaya tara 10 sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
11: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radio Magazine 1278 AM.
10: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab, Ronabel Esperanza, Sam Reyes, maging ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radiomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
11: Pasyal Pinas!
12: Pasyal Pinas!
11: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radio Magazine 1278 AM.
10: Kamusta kayo ngayong araw na ito ng Webes, mga beshi? Very special ang ating kwentuhan dahil may tumawid sa ating istasyon. Mula po sa ating kapatid na himpilan na Sports Radio 918, we are very grateful to have ang isa pong sports journalist at isa ring hiker, walang iba, kundi si Mr. John Mogul. Good morning, Sir John, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
15: Good morning, beshi Hazel,
10: yeah.
15: Sa mga beshing Master Control. Good morning po sa mga nanonood, nakikinig ng Pasyal Pinas.
10: Ayan, ang kwentuhan natin for today, mga beshies. Alam niyo, ito si Sir John, bukod sa kanyang pagiging sports journalist, siya rin po ay isang hiker. Ayan, siya ang bumubudol sa amin dito sa bureau na umakyat ng bundok kahit hindi nahukaya ng aming mga tuhod at mga likod. Siya, hindi pa rin siya nag-stop. Parang pre-pandemic, nag-hike
15: mostly,
10: ka na, di ba?
15: Mostly, since I think 2012. Yata yung unang beses kong nag-hike. Pero ano lang ha, linawin ko lang, very casual hiker lang ako. Siguro mang once a year, marami na yung twice a year. Before, kasi there was a stretch of from 2019 until this year na natigil ako sa pag-hike. So, mahaba rin yung panahon na yun.
10: Ayan. Kaya yan po yung pag-uusapan natin today. For sure, we will learn more kung paano nga ba itong pag-hike na ito at ano yung mga pwede nating makuha no, na tips mula mismo kay Sir John sa kanyang pag-hike sa iba't ibang mga bundok na po dito sa ating bansa. And before that, sir, at isa rin po sa pinaka-highlight na ating kwentuhan ay ang kanyang pag-conquer. Yan. Sa Luzon's highest peak. Ito po ang Mount Pulag. Pero bago yan, Sir John, paano ba nag-start yung paghilig mo sa pag-akyat ng bundok?
15: Ano lang
10: mo naisip mo na naman?
15: It started way before. Nagkayaan lang mga college org mates umakyat. Ayun. And then, from there, sila-sila rin yung palagi ko nakakasama dun sa mga sumunod na akyat. And then, nung later on, yung mga nakasama ko na sa trabaho.
10: Mm-hmm.
15: So, I think the first unang bundok na na-hike ko Mount Tagapo sa Talim Island sa Rizal, and then nasundan niya Mabilog in San Pablo, Makulot in Batangas, ayan yung kung saan muntikan ka na, tapos saan pa ba, Mount Ulap in sa Benguet, ayan, and then eto na yung latest. Actually, last month lang yun nung I conquered, sabi mo nga,
10: yes.
15: Luzon's highest peak and the third highest peak sa buong Pilipinas.
10: Ayun, no? Oo, ang nipis mo pa dyan sa mga picture, ha?
15: Oy,
10: pati nga ako.
15: Manipis pa rin naman ako hanggang ngayon.
10: Pati ako ang nipis. Isang beses lang po ako nakasama ni Sir John sa pag-hike, which is yung Mount Makulot nga.
15: Nadala ka ba?
10: Oo. Hindi. Ang mali kasi sa akin noon, mga beshies, hindi kasi ako handa physically, eh. Parang naano lang ako, nabudol lang ako nung trend ng pag-hike. Talagang hindi ako masyado naglalakad.
15: Ang nag-enjoy po yung husband niya.
10: Exactly. Na nakasama mo na sa mga sumunod pa na mga akyat. And speaking of paghahanda, which I didn't do, ano nga ba yung mga paghahanda na dapat ginagawa natin physically, mentally, and emotionally kapag umaakyat tayo ng bundok?
15: Sa totoo lang, wala naman talaga ako, ha, walang intended na preparation, eh. Pero dahil runner talaga ako, so I guess naturally yun na yung naging paghahanda physically, especially nitong last na biyahe ko paakyat ng Pulag. Ito medyo may intention na kasi mataas, eh. What 2926 MASL yon. So ang pinakang training ko noon, I was doing uphill running, yung paakyat talaga na takbo, para medyo syempre hindi na ako kasimbata before. Had I done this siguro mga 15 years ago, walang problema, eh. Kahit minimal lang yung paghanda, pero since ngayon, syempre kailangan ng paghandaan physically. Mentally, tingin ko wala nang kailangan paghanda kasi ang tagal-tagal ko ng pangarap na makaakyat ng Mount Pulag. So even before na umakyat ako doon, yung isip ko tsaka yung puso ko nandun na sa isa itaas ng Mount Pulag.
10: Kumbaga, ready ka na.
15: Oo, ready. Mentally, emotionally, oo rin. Yung physical na lang talaga yung pinaghandaan. And part na rin ng paghahanda, yung pag-acquire, pagbili ng mga gamit. Kasi kailangan, eh. Siyempre, malamig doon. And then yung trail. Before kasi, pag tawag dito, pag nag-hike ako, naka-sandals lang ako. Pero this time, kailangang maghanda ng ibang gamit para mas equipped ka, maging at komportable, although hindi naman talaga siya komportable, pero syempre, mas ma-enjoy mo naman yung pag-hike mo.
10: Ayun, and speaking of that, Kuya John, ano, nung umakyat ka nga nitong Mount Pulag, which is very recent, last month lang, di ba? Ano yung pagkakaiba nito kumpara doon sa mga una ng mga bundok na naakyat mo na?
15: Okay.
10: Of course, yung weather, di ba? Gaano kalamig nung umakyat ka dyan?
15: Hindi ko na siya tinignan kung gaano kalamig kasi atawag dito, walang ano, eh, walang yung signal sa taas. Almost wala. Ano, although sa peak ng Mount Pulag, may nasagap akong signal, but anong
10: gaano kalamig?
15: Gaano kalamig? malamig siya.
10: As in, yun yung struggle.
15: Although, I guess, hindi na siya ganun kalamig compared dun sa mga colder months na kilala natin.
10: Mm-hmm.
15: Kasi April na yun, summer na actually. Mm-hmm. Yung mossy forest nga dyan, hindi na siya ganun kamossy kasi nga dry season na. Mm-hmm. Pero malamig pa rin talaga siya. Kailangan pa rin ng proper clothing, ng layering ng damit. Kasi kung hindi, lalo na sa kagaya kong lamigin, mahihirapan talaga. So, para sa akin malamig. Hindi ko na alam kung ilang degrees ba yun. I think mas malamig pa siya kumpara sa unong inakyat ko yung Mount Pulap na nasa Benguet din. Although, umaga kasi yun eh. Ito, we started past 1 a.m. Mm-hmm. Yung naging hike para abutan yung sunrise. Majestic sunrise mm-hmm. doon sa itaas ng Mount Pulag.
10: Mm-hmm. Anong part ng trail yung pinaka-challenging for you? Bukod sa, yun nga, dahil lamiging ka, of course, yung lamig ay number one na. Yung iba pang mga challenging part?
15: Tingin ko yung pinakang challenge talaga nagsimula after Camp 1. Kasi the whole, yung trail pa akyat, nasa mga about 7.4, 7.5 kilometers yun.
10: Mm-hmm, mm-hmm.
15: So, but the first part, going to Camp 1, siguro hindi mo siya masyadong mararamdaman. Ako, at least sa akin, hindi ko pa siya masyadong naramdaman na mahirap siya kasi medyo sabay-sabay pa kayo ng mga kasama mo.
10: Wala
15: may nakakakwentuhan ka pa, yes. May hindi, wala pang masyadong naiiwan. So, may mga nakakasabay ka pa. And then after Camp 2, going to Camp 3, ayun na, medyo, may syempre, may mga nahuhuli na, yung iba naman, may mga nangunguna. There was a stretch doon ng trail na ako na lang mag-isa yung naglalakad.
10: Mm-hmm.
15: And I was, sinusubukan ko maglakad ng mas mabilis para abutan ko yung nasa unahan ko para alam ko kung tama ba yung dinadaanan ko. And may time na gusto kong tumigil muna para magpahinga.
10: Mm-hmm.
15: Kaso hindi ko nakikita yung nasa unahan ko. So hindi ko alam kung nasa, baka mamaya maligaw ako. Tapos ang layo pa nung nasa likuran ko. So kailangan lang tuloy-tuloy yung lakad.
10: Mm-hmm.
15: Yung pagiging challenging na, usually kasi nababasa ng mga tao sa mga vlog, sinasabi nila yung, by the way, ang Bangeg Trail yung ginamit na, yung mm-hmm. dinaanan namin.
10: Yan ba yung pinaka-famous na or most
15: it's
10: common trail?
15: Most common trail. Mm-hmm. Sinasabi siya yung pinakamadali, pero mm-hmm. hindi siya pinakamadali period. Yeah. Siya yung pinakamadali sa mga mahihirap na trail. Lahat mm-hmm. po ng trail dyan mahirap. Kasi syempre, highest peak in Luzon yan eh.
10: Exactly.
15: Diba? Kung highest yan, di naman magiging madali yan. But yun na yung pinakamadali sa lahat ng mahirap, yung Ambangeg Trail. But mm-hmm. the whole... ascent. Kasi siguro 90-95% paakyat talaga.
10: Mm-hmm.
15: So, lahat ng pahinga mo going up din. And then, challenging din yung pagbalik kasi mabato yung trail. So, matigas mm-hmm. yung ground. Masakit sa tuhod, masakit sa paa.
10: So, tsaka pagod ka na eh, di ba?
15: Yes. Tsaka pagod ka na.
10: Mm-hmm. Kasi yung ibang mga bundok, for example, yung bundok na inakyat natin, nakasama mo kaisa-isa. Oo, yung Mount Bacolod, medyo ano yun eh, may mga wall climbing pa tayong ginagawa. Medyo maliliit lang, pero hirap ako noon. At umulan noon, di ba?
15: Umulan ba?
10: Oo, putik ako, nakaputi pa ako talaga.
15: Umulan the night before siguro.
10: Night before umulan. Kaya ganun siya kahirap. Pero yung Mount Ulap, hindi ba siya ganun? Hindi ba siya, Mount Pulag?
15: Sorry. Yung Ulap. Kasi nga, dry season na to. So, mm-hmm. hindi umulan dyan.
10: Mm-hmm.
15: So, ano siya? Dry yung trail.
10: Paakyat lang, pero...
15: Pero puro paakyat. Mabato. Actually, yun. Mabato siya. And then, some loose ground.
10: Mm-hmm.
15: I think, ano na yun, part na nung pamalapit na sa summit. Kasi sa Pulag, it's very unique kasi mayroon kang tatlong klase ng vegetation na dadaanan.
10: Mm-hmm.
15: Sa simula ng trail, andun pa yung mga pine trees.
10: Mm-hmm.
15: Although hindi ko na masyadong napansin kasi madaling araw kami nga umakyat. So, and then after the pine trees, andyan yung mossy forest.
10: Mm-hmm.
15: Yung sa ibang, probably ibang photos, videos na nakikita nyo na umakyat sila ng yung mga medyo basang season pa sa Pilipinas, makikita mo talaga yung
10: so,
15: pagiging mossy forest niya mm-hmm. na parang, alam mo yun, mala Encantadia, I guess, yung dating.
10: Yeah.
15: And then after that, you have the grassland.
10: Mm-hmm.
15: Andun yung short bamboo na na mga vegetation doon going up to the summit na ng Pulag.
10: Mm-hmm. And sa Facebook page mo, Sir John Anol, na banggit mo doon, ayan, actually, yung same video na pinapakita mm-hmm. natin ngayon, na nung nakita mo itong very majestic sunrise na ito, you were very emotional. Bakit? Bakit ka naging emotional? Anong nagpaiyak sa'yo nung nakita mo yung sunrise sa'yo? Yung hirap ba? O yung anticipation na napakaganda pala talaga mm-hmm. nitong lugar
15: na ito? I guess
10: it's
15: more of the anticipation mm-hmm. nung kung ano yung eksena dun sa itaas ng bundok. And sobrang tagal ko na rin kasing gustong akyatin to. Ilang mm-hmm. beses ng pinlano, ilang beses na rin hindi natuloy, mm-hmm. hindi na kulayin yung drawing, 'di ba? So, ganoon naman eh kapag may bagay ka na ang tagal-tagal mo nang gustong ma-accomplish, tas nagawa mo na finally, 'di ba? Talagang magiging emotional ka. And personally, ako mas trip ko talaga yung sunset. Para sa akin, mas dramatic yung sunset. Pero witnessing yung sunrise, yung ganong klaseng sunrise, very majestic. Ano talaga eh, hindi mo maiiwasan na maging emotional. And it feels like it's a whole new day. It's a brand new day. Ganun yung pakaramdam, seeing na ganun yung view from the top ng Mount Pulag. Kaya siya tinatawag na Playground of the Gods. Kasi talagang mararamdaman mo rin parang thank you Lord, napakaganda ng ginawa mong to, ganun.
10: Yes, will you do it again? Yung yes. Kasi parang ayaw na uulitin yung same bundok. Oo, ikaw, gagawin ganun. Mo pa ba siya ulit?
15: Oo, gusto ko uling gawin, pero gusto kong piliin ng yung on a colder month.
10: Mm-hmm.
15: Kasi before, ganun yung gusto ko, kaso feeling ko nga, baka hindi ko kayanin kasi
10: lamig.
15: Lamigin nga ako.
10: Iba so, yung aircon.
15: So, pinili ko yung itong summertime. Mm-hmm. Pero gusto ko ulit siya gawin on a colder month probably. Tingnan ko kung kakayanin. Tsaka, siguro mas maganda yung... Maganda na yung... Actually, syempre, maganda naman talaga yung Sea of Clouds. That's mm-hmm. that's the main event eh.
10: Mm-hmm.
15: The Sea of Clouds, the sunrise. Pero tingin ko kung colder month to, baka mas maganda yung ano. Yung parang, ewan ko, parang nakulangan ako doon sa Sea of Clouds. Pero maganda pa rin talaga siya. Yeah. Siguro on a colder month, baka mas makapal o mas malawak yung area na mm-hmm. na-covered nung Sea of Clouds.
10: Nagtatagal ba yung Sea of Clouds? Hindi pa ako nakaka-experience. Siyempre, ikaw ba naman
15: well,
10: hindi umulit?
15: Nung bumaba naman ako, kasi usually kapag yata weekday kasi ako umakyat. Mm-hmm. So, considerably, mas kokonti yung mga tao compared sa weekend. Eh, siguro, tawag doon, nung bumaba, nung matagal kami actually, more than 30 minutes kami sa ano eh, sa mm-hmm. peak, kasi hindi siya ganun kapuno, although marami rin naman tao. And then, mainit na nung bumaba kami, pero andun pa rin naman yung clouds, hindi naman siya nag-dissipate, hindi naman nawala yung mga clouds.
10: Ayan, may tanong din dito, ano, so John, may mga ilang hikers daw na pag umaakyat dyan, nakakaranas ng pamamalat. Naranasan mo ba yun?
15: Namamalat ang boses?
10: Hindi, yung skin, oo. Yung
15: Hindi naman, wala namang problema sa, wala naman akong ganong experience na may nangyari sa, ano, mm-hmm. sa skin ko. Siguro, kasi nga, since summer dry na, season na siya, summer na siya, tapos yung trail pa baba, napaka-init na eh. Tinanggal ko na yung, binawasan ko na yung layer nung damit ko kasi paakyat talagang balot na balot. But pababa, mainit na siya. Yung, as far as yung ibang hikers na naranasan yung ganun sa balat nila, mm-hmm. ako naman wala akong ganung experience.
10: Ayun. And alam mo kuya John, ang Mount Pulag po ay isa sa mga dahilan kung bakit marami yung mga turista na pumupunta, 'di ba? Mm-hmm. Tumataas yung ekonomiya ng lugar na nakakasakop diyan kasi marami eh, may Benguet, may Nueva.
15: Yes.
10: Maraming nakakasakop dito po sa Mount Pulag. Kaya napakahalagang bahagi po nito ng turismo ng Pilipinas. Pero dahil nga ang daming pumupunta, ang daming dagsa ang mga turista dyan, hindi ho maiiwasan na magkaroon din ng negatibong epekto yan sa ating kalikasan. Ikaw bilang isang hiker, gaano kahalaga na pinapractice natin yung leave no trace mm-hmm. at maging responsible tayo mga turista at mga hikers?
15: Mm. Well, ganito lang yan. Kung yung sa bahay nyo, merong dadayo, bibisita, tapos magkakalat, di ba... nakakabaad trip. Mm-hmm. Ganun din po, kung dadayo tayo sa ibang lugar, hindi lang actually sa bundok eh. Kahit sa ang lugar na napupunta ka, dadayo ka, bibisita ka, dapat panatili, kung ano yung estado, no, kung malinis yung dinatnan mo, dapat pagalis mo, malinis din yun. Kung hindi man mas malinis.
10: Yeah.
15: Diba? It's ano lang, kumbaga, syempre, courtesy, respeto dun sa mga nakatira doon. Kasi mm-hmm. although it was declared as a natural park, ano, yung Mount Pulag, meron ding part doon na may mga residente pa. So, mm-hmm. bilang panggalang syempre sa mga nakatira doon and panggalang na rin sa kalikasan. Kasi kapag mapapanatili natin yung kalinisan noon, na pe-preserve din natin siya, hindi lang para sa inyo, kundi para dun sa mga susunod na napupunta dun.
10: Exactly. Yung mga kaibigan ni Sir John na dadalhin niya pa doon. Oo, para din.
15: Sino pa yung mabubudol
10: ko? Kaya nga, kung sino pa yung mabubudol niyang umakyat ng Mount Pulag. Pero sa dinami na ng bundok na iyong naakyatan, ano yung pinaka-lesson ano, na nakukuha mo sa pag-akyat ng bundok? Dahilan para umakyat ka pa ng paulit-ulit. Oo, kahit hindi ka na bumabata.
15: Ako, diba? Para sa akin, the lessons, hindi mo naman siya marirealize habang umaakyat ka. Mm-hmm. The lessons come after. Pag nakababa ka na, ah, ganun pala. Para sa akin, ano, siguro the biggest takeaway is kanya-kanya tayong pacing sa buhay. You know, palagi nating naririnig yan sa mga iba-ibang talks eh. You know, ikaw yung in charge sa pace ng buhay mo. Mabagal man, okay lang. Mabilis man, okay lang. Oh, and may mga times na mag-isa ka, but in a greater sense of things, you're never truly alone. Andiyan naman yung ibang tao. May point na they will catch up to you, and there are points na you will catch up to them. So, kanya-kanya lang pacing ng buhay. But the most important thing is keep walking, keep going forward. May biroan dyan sa Mount Pulag eh, and I think sa ganun din sa ibang bundok pag umaakyat. Yung pag-akyat sa summit, it's a choice. Pero yung pagbaba, no choice ka na kasi kailangan mong makauwi.
10: Exactly. Oo, pero ang ganda noon mga beshies, no? May kanya-kanya tayong pacing sa buhay. Kaya katulad kapag ka umakyat tayo ng bundok. Naalala ko noon nung umakyat tayo ng Mount Makulot.
15: Yan. Ano ba yung pace mo?
10: Ang worry, oo. Low pace. Very low. Talagang ang worry ko noon is baka mabagalan kayo sa akin dahil nga hirap na ako. Kanan at kaliwang pa ako pinupulikat na, 'di ba? Umiiyak pa ako noon nung time na 'yon.
15: Pero hinihintay ka namin.
10: Exactly. Diba? Diba?
15: Ganun naman eh. Ganun talaga
10: actually,
15: sa
10: Actually, yung one photo doon na nakaupo kayo sa feeling ko, ako yung iniintay nyo noon. Kasi ganun eh, kailangan may mga pagkakataon talaga na mauuna ka. Meron din mga, ikaw naman yung mahuhuli. Oh. Yan, yung photo na yan. Iniintay nyo yata ako niyan.
15: Hindi, ay, hindi ka kasali doon. Kasi ano yun eh.
10: Hindi pala ako kasali doon.
15: Ayan, dito ka sa, no, sa yan, Makulot, sa Batangas. Oh. Yung kaninang photo, I think ano yon pamitinan hapon ng Banoy sa dito sa Rizal. Doon ka lang sumama sa ano?
10: Sa Makulot lang.
15: Sa Makulot, sa Batangas.
10: Sa Makulot lang. Pero Sir John, para dun sa mga viewers and listeners natin na gusto ring subukan itong pag-hike, mga beginner, mga gustong mag-start nitong journey nila sa hiking. Ano yung maipapayo mo sa kanila? Ano yung dapat isa puso nila every time na aakyat sila ng bundok for the first time?
15: Ako may plano kayo, i-go nyo na kagad. Huwag nyo rin hintayin yung ibang mga kasama. Kasi minsan, alam mo yun, may mga, syempre, may mga intayan, mga ayaan, tapos yung iba hindi sama, tatama rin ka na. If you really want to do it, then okay lang. Kasi marami ka rin naman makikilala pag dun sa biyahe o dun sa grupo kung saan ka man sasama. But tingin ko sa mga gustong mag-hiking, enjoy nyo lang. Yun lang naman yung, actually, yun lang yung ano eh. That's the only goal eh, para ma-enjoy. Para mag-enjoy to disconnect. So, just enjoy the trip, enjoy the hike, enjoy the climb.
10: Ayan, i-go nyo na mga beshi. Baka
15: go nyo na.
10: Kahintayin nyo, hindi.
15: Huwag nyo na hintayin yung mga, ano, yung mga ayos. Ako may kasabihan ako eh, huwag pilitin yung ayaw, baka pumayag. So,
10: exactly.
15: Go ka na.
10: Oh, kahit ikaw na lang mag-isa. Or may mga joiner tours, diba? May mga...
15: Actually, ganun. itong akyat ko sa Pulag, this was the first time na wala akong kakilala. Kasi solo joiner ako. Before kasi laging mga tropa, kaibigan, ganyan. Oh, tara, akita. Pag hindi 'yon natuloy, okay, sige, next time na lang. Pero this time dahil gusto ko talaga umakyat diyan. Wala akong pakialam kahit hindi ko kilala 'yung mga kasama ko. Gumora na ako diyan.
10: Yan. So pwede ho kayo maghanap ng mga joiner tours even online.
15: Oo, napakarami. Yes. Pero just make sure na ano, na hindi kayo ma-scam.
10: Oo.
15: Kasi sayang yung ano, sayang yung pera.
10: O saka yung ano mo, yung excitement mo na mag-join na ng tour tapos scam pala, 'di ba?
15: Oo, 'di ba?
10: Ang dami pa namang nasa scam online. So beware mga beshies, dapat legit na tour operators yung inyo pong pinagbubukan. Sir John, after conquering Mount Pula, ano pa yung mga next hiking goals o dream mo na akyatin na hopefully this year o kaya next year? Ano yung mga nilook forward mo pa na maakyat?
15: Number one, mag-iipon muna ulit kasi hindi biro eh. Siguro ano, gusto kong mag-try outside of Luzon. Although wala pang specific na lugar, yung outside of Luzon naman. And siguro kung papala rin, outside of the Philippines. Pero kasi ako ano eh, casual hiker lang naman ako. So okay na sa akin yung day hike. Masaya na ako ron sa mga ganong klaseng trip. Pero ayun, gusto kong siguro lumabas, ano, outside of ano, outside of Luzon.
10: Ayan. At kapag nakalabas ka ng Luzon, nakapag-hike ka ulit, balik ka dito ha.
15: sige, wala naman.
10: I-interviewin kita ulit.
15: Okay, bigyan niyo na lang ako ng budget para
10: in-sponsor.
15: Para ma-accomplish yung mission.
10: Maraming salamat, Sir John, sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento at pagkakyat ng Mount Pulag sa ating mga viewers and listeners. And again, we wish you mas marami pa yung mga bundok na iyong maakyatan. And isama mo na lang siguro yung asawa ko na lang. Parang hindi ko na talaga kaya. Yung asawa ko na lang.
15: Sige,
10: para
15: sige.
10: Mas marami
15: pa rin. Siya
10: na lang bubuhat sa'yo. Oo. Para mas marami rin siyang marating na bundok. Again, nakasama po natin ang isang casual hiker at sports journalist mula sa Sports Radio 918, si Sir John Mogo. Thank you, sir, at mabuhay po kayo.
15: Salamat and thank you po sa pag-imbita.
11: G sa Galaan, kasama si Hazel Esquera, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
17: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Known to tourists as hanging rice, Buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang Buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
21: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region, o NTC-NCR. ang kanilang offline contra tax scams. Offline contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
21: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
16: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
23: Serbisyong kailangan.
24: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
25: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
26: Radyo Magazine, 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
11: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
12: Pinas. Pinas.
11: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Tayo nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Shoutout muna sa ating mga commenters sa ating Facebook Live ngayong umaga. Good morning kay Sir Angelo Redaha. Sabi niya, thankful Thursday, Ate Hazel. Gayun din kay Sir Rome Livid. Hello pong muli, beshi Hazel. Mapagpalang umaga na rin po, Sir John, yung ating panauhin kanina at sa ating lahat. Good morning din kay Ma'am Shi Charmaine Cristobal na nanonood sa atin ngayong umaga. Alam niyo mga beshies, nung nakaraan, nakakwentuhan natin ang mga interns mula sa National University para ibahagi yung ilan sa mga entertainment chika na dala-dala nila. Hindi ho sila natinag dahil mas marami pa silang dala ngayong umaga. At para po makibalita sa mga ganap sa entertainment scene, may hatid sa ating showbiz balita si Ivy Rio Florido.
29: PH Armies, ihanda na ang inyong mga army bombs dahil finally, matapos ang mahigit 10 taon na pangungulila ng Filipino fans, nalalapit na ang pagbabalik ng Korean boy group na BTS sa Pilipinas. Ito ay matapos i-announce ng Live Nation Philippines na sila ay magpe-perform sa Philippine Sports Stadium Bulacan sa March 13 and 14 next year. Bukod sa army bombs, ihanda na rin ang inyong mga wallet dahil magsisimula ang pre-sale ng tickets ng Army membership sa June 9. Para i-avail ang pre-sale na ito, kinakailangang mag-register ang fans sa Weavers app, Ticketmaster at sa Arirang Tours official website na bukas hanggang 10 PM ngayong araw. Kung hindi ka naman nakapag-register, huwag kang mag-alala. Maaari mo pa rin ma-avail ang ticket dahil magkakaroon din ng general selling ang Ticketmaster sa June 11 onwards. Para sa iba pang detalye at anunsyo, maaaring bisitahin ang official website ng Ticketmaster. Dumako naman tayo sa iba pang balita. Speaking of concerts, ang American rock band na The Click 5 ay magbabalik sa Pilipinas at magpe-perform sa Manila, Cebu at Davao. In-announce ng TC5 sa kanilang social media account ang dates para sa kanilang Four Lovers Tour na magsisimula next month sa US na susundan sa Australia hanggang Asia. Nagpakita naman ang Filipino fans ng kanilang excitement nang paulanin nila ng positive comments ang post ng banda. Ang banda ay nakaschedule mag-perform sa Manila sa August 25 kasabay ng kanilang concert sa Cebu dalawang araw matapos nito. Pagtapos ng four stops sa iba pang Southeast Asian cities, magbabalik ang TC5 sa Pilipinas sa September 5 para naman sa kanilang show sa Davao. Ito si Ivy Rio Florido ng National University para sa Radyo Magazine.
0: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report.
10: Parang dalawang generation yung banda na nabanggit ni Ivy. O yung TC5, alam niyo pa ba yon? Parang hindi niyo na naabutan yung The Click 5. Pero yung BTS, ayan no, para sa mga Army, no? Army, Philippine Army, Filipino Armies, Philippine Army, uniform personnel, mga Filipino Armies, ano? Ay excited na yan for sure para po sa gaganaping concert dito sa bansa ng K-pop boy band or boy group na BTS. Hindi po natatapos dyan ang ating mga showbiz at entertainment news ngayong araw dahil para sa iba pa at dagdag entertainment news, narito naman po ang report ni Raquel Mabaza. Wait lang, Raquel. Oh, parang hindi nagre-rehistro ang boses ni Raquel sa kanyang mic. Oo. Isa pa nga, mag-hi ka muna. Ayun, oh, hindi nga pumapalo. Teka muna. Aayusin lang natin, ha? Pipihit lang ng konti. Magbabalik po tayo sa ating programang Pasyal Pinas.
3: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
13: Pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
32: Colab.
33: World Service Sports Radio.
34: Ang taginting ng FM
35: at lakas ng AM
36: sa iisang himpilan.
37: Pinagsanib na puwersa
38: para sa mas malawak na
39: serbisyo publiko.
40: Radyo Magazine 1278.
41: Sports Radio 918.
42: Radyo Pilipinas Radyo Publiko
43: 738.
44: At Radyo Pilipinas World Service.
45: Mapapakinggan na
46: sa Capital 104.3 FM.
47: Capital 104.3
48: AM and FM collab.
49: Sa Capital 104.3 FM.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
52: Collab.
3: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
8: Pinas.
3: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Nagbabalik po tayo para sa ating programang Pasyal Pinas at para sa pagpapatuloy ng naudlot nating report mula sa ating intern na si Raquel Mabaza. Sige Raquel, go ahead!
29: Magandang araw mga kaibigan, heto pa ang ating showbiz at tourism update. Excited na ang maraming Pinoy K-pop fans dahil official nang inilabas ang seat plan at ticket details para sa nalalapit na Icon Forever Tour in Manila. Gaganapin ito sa July 5 sa SMX Convention Center, Manila at iba-iba na rin ang ticket sections mula SVIP hanggang general seating kaya dagsa na agad ang online reactions ng fans. Matatanda ang ilang beses na rin bumisita sa Pilipinas ang South Korean boy group na Icon, pero espesyal para sa fans ang concert na ito dahil bahagi ito ng kanilang world tour comeback. Sumikat ang grupo sa hit songs na Love Scenario, Rhythm Ta at Killing Me, na naging paborito hindi lang sa Korea kundi pati dito sa Pilipinas. Bukod sa kasiyahan ng fans, inaasahan ding makakatulong ito sa turismo dahil maraming fans mula sa iba't ibang probinsya at maging ibang bansa ang pupunta sa Maynila para manood. Kapag may malalaking concerts tulad nito, nadadagdagan din ng booking sa hotels, restaurants at iba pang local businesses sa paligid ng venue. At mula sa international K-pop stars, usapang world-class Filipino talent naman tayo. Mainit ding pinag-uusapan ngayon ang posibilidad na gawing tourism ambassadors ang nation's girl group na Beanie. Ito ay matapos mapansin ng Department of Tourism ang malaking impluwensya ng grupo lalo na sa matapos ang kanilang successful international performances. Ang Beanie ay binubuo ni Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Lalo silang sumikat dahil sa hit songs na Pantropico, Salamin Salamin at Carrera. Sa ngayon, isa sila sa pinakamalaking P-pop groups na nagpapakilala ng Filipino music at culture sa international audience. Ayon sa ilang tourism officials, malaking tulong umano ang Bini sa pagpopromote ng Pilipinas dahil malakas ang kanilang following sa kabataan at social media. Kapag sila ang naging tourism ambassadors, mas maraming foreign fans ang maaaring maengganyong bumisita sa bansa, subukan ng Filipino culture at tuklasin at ibang tourist destinations. Malaki rin ang magiging epekto nito sa career ng Bini dahil mas lalo silang makikilala hindi lang bilang performers kundi bilang simbolo ng modern at globally competitive na talento ng mga Pilipino. At para naman sa turismo, magandang paraan ito para pagsamahin ng entertainment, musika at kultura upang mas maipakita ang ganda ng Pilipinas sa buong mundo. At yan ang ating showbiz at tourism updates. Ito si Raquel Ahajani Mabaza ng National University para sa Radyo Magazine.
0: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
10: Alright, maraming salamat sa ating mga interns mula sa National University para sa hatid nilang entertainment news ngayong araw. Naku, magandang good news actually yung binanggit ni Rocky, ano, na ang Bini ay inaay ng Department of Tourism na maging tourism ambassadors. Kasi alam nyo, ginagawa na po yan sa ibang bansa, diba? Yung mga sikat nila na mga performers, yung mga singers or band ay ginagawa pong tourism ambassadors para makahikayat pa, ano, ng mga turista na bumisita ng kanilang bansa. Very effective yan, especially for yung mga kabataan, for the youth. Dahil sila rin naman ang nagiging traveling public na ngayon, eh, no? Yung mga kabataan as early as what? Mga 20, early 20s, nagta-travel na sila. As long as meron silang budget at meron din silang guidance mula sa kanilang mga pamilya. Gina yan for travel. So maganda yan para sa tourism ng Pilipinas. And thank you again sa ating mga interns, sina Ivy Rio Florido at Raquel Mabaza ng National University sa hatid nilang entertainment news ngayong araw na ito. And siguro sa pamamagitan niyan, magpapaalam na rin tayo, ano, para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat din po sa ating naging panauhin kay Sir John Mogol, isang casual hiker at siya rin po ay sports journalist mula sa ating kapatid na himpilan na Sports Radio 918. Nabanggit niya kanina, parang first time daw niya sa booth ng Radyo Magazine. Kahit magkakatabi lang naman yung mga booth namin dito. And hopefully, masundan pa ang kanyang pag-akit ng mga bundok at maimbita muli natin siya dito sa ating programa. Maraming salamat din po sa ating executive producer, Ms. Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Ronabel Esperanza Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camille Umali at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Thursday.
51: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
1: Love the Philippines.
51: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Beach vacation!
4: Ano tara?
2: Jogging!
4: Ano tara?
2: Hiking!
4: Ano tara?
5: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
4: Pass tayo dyan!
2: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
6: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
2: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
6: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
2: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
4: Tandaan!
5: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
51: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
51: Radyo! Boom! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
9: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
11: Ang tagintig ng FM
12: at lakas ng AM
13: sa iisang himpila.
14: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawa,
16: mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko.
19: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Radio Pilipinas
21: News Nationwide.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: World News in 5.
24: Ang inyong institusyon
25: sa Philippine Sports Broadcast.
26: Di papahuli
27: sa mahahalagang kaganapan.
28: 66 Informasyon.
30: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
31: Sports Radio 918.
32: Radyo Magazine 1278.
33: At Radyo Pilipinas World Service.
34: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
35: Mapapakinggan lang
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3.
38: Radyo Pilipinas World Service.
39: Sports Radio.
43: Radyo Magazine.
45: Serbisyo Publiko.
52: The AM and FM Collab.
53: Sa Capital 104.3 FM.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Pilipinas.
56: And Capital 104.3 Collab.
57: Collab.
58: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
59: Radyo on the go.
58: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
60: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
58: Libre to ha?
60: Walang bayad?
58: Oo, walang bayad.
60: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
61: This is a public service announcement.
62: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
61: This is a public service announcement.
62: A public service announcement
61: from PBS, Presidential Broadcast Service,
63: and Radyo
61: Magazine,
63: 1278 AM.
61: This is a public service announcement.
64: Discipline is the key.
65: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
66: Kilatisin ang sarili.
65: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
67: Importante rin na ating laging isipin.
65: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
68: Isang mahalagang paalala
65: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
61: This is a public service announcement.
62: A public service announcement
63: from PBS,
61: Presidential Broadcast Service
63: at Radyo Pilipinas,
61: Radyo
63: Magazine,
69: 1278 AM.
70: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
71: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
72: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
70: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
73: Ayun! Okay, tanong.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos isinusulong ang mas malalim na parliamentary cooperation ng Pilipinas at Japan. Pangulo humarap sa roundtable meeting kasama ang Japanese stakeholders. Partisipasyon ng stakeholders, pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ayon sa punong ehekutibo.
0: Headlines.
4: Vietnamese President Tho Lam darating sa Pilipinas para sa isang state visit sa May 31 hanggang June 1.
0: Headlines.
3: Mga miyembro ng gabinete, pinakilos na ni Pangulong Bongbong Marcos para paghandaan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon.
0: Headlines.
4: Aligasyon na pakana umano ng administrasyon ng mga kaso laban sa majority block ng Senado, pinabulaana ng Malacanang.
0: Headlines.
3: Kopya ng precautionary hold departure order laban kay Senador Bato de la Rosa hawak na ng Bureau of Immigration.
0: Headlines.
4: Unang araw ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinakda sa Nobyembre at 30. Panibagong pag-usuri sa kalusugan ng dating Pangulo, ipinag-utos ang ICC.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City, umakyat na sa 5.
0: Headlines.
4: At halaga ng maximum housing loan itinaas sa 10 milyong piso ng Pag-ibig Fund.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, May 28, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, puno at inaasahang magiging produktibo ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng nagpapatuloy pa rin niyang state visit sa Japan. Unang sasabak si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang pulong kasama ang iba't ibang top companies ng bansang Japan, partikular ang Furukawa Electric Corporation Limited, Sumitomo Electric Industries Limited, Minebea Mitsumi Incorporated at Chunichi Group Corporation. Inaasahang magiging mabunga ang mga

0: Pupulong na ito ng Pangulo sa Japanese companies na magbibigay pa ng mas malaking oportunidad sa bansa sa iba't ibang larangan at sektor. Dadalo rin ang punong ehekutibo sa pulong kasama si dating Japanese Prime Minister at ngayon Supreme Advisor to the Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community na si Honorable Kishida Fumio. Susundan ito ng pulong ng Pangulo kasama si Mr. Sasakawa Iyohei, ang chairman ng Nippon Foundation at honorary chairman ng Sasakawa Peace Foundation. Dadalo rin si Pangulong Marcos Jr. sa National Diet ng Japan para ihayag ang kanyang President's Address na susundan ng summit meeting kasama si Japan Prime Minister Takaichi Sanae. Pinakahuli ang working dinner ni Pangulong Marcos Jr. kasama si Prime Minister Takaichi Sanae.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League o JPPFL sa Tokyo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito, lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Ang pinaplanong pag-angat o pag-aangat ng Philippines-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership, sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulo ang anyay proactive role ng Tokyo sa pag-usulo ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation at supply chain.
3: This moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humarap sa roundtable meeting kasama ang Japanese stakeholders. Naging partisipasyon ng mga stakeholders sa naturang pulong, pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ayon sa punong ehekutibo. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang high-level roundtable meeting kasama ang Japanese business executives ng Tokyo. Binigyan din ni Pangulong Marcos sa dialogo ang economic agenda ng kanyang administrasyon na dito ay ipinresenta din ng Pangulo ang bansa bilang isang matatag, competitive at mapagkakatiwalaang katuwang ng mga Japanese investors sa mahalagang sektor. Sa remarks ng punong ekotibo ay sinabi nitong isang pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ang naging pagdalo sa naturang meeting ng mga tinaguriang most respected leaders tala sa iba't ibang larangan gaya ng trading, manufacturing, financial institutions at iba pa. Sa remarks ng Pangulo ay pinahayag nitong isang matagal ng partner ng Pilipinas sa Japanese companies na may mahalagang papel na ginagampanan sa ekonomiya ng bansa. Nakatanim na anya sa Philippine Development Journey ang Japanese enterprise mula sa larangan ng infrastructure, manufacturing, energy, mobility, logistics, trade, tourism at iba pa. Hindi lamang anya mamumuhuna ng mga Japanese businessmen sa Pilipinas kundi nagsilbiring builders ng ekonomiya ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Japanese companies have long been part of the Philippine story. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lalo pang sumidhi ang interes ng Japanese business community at stakeholders sa Pilipinas kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa state visit. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, na maraming Japanese investors ang nagtutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maari makapaglagak ng kanilang negosyo sa bansa. Ayon kay Ambassador Albano, maraming mga investor ang nagtutungo hindi lamang sa Philippine Embassy sa Japan, kundi pati na sa trade office at doon ay inaalam ang detalye kung paano mapapalawak pa nila ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Noon pa man, sabi ni Albano, ay una nang nagpahayag ang Japanese business community sa harap ni Pangulong Marcos ng kanilang tiwala sa paglalagak ng kanilang negosyo sa bansa. Nakita naman anya ang resulta ng pagtitiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pamumuhunan sa Pilipinas mula sa Japan.
5: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. So marami pong investors happily come to the embassy and also talk to our trade office to find out how they can further invest in our country.
2: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU na inaasahang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ikalawang araw ng state visit ng Pangulo sa Japan, sinaksihan niya ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group at ang mga nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, ang kasunduan ay may kinalaman sa pagpapalawak pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdaang MOU patungkol sa digital finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mynth, GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ang kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU ang pag-aaral sa pagkakaroon ng Intelligent City Initiatives na ang target ay magkaroon ng AI-powered system, urban data platforms, digital city services, connectivity at smart mobility.
6: Importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city, which according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that. So maganda yung naging MOU signing. This is a partnership between Ayala and the Japanese firms that we signed.
0: Yan po ang pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mainit na tinanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace itong Miyerkules, May 27, bilang bahagi ng apat na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sa kaganapan, ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas na paghilala na iginagawad ng Japan. Habang iginawad rin ng Pangulong Marcos ang Order of Lakandula na mayroong ranggong supremo o Grand Collar para kay His Majesty Emperor Naruhito, habang Order of Gabriela silang naman para kay Her Majesty Empress Masako. Sumisimbolo ang mga pagkilalang ito sa kapwa commitment ng mga Pilipino at Japanese sa pagusulong ng kapayapaan, mutual understanding at patuloy na kooperasyon tungo sa kapwa pag-unlad ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Darating sa bansa ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Lo Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan mayroong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target ding buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan ng mga migranteng Pilipino sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia naligtas na nakalabas ang karamihan sa mga Pilipinong seafarers na dumaan sa Strait of Hormuz at Persian Gulf. Sa panayam sa programang Global na Tayo, inihayag ni Yusek Olalia na batay sa kanilang real-time monitoring data, may 1,834 na Pilipino mandaragat na matagumpay na nakalampas sa mapanganib na ruta at halos 60 vessels na may mga Pilipinong seafarer ang opisyal na nakalabas dito. Sinabi rin ng DMW official na tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan ng ahensya sa manning agencies upang masiguro ang kaligtasan ng mga natitirang mandaragat sa rehiyon. Pansamantala namang pinapayagan ng DMW ang crew change o pagpapalit ng mga marino sa mga barkong malapit sa Strait of Hormuz upang mailayo sila sa panganib.
7: Tuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga licensed manning agencies. Ito yung mga recruitment agencies na nag-deploy sa ating mga seafarers. At siyempre, yung kanilang mga employers, no? Mahigpit po ang bilin ng ating presidente at ng ating secretary ng DMW na i-monitor at tulungan sila sa mga pangangailangan. Ceasefire na ipinatupad ng Iran at saka US, pinayagan natin temporarily na mag-crew change. Diyan sa malapit sa Strait of Hormuz, sa may UAE at saka diyan sa mga ports, no? Mm-hmm. So, yung ating crew change, ibig sabihin, pwede silang buwaba at sumampa, no? Mm-hmm. Pero pansamantala lamang yon.
2: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Higit 10,000 toda at jeepney driver sa Metro Manila target ng DSWD special payout ngayong Huwebes. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tuloy-tuloy pa rin ang Department of Social Welfare and Development sa kanilang special payout para sa mga natitira pang toda at joda sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Ngayong Huwebes, ongoing ang special payout ng DSWD sa Taguig, Parañaque, Marikina at Pateros. Ayon sa DSWD, target nila mabigyan ng tulong ang mahigit 10,000 drivers mula sa 4 na payout sites sa Metro Manila. Kasabay nito ang payout din para sa mga service delivery drivers sa Metro Manila at distribusyon ng cash aid para naman sa mga drivers ng transport network companies at PEMEDES sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bansa Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinuukulang membro ng gabinete na paghandaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Nire-repaso na rin anya ang mga naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo. Matatanda ang una ng inanunsyo ng PAGASA ang pagpasok ng El Nino sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
9: Nagkaroon kami ng pagtutulong ang Pangulo. Pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. Like you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and nagpaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
2: Si Executive Secretary Ralph Recto.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigpit nang binabantayan ng National Water Resources Board o NWRB ang level ng tubig sa Angat Dam, lalo't paparating na ang El Nino pagsapit ng buwan ng Hunyo na posibleng tumawid hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng programang Boses kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., sinabi nitong nananatiling nasa normal ang level at operasyon ng Angat Dam, ngunit nagsasagawa na rin sila ng iba pang mga hakbang para maiwasang bumaba pa ang level ng tubig bunsod ng naitalang below minimum operating level nito. Kaya naman, prioridad ngayon ng NWRB ang supply ng tubig sa Metro Manila na kinakailangan hindi lang ng mga kababayan kundi ng iba't ibang establishmento at pasilidad. Magkakaroon lang ng posibleng adjustment sa alokasyon ng tubig oras na pumalo na sa 170 hanggang 160 mark ang level ng tubig sa Angat Dam.
10: Sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila no, noong buwan ng Mayo, wala akong masyadong pangailangan. Kaya ngayon, wala ko munang alokasyon para sa irrigasyon at hihintayin muna natin siguro makarecover no, yung ang dam no, doon sa mas normal o comfortable na level. Kasi nga po, pag nagsimula po kasi tayong magbigay no, ng alokasyon o release para sa irrigation, ay kailangan din po natin isustain yan.
0: Yan po ang tinig ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagtatakda ng iba pang energy source bukod sa solar energy na magiging alternatibo o sasalo sa electricity generation oras na magkaaberya ang mga planta o kaya'y sumapit na ang gabi para sa solar-dependent facilities. Sa panayon ng Radyo Pilipinas World Service kay ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan, mataas din ang demand sa kuryente kapag gabi na kaya kailangan pag-aralan kung ano ang magiging reserba at kung gaano kabilis ang generation capacities na makakasalo oras na may mga nawalang planta sa hapon. Isa rin itong paraan upang kahit papaano ay maiwasan ng biglaang pagnipis ng kuryente sa power grid at masuportahan pa rin ang mga kabahayan, pasilidad at establishmento.
11: At gabi, mayroon din tayong malaking gamit. Big din tayo, lalo pat ang mga kababayan natin, nag-uuwian na sa kanilang bahay at gumagamit na ng kuryente sa kanilang households. So kakailanganin na pag-aralan kung ano yung nararapat na reserba at kung ano yung nature ng mga capacities na yan, kung gaano sila dapat kabilis makakapasok at makakatakbo para masalo kung mayroon bang mawawalang mga planta sa maghapon.
2: Yan ang pahayag ni ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling itataas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid ngayong araw. Ito po'y dahil sa patuloy pa ring manipis na supply ng kuryente sa naturang grid dahil sa pagbagsak ng 13 planta sa rehiyon. Batay sa abiso ng NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bagamat mayroong 14 na plantang gumagana, sinabi ng NGCP na ito'y nasa derated capacities at kaya lamang makapagsupply ng mahigit 1,000 megawatts na kuryente. Mas mababa ito kumpara sa 2,532 megawatts available capacity at 2,388 megawatts na peak demand.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Handang-handa at nakapreposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 na milyong family food packs na Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pang umabot sa typhoon category. Bukod sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items sa ahensya. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na maipaparating sa mga maapektuhan ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dalawang puno ng nara na tinanggal sa Quirino Avenue itatanim ulit at ililipat sa Hidden Garden sa Ermita, Maynila. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Matagumpay na nga itanim ng Department of Environment and Natural Resources sa Hidden Garden sa Maynila ang dalawang puno ng nara na tinanggal mula sa Quirino Avenue. Ito na ang ika-apat na pung puno na muling itinanim sa Maynila sa 245 na tinanggal o binunot sa Quirino dahil sa South Access Link Expressway o SALEX. Pero may higit 5 pupa na target na itanim sa buong lungsod at ipapakalat na ito sa Intramuros, Philippine Post Office at iba pang lugar. Ayon naman kay DNR, ASEC, NOR, NRAN, pagkatanim ng puno, patuloy nila itong babantayan para siguradong mabubuhay at hindi mapapabayaan. Ang direktiba din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay masiguro na kung basta mamatay na puno at ang mga maaapektuhan ng mga infrastructure projects ay agad na mapapalitan. Inaasahan din kasi na 600 puno ang tatanggalin sa Quirino Avenue pero papalitan naman daw ito ng higit 50,000 seedlings na ipapakalat niya sa Maynila. Sa ngayon, suspendido naman muna ang pagpuputol ng puno sa Quirino, pero tuloy pa rin ang earthballing sa mga naputol na nitong mga nagdaang araw. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:25 na po ng tanghali. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:27. Sa iba nating mga balita, itinuturing ng palasyo na isang oportunidad para mas kilalanin pa ng publiko ang mga senador ang naganap na eksena ng walkout sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang naganap na walkout ng minority bloc ay isang uri ng refleksyon para makita kung sino nga ba ang totoong naglilingkod sa sambayan ng Pilipino at kung sino ang nagsisilbi lang para sa kapakanan ng iilan.
15: Dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman natin lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang iilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
0: Yan po pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Samantala, pinabulaan na ng palasyo ang mga aligasyong ipinupukol sa administrasyon na ito umano ang may pakanan ng paglutang ngayon ng iba't ibang kaso na ibinabato sa mga miyembro ng majority block ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bago pa man mabuo ang 13-man member ng kasalukuyang Senate Majority Block, ay gumugulong na mga kaso ni na Senador Jinggo Estrada at Senador Chis Escudero. Gayun pa ni Castro na hindi kailanman minanduhan ng ehekutibo ang Office of the Ombudsman at sarili nitong inisyatiba ang pagtuloy sa mga kaso ng katiwalian sa ilang mga senador. Ang malinaw sa ngayon, ani Castro ay hindi kailanman manghihimasok sa mga isyo ng Senado at legislatura si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila, hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority.
2: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at limang iba pa na i-refer na sa DOJ ayon sa CIDG. Si J. Mark Tagala para sa Flash Report.
1: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash
16: Report. Formal nang naihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang obstruction of justice case laban kay Senador Robin Hood Padilla, gayon din sa limang iba pa sa Department of Justice. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico sa Pulong Balitan sa Kapokrami ngayong umaga, Mayo 26 pa nila na i-refer ang kaso sa DOJ. Bukod kay Padilla na tumulong sa pagpapatakas kay De La Rosa, kasama rin sa kaso ang anak nito, na anak ng tito ni Padilla na may-ari ng sasakyan ng backup vehicle na umescort kay De La Rosa. Kasama rin sa ang isang babaeng security officer ni De La Rosa, habang ang tatlong iba pa ay hindi naman tinukoy ng CIDG kung ano ang kanilang papel sa naturang pagpapatakas. Samantala, hindi naman makumpirma ni Morico kung nakita ba talaga itong si De La Rosa sa subdivision sa Angeles City sa Pampanga noong Mayo 26 kung saan nagsagawa ng operasyon kahapon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Hawak na ng Bureau of Immigration o BI ang kopya ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO para kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ay ang PHDO na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder at indirect bribery laban sa senador at kasama rin dito si dating Congressman Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, agad na ipatutupad ito at kung mamataan sa mga paliparan ang apat ay pwede silang pigilan o harangin na makalabas ng bansa. Sa ngayon, wala pa itatala ang BI na anumang biyahe ng senador at ng iba pang kasama sa PHDO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ng Commission on Elections sa COMELEC na malabong hindi matuloy ang napipintong eleksyon sa 2028. Ayon mismo kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, labag ito sa konstitusyon ng Pilipinas at walang contingency o kahit anong hindi maaasahang kaganapan na makapipigil na matuloy ang halalan. Giit pa ni Garcia, kung talagang makapagpasa umano ng batas ang Kongreso na layong hindi matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi pa rin ito uubra dahil walang mas mataas na batas kundi ang konstitusyon. Sa ngayon pa nga lang, naghahanda na ang COMELEC para sa 2028 elections na katunayan ay may preparasyon na para sa voter registration at nagpapasa na sila ng rules at guidelines para sa halalan. Batay naman sa 1987 Constitution, kada 6 taon tuwing unang Lunes ng Mayo ay dapat magbotohan ng panibagong presidente at hindi dapat magpasa ng panibagong batas para labagin ito. Ang tanging paraan lang ay amyendahan mismo ang konstitusyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House Panel Chair nagbabala laban sa Monoy Coordinated Demolition Job laban sa House Prosecution Panel. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
17: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre sa Monoy Coordinated Demolition Job laban sa House Prosecution Panel sa gitna ng nabibintong paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Asidre kapansin-pansin umano ang pattern ng mga pag-atake at mga aligasyon na layong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa impeachment process. Bagamat sinabi niyang personal na obserbasyon lamang ito, naniniwala si Asidre na may mga grupong gustong guluhin o i-derail ang proseso bago pa man magsimula ang paglilitis. Pero giit ng mambabatas, handang-handa umano ang House Prosecutors na ipagtanggol ang Articles of Impeachment laban kay Duterte. Dagdag pa ng party list Solon sa gitna ng nakaambang impeachment proceedings, nangyari ang noisy political environment sa Senado, kabilang dito ang leadership change, kaguluhan sa panukalang remote participation, pag-walkout ng minority bloc at ang pinalulutang na allegasyon ng charter change plot bilang propaganda tool. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senador Rodante Marcoleta, iginiit na para sa kapakanan ng lahat ang itinutulak na remote participation sa mga sesyon ng Senado. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
18: Pinabulaanan ni Senador Rodante Marcoleta na isinusulong nila ang amyenda sa Senate Rules para mapayagan ang online o remote participation sa kanilang plenary sessions para pagbenepisyuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa o ilang kapwa senador. Giti Marcoleta, para ito sa pakinabang ng mga senador kapag nalagay sa sitwasyon na hindi pisikal na makakadalo sa kanilang mga sesyon pero kailangang magsalita o bumoto. Gaya na lang halimbawa kapag nasa ibang bansa o kaya ay may karamdaman. Sinabi ni Marcoleta na nabigyang linaw at napagdebatihan sana ito kung hindi anya nag-premeditated walkout ang mga senador na kasapi ng minority bloc mula sa kanilang sesyon nitong nakaraang Martes. Nauna nang sinabi ng mga taga-minor niya na para kay De La Rosa at ilang mga taga-majority bloc na posibleng makulong dahil sa flood control scam cases ang itinutulak ni Marcoleta at ng majority bloc na Senate Amendment Rule. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Handa makipagtulungan ng Kamara sa investigasyon ng Ombudsman sa umano'y irregularidad at sabuatan sa budget kung saan sangkot si dating House Speaker Martin Romualdez ay kay Assistant Ombudsman Mico Clavano IV. Ang napaulat na pagtanggi ng Kamara na tanggapin ng sabina ay nagugat sa tinawag niyang miscommunication. Tinangka kasi ng Office of the Ombudsman na isilbi ang sabina sa Secretariat ng House Committee on Appropriations hinggil sa pag-isiyasat sa umano'y grand conspiracy sa pambansang budget. Gayunman, iginiit ni Clavano na taglay pa rin ng sabinas na inisyo ng Ombudsman ang force of law. Umaasa si Clavano na magbibigay ang Kamara ng minutes, attendance list at transcripts mula sa House Committee on Appropriations at small committee na tinutukoy ng mga investigador.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa unang status conference ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, tinalakay ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino bilang isa sa pangunahing mga lengguwaheng ginagamit sa Pilipinas. Ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner, mahalagang mas maintindihan ng mga Pilipino ang buong proseso ng paglilitis, lalo't masusing binabantayan ng publiko ang mga kaganapan sa kaso. Kaugnay niyan, pabor ang ICC na maglaan ng interpreter para sa mga testigo laban kay Duterte upang maisalin sa kanilang wika ang mga diskusyong nagaganap sa loob ng trial. Sinabi naman ng kampo ni Duterte na hindi na nangangailangan ng interpreter ang kanilang kliyente. Samantala, sa Nobyembre ang schedule ng ICC Trial Chamber 3 ayon kay Presiding Judge Joanna Corner sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni Duterte.
19: Early identification of the real issues in the case, and I emphasize that and will return to it later in the status conference. Proper use of agreed fact between parties. Presentation of evidence, whether disputed or not, must take place in the shortest and clearest way. That is particularly important in this trial.
0: Ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ipinag-utos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong pag-usuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matukoy kung kaya pa nitong humarap sa paglilitis kaugnay ng kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity. Sa isinagawang unang status conference itong Miyerkules, sinabi ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner na muling susuriin ang mga eksperto ang kalagayan ni Duterte matapos maghain ng motion ang kampo nito. Ayon sa depensa, ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Sinabi ni Corner na posibleng agad na iutos ang hukuman ang panibagong pag-usuri upang makakuha ng updated na ulat hinggil sa kalusugan ng dating Pangulo. Dahil dito, ipinagpaliban muna ng ICC ang pagtatakda ng eksaktong petsa ng pagsimula ng paglilitis. Ayon kay Corner, mahalagang malaman muna ang tunay na kondisyon ni Duterte, lalo na't may kaugnayan nito sa kanyang edad at posibleng mga problemang medikal.
19: The evidence is kept to the minimum possible. The chamber would not expect to hear from witnesses all saying the same thing. I know Mr. Haynes objects to it, and I'll come back to that, but we'd expect as much use of Rule 68.3 and 68.2b as possible.
2: Yan ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:39 ang ating pong oras. Nilinaw ni DILG Secretary John Vicrimulla na wala pang partikular na may kasalanan sa gumuhong gusali hanggat hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng pagguho nito. Ayon kay Rimulla, pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan uunahin ng CIDG ang data gathering at fact-finding para matukoy ang sanhi ng insidente at kung may naganap na kapabayaan. Magtatalaga naman ng mga qualified engineers para i-assess ang gumuhong gusali. Ipapatawag din ang contractor at owner ng gusali dahil sa kapabayaan nito sa mga empleyadong natutulog mismo sa ginagawang gusali. Hindi naman nila o hindi naman sila nawawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob at magpapatuloy ang search and rescue operations ng mga responders.
20: No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts. Okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Okay? So wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site.
0: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vicrimulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Itinutulak ngayon ang Department of Labor and Employment o DOLE na palakasin pa ang visitorial powers ng ahensya sa Angeles City, Pampanga kasunod ng gumuhong gusali sa naturang lugar. Ang kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga kasing matutukan ngayon ng DOLE ang usapin ng kaligtasan at occupational safety ng mga manggagawa at kung may mga regulasyon sa labor code na nalalabag. Ang target ngayon ng DOLE, ani Tolentino, ay madagdagan ang mga inspectorate team sa bawat rehiyon upang mas maipatupad ang monitoring sa iba't ibang establishmento. Sa sitwasyon kasi ng DOLE Region 3, nasa 38 lang ang inspectorate teams habang nasa 7,000 ang ongoing construction na dapat nilang mabantayan.
21: Yung visitorial powers ng DOLE ay dapat mas iktingan. Under the law, pwedeng bisitahin ng DOLE 24/7 kahit anong establishment kung nagko-comply sa batas, lalong-lalo na sa safety ng mga workers. So, isa yon. Siguro pangalawa ay dapat din natin mapalakas yung hanay ng labor inspectorate namin kasi parang kulang.
2: Yan ang bahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagkaka-recover ng panibagong labi ng isang biktima kaninang 7:57 ng umaga. Naging pahirapan ang pagkuha sa biktima dahil sa bigat ng mga debris. Sa ngayon, nasa 16 pa ang nawawala mula sa gumuhong gusali. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulla na magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang ongoing na rin ang investigasyon sa sanhi ng pagguho ng gusali.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Housing loan program ng Pag-ibig itinas na sa 10 milyong piso para sa mga mas disenteng pabahay sa bawat Pilipino. Sa report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Yes, Chad, itinaas nga ng Home Development and Mutual Fund o Pag-ibig sa 10 milyong piso ang housing loan program ng pamahalaan para sa mas disenteng pabahay sa bawat Pilipino. Ayon nga kay Pag-ibig President and CEO o Chief Executive Officer Marlene Acosta, ang naturang pagtaas ng Pag-ibig sa ng 10 milyon para sa housing loan program ay para mas mapalawak at magbigay ng mas disenteng pabahay sa bawat mamamayang Pilipino. Dagdag pa nga ng Pag-ibig Fund na ang kanilang mandato ay pagsilbihan ang lahat ng Filipino workers maging ang pagbibigay ng mas maayos at disenteng pabahay para na rin sa kinabukasan ng bawat mamamayan. Wala pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, National Capital Region patuloy na nangunguna sa medal tally ng 2026 Palarong Pambansa. Bicolana swimmer kumolekta na ng 5 gintong medalya. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
3: Hawak pa rin ng National Capital Region ang liderato sa partial and unofficial medal tally ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Umakot na ng 49 total medals ang NCR mula sa 20 golds, 12 silvers at 17 bronzes batay sa huling tala alas 7 kagabi. Nasa ikalawang pwesto ang Calabarzon na may 14 golds, 13 silvers at 10 bronzes para sa kabuuang 37 medals. Habang naagaw ng Central Visayas ang ikatlong pwesto matapos magbulsa ng 10 golds, 9 silvers at 7 bronzes sa total na 26 medals. Pang-apat naman ngayon ang Western Visayas at panglima ang Bicol Region sa standings. Samantala, namumurong maging most decorated swimmer ng palaro ang 12-year-old swimmer mula Bicol na si Riley Madeleine Alindogan matapos manaig sa limang events sa 12 and under elementary girls. Nilangoy ng tubong Legazpi City ang gold medal sa 200-meter at 400-meter freestyle, 200-meter individual medley, 100-meter breaststroke at 4x50-meter medley relay, gayon din ang silver sa 50-meter backstroke. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
23: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
24: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
25: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
24: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
24: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region.
6: Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
7: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang ating oras, 11:49, nagpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita sa Luzon, DOST at LGU Sabtang nang sagawa ng pagsusuri sa solar water pump sa Vuhos Island. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Nagsagawa ng site assessment ang Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Batanes. Tatuwang ang lokal na pamahalaan ng Sabtang para sa planong paglalagay ng solar water pump sa Vuhos Island. Pinangunahan ni Provincial Director Nora Garcia ang aktibidad na layong tugunan ng suliranin ng kakulangan ng supply ng tubig sa komunidad, partikular para sa mga miyembro ng Vuhos Cattle Raisers Association. Tinalaki sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng tubig sa lugar at ang benepisyo ng paggamit ng renewable energy technology para sa kabuhayan ng mga lokal na mag-aalaga ng baka. Lumalo rin si Provincial Director Bernardo Caringal ng DOST Marinduque bilang technical expert sa renewable energy systems. Nagbigay siya ng mahalagang rekomendasyon hinggil sa feasibility at tamang disenyo ng planong solar-powered water pumping system. Kapag naisakatuparan, inaasahang makakapagbigay ang proyekto ng matatag at sustainableng mapagkukunan ng tubig para sa komunidad at makakatulong sa pangangailangan ng mga livestock at iba pang gawaing pang-agrikultura sa Vuhos Island. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tabuk. Unang newborn screening satellite continuity clinic sa Cordillera Region, binuksan sa Kalinga Provincial Hospital. Sa detalye mula kay Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Mas pinalawak pa ng Kalinga Provincial Hospital o KPH ang serbisyong pangkalusugan para sa mga sanggol matapos itong ilunsad ang kauna-unahang newborn screening satellite continuity clinic sa rehiyon nitong May 26, 2026. Pinangunahan ni OIC Chief Dr. Rinaldo Arangca ng KPH ang pagbubukas ng pasilidad na layong magbigay ng mas mabilis at mas accessible na serbisyo medikal para sa mga sanggol. Ang newborn screening ay isang programang pangkalusugan na tumutukoy sa mga sanggol na maaaring may seryoso ngunit nagagamot na congenital disorders bago pa man lumabas ang sintomas. Sa pamamagitan ng continuity clinic, matitiyak ang mabilis sa pagtukoy at agarang gamutan sa mga sanggol. Magbibigay rin ito ng tuloy-tuloy na monitoring, follow-up consultations, nutrition counseling at parent education. Ayon kay Governor James Eduba, malaking ginhawa ito para sa mga pamilya dahil hindi na nila kailangan bumiyahe pa sa malalayong lungsod upang makakuha ng specialized consultation at treatment para sa kanilang mga anak. Dagdag niya, mababawasan din ang gastusin at hirap ng mga magulang sa pagpapagamot. Samantala, bilang satellite clinic, direktang nakakonekta ang nasabing pasilidad sa pangunahing continuity clinic nito na Baguio General Hospital and Medical Center upang maihatid ang kinakailangang serbisyo medikal sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa probinsya ng Pangasinan, Summer Safety Camp ng LGU Alamino City, pinalawak ang kaalaman ng mga bata sa emergency response. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Alamino City dito sa Pangasinan sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO ang kahandaan ng mga residente sa mga sakuna. Sa ilalim ng Summer Safety Camp, sumasailalim ang mga batang kalahok sa iba't ibang pagsasanay na layong palawakin ang kanilang kaalaman at kakayahan ang tumugon sa oras ng emergency. Sa kasalukuyan, tatlong batch na ng mga batang kalahok ang naisailalim sa pagsasanay kung saan itinuro ang tamang emergency response procedures, CPR awareness at basic first aid techniques. Nagkaroon din ng teamwork at leadership activities bilang bahagi ng programa. Kabilang din sa isinagong aktibidad ang Learn to Swim program na nakatuon sa water safety awareness at basic swimming skills ng mga bata. Binigyan din ng pagsasanay
11: tunay ang kahalagahan ng paglangoy bilang mahalagang life-saving skill, lalo na ngayong panahon ng tag-init kung kailan mas maraming kabataan ang lumalahok sa mga aktibidad sa tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Palawan, Puerto Princesa City Mayor, binigyan ng authority to negotiate sa planong pangungutang ng 3 bilyong pisong pondo o piso para sa karagdagang 100 infrastructure projects. Sa ulat mula kay Goody Sarsagat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kung naturubahan ang pangunahan palusod ng Pagpisesa, ang kailingan ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na mabigyan ng authority to negotiate para sa planong loan na 3 billion pesos. Ilalaan umano ang nasabing halaga sa karagdagang 100 priority infrastructure projects mula sa 66 na barangay matapos ang pagpupulong sa mga ito ng alkalde. Planong utangin ang halaga mula sa Land Bank of the Philippines o LBP at Development Bank of the Philippines o DBP. Kabilang sa mga paggagamitan ng pondo ay ang drainage system, road concreting, farm to market roads, mga opisina, traffic signals, rehabilitation projects, pagbili ng mga heavy equipment, electric vehicle, solar roofing sa mga government buildings, covered courts, daycare centers, at construction ng convention center. Ayon kay Regina Cantillo, City Budget Officer, sisiguruhin na ang pipiliing credit financing facility ay may mababang interes at magiging naayon sa kakayahan ng lungsod na magbayad. Ayon pa kay Cantillo, nananatili pa rin nasa loob ng itinakdang credit capacity ng siyudad kung saan nasa higit kumulang 10% pa lamang ang kasalukuyang nagagamit mula sa pinapayagang 20%. Natatandaang umabot sa 6.5 billion pesos ang kabuang pondo ng siyudad para sa mga programa at proyekto ng pamahalaan ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Budi Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumako tayo sa Visayas, 143 mangingisda sa Tacloban City tumanggap ng fuel discount cards mula sa BIFAR Region 8. Ang detalye mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Urmay na ipinamahagi ng local government unit ng Tacloban sa pamamagitan ng City Agriculture Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga fuel discount cards sa City Sports Complex para sa mga rehistradong mangingisda. Nabatid ng bawat benepisyaryo na nagmula sa mga baybayang barangay ng lungsod ay tumanggap ng card na naglalaman ng 3,000 pisong halaga ng fuel subsidy na maaaring i-redeem sa mga accredited na gasolinahan. Ayon kay City Agriculturist Romilo Annadi, ito ang unang batch ng mga benepisyaryo ngayong taon sa ilalim ng regular program ng BIFAR at nilinaw na hiwalay ito sa mga tulong na ipinamamahagi bunsod ng oil price hike. Binigyan din pa ni Annadi na upang maging kwalipikado sa programa, kinakailangang rehistrado sa kanilang sistema ang mangingisda maging ang kanilang ginagamit na dimotor na bangka. Tiniyak naman ang pamunuan na magkakaroon pa ng susunod na batch ng pamamahagi para sa mga mangingisda ang hindi pa napabilang sa distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Coastal Cleanup at Isko Basorero. Activity isinagawa ng DENR 9, katuwang ang mga volunteers sa Zamboanga Peninsula. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nagtulungan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 9 at mga volunteer sa pagsasagawa ng Sabayang Coastal Cleanup at Scuba Sorero Activities sa Santa Cruz Island, Zamboanga City at Triton Island sa Vincenzo Sagun, Zamboanga del Sur. Aabot sa kabang 72 volunteers mula sa iba't ibang mga katuwang na ehensya at organisasyon ang nagkaisa sa naturang aktibidad na bahagi ng pagdiriwang ng Month of the Ocean yung buwan ng Mayo. Nasa 75 kilo ng mga basura sa tabing dagat at 42 kilo ng underwater debris ang nakolekta ng mga partisipante sa Great and Little Santa Cruz Island Protected Landscape and Seascape sa Zamboanga. Samantala, 62 kilo naman ng coastal waste at mga basura sa ilalim ng dagat ang nakolekta mula sa isang ligwang scuba sorero operation sa Triton Island. Pinibigyang diin sa inulunsad ng mga aktibidad ang kahalagahan ng kolektibong aksyon upang masugpo ang polusyon sa karagatan at mapangalagaan ang baybayin at mga yamang dagat ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, May 28, 2026. Ang ating oras, isang minuto na lang bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW,

0: personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef, at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito ay pakinggan natin ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na state banquet sa kanyang state visit sa Japan.
6: For over 70 years, wave after wave of people-to-people engagement and wide-ranging collaboration have collectively transformed our bilateral relationship into one of the most vibrant and forward-looking partnerships in the Indo-Pacific. Rooted in shared values, strengthened by mutual trust and meaningful cooperation, and guided by a common vision for peace, prosperity, and development. Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on. The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region.

0: Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Antabayanan po ang iba pang kaganapan kaugnay ng opisyal na pagtungo ng Pangulong Marcos sa Japan. Dito lamang po sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po sa ilang sandali ang programang Bagong Pilipinas Ngayon ng PTV4.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: It is shared prosperity across many generations.
5: Ipinunto pa niya na layunin ng Pilipinas ang pangmatagalang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon, kasabay ng mas matatag na partnership sa Japan. Pinasalamatan din niya ang mga Japanese investor na kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas sa patuloy nilang tiwala sa ekonomiya at sa pagtulong na makalikha ng dekalidad na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino at mga lokal na industriya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies. Layunin ng mga kasunduan kasama ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology at AI-Driven Infrastructure. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa innovation-driven growth, mas malawak na financial inclusion, at pagbuo ng mas matalino at konektadong mga komunidad para sa mga Pilipino.
6: They will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that.
5: Kenneth Pasha.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagsisimula ng habagat at ang posibilidad ng matinding El Nino phenomenon, ating tatalakayin kasama si Ma'am Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Ma'am Anna, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good morning po, Ma'am Cheryl at Sheldon. Sa lahat po ninyo ngayon at makikinig ng ating programa ngayon. Good morning.
0: Ma'am, meron pong mga ulat na posibleng magsimula na ang pag-iiral ng habagat dahil sa epekto ng Tropical Storm Jiangmi. Paano po ito makakaapekto sa panahon sa Pilipinas sa mga susunod na araw?
1: Well, sa ngayon po, sa patuloy na minomonitor natin ang pagpasok ng bagyo, na posible pong ito ang enhance ng tinatawag nating southwesterly wind flow na posibleng maging panimula na rin po itong tinatawag nating habagat at onset ng tag-ulan. And kasabay rin po ng ating monitor na El Nino. And Ma'am Chair, usually po kapag habagat season at pre-developing ang El Nino, mataas po ang chance na medyo mas magkakaroon tayo ng mga heavy rainfall events due to enhanced southwest monsoon or habagat, dahil kasama na rin po yung combined effects ng mga ganitong mga bagyo na papasok sa panahon ng ating habagat sa ngayon.
2: Okay. Sa monitoring niyo, Ma'am Anna, alin mga lugar po sa bansa ang posibleng makaranas ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha kapag lumakas nga po itong habagat?
1: Well, especially po itong mga areas po na nasa western section ng ating bansa, particularly dyan po sa may western Luzon, dito po sa may parte ng ibang bahagi ng Nimaropa at dito po sa may Tanay area, dito sa may Visayas, dito sa may Iloilo area. So, Sir Joshua, yan po yung mga areas na tinatawag na nasa type 1 climate na usually yan po yung naiimpluwensyahan ng habagat. So, yan po yung sa may parte ng Ilocos Region, sa may CAR, sa Region 2, sa Central Luzon, some portions of Southern Luzon, portions ng Nimaropa, and dito nga po sa Panay Island, including po yung Metro Manila. So, yan po yung mga posible po na maapektuhan ng mga heavy rainfall events due to habagat and enhanced southwest monsoon kasama ang mga tropical cyclone na carences natin.
0: Ma'am, sa panahon po ng pagpasok ng habagat, ano po yung mga pangunahing panganib na dapat paghandaan ng local government units pati na rin po ng mga residente?
1: Well, sabi nga po natin na usually yung mga biglaang buhos ng ulan, nandyan pa rin po yung mga local thunderstorm activities na posible pong pagmula ng mga flash flood dun sa mga highly vulnerable or flood-prone areas. And also yung din pong mga floods and landslides kapag magkakaroon po tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-uulan dulot po ng mga malalaking weather systems gaya po niya ng habagat, yung combined effect ng low pressure system o ng mga bagyo po sa panahon ng habagat season. So yan po yung dapat nating bantayan at lagi po nating pag-ingatan at makapag-prepare po tayo sa mga possible na mga ganyang sakuna o hazard.
2: Okay. Pero Ma'am Anna, linawin lang po natin, no? Since nararamdaman pa rin po ang init ng panahon, ito po mga nabanggit natin na localized thunderstorm o yung mga biglang pag-ulan, usually po gano'n po ang itinatagal nito?
1: Ito po yung mga tinatawag na short duration rainfall na nangyayari o yung mga biglaang heavy downpour that could last mga around 20 minutes up to 1 hour. And then after po nun, posible pong mainit na po uli, mataas ang alintangan or magiging cloudy pa rin. And also po, ito po yung precursory sign ng transition natin from dry season to panahon ng ating kasulan associated with habagat.
2: Okay. At nagbabala din po tungkol sa posibleng paggala nitong El Nino nga po sa ating bansa. Pakipaliwanag po paano po ito naiiba dun sa karaniwang init na nararanasan natin. At kung magiging yung tinatawag natin very strong itong El Nino, ano po ang posibleng epekto nito pagdating naman po sa supply ng tubig, agrikultura at produksyon ng kuryente sa bansa?
1: Well, sa ngayon po ay wala pa po tayo yung umiiral na El Nino, but then sabi nga po natin, ang unang impact nito, ito pong mga heavy rainfall events and enhanced southwest monsoon during the habagat season. And then eventually, may mga areas na rin po na makakaranas na medyo mariinit yung temperatura, meron din pong mga significant reduction sa tubig-ulan. Pero ang nakikita po natin is by end of November, there will be areas na posible pong magkaroon ng mga kabawasan sa tubig-ulan na posible pong magkaroon sila ng dry condition or dry spell. So sa ngayon po ay nagkakaroon na po tayo ng iba't ibang coordination meeting with the national government concerned agencies lalong-lalo na po yung mga namamahala din sa agriculture, sa water resources, sa health, sa public safety at sa energy sector. So marami na meron na po tayong mga ginagawa, mga strategic action plan and preparations po sakali po na magkaroon po tayo ng mga potential na mga impact sa pagdating ng El Nino.
0: Mm-hmm. Ma'am, paano po nakakaapekto ang pagkakasabay ng habagat at El Nino sa weather pattern ng Pilipinas?
1: So usually po, kagaya po ng itong potential na darating na bagyo na si Jiangmi, na tatawagin nating Doming sa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. So karaniwan po ganyan, nag-re-recurve po siya, hindi masyadong tumatama sa kalupaan. Pero yung certain na location po ng bagyo, yan po yung posibleng magpa-enhance ng ating southwest monsoon or yung ating southwesterly wind flow sa ngayon. Eh magiging prevalent po yan sa panahon ng habagat. And usually din po, nagkakaroon tayo ng kaunting bilang ng mga bagyo. Pero kapag nagkaroon naman po tayo ng mga bagyo, usually po ay lumhang makapaminsala na pwede maging typhoon at super typhoon category ang mga ito. So yun po yung characteristic ng El Nino sa panahon ng habagat and even sa patuloy na transition up to at least early quarter po ng 2027.
2: Okay. Mamana, ito nga po, umaaraw, umuulan ang panahon natin ngayon, extreme. So, with that being said, ano po ang rekomendasyon ng pag-asa sa publiko para nga po mas mapagandaan ang posibleng epekto sabay ng habagat at malakas na El Nino dito sa ating bansa?
1: Well, so unang-una po ay lagi po tayong makinig at lagi maging ready at lagi po nakaantabay sa lahat-lahat po ng mga advisory at mga latest updates coming from PAGASA and mga iba ang mga authoritative po na mga government agencies po natin. And also makilahok po tayo at lagi po tayong makikinig at susunod sa mga panuntunan na ibinibigay ng ating mga LGUs. And also in our own way, so yung pong pag-iingat sa mga tubig-baha kapag meron po tayong mga heavy rainfall event. So, magdala pa rin ng payong, baka nangga sa init at saka po sa ulan natin. And yung pong ating mga go-bag or yung ating disaster kit, lagi po tayong maging ready, lalong-lalo na po kung nangangailangan tayo ng mga evacuation sa panahon ng baha at malakas na ulan. And magtipid ng tubig dun po. And kung meron po tayong mga technologies para dun sa mga rainwater harvesting, ito po yung time na pwede tayo pong mag-rainwater harvest sa panahon ng habagat. At para sa pagdating po ng impact ng El Nino na reduction ng ulan, meron pa rin po tayong magagamit.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA.
2: Samantala, sa kaugnay na balita, nakapreposition na sa iba't ibang warehouse ang mahigit 4 na milyong family food packs sa Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo na papasok sa bansa. Bukod sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na may papamahagi sa mga maapektuhan ng kalamidad. Huwag po kayong bibitiyo, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
4: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: TV Sports.
1: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
2: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
3: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
4: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
5: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
6: Artsy Craftsy!
5: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
8: Hatid sa inyo ang ringside view ng matitinding ensayo ng mga boksingerong Pinoy para makamit ang Power Punch with Paolo Salamati. Dito lang sa PTV Sports.
7: Health Watch, alerto pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito, ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakutin. Labis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ng sintomas. Upang maiwasan ang rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumala sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ng mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag nakalmot o nakagat ng hayop, hugasan agad ang sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. Lagyan ito ng antiseptic solution at kumonsulta agad sa pinakamalapit na animal bite treatment center sa inyong lugar. Mahalaga rin kumpletuhin ang required doses ng anti-rabies vaccine at obserba ng hayop sa loob ng 2 linggo para sa mga sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
9: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
10: Guys, laglagan si Manong, oh.
9: O kaya ni Adria, na may respeto at paggalak.
0: Lola, paano po?
9: Nariyan din si Aya na malalim ang pananampalataya.
10: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
9: Si Aling Sita na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
11: Come in! Tuloy po kayo!
9: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
12: Ito ka lang! Pilipino ako!
9: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
8: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na... Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag. Laban sa kalamidad. Disaster Watch.
5: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
13: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
14: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
15: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
16: Na hindi patas ang lipunan.
17: Leadership starts from the top.
18: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
19: Good governance, because good governance is a matter of right.
20: Tataka ang maramihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
21: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
22: At matuto sa iba't ibang karanasan.
23: Yung hirap talang talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
5: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
24: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
25: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
26: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
27: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
5: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: Balikang Bagong Pilipinas ngayon. Pinalalakas pa ng PhilHealth ang mga benepisyong hatid nito, partikular sa mga senior citizen at iba pang benepisyaryo. Kabilang dito ang libreng konsultasyon at libreng gamot sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. May report si Elijah Canlas.
1: Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunin ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak aniya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon.
2: Malaking bagay. Aside from doon, galing sa veterans, sa halagang 20K ba? Okay. Yung ano, maabel na work na consultation, lab test, at marami pang iba, malaking kabawasan sa gastusin. Aside from, siyempre, high cost of living, wala, hindi ka kasa yung kakarapot mo sa pension ko.
1: Laking tuwan naman ni Emelita Libya, kung ani ang kanyang asawa na isang stroke patient.
3: Oo, yun na nga, yung para malisin yung finances, yung gastos, para, kumbaga, yung para sa akin lang. Makukuha ko yung gusto ko. Pero nung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa maintenance niya.
1: Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance medicine. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT Program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary healthcare sa bansa at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent ay otomatikong kabilang sa YAKAP program. Para maging bahagi nito, kailangang pumili ang miyembro ng isang accredited YAKAP clinic at magparehistro gamit ang eGovPH mobile application o sa kanilang website. Matapos ang registration, maaaring bisitahin ang napiling YAKAP clinic para sa First Patient Encounter o FPE upang makuha ang libreng reseta at serbisyo. Sa ngayon, mahigit 4,000 accredited YAKAP clinics na ang compliant at maaaring lapitan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa datos, mahigit 26 na milyong Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga YAKAP accredited clinics sa bansa. Elijah Canlas para sa PTV, sa Bagong Pilipinas.
4: Tuloy-tuloy ang pagsuporta ng Davao City Library and Information Center sa Education on Wheels na tumutulong mabawasan ang bilang ng mga batang Davaoenyo na nahihirapang makapagbasa. Region 11 ang tulong ng mabuti sa mga kabataan. May report si Israel Damaulao ng PTV Davao.
5: Today, a reader. Tomorrow, a leader. Ito ang patuloy na advokasya ng Sangguniang Kabataan o SK sa Barangay Tibungko, Davao City sa pamamagitan ng Education on Wheels na nasa ika-apat na taon na. Isang programa na nagdadala ng mga libro at nagtuturo ng pagbasa sa mga bata sa bawat purok ng barangay. Lalo na, kailangan ng tulong sa paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Isa sa mga magulang na sumusuporta sa programa ay si Orpa Ladra na masayang nakita ang kanyang anak na nakilahok sa culmination activity ng Education on Wheels sa pamamagitan ng pagbasa sa entablado. At dahil summer ngayon, ipinasok niya ang kanyang anak sa nasabing programa upang maiwasan na palaging gumamit ng cellphone.
6: Summer, kasagaran po ng mga gadget ng mga bata para makuha niya yung spare time gani kumintas wala pa yung klase.
5: Masaya rin ang kanyang anak na si Therese sa mga aktibidad na inihanda ng programa.
7: Happy!
5: Ang nasabing advokasya ay nagsimula lamang bilang proyekto ng kanilang kandidata sa isang pageant sa barangay na sa tagal ay lumawak at nakita ang malaking potensyal na makapagbigay ng serbisyo at beripisyo sa mga bata sa Barangay Tibungko.
7: First, nagakuha mi yung mga participants from different puroks jud sir, nakatong mga nagalisod og basa. And then, amo na silang ginaclusterize. And then, kami mismo ang muadto sa ilahang lugar. So, karon na tuig kay natay, pila ka venue, unom, I guess, sir, na muang gipangatuan mga gym na sila, sir, na venue. Muang mong ginatuan niya mo, dira mi nagatudlo sa ilahang og basa, sir.
5: Malaki rin ang suporta ang ibigay ng Davao City Library and Information Center upang mas mapalakas pa ang programa ng Education on Wheels sa nasabing barangay. Dalawang sasakyan na may libo-libong aklat ang inihanda upang magamit at mabasa ng mga bata. Layunin din ng Davao City Library and Information Center na maging halimbawa ito upang mahikayat ang iba pang mga barangay na magpatupad ng katulad ng proyekto.
8: If ka nang mo-request sila about ano is willing may mo support tanan, no? Kay tungod sa i-divide lang po na mo among mga staffs na mo. So kay naman may tulog ka ba sa amo ang book mobile. So siguro kung nagkadaghan na ang ato ang sama niya ning programa, i-cater din nato sila tanan po.
5: Bukod sa Education on Wheels, may karagdagang programa rin ipatutupad ng Barangay Tibungko para sa misyon. Nakikita ng barangay ang malaking importansya ng edukasyon at naniniwala sila na hindi dapat maging hadlang ang kalagayan ng isang bata upang makatanggap edukasyon. Kabilang din ang nasabing programa sa Summer Aral Reading Program ng Department of Education at DepEd 11 na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga batang hirap magbasa. Ayon sa DepEd 11, bumaba na ng mahigit 90% ang mga kaso ng stage 1 o mga estudyante ng grade 3 na may kahinaan sa pagbasa. Isa ito sa mga ipinagmamalaki at ikinatutuwa ng kanilang tanggapan.
9: Number one, among those divisions, no, in the region, region 11, na 9% na lang ang high emerging and low emerging readers sa K-stage 1, grades 1 to 3. Galing-galing, di ba tayo?
5: Israel Damaulaw para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Update sa search, rescue, and clearing operation sa Gumungi sa Pampanga ating alamin. Kasama si Fire Superintendent Maria Lea Sahili, Hepe ng Public Information Unit. Ma'am Sahili, narinig niyo po kami? Ma'am, kumusta na po ang pinakahuling sitwasyon ngayon sa operasyon dyan po sa collapsed building sa Angeles City? Ilan na po yung ating na-rescue at ilan ang kumpirmadong nasawi? Ma'am Sahili? Alright, mukhang nagkakaroon tayo ng konting problema.
10: Hirapan ng ating connection kay
4: Ma'am. Yes, sa linya. Pero yun nga yung napag-uusapan natin kanina ng director. Naibalik sa search and rescue operasyon at binawi ni SILG yung kasi dinikara itong retrieval operation. So, sabi ni SILG, hindi susuko yung mga kinahukulan hanggat hindi nakikita itong mga nawawala. Kasi nasa labing pito pa yung huli yung natin nakausap ng isang araw. Pero ito, natindagal lumakit na sa lima yung nasawi. Alright, Ma'am Sahili, nandiyan po ba?
11: Yes, sir. Yes, sir.
4: Ma'am, kumusta po namin yung pinakauling sitwasyon ngayon sa operasyon sa collapsed building sa Angeles City? Ilan na po yung na-rescue at ilan na po yung kumpirmado na sawi at ilan pa ang pinaghahanap ng ating mga rescuers?
11: Sa ngayon po, ang kumpirmado ng nasawi ay 5. Yung dati natin 4 ay nadagdagan simula nga po nung ito'y natagpuan kahapon at kanina po ay na-expedite natin ito. Estimate po ng ating hinahanap sa ngayon na ay more or less 15 pa na katao at ang bilang na mga na-rescue natin ay 27. So, para po lang ma-wrap up ang total ng mga victims na ating binibigang pansin ngayon ay more or less 47 po lahat yung total na individual na ating pinag-uukulan ng pansin.
10: Ma'am, sa ground operations po ngayon, ano po yung pangunahing objective ng BFP Central Luzon? Meron po bang specific sectors o portions pa po na mas tinututukan ninyong halughugin para sa posibleng survivors?
11: Sa ngayon po, ang aming priority ay malinisan yung parte ng ating daanan na kung saan itong tourist ay magkakaroon na ng access yung ating mga heavy equipment upang lalong mapabilis yung ating paghahanap sa mga possible na biktima na maaaring buhay pa sa loob. Kasi kung makakadaan na ito ng mas maayos, mas mapapabilis yung ating pag-clear ng mga ibabaw na parte na gumuho para madali nating mahanap yung mga bodies ng victim na hinahanap natin.
4: Okay. Maliban po sa clearing operations na ginagawa po ninyo, Ma'am Sahili, ano-ano naman pong specialized equipment ang ginagamit po ngayon sa site at paano po ito nakakatulong sa paghahanap na po ng posibleng pang mga survivors?
11: So ngayon po, ang level ng ating operation ay nakafocus muna sa combination ng clearing at the same time rescue operation. So pagdating naman po sa clearing, ang ginagamit po natin dito ay ang mga heavy equipment na nagmula sa mga local civil engineering at sa MMDA. The DPWA, sorry po for the correction. And itong mga backhoe at dump trucks ang pinakamalaking role na ginaganap ngayon para mas mabilis at mapadali ang pagkuha ng mga debris na nakalatag dito sa kalsada ng Sugar Street. Pagdating naman po dun sa mga ginagamit ng ating mga rescuers, mayroon po tayo mga ginagamit na hydraulic cutters at saka yung mga concrete breakers at saka yung mga portable na cutting tools kagaya po ng yung mga angular circular cutting tools, ganyan, mga accessoring set, yan po.
10: Ma'am, nitong mga nakaraang araw, mainit po ang panahon. Paano po hinaharap at pinaghahandaan ito ng rescuers? At meron po ba silang rotation system para po mapanatili ang kaligtasan ng responders?
11: Yun nga po, dito po sa ating ginagawang response, ang pinaka-priority po natin din ay panatili.
12: Radyo Magazine, 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
12: Radyo
13: Magazine.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
14: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
15: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak,
15: mas maraming mararating
14: at mas maraming maaabot ng impormasyon
15: at serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 impormasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
15: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
15: The AM and FM collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
0: Alam mo ba ang mga patakarang pang wika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pang wika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usapang wika! Sigla ng Bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3.

0: Isang magandang hapon mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang ikawalong episode ng Season 1 ng programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Taus-puso kaming nagpapasalamat sa mga kawika na sumubaybay sa ikapitong episode kasama ang Chief Language Researcher at puno ng Sangay ng Leksikografiya at Korpus ng Pilipinas, Dr. Shelly B. Vega. At sa ngalan ng pamunuan ng KWF, kami ay nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radyo Magazine, Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist at ng KWF, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Marisol Malimban. At mula naman sa KWF ay sina Hannah Salera, Kirsten Banate at Rona Alcantara. Sa mga kababayan nating bingi ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language Inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:05 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, ika-28 ng Mayo, taong 2026. Dadako na tayo sa balitang wika. Narito ang tampok na patakarang pangwika ngayong araw.
1: Tara na! Alamin natin mga patakarang pangwika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Nilagdaan ng kalupunan ng mga komisyoner ng KWF ang kapasyahan bilang 43-03, serye ng 2026, na pinagtitibay ang tuntunin sa paggamit ng Artificial Intelligence Technology sa pananaliksik wika. Kinikilala ng KWF ang teknolohiya ng AI bilang kasangkapan sa epesyente at sistematikong pagkalap ng impormasyon. Ipinasya ng KWF ang saklaw ng teknolohiya ng AI sa pananaliksik sa sumusunod na alituntunin. Una, ang AI bilang kasangkapan sa paghahanap. Pinahihintulutan lamang bilang isang kagamitan sa pagtuklas ng impormasyon. Ito ay limitado sa paghahanap ng mga mapagkakatiwala ang primarya o sekundaryang sanggunian, pagkilala sa mga pangunahing mananaliksik sa isang larangan at pagtukoy ng mga terminolohiyang magagamit sa mga academic database. Pangalawa, limitasyon sa paggamit ng AI. Una, pagsasaayos at paghahanap. Pagbuo ng mga keyword na gagamitin sa mga akademikong database. Pagtukoy sa mga sanggunian, pagpapatulong sa AI na itala ang mapagkakatiwala ang mga papel o autor na may kaugnayan sa paksang inaaral o sinasaliksik. Ikatlo, prohibisyon sa paggamit ng AI. Pagsulat at pagbuo ng nilalaman tulad sa paggamit ng AI upang ipasulat ang saliksik. Sintesis at pagsusuri tulad sa paggamit ng AI upang pag-ugnay-ugnayin ang mga ideya mula sa iba't ibang sanggunian at sa pag-aatas sa pagbibigay hinuha sa datos o ng interpretasyon sa datos na dapat ay mahigpit na galing sa sariling kaisipan ng mananaliksik. Direktang pagsisipi tulad sa paggamit ng tekstong gawa ng AI bilang mismong sanggunian. Ang AI ay kasangkapan lamang kung nasaan ang impormasyon, hindi ang pinagmulan ng impormasyon. Ika-apat, pagpapatunay at dokumentasyon para sa transparency. Ang sino mang gagamit ng AI sa paghahanap ng sanggunian ay dapat maglakip ng isang AI disclosure appendix sa dulo ng kanilang presentasyon. Dapat itong maglaman ng sumusunod. Una, pangalan ng AI tool na ginamit. Ikalawa, ang mga partikular na prompts o utos na ginamit sa paghahanap. Ikatlo, hakbang sa pagpapatunay.

0: tunay, isang maikling pahayag na nagpapatunay na ang bawat sangguniang ibinigay ng AI ay personal na binuksan, binasa, at sinuri ng mananaliksik kung totoo at tama. Mga kawika, ang AI ay hindi na lamang isang teknikal na kagamitang panteknolohiya, bagkus isa na itong kasangkapang makatutulong sa mga mananaliksik sa pagproseso ng datos sa pinakamabilis na pamamaraan na may mataas na kabisaan. Sa bahaging ito, tunghayan natin ang handog na wika alaman ng KWF ngayong araw.
1: Tara na sa wika alaman! Pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Wika alaman. Halina't matuto, kawikang Filipino. Filipino ang ating wikang pambansa at hindi Tagalog. Lagi nating naipagpapalit ang Tagalog at Filipino. Ano nga ba ang pagkakaiba nila? Ang Tagalog ay isa sa malaking wikang katutubo na sinasalita sa NCR at sa mga lalawigan ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Marinduque, Mindoro, Nueva Ecija, Palawan, Rizal, at Quezon. Nakabatay naman ang ating wikang pambansa sa Tagalog. Ngunit ayon sa ating konstitusyong 1987, dapat itong pagyamanin batay rin sa mga umiiral na wika ng bansa. Kaya ipagdiwang natin ang kakayahan ng Filipino na yakapin ang iba pang mga katutubong wika natin. Halina't matuto, kawikang Filipino!
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfieldgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay ang lead agency sa pagpapatupad ng itinitadhana ng Batas Republika bilang 11106. Ngayong hapon, makikilala natin ang esensyal na unit ng KWF alinsunod sa RA 11106 at malalaman natin ang kanilang mga programa para sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Sa pagkakataong ito, mga kawika, makakasama natin ng live ang mga kawani ng unit ng Filipino Sign Language ng KWF, sina Ginoong Patrick Brian Pibbs Ablasa, Senior Deaf Advocacy Officer, at Ginang Diana Priya Vismanos, Deaf Advocacy Officer. Kasama rin natin sa studio upang magsilbing sign at voice interpreter si Ginoong M.A. Hayobo. Magandang hapon, Sir Pibbs, Ma'am Diana, at Sir M.A. At lubos kaming nagpapasalamat sa inyong pagpunta ngayong araw para sa ikapitong o ikawalong episode ng ating programang panradyong Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Bago po tayo magtalakayan hinggil sa FSL at hinggil sa RA 11106, maaari po muna kayong bumati, Sir Pibbs at Ma'am Diana.
3: Hello po, sa magandang hapon sa inyong lahat, sa ating mga bingi na nanonood. Magandang hapon din po sa aking anak si Patricia, sa aking sa mama.
0: Ma'am Diana?
3: Hello po, magandang hapon. Ako po si Diana. Binabati ko po ang aking pamilya at yung mga nasa komunidad na nanonood po ngayon.
0: Pagbati sa lahat ng deaf community po na nakasubaybay ngayong araw. At nagpapasalamat po ang Komisyon sa Wikang Filipino sa inyong walang sawang suporta po sa amin upang lalo pa nating mapatupad ang itinatadhana nga ng RA 11106. Sir Peeps, ano po ba ang itinatadhana ng RA 11106 at bakit po mahalaga ang implementasyon nito sa buong bansa?
3: Ang Batas Republika 11106 o 11106 ay naaprobahan po noong 2018 nung dati pong Pangulo na si Pangulong Duterte. Ang batas po na ito ay kinikilala ang Filipino Sign Language bilang pambansang wikang senyas ng mga Pilipinong bingi, no, sa ating bansa. At ito rin po ang kinikilalang official na sign language na gagamitin sa pakikipag-ugnayan sa mga bingi sa atin pong mga pampublikong serbisyo. Ito rin pong batas na ito ay nagmamandato ng paggamit ng Filipino Sign Language. Una po sa larangan ng edukasyon, sa hostisya, pangatlo sa media, pang-apat sa kalusugan, sa larangan ng mga lugar na pantrabaho at sa government transactions po o sa mga offices po sa ating gobyerno.
0: Mga kawika, ibinahagi sa atin ni Sir Peeps, tandaan natin ha, na nakaatas o inaatas ng RA 11106 ang paggamit ng FSL sa anim na dominyo. Una, edukasyon, hustisya, media, kalusugan, lugar ng trabaho at serbisyo publiko at mga pasilidad. Sir Peeps, nabanggit ninyo na noong ika-30 po ng Oktubre 2018 pa nang maisabatas po ang RA 11106 o FSL Act. Ngayong 2026, Sir Peeps, ano na ba ang kasalukuyang estado ng implementasyon nito sa lokal at pambansa?
3: Sa ngayon po, nasa 20% po ang na-implementa na sa patungkol doon sa RA 11106 or 11106. Nung simula po nang maaprubahan o maisabatas itong law or FSL law, may mga agency pa rin po sa ating gobyerno na hindi pa rin po maalam doon sa ating batas na pinag-uusapan. So ang goal po namin ay patuloy pong makilalanin ang FSL law. Kalagdagan po nito, meron po tayong FSL unit. May mga ginagawa po kami mga programa o proyekto na, pero kailangan pa po natin ng mga tao at pondo po para papagpatuloy ang mga proyekto na ito.
0: Naibahagi niyo po ang mga proyekto, no, na ginagawa at pinangungunahan ng unit ng FSL. Maari niyo po bang ibahagi sa amin, lalo na sa ating mga kawika na nakasubaybay ngayon, kung ano-ano itong mga proyekto ng unit ng FSL para sa implementasyon ng RA 11106, at ano po yung mga konkretong hakbang ang ginagawa po ng KWF para matiyak ang paggamit ng FSL sa pampublikong serbisyo na nabanggit niyo nga po, no, sa anim na dominyo tulad ng ilan na rito yung edukasyon, media, at hustisya, Sir Peeps.
3: Ngayon po sa FSL unit, bumibisita po kami at nagbibigay ng mga seminar or aktibidad patungkol po sa Filipino Sign Language, kung ano nga po ba siya. Ang hangarin po namin ay maipalaganap ang pagkilala at awareness, no, sa Filipino Sign Language at maipatupad ang IRR or ang FSL law. Ngayon po, bumibisita po kami sa iba't ibang pagpupulong katulad na lang po ng Department of Education para po maisulong ang advocacy namin patungkol sa Filipino Sign Language. Kunyari na lang po ang paggamit ng Filipino Sign Language sa mga paaralan sa pagtuturo sa mga batang bingi. Kabilang din po dito sa aming advokasya ang paggamit po ng Filipino Sign Language sa mga media. Yung inset para sa mga interpreters, sa mga korte din po, maging inklusibo ang paglilitis, no, sa mga korte. Kunyari po may mga deaf na sangkot, sila po kunyari ang naakusa o biktima o nakasaksi, sinusulong din po namin ang pagkakaroon ng Filipino Sign Language Interpreter doon sa pag-elites. So ngayon po ginagawa rin po namin ang pamantayan para sa Filipino Sign Language Interpreting at pagbibigay po ng serbisyo, kabilang po dito ang Filipino Sign Language nga po pagka-translate. Pero meron din po kami na-established na National Information Communication Policy. Ito rin po ay nasa proseso pa din po.
0: Sir Peeves, i-follow up ko lang dun sa nabanggit mo, na ibahagi mo tungkol dun sa, ang unit ng FSL pala ay pumupunta sa iba't ibang panig ng bansa o kaya naman ay nagpupunta sa mga ahensyang pamamahalaan o kaya SUCs upang magbigay ng mga seminar o pagsasanay para matuto ng FSL. Ang tanong po natin para na rin sa ating mga kawika na interesado sa ganitong uri ng pagsasanay at lektura, paano po sila makasasali rito? Paano po makalalahok? Paano po ang proseso ng paghiling ng isang pagsasanay mula po sa inyo?
3: Kapag po kami inibitahan sa isang seminar po or pagsasanay, importante po dito merong interpreter. Kasi po yung mga bingis, kailangan po nila ng access, no? Mga hearing po, nakakarinig, mag-uusap sila, pero kailangan din po makasabay ang ating mga bingi. Kung gusto po nilang makilahok, meron po kami tiyatawag na PPISU. Biliran, Provincial State University. Ito po isang halimbawa. Pwede po kayo makilahok. Pwede niyo po silang kontakin, no? Or yung KWF po mismo, pwede po silang makipag-ugnayan sa amin pong ahensya para po kung meron po kaming mga seminar or pagsasanay na gagawin. So, meron din po kami sa website. Pwede po nilang bisitahin or sa amin pong Facebook.
0: Okay, mga kawika, dun sa mga nagnanais na makadalo sa mga lektura o kaya naman bumuo ng sarili niyong pagsasanay, huwag pong mag-atubing lumiham sa Komisyon sa Wikang Filipino para po kami po ay nagbibigay ng libreng pagtuturo at pagsasanay hinggil po sa Filipino Sign Language. Isa pang tanong mula po sa ating mga kawika, Sir Peeves, dapat ba na ang nagtuturo sa aming mga hearing o nakaririnig ay bingi? Dapat ba bingi ang nagtuturo ng FSL?
3: Tama po, no? Bingi po ang dapat na nagtuturo. Kapag po mayroong pagsasanay patungkol po sa Filipino Sign Language, kailangan po bingi ang kinukuha natin. Dahil ito po ay kanilang wika, no? Kunyari na lang po, palitan natin, halimbawa, magtuturo ng waray, pagtuturo ng waray, o iba po pong lingwahe, pero ang kukunin po natin ay mahusay sa Tagalog, baka lang po hindi maging epektibo ang pagtuturo, no? So parang ganun din po ang konsepto nito. Kunin po natin ang mga nagmamayari ng lingwahe mismo, ang mga bingi sa pagsasanay sa Filipino Sign Language.
0: Yan, naunawaan natin at nalaman natin na dapat ang nagtuturo talaga ng FSL ay mga bingi. Dahil sila po ang eksperto rito at dapat na sila po ang kinukuha natin upang ating mga tagapagsanay at parang mas matuto po tayo ng tama, lalo na tungkol sa FSL. Mga kawika, nalaman din natin mula kay Sir Peeves ang mga proyekto at programang isinasagawa ng KWF sa pangunguna ng unit ng FSL na nakatuon po sa iba't ibang sektor gaya ng media, edukasyon at hustisya. Dako naman po tayo kay Ma'am Diana. Interesado po ang ating mga kawika kung paano nyo pinalalakas ang pakikipag-ugnayan o yung partnership sa deaf-led organizations at komunidad sa paggawa po ng mga polisiya, patakaran o kaya naman po ng proyekto.
3: Meron po kami mga partnership, no? Pinagtitibay pa rin po namin ito sa aming partnership sa mga community. Meron po kaming national coordinating network for deaf organization or NCNDO. Iba-iba po ang organisasyon na kasama dito, katulad na lang po ng Philippine Federation of the Deaf. Meron din po kaming FSL Access for COVID. Meron din po kami grupo para doon. Meron din po kami tinatawag na National Coordinating. So, yun po ang una, NCNDO. Pangalawa po, meron din kami tinatawag na NCNI o National Coordinating Network of Interpreters. So, ito po, meron po kaming partnership doon. Kabilang na po dito ang Deaf and Terp. Meron po kaming PRID rin, Philippine Registry of Interpreters for the Deaf. At kabilang na rin po dito ang PNASLI, Philippine National Association of Sign Language Interpreters. Ito po ang mga halimbawa ng mga partnerships, no, na meron kami. Ang goal po nito ay makasama po nila kami sa proyekto para po mapagtibay ang mga gawain patungko sa komunidad ng mga bingi. at magkaroon ng pamantayan para sa mga interpreters at mga proyekto na kaugnay nito.
0: Bukod po doon, ano, maaari pong sumagot si Sir Peeves o kaya naman si Ma'am Diana, may sinusuportahan po bang mga tayong mga proyekto ng deaf community? At ano po kaya ito?
3: Opo, meron, no? Meron kami mga sinusuportahan na proyekto ng mga komunidad. Halimbawa na lang po nito ay International Day of Sign Languages. At yung International Day of Sign Languages, IDSL, tuwing po pinagdiriwang ito, kami po, ito po ay pinagdiriwang taon-taon. So ito po ay aming sinusuportahan.
0: Yan, mga kawika, nabanggit nila yung International Day of Sign Languages at syempre yung FSL Day naman, no? Dahil pinagdiriwang natin tuwing October 20 at tuwing Oktubre ng bawat taon. At nabanggit nila ang NCNDO at NCNI, pagbati po sa mga nakasubaybay na mga kababayan po natin na mula sa NCNDO at NCNI. Ma'am Diana, para po sa dagdag kaalaman ng ating mga kawika, interesado sila eh. Meron bang mga, may tinatawag ba tayong tulang sinisenyas?
3: Opo, meron, no? Meron kaming tulang pasenyas. Matagal na po ito na naginagawa. Nagsimula po ito noong 2023. Ito po ang tatawag namin yung tulang senyas nga. Iba po ito sa tula na nakasulat o sinasambit, no? Magkaiba po ang kanilang sistema. Ito po ay sinisenyas, purong sinisenyas. Nagsimula po ito, meron kaming palahok na sinimula noong 2023. Ngayon po, ngayon taon, nagsimula siya, nagkaroon kami ng timpalak ng tulang senyas. Yan po ang tawag namin. At marami po ang nakilahok dito, no, sa patimpalak na ito. Ito po ay nag-alayon na pataasin ang kaalaman at ang mga materials po para po sa ating edukasyon.
0: Nakatutuwa, mga kawika, na ang mga binging Pilipino ay nakapagbabahagi ng kanilang tula sa malikhaing paraan sa pamamagitan ng senyas. Sir Peeves, sa mga kawika natin na hindi pa po gaanong pamilyar sa tulang senyas o sign poetry, paano po ito naiiba dun sa mga tulang pasulat at pasalita?
3: Apo. Ngayon po, meron pa ang pamilyar tayo, yung mga tula na nasusulat o nasasambit. Meron yun mga tugma, no, yung nakabase sa salita, no, sa tunog. Pero paano kaya yun kapag sinisenyas, no? Meron din po kami. Ito po ay nakadepende sa hugis ng kamay at sa kilos ng mga ng senyas. So meron kami tinatawag na hand shape. Halimbawa na lang po, meron po kami video na kinuha namin mula sa timpalak. Makita niyo po ako yung sisenyas ito ngayon. So, makikita niyo po ito, ang halimbawa ng tulang pasenyas. So yung galaw po, pareho lang siya, parang alon, no? Pero binabago po ang hugis ng kamay at forma ng kamay habang po ito ay kumikilos. So parang ang istorya po ng tula na yon ay yung barko na malayog sa isang malakas na alon. Meron naman pong isa pang halimbawa na para namang pelikula, no, ng tulang pasenyas. Ito po isang halimbawa, papakita ko po.

0: nakita niya po doon sa akin pong ginawang tula, tulang pasenyas, halimbawa po siya na parang sa pelikula, meron po tayong paglapit doon sa isang lampara or apoy at may posporo. So maliit lang po siyang apoy. Tapos nung sinindihan, tapos pagkatapos po nilagyan ng glass yung apoy. Meron po itong paglapit doon sa subject at yun po isang halimbawa ng tulang pasenyas.
1: Mga kawika, nakita natin kung gaano kaganda at kamalikhain ng isang tulang senyas na maaari pa nilang makita, no, doon sa mga ipapaskil pa nating mga halimbawa ng mga tulang senyas mula doon sa mga nagwagi natin sa ating timpalak mula pa 2023. Ma'am Diana, tungo tayo kay Ma'am Diana. Bilang lead agency sa pagpapatupad ng RA 11106, ano na ang ginagawa ng KWF para naman suportahan ang pagbuo at pagpapaskil o publish ng mga akdang pampanitikan sa FSL gaya ng tulang senyas o sign poetry?
0: Sa amin po sa FSL unit, may mga training po kaming ginagawa sa mga schools, sa mga eskwelahan, sa komunidad, no, patungkol po dito sa mga creative arts patulad na lang ng patulang senyas. So nagtuturo po kami ng FSL poetry o tulang pasenyas, mga naratibo. Napatuloy po namin itong ginagawa. Taon-taon po meron kami pagsasanay, kaugnay po dito. Ito po ay in partnership, no, sa mga iba-ibang eskwelahan para po pampagtibay ito sa mga lugar ng edukasyon.
1: Mga kawika, dahil taunan na namin itong isinasagawa, kaya naman ngayon pa lang ay inaanunsyo na namin na sana dumami pa ang mga binging lumalahok po sa aming timpalak sa tulang senyas, dahil gaya nga ng naibahagi ng ating mga kasamang bingi dito sa studio ay ito po ay sa kauna-unahang pagkakataon, no? Ito yung kauna-unahan din na timpalak po sa pagtula gamit ang wikang senyas. At alam ko, nais din nila Sir Pibs at ni Ma'am Diana na sa mga susunod pang taon ay makabuo pa ang Komisyon sa Wikang Filipino ng mga timpalak na sa pag malibawa sa pagsasagawa ng maikling kwento, pagsasalaysay gamit ang senyas o FSL. Meron bang nais idagdag si Sir Pibs hinggil dito?
0: Gusto ko lamang po idagdag na ngayon meron po kami limitadong budget, no, patungkol po dito sa patimpalak na ito. Ang hangarin po namin sa susunod na mga taon, bibisita po kami at magtuturo kami, magkaroon ng pagsasanay patungkol po dito sa patulang senyas. Kasi po sa ngayon, ang mga bingi, meron silang patulang senyas, pero ang layunin po namin ay maitama yung mamamaraan din po at ma-improve, no, yung patulang senyas ng mga bingi sa komunidad. May iba po hindi pa po nakakalahok doon sa aming patimpalak. Ito po ay isang hangarin din po namin na mas mapalawak ang kaalaman patungkol po dito sa taunang palahok sa patulang senyas.
1: Kaya mga kawika, antabayan na natin at abangan ang mga pagsasanay na ibibigay ng libre ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pamamagitan ng unit ng FSL hinggil sa pagtula gamit ang wikang senyas. Matatandaan po na noong 2023, bago namin ilunsad ang tulang senyas, ay nagkaroon pa muna kami ng mga pagsasanay para magkaroon ng kaalaman o kabatiran ng lahat kung ano ba ang tulang senyas, paano ito isinasagawa at ano ang elemento nito. Kaya naman, pagbati po sa lahat ng nagwagi sa tulang senyas mula po noong 2023 hanggang ngayong taon. Sir Pibs, dumako naman tayo doon sa larangan ng pananaliksik. Ano ba ang pangunahing prioridad ng KWF sa FSL?
0: Sa larangan ng pananaliksik po, na may kaugnayan sa FSL, ang priorities po namin, prioridad ay yung FSL. Mga katangian po ng FSL masaliksik po dito, no? Halimbawa na lang po, yung kaugnay dito yung panolohiya, morpolohiya, syntaxis, at semantics. So, pagtingin pa po ang pananalisik patungkol po dito sa mga aspeto na ito. At gusto din po namin magkaroon ng libro, no, patungkol po sa Filipino Sign Language. At hangarin din po namin na yung mga mananaliksik patungkol sa technology, katulad na lang po ng corpus or leksikografiya patungkol po sa Filipino Sign Language. Paano po namin na i-upload po ito sa isang website para kaugnay na rin po ng pagkasaliksik.
1: May kaugnayan pa rin po sa pananaliksik ang sunod nating tanong, Sir Peeves. Paano nyo po tinitiyak ang ethical na pagbuo ng pananaliksik? Kasi nung nakaraang episode natin ay tinalakay natin yung patakarang pangwika na pinagtibay ng ating kalupunan hinggil sa ethical na pananaliksik. Paano po yung inyong pagbuo ng pananaliksik kapag kasama po ang deaf community, lalo na po dun sa usapin ng intellectual property ng kanilang wika at kultura?
0: Patungkol po dito sa pananaliksik, patungkol sa Filipino Sign Language, kailangan po magkumonsulta tayo sa mga bingi, no? Kasama po sila sa proseso ng pananaliksik para po sigurado ang accuracy ng pananaliksik. Okay po, maganda po na may hearing interpreter, pero maganda rin po na kabilang talaga ang mga bingi dahil sila po nagmamay-ari ng lengguwahe. So meron po yung mga nakakarinig, pwede po silang magbigay ng mga theory, no, advice, pero po ang lengguwahe ay at karanasan ay nasa komunidad ng mga bingi at ito po makukuha natin sa kanila.
1: Mga kawika, mahalagang tandaan natin ang mga ibinahagi ni Sir Peeves sa pananaliksik, lalo na po sa mga interesadong magsagawa ng siliksik sa FSL. Ma'am Diana, tungo po tayo doon sa iba pang gawain ng unit ng FSL na mayroon pong malaking impact at pakinabang sa publiko. Ano na po po ito, lalo na doon sa sektor ng hustisya?
0: Opo. Ang Korte Suprema po, katulong po namin, meron po silang in-establish, no, pinagtibay na visual communication assessment for the deaf or VCAD na tinatawag namin. So ang layunin po nito ay i-assess yung complaint kung meron pong nasasangkot doon po sa paglilitis. Yung, kung may bingi po ng sangkot, i-assess po ang bingi. At kaya lang po sa ngayon, kaunti pa lang po ang nag-a-assess, no, mga assessors na tinatawag natin. Meron pong din na yung tinatawag na deaf relay interpreters. So yung kaugnay po sa mga sa paglilitis, sa hustisya. Pero kailangan pa po natin magkaroon ng pagsasanay patungkol po dito sa deaf relay interpreters or sa BICAD din po, no? In relation or kaugnay sa hustisya.
1: Ma'am Diana, bakit po mahalaga ang pagkakaroon ng Visual Communication Assessment for the Deaf o VCAD sa mga binging sangkot sa kaso?
0: Kailangan po ng mga bingi na nasasangkot, karapatan po nila, no, na magkaroon po ng ganitong proseso sa paglilitis sa korte. Importante po na akma ang senyas, ang level ng senyas, ang skill, kasanayan sa senyas na nag-i-interpret doon po sa nasasangkot. Yung iba po ay mga gestures lang ang ginagamit. Or hindi po FSL, minsan po ASL, American Sign Language, or Signed Exact English. So kailangan po akma ang ginagamit na senyas doon po sa binging sangkot doon sa paglilitis. At kasama din po dito, at least kung ito po ay maisasagawa, mas maintindihan po ng binging sangkot ang nangyayari po sa paglilitis, mas may tama pong pag-unawa. At yung mga interpreters po at yung tumutulong doon sa paglilitis ay akma yung kanilang senyas. Ito po ay kasama sa kanilang karapatan bilang sangkot doon sa paglilitis at sang layunin na maging inklusibo ang pakikipag-ugnayan sa mga bingi dito sa patungkol sa ating mga korte.
1: Nabanggit niyo po, Ma'am Diana, yung tungkol sa deaf relay interpreter. Ano po ba yung deaf relay interpreter? Paano po ito isinasagawa?
0: Ang deaf relay interpreter po, DRI, ito po ay akma ang kanilang senyas para sa mga bingi na hindi naman po halimbawa nakapag-aral. kanila pong minamasid o kaano po magsenyas o magsabi ng saloobin ang isang bingi na kasangkot sa isang korte. So ang gagawin po, meron po tayong bingi na interpreter. Ito po ay kanyang sisiguraduhin na yung senyas na direktang sinasalin ay akma doon sa level ng pagsisenyas ng binging sangkot. So meron po tayong tatlong kasamang tao dito sa korte. Isa po nakakarinig na interpreter, DRI, at saka po yung atin pong sangkot na bingi doon sa korte. Ito po ay pinapasa sa tatlong tao po na nabanggit.
1: Mga kawika, na ibahagi sa atin ni Ma'am Diana ngayon yung proseso na sinasagawa dito sa VCAD, at hangad natin na dumami pa yung mga VCAD assessor para mas marami pang matulungan na bingi, no, na sangkot sa kaso. Meron po ba kayo, Ma'am Diana o Sir Pibbs, na kinaharap na hamon sa pagsasagawa po ng VCAD assessment at pagpapatupad ng FSL rules sa hudikatura, at paano nyo po ito tinutugunan at binibigyan ng solusyon?
0: Sa pamalaking balakid ay ang VCAD nga po na nabanggit. Mga assessors po natin, kakaunti lamang po, bilang lamang sila. Yung huli pong training patungko sa VCAD ay 15 taon na ng isagawa, nung huling isagawa, no? So yung mga assessors, kakaunti lang po talaga. Importante po na ma-establish ang VCAD training or pagsasanay sa VCAD para po dumami pa ang mga deaf assessors. So, dahil po dumadami din po ang mga kasapatong ko sa mga bingi sa mga probinsya, at least meron po tayong available na mga assessors sa mga probinsya sa atin pong bansa para po makatulong sa pag-elitis at maging accessible po ang pag-elitis sa mga korte.
1: Sir Pibbs, ano ba ang pinakamalaking hangarin ng KWF para sa hinaharap ng FSL sa Pilipinas sa loob po ng mga susunod na 5 hanggang 10 taon?
0: Sa Commission po sa Wikang Pilipino or KWF, ang hangarin po namin, maimplementa at magawa ang nasasaad po sa FSL law. Una po sa edukasyon, larangan ng edukasyon, magkaroon po ng curriculum na akma sa mga estudyanteng bingi. At may pagtibay din po ang mga polisiya sa paggamit ng Filipino Sign Language sa iba't ibang paaralan sa ating bansa. At kaugnay din po nito, magkaroon ng mga materials na magagamit po kaugnay sa Filipino Sign Language. Sa larangan naman po ng media, hangarin namin na magkaroon ng FSL interpreter inset pass sa lahat ng sa media. At hangarin po namin na mapalaki din po ang inset. Sa ngayon po medyo may mga maliliit na inset, hangarin namin na mapalaki po ito. Sa hustisya naman po, mapag-iting pa ang VCAD o maparami pa ang VCAD assessors para po mas maging epektibo ang komunikasyon sa mga binging nasasangkot sa pag-elitis. Sa larangan naman po ng pangkalusugan, magkaroon po ng interpreter or paari din po mga staff na marunong ng ASL. Kung meron po sila mga deaf patient, at least makikipag-ugnayan po sila ng mas epektibo. Sa mga lugar naman po ng trabaho or sa government services, hangarin po namin ay magkaroon po ng FSL unit sa bawat po ahensya ng gobyerno at makapagkuha ng isang focal person sa bawat po ahensya ng gobyerno na responsable po makipag-ugnayan sa mga bingi na bibisita po sa mga nasabing ahensya na ito para suportahan po ang pakikipag-ugnayan. Ang hangarin po ng Commission sa Wikang Pilipino ay magkaroon ng mga proyektong ito, pero kailangan din po namin ng pondo at marami pong mga tutulong sa amin, mga taong tutulong po sa amin sa pagkamit ng hangarin na ito. Ang layunin namin sa FSL unit ay mapataas ang kanyang level patungong magiging sangay ng wikang senyas.
1: Kaisa niyo po ako, at alam ko kaisa niyo rin po ang buong KWF sa hangaring yan, Sir Pibbs. Para po sa ating pagtatapos ng ating panayam, Ma'am Diana, mayroon po ba kayong mensahe o kaya naman panawagan po sa publiko hinggil sa FSL?
0: Sa atin pong komunidad sa mga bingi at saka sa hindi lang pa sa mga bingi, pati po yung mga hearing, no, nakakarinig, tulungan niyo po kami sa aming mga proyekto, sa aming pong mga gagawin sa mga susunod pang taon at hinaharap.
1: Maraming salamat, Sir M.A., lalong-lalo na po sa ating mga kasama sa studio, lalo na po sa inyo, Sir Peeps at Ma'am Diana. Salamat po sa inyong panahon upang maging lalo pa pong maging makabuluhan ang ating programang panradyo ngayong araw. Muli, mga kawika, ang mga kawanin ng unit ng Filipino Sign Language, sina Ginoong Patrick Brian Peeps Ablasa, Senior Deaf Advocacy Officer, at Ginang Diana Priya Vismanos, Deaf Advocacy Officer, kasama rin ang ating sign at voice interpreter, si Ginoong M.A. Hayobo. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Halina't matuto tayo ng wikang senyas.
2: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-samang pagkatuto ng Filipino Sign Language.
3: Ito ang senyas ng langoy. Itapat ang dalawang kamay ng nakataob sa harapan at dahang-dahang iunat ang mga braso at paghiwalayin na tila lumalangoy. Gawin ito ng dalawang beses. Ulitin natin. Itapat ang dalawang kamay ng nakataob sa harapan at dahang-dahang iunat ang mga braso at paghiwalayin na tila lumalangoy. Gawin ito ng dalawang beses. Langoy.
1: Mga kawika, sabay-sabay nating gawin ang wikang senyas ng salitang langoy. Langoy. Langoy. Maraming salamat at may natutuhan na naman tayo mula kay Sir Patrick muli ng isa na namang wikang senyas o senyas ngayong araw ng Huwebes. Mga kawika, sa ngalan ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ni Tagapangulo Attorney Marites A. Barrios Taran, ipinaabot po namin ang aming pasasalamat sa kagawaran ng edukasyon sa pamumuno ni Kalihim Sonny Angara sa pagkakaloob ng plake ng pagpapahalaga sa KWF noong ikawalo ng Mayo 2026 sa ginanap na DepEd Partners Appreciation Ceremony. Ang pagkilalang ito ay patunay ng matatag na ugnayan at patuloy na alyansa ng KWF at DepEd sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon sa pamamagitan ng wikang Filipino at iba pang wika ng Pilipinas. Pagbati sa Komisyon sa Wikang Filipino. Mga kawika, formal na naming binubuksan ang timpalak at gawad ng KWF kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Inaanyayahan kayong lumahok sa taunang timpalak ng KWF na sanaysay ng taon 2026. Ang paksa ng sanaysay ay tungkol sa tema ng buwan ng wikang pambansa 2026 na wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Maaari na ring magsumite ng inyong nominasyon para sa Gawad Dangal ng Wika 2026 at Gawad Carlos Padilla 2026. Ang huling pagsusumite ng mga nominasyon at lahok ay sa ikawalo ng Hunyo 2026. Gayon din, inaanyayahan namin ang lahat ng ahensya at lokal na unit ng pamahalaan na lumahok sa KWF selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko. Ito ay isang prestihiyosong parangal na ibinibigay ng KWF sa mga ahensya at lokal na unit ng pamahalaan para sa kanilang mahusay na paggamit ng wikang Filipino sa paglilingkod, alinsunod sa atas tagapagpaganap bilang 335 na nag-aatas sa lahat ng kagawaran, kawanihan, opisina at ahensya at instrumentalidad ng pamahalaan na gamitin ang wikang Filipino sa mga opisyal na transaksyon, komunikasyon at korespondensya. Sa mga interesadong lumahok, magpadala ng liham intensyon na naka-address kay Attorney Marites A. Barrios Taran, Tagapangulo, KWF, sa o bago ang 5 ng Hunyo 2026 at i-email ito sa selyo.kwf@gmail.com PhilHealth.com o pjs10matay at kwf.gov.ph. Maaari din pong makipag-ugnayan kay Ginang Pinky Jane S10Matay sa numerong 0920-651-2590 o 0976-482-0541 para sa iba pang detalye. Muli, inaanyayahan po namin kayong lumahok sa KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko. Mga kawika, maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa tuwing Webes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Webes. Mga kawika, tara na!

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
17: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service,
21: and Radyo Magazine,
22: 1278 AM.
18: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
21: Radyo Magazine,
22: 1278 AM.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: A
1: blessing of safe voyage and a chance to cool off.
2: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
1: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
2: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
1: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
25: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Dagling kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
3: Dagling kaalaman.
15: Beach vacation.
17: Ano tara?
15: Jogging.
17: Ano tara?
15: Hiking.
17: Ano tara?
26: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
27: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
17: Pass tayo dyan!
28: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
27: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
28: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
27: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
28: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
17: Tandaan!
27: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
28: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
29: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Boom!
0: Tico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
0: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radio Pilipinas
0: News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
26: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
29: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon.
29: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
11: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
30: Oras po natin, alas dos ng hapon.
31: Abertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Maraming Japanese investors nagtatanong sa Embahada ng Pilipinas sa Japan kung paano maaaring maglagak ng kanilang puhunan sa bansa. Japanese business community, positibo ang pananaw sa Pilipinas. Ang buong detalye ay ihahatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Ipinahayag ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, na maraming Japanese investors ang nagtutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maaaring makapaglagak.

0: Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
1: House Leader, pinayuhan si Congressman Kiko Barzaga na huwag gawing content game ang trabaho sa Kongreso. Ang pagulat naman ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Binigyan diin ni Deputy Speaker Janet Garin ng Iloilo na hindi dapat gawing social media spectacle o content game ang trabaho sa Kongreso. Ginawa ni Garin ang pahayag habang patuloy na dinidinig ng House Committee on Ethics ang mga reklamong inihain laban kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga na ilang beses nang nasangkot sa mga usaping may kaugnayan sa asal at mga social media posts nito. Binanggit ni Garin bilang halimbawa ang naging pahayag umano ni Barzaga na inuugnay ang pagkamatay ng isang vice mayor sa Iloilo sa mga flood control projects kung saan nadawit pa ang kanyang pangalan. Ayon sa Deputy Speaker, labis umanong nasaktan ng pamilya ng nasawing opisyal dahil sa naturang akusasyon. Dagdag pa ni Garin, tila mas nakatuon umano si Barzaga sa pagkuha ng atensyon online kaysa sa seryosong pagtatrabaho bilang mambabatas. Naging usap-usapan din si Barzaga matapos nitong tawagin Crocodile Farm, ang kamara na naging bahagi na ng talakayan hinggil sa posibleng disciplinary action laban dito. Ayon kay Garin, malinaw ang babala ng pinakahuling suspensyon ni Barzaga na posibleng humantong sa mas mabigat na parusa kapag naulit pa ang mga paglabag na ito at kolektibong didesisyonan ito ng plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
1: Samantala, matinding init o danger level na heat index inaasahang mararanasan ngayong araw sa Maynila. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Grabing init at pawis na naman nga ang inaasahang mararanasan ng mga Manilenyo ngayong araw dahil posibleng umabot sa 45 degrees Celsius o danger level ang heat index sa lungsod maghapon. Sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, posibleng pinakamaranasan nito mamayang alas 12 ng tanghali at tumagal hanggang alas 5 ng hapon. Pinapayuhan naman ang mga residente na uminom ng maraming tubig, iwasan munang magbilad sa araw at magsuot ng mga light-colored na damit para makaiwas sa heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Halos magdadalawang linggo nang ang hindi bumababa sa higit 40 degrees Celsius ang init sa Maynila. Kaya naman araw-araw nang nagsasagawa ng flushing operation ang Manila LGU o pagbabasa ng kalsada sa buong Maynila. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
1: At para sa ating panghuling balita, airtight case tiniyak ng PNP laban sa lahat ng tumulong sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Ang pagulat naman ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Kumikilos na ang Philippine National Police para sa pagkakasalang airtight ng mga kaso laban sa mga grupo individual ng manay tumulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa para makatakas sa Senado. Ito'y kahit pa may kinakaharap siyang mandamiento de arresto buwan sa International Criminal Court para sa mga kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs na nakalipas sa administrasyon. At kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartadas Jr. bagamat sinasabi ni Senador Robin Hood Padilla na nakasabi lamang sa kanya si de la Rosa no Mayo 14, natuklasan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na planado ang naturang biyahe. Una rito, sinalakay na magkasani ng pwersa ng CIDG at NBI ang mga lugar sa Pampanga at Metro Manila na posibleng tinaguan ni Bato mula nang makaalis ito sa Senado. Kasabay niyan, pinabulaan ni Narcate sa mga alingas-ngas na nabulilyaso ang operasyon dahil sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
1: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
2: Amoy pares, amoy araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo!
3: Ma! Tama na!
4: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
5: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
6: Ang saya balikan ng ating kabataan.
4: Kain,
6: tulog,
4: laro, laro, at laro.
7: O ano? Game na?
8: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
0: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas.
11: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy!
13: Tugtugang chill.
11: Suave.
14: Learning from home, they need more ring.
15: Radyo Magazine.
16: 1278 AM.
17: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart.
18: Mommy!
17: Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
19: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa 104.3 The Capital. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na tsikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
20: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
19: Kasama ng ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Diyan sa ating Marulas Transmitter, ganun din sa ating FM Technical Engineers. Sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. Ganun din sa ating Executive Producer, si Hazel Joy Esguera. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Ganun din po, paki-download ang ating mobile app na PBS Receiver.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
29: PBS Receiver.
28: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
28: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Kumusta po? Kumusta? Biglang nangumusta eh, no? Eh, syempre, gusto lang naman naming malaman, ano, na okay tayo lahat. At dahil dyan, sisimula na natin, ano? Magwawais tips ni Nanay kagad tayo. Para naman na may matutunan tayo kay Nanay. Ito, mula traditional hanggang digital. Ito, pag-angkop sa makabagong panahon. Alam naman natin, ano, na mabilis ang pagbabago ng mundo dahil nga sa technology, internet, automation, at syempre, Artificial Intelligence o AI na madalas nating marinig, ano? May mga trabaho na dati po ay mahalaga pero ngayon ay unti-unti na daw nawawala or nababawasan ang demand dahil nga mas mabilis, mas mura at mas efficient ng paraan para gawin ang mga ito. So, hindi naman po ibig sabihin ito ay walang halaga yung mga trabahong ito. Bagkos, esenyalis ito na kailangan ng mag-upskill or sumabay po sa pagbabago ng ating panahon. So, magbibigay lang tayo ng ilan, ha? Pero mas marami pa kung tutuusin, ano? Una dyan, yung mga video rental store clerk, ano? Dati pumupunta pa po kasi yung mga tao, hindi ba, sa mga video rental stores para manghiram ng DVD or yung pelikula, no? Nagre-rent pa tayo nung araw. Inabutan nyo pa ba yun? Ako, inabot ko pa yun. Ngayon kasi, isang click na lang sa streaming platforms. Kahit nga sa sinihan, di ba? Pero at least marami pa rin nanonood ng sine. Pero usually ngayon, isang click na nga lang, sabi nga, mapapanood mo na. Medyo yung iba, mag-aantay ka lang or may bayad lang din. Pero ganun din naman, di ba? Kapag ikay manonood ng sine, mas magastos pa nga, di ba? Natatandaan ko nung araw, ano nga yun, yung mga rentahan ng CD, DVD, ay DVD lang pala, movie kasi Ngayon, mas pinipili na kasi ng tao ang online streaming, ano? Tulad ng panonood sa cellphone, sa TV, sa iPad, sa computer, sa laptop, kahit saan ka nga naman naroroon, ano? Pwede ka nang manood. So, medyo nababawasan na yan, ano? Nandiyan din yung mga typist or encoder. Marami na kasing software na kayang mag-auto-type, mag-voice-to-text, at AI tools na gumagawa ng mga document. So, ilan sa mga halimbawa niyan, yung imbes na mag-hire ka ng encoder para mag-transcribe, gumagamit na lang ng speech recognition apps yung mga tao. So, hindi na kinakailangan na mga encoder, ano? Nandiyan din yung traditional toll booth collector. Ayan, nakikita natin yan. Marami yan sa mga expressway. Pero ngayon kasi, hindi ba, may mga RFID na hindi na kinakailangan ng mga teller, collector, ano? Unless na lang hindi binasa yung kanilang mga RFID. So, meron pa din, pero nababawasan, sabi nga. Nandiyan din yung mga newspaper delivery person. Ako, mas mabilis nang makakuha ng balita ngayon online, no? Kaysa mag-intay ng printed newspaper. Parang wala na nga akong masyado nakikita niyan, Dati, hindi ba sa kalye, sa umaga, makita mo, merong mga nagtitinda ng newspaper, di ba? Yung mga boy na nakagitna sa kalye. Ngayon, wala ka na masyadong makita. Karamihan kasi ng tao ngayon nagbabasa na lang ng balita sa cellphone, sa social media. Nakatipid pa, hindi ba? Tsaka less, paperless, ika nga. Nandiyan din yung mga travel agent para sa mga simpleng booking. May mga apps na rin kasi ngayon, ano? Tsaka mga websites na kung saan kaya nang mag-book ng tao ng mag-isa para sa kanilang mga flights, sa kanilang mga hotel. So, medyo nababawasan na yung mga travel agent, ano? Dati kasi, nagpupunta pa sa mga agency para mag-book ng kanilang flights. Ngayon, gumagamit na lang ng booking apps para makapag-book ng kanilang mga bakasyon. Di ba kahit yung pagbili ng ticket nung araw, pupunta ka pa sa airlines nung para makabili. Ngayon, hindi na rin, di ba? Ang gamit na rin ngayon, e-ticket na lang, bookings na lang, online na lang. So, ang laki yan, ang laki ng mga pagbabago na ngayon, di ba? Nandiyan din yung mga film developer. Mga digital cameras at smartphones na ngayon ang gamit, Kaya karamihan, bihira na lang yung film rolls. Di ba kahit nung araw, na nakakatuwa lang, di ba? Pag nag-picture nung araw, yung gamit yung camera, may film pang tinatawag, di ba? Natatandaan ko yun, merong 12, 24, 36. Kaya ang pagpipicture nung araw, pag pinicturean ka ng minsan sa post na yon, okay na yon. Eh ngayon minsan, 'di ba, hanggang ilan, unlimited ang pagpipicture sa iyo, tsaka ka mamimili kung ano yung magandang post mo doon. Tapos nung araw pinapa-develop pa, 'di ba, yung mga film na 'yan. So ngayon talagang phone na lang, picture ng picture, wala nang developan kasi pino-post na lang sa social media. At ikaw na rin mismo ang mag-e-edit, 'di ba? Marami ng mga editing apps. Kung paano ka pagagandahin, papuputiin, papapayatin, at kung ano-ano pa, hindi ba? Nandiyan din yung mga telephone operators. Automated systems na din at smartphones na kasi ang ginagamit para sa communication. Di ba nung araw nga, nababanggit nga natin, long distance pa, kailangan dadaan ka sa operator bago ka makatawag. Diba, sa Maynila or kung saang probinsya. Ngayon, direkta mo nang natatawagan ang isang tao nang wala nang daan-daan pa sa operator. At saka ang landline na ngayon, hindi na masyadong gamitin kasi nga direkta na. Mga smartphones na ang gamit. So, hindi nga lang mo makakausap makikita mo pa nga, hindi ba? So, video call pa nga ngayon At saka kahit nasa ibang bansa, nung araw sabi nga sulat lang, bumibilang ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan bago matanggap, Kung may sasabihin ka, lalo kung importante, nako, grabe, bibilang ka ng araw. Kaya kung ang, halimbawa, may graduation, na magaganap, anong petsa pa lang, dapat alam mo na yung graduation para si tatay makapag-file ng kanyang leave para makauwi at maka-attend ng iyong graduation. Ngayon nga, kahit hindi na nakaka-uwi, diba? Naka-video call na lang. Naka-streaming na lang, Na parang si tatay at hindi man makauwi, parang kasama na rin siya. Yan ang nagagawa ng technology, Nandiyan din yung mga factory worker, Para sa paulit-ulit na gawain. Yung mga robots, machines, na gumagawa ng maraming paulit-ulit na gawain, Tulad halimbawa sa ilang kumpanya, robots na yung nag-a-assemble ng produkto ng mas mabilis at mas epektibo. Tulad nga nung nabanggit natin dati sa Baguio nga, robot na ang nagsiserve ng pagkain, Doon sa isang restaurant doon. Nandiyan din yung mga cashier ng ilang negosyo din, Dumarami na po yung mga self-checkout machines at mga online payments. Sa ibang store kasi, mismong customer na po, ang mismong nag-scan at nagbabayad ng items. So, kaya nababawasan na, Nandiyan din yung mga map printer or paper map seller. Yung mga GPS at navigation apps na yung ginagamit ng karamihan. Ilang halimbawa nito, yung kapag naliligaw, gumagamit na lang ng navigation app sa cellphone kaysa papel na mapa. At napakahirap. Ngayon nga, nagsasalita pa di ba? Yun ang ganda. Kahit hindi mo tingnan, maririnig mo na siya kung saan ka dapat dumaan, ilang kilometro pa, ilang metro pa, bago ka lumiko, kumanan. Hindi ba? So, habang may mga trabaho pong nawawala, marami naman ding mga bagong opportunities ano ang nabubuo tulad na lamang ng mga digital marketing, content creation, cybersecurity, programming, at AI-related jobs. Ang pinakamahalagang skill ngayon ay nagiging pagiging handa po na matuto, mag-adjust, at syempre sumabay sa pagbabago ng technology. Ano? Hindi po sapat na marunong ka na lang ngayon sa isang gawain. Dapat habang nagbabago ang teknolohiya at trabaho, dapat mahalagang matuto rin tayong mag-adjust, mag-upskill, at maging bukas po ano, sa bagong oportunidad. Sabi nga, ang dating kaalaman ay maaari pa rin pong maging mahalaga kung iaangkop sa modernong panahon. Tulad nga doon sa inatenan natin nung nakaraan na conference, ano, ang sabi nga, hindi daw mapapalitan ng tao ni AI. Ang ginagawa ng ibang kumpanya, dahil nandito na talaga ang technology, hindi mo dapat katakutan kung hindi mag-adapt ka. Wala kang choice. Kasi kung hindi ka mag-a-adapt, mapag-iiwanan ka, so mawawala ka eventually ano, sa sibilisasyon, sabi nga. So merong mga kumpanya, ang ginagawa nila is yung mga tao, tinuturuan nila kung paano gamitin si AI ng tama, ng makakatulong sa kanilang trabaho. So yun ang ginagawa nila, tinuturuan nila yung mga tao kung paano makakatulong si AI para mapabilis ang kanilang mga trabaho. Ang sabi nga nung speaker nung aming sa conference nung nakaraan, ang sabi nga niya, yun na ang pagkakataon, ano? Tinuturuan, ina-upgrade yung mga tao nila. So, nasa sayo na yun, ano? Kapag hindi mo natutunan, sabi nga, hindi sila nagtatanggal ng tao. In-educate nila, tinitrain nila yung kanilang mga tao. So, yun ang magiging problema mo. Pag hindi ka naka-adapt sa kanilang training at na-educate, doon ka magkakaproblema. Doon ka posibleng matanggal kasi hindi nagtatanggal . Tinuturuan nila, tinitrain nila para matuto . So, dapat makasabay ka, sabi nga, sa pagbabago. Samantala, bibigyan daan po muna natin ano ang ilang paalaala.
1: Wais na misis, diskarteng madinig, usapang may sustansya, home ekananay.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
5: Tamang impormasyon.
6: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
5: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
1: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
19: Tayo po'y nagbabalik ano, sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
20: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
19: Ito para sa tuloy-tuloy na wise tips ni Nanay. Ano? Kung kanina, yung mga trabaho ba na hindi na daw gaanong kailangan sa modernong panahon, ano? Medyo nababawasan na ang pangangailangan dahil nga sa pagbabago ng panahon. So, ito naman yung mga dapat nyong gawin ano, para makasabay kayo. Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at artificial intelligence or AI, ano, marami pong trabaho ang unti-unting nawawala nga at nagbabago. Pero kasabay nito, pag-usbong naman ang mga bagong opportunities, ano, at kakayahan na kailangan sa modernong panahon. At para makasabay sa mundo ngayon, mahalaga pong matutong mag-adapt, mag-upskill at yakapin ang pagbabago kaysa matakot. So, hindi dapat katakutan, ano? So, unang-una, dapat matuto kayong gumamit ng teknolohiya. Halos lahat po kasi ng trabaho ngayon ay gumagamit na ng computer, internet o apps. Ang dating typist daw ay maaring matutong gumamit ng mga Google Docs, Canva, AI tools at data entry systems. Eh, which is tinuturo naman yan, syempre, hindi ba, sa atin namang mga opisina. Kapag may bago, eh, ituturo naman nila kung paano ito gamitin, hindi ba? So, wag nating katakutan. Dapat nating harapin. Mag-upskill or magdagdag ng bagong kaalaman. Kapag mas marami kang skills, eh, syempre naman, mas marami kang opportunities. So, halimbawa na lamang, ano, sa mga nabanggit natin kanina, cashier, maaaring matuto ng online selling, customer service, at social media management. So, ayan, dapat upskill ka para hindi lang ordinaryong cashier ka. Pwede rin sumubok ng mga online jobs. Maraming trabaho ngayon ang ginagawa online or pwedeng mag-work from home. Diba yung mga VA, ayan, usong-uso ngayon yan eh. Yung mga content creator, online seller, at mga freelancer. So, try lang, wala namang mawawala eh. Malay nyo, pumatok, hindi ba? Marami nga, diba, nung panahon ng pandemic eh, ang daming umusbong ng mga digital creator, ano? Minsan, pinapakita lang nila, no, kung ano yung ginagawa nilang ordinary, paghuhugas ng pinggan. Pero makita mo naman, ano, ilan ang naging followers and viewers nito? Millions, ano? Eh, kung titingnan mo, wala namang kakaiba. Di ba? Gamitin yung dating karanasan, ano, sa bagong paraan. Ayan. Hindi nasasayang yung dating experience mo. Maaari mo itong i-modernize. Sabi nga kasi, 'di ba? Panahon na ng technology. Tulad ng mga dating travel agent, pwedeng gumawa ng mga travel vlog, mga online travel consultancy, mga tour content at mga social media. 'Di ba? Upskill, upgrade. Palakasin ang soft skills. Hindi kayang palitan ng AI ang magandang pakikitungo, leadership at creativity. Sabi nga kasi si AI, wala yung emosyon, walang damdamin yan. So, hindi niya kayang palitan ng tao kahit saan mo daanin. Yan ang lagi naman sinasabi, di ba? Hindi kayang palitan ni AI ang tao. So, dapat matuto mo lang gamitin si AI. Ikaw dapat ang magpatakbo kay AI, hindi ikaw ang papatakbohin ni AI. So, mahalagang soft skills, communication, mga problem solving, teamwork, creativity, at adaptability. Ayan, paulit-ulit tayo, huwag matakot sa AI. Mas magandang matutong gamitin, ano, ang AI kaysa labanan ito. Ang writer maaaring gumamit ng AI para sa makapag-generate, ano, ng ideas, mag-edit, mag-research ng mas mabilis. Sabi nga, hindi naman tayo aasa lang kay AI, hindi ba? Tayo pa rin yung nag-susupply ng mga bagay-bagay kay AI. At huwag ka basta-basta daw maniniwala kay AI kasi maaari itong magkamali. So, dapat alam mo din, ano, i-check mo din. Hindi lang basta sinabi mo kay AI, yun na yun. Check mo din. Para sure ka. Mag-aral kahit hindi formal school. Ayan, libre na ngayon, ano, maraming learning resources online. Sabi nga, hindi ka na kinakailangang mag-enroll pa, gumastos ng pera, no? Maraming tutorial online, libre pa. Sa mga YouTube, free online courses, mga webinars, Facebook groups, at kung ano-ano pa, hindi ba? Matuto lang. Maging research. Magkaroon din ng maraming sources of income. Ito, hindi practical na umasa lang ano, sa iisang trabaho ngayon. Halimbawa, may full-time job ka pero may sideline. Halimbawa, online selling, freelancing, content creation. Lalo na doon sa mga 8 to 5, ano, marami panggabi, di ba? Yung mga online, ano, yung sa VA. So, hindi naman kinakailangan na 8 hours din yun. Merong ilang hours lang pwede, di ba? Sayang, sayang. Total naman, eh, gising ka pa ng mga oras na yun. Eh, bakit hindi mo pagkakitaan imbis na nagpupuyat ka ng walang kawawaan? Dapat matuto ring mag-personal branding. Sa digital world kasi, mahalagang makilala ang iyong skills at expertise, ano? Gumawa ng mga LinkedIn profile, portfolio, professional Facebook page, online resume, at marami pang iba. At maging open, yan naman ang laging sinasabi, maging open sa pagbabago. Ang tao kasing marunong mag-adapt ang mas tumatagal po ano, sa modernong panahon. Imbis na sabihin mong hindi naman kailangan yan, eh, mas mabuti sigurong isipin mo paano ko ito magagamit para mas gumaan at gumanda ang aking trabaho. Hindi ba? Kaya yan yung sinasabi. Si AI hindi dapat kinatatakutan. Dapat si AI, inaalam mo kung paano ka matutulungan ni AI. So, hindi po problema ang pagkawala ng ilang trabaho. Ang tunay na challenge po natin ay kung paano tayo ano, mag-a-adjust. Ang susi para makasabay sa modernong mundo ay patuloy po na pag-aaral, pagiging flexible, pagyakap or pagharap ano, sa teknolohiya, at ang willingness po, yun ang pinakamahalaga, willingness na matuto ng bago. Hindi mo siya tatalikuran. Ano? Kaya sa panahon ngayon, hindi po kailangan lang na magaling. Hindi lang mga magaling ang nagtatagumpay, kundi ang pinakamabilis matuto at mag-adapt. So, yun lang ang dapat. Matuto ka, natanggapin, ano? Huwag katakutan, bagkos i-adapt mo. So, yan po ang wise tips ni Nanay. Samantala,
0: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
7: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
10: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
11: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
7: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
10: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
11: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radyo Magazine.
12: Grassroots Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278,
14: Sports Radio 918,
13: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
14: at Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3,
14: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
16: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
19: Tuloy-tuloy pa rin po tayo no, sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
20: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
19: Ito, tuloy-tuloy na tayo no, para sa tunggalian ba ito ng mga momshi na dumayo pa no, ng Rizal para... Kayo po ba'y kumakain ng chicken caldereta? Kasi po meron kaming dalawang version ng chicken caldereta. Ala Mamshi Marinela at ala Charmaine, Mamshi Charmaine ano? Para inyong pagpilian ano kung ano sa tingin nyo ang mas suwak sa inyong panlasa ano? Ito na po ang pagtutunggali ba? Hindi. Ito, ano lang, sharing lang ng ideas ng pagluluto, ano, ng dalawang momshi na magkaiba ang ginamit na pamamaraan ng pagluluto ng chicken caldereta. Panoorin po natin.
17: Hello mga momshi, ako po ang inyong momshi, Marinela. At welcome sa ating bagong episode ng...
18: Ma! Anong ulam?
21: Ma! Anong ulam?
22: Ma! Anong ulam?
17: At ngayong araw na to, meron tayong special na panauhin. Ang ating Teacher Cha!
21: Hello, Momshi Marinela. Ayan, excited na ako.
17: Ayan, ang lulutuin po namin ngayon ay... Chicken caldereta! Makikita nyo ano, ang pagkakaiba ng aming recipe na gagamitin ni Teacher Cha. Ang gagamitin ko, Cha, ay caldereta ng Bulacan.
21: Ang lulutuin ko naman ngayon, Momshi Marinela, ay caldereta ko!
17: Ang mga sangkap na gagamitin natin sa chicken caldereta. Bawang, sibuyas, kamatis, patatas, carrots, sili, gata ng nyog, at syempre, hindi mawawala ang ating chicken.
21: Ang mga sangkap sa aking caldereta recipe ay sibuyas at bawang, bell pepper o capsicum, liver spread, peanut butter, carrots at patatas, soda, at syempre ang ating chicken.
17: Teacher Cha, sisimulan na natin ang pagluluto ng ating chicken caldereta, ha? Ako, uunahin ko muna ang sibuyas.
21: Ako din, ha? Momshi Marinela. Pero ako naman, ang inuuna ko kasi ay bawang.
17: Ay.
21: Bawang para maamoy na natin ang aroma nito. No?
17: Tapos, isusunod ko na ang bawang. Para hindi masyadong masunog.
21: Ako naman, Momshi Marinela, kapag ka nailagay na natin yung sibuyas, yung bawang, doon ko na ilalagay yung ating chicken.
17: Oh, ako naman. Lalagay ko muna ang kamatis, fresh kamatis. Higisa natin mabuti ito hanggang sa malumambot ang ating kamatis, ano?
21: Siguro itong manok natin, isasangkot siya natin. Ano? Natatalsika na rin si Ma'am Kimarin.
17: Oo.
21: Sasangkot siya natin to for about 2 to 5 minutes para nang sa ganun, mawala din yung lansa ng manok.
17: Yun, tama yun. Oo. So ako, ito muna ang kamatis. Ano? Hahayaan muna natin na malutong mabuti bago kong mailagay itong ating manok. Pagka lumambot na ang kamatis, pwede na nating ilagay ang manok.
21: Ang part ng manok natin ito, leg part. Kasi yung mga anak ko, Ma'am, si Marinela, mahilig sa legs, yung drumstick. Kaya ito rin yung napili nating lutuin ngayon. Pag nakita na natin na medyo golden brown na yung chicken natin, ayun, pwede na natin itong lagyan ng ano bang pinangsasabaw mo, Ma'am, si Marinela, sa kaldereta mo?
3: Sa kaldereta, ang pansabaw ko dito is gata ng nyog.
21: Ako naman, Ma'am, she ay soda.
3: Wow!
21: Soda.
3: Manamis na miss.
21: Oo,
3: ano?
21: Manamis na miss. Diba? Para mas enjoy ng mga bata din sa inyo. So, ilalagay na natin yung ating soda pop. So, ito yung magpapalambot sa ating chicken.
3: Hayaan muna natin na medyo maluto ang chicken para alis lansa, sabi na.
21: Tama.
3: For about 30 ito,
21: to 40
3: unti-unti
21: minutes.
3: Unti-unti na nga nagbabago ang kanyang kulay.
21: Pakukuluin muna natin. Pag kulo na, tsaka natin ilalagay yung iba pang rekado.
3: Dagdagan ng toyo. Ako toyo eh.
21: Oo, ako rin toyo. Sige, mauna ko muna, Ma'am, si Marinette.
3: Sige. Lagyan natin ng toyo.
21: Kaya ko na lang din ang paminta. So, meron ba tayong paminta? Ah, ito yung ating white pepper.
3: Toyo.
21: Ano bang gusto mo sa kaldereta, Ma'am si Marinela? Maanghang o sakto lang?
3: Yes, gusto ko maanghang. Kaya tayo may sili. Para, kasi pag maanghang, medyo nakakaalis ng uyam kasi, di ba?
21: Sa bagay. Ay,
3: yung
21: medyo bumuhos yung toyo natin.
3: Yung medyo tumatagaktak ang pawis mo habang kumakain ka. Naglalagay din ako ng kaunting suka kasi sabi nila para hindi mabilis mapanis.
21: Yan yung wala ako. Parang natalo tayo ni Ma'am si Marinela sa part na yon. So ito, hayaan lang natin kumulo 30 to 40 minutes kasi ang manok naman ay mabilis maluto.
5: A few moments later.
3: Ayan, Teacher Chop, pwede ko nang ilagay ang aking sangkap, ang patatas at ang carrots.
21: Hindi mo kinaya ang carrots mo, Ma'am si Marinela, ha? Bulaklakin.
3: Yes, Teacher Chop.
21: Talaga
3: yan
21: nga
3: kasi
21: naman.
3: Ang dapat ano para maingganyo natin ang ating mga chikiting na kumain ng gulay.
21: Diba? Pero hindi rin papatalo ang carrots ko. Tingnan mo naman parang quarter moon. O, oh, diba?
3: Wow.
21: Kung bulaklak ka, quarter moon naman ang shape ng carrots ko. Minsan kasi, yung paglalagay ko ng sangkap, Ma'am si Marinela, hinihintay ko muna talagang lumambot yung kapit. Pero medyo inspired ako sa'yo ngayon, edi sasabayan na lang din kita. Kaya halo ko na rin yung aking patatas at ang aking carrots.
3: Tapos isasabay ko na rin ang gata ng nyog, ano, para makadagdag na sa lasa ng ating kaldereta.
21: Ako naman, okay.
3: Ilalagay ko na ang sikreto ng aming kaldereta.
21: Ang
3: siling pula.
21: Mukhang maanghang yan, ha?
3: Yan ang nagpapasarap dyan, Ma'am Chicha.
21: Ako, isasama ko na rin dito yung aking capsicum o yung aking bell pepper. Kasi ang kagandahan naman ito, kapag nilagay mo na yung bell pepper, ay yung bango niya at saka yung lasa niya ay talagang sumasama na pati dun sa mismong karne. Kaya yan. So, haluin natin na ihihintayin natin na lumambot yung karne at yung gulay natin.
3: Lalagyan na rin natin ng, maglalagay na ako, Teacher Chicha, ng white pepper.
21: Sobrang bango. Talagang naamoy ko na. Sabi nga din ng mga kasama natin dito, no? Talagang naamoy na nila yung bango. Ano mas mabango? Ito, ito. Sagot! And this time naman, ang ilalagay na natin yung ating tomato sauce. Ayan, para kumulay, ano, na kaldereta talaga yung niluluto natin. Saluin lang natin. Pagkalagay natin ang tomato sauce, isusunod naman natin yung liver spread. Mas marami, mas masarap, mas malinamnam. So, ayan. Hahayaan natin na sumama na mismo yung lasa nung liver spread sa ating caldereta recipe. And then, ang mas nagpapasarap pa nito at nagbibigay ng lasa ang peanut butter. Ayan. Siguro mga 1 to 3 tablespoon ng peanut butter yung kailangan natin para ma-achieve natin yung lasa ng caldereta. Ella, may napapansin ako sa caldereta mo.
3: Ano yun?
21: Parang walang tomato sauce. Caldereta ba yan?
3: Caldereta ba yan? Oo, hindi ako gumagamit ng tomato sauce. Ang gamit ko kasi dito, fresh tomatoes. Yung organic.
21: So, yung akin hindi organic.
3: Ewan ko sa'yo.
21: Babalikan natin to pagka malambot na yung karni natin at saka yung mga sahog natin.
17: Luto na ang ating chicken caldereta ala Mamshi Marinela ng Bulacan.
21: Luto na rin ang ating chicken caldereta ala Charmaine ng Auntie Polo.
17: So ano pang inaantay nyo?
22: Kainan na!
17: Sana magustuhan nyo itong aming dalawang version ng chicken caldereta. Woo!
0: Tsaka ano, hili ko talaga.

0: Ayun naman, ano, nakita nyo kung dalawang version ng ating chicken caldereta. At syempre, sabi nga natin, yan ay ginanap pa namin, ano, sa Rizal, ano. Ayan, shout out kay Ma'am Grace Luna, ang may-ari niyang kubakob ni Lily. Kung saan nakita nyo naman, ano, ang ganda. Talaga namang pin-repair pa yung aming paglulutuan sa harapan mismo, eh, no? May mini pool pa sa harap. At ganun din, ano, sa kanyang family, ang hobby ni Miss Grace, ano, si Mr. Nilbert Nazareno. Ganun din sa kanyang anak, ano, si Vince and Nazareno family in San Bruno, California, USA. Sana next shooting natin sa USA. Kay Sir Nilbert naman, ano. Ganun din kay Megan Iverson, Mark Antonia at kay Mom and family ni ay Mom ni ano yan, ano, ni Miss Grace, ano. Sa Denmark naman. Nako, ang dami pala nating pupuntahan next time na pagluluto natin. Sa California, tapos sa Denmark, ganun din kay Lay, Mikey, at kay Marlon. Ay, yung nakasama natin, ano, doon sa shooting, nung ayaw magbukas nung ating, ano tawag doon sa ating kalan, ano? Oo. Ma'am Grace, maraming salamat ng kubakob ni Lily. Ako, napakaganda po nung place. Try nyo din magpunta at magluto ng chicken caldereta. Pero next time, ah, sa ano naman tayo? Sa California. Magluluto. Ano kaya masarap lutuin doon, Sam? Ano yun? Yung mga lamb. O, oh, diba? Yung mga turkey. Yun ang lulutuin natin doon. Sa Denmark at saka sa California naman. Turkey. Pag, diba yun yung ginagamit nila pagka yung may mga... Thanksgiving. 'Di ba parang nung nag-open tayo ng magazine, 'di ba? Meron tayong turkey. Oh, 'di ba? Thanksgiving. Ayan, muli, maraming salamat, Ma'am Grace. Ah. Ganun din sa mga sumubaybay sa atin, ah. Kena Tristan Gulay. Good afternoon, Ma'am Marinella. Kay Romel Livid, mapagpalang araw pa rin po, ano? At sa ating lahat. Ganun din kay ating nenet ko at kay Kuyang Andy na nandiyan sa Gabby's Diner. Nako, opening na, grand opening sa Sabado, May 30. May promo sa first 10 customers. Kaya punta na kayo. Saan yan? San Jose, San Miguel, Bulacan. At marami pang nag-aabang na surprise. Kaya kung kayo'y walang gagawin, ay nako, punta na po dito sa Gabby's Diner. Nina Madam Cecil at Boss Edwin Valenzuela. Kita-kits sa Sabado na yan, ha? Ang sasarap ng kanilang pagkain dyan. Try nyo. Hanapin nyo sa Facebook, Gabby's Diner. Ganun din ha, sa ating radio magazine, ha, sa mga nakasubaybay, palike and follow naman po. Para tayo laging magkakasama araw-araw, ha? At happy birthday pala kay Nanay Mira Texon. Ilan taong ka na, nanay? Ano ba yan? Bakit wala tayong outing ngayon? Dati, taon-taon, meron na. Bakit nawala ngayon? Ganun din kay Sam. Happy birthday! Sam Texon. Ngayon ding araw na to yun. Sabay sila ni Nanay Mira. Parang wala. Dati, daming birthday celebrants ng May. Sino ba? Si Tito Ariel. Si Adrian, si Aaron. Dati yan, sabay-sabay ginaganap pa. May pa-outing ah. Bakit ngayon wale? Malungkot. Ayun naman. At sa iba pang nagdiriwang ng kanilang birthdays, eh, happy birthday po. At tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, ano? Napanood nyo naman yun, ano? Ma, anong ulam? Eh, talaga naman pinaghirapan ng magazine team yan, ano? So, abangan nyo po ulit, ah, yung aming susunod na maanong ulam. Saan kaya tayo? Kaya nakita nyo naman, once a month lang kami kumakapaglabas, eh, ang hirap po, ano? Nakakatuwa, ano? Pag nakita nyo kaming nag-shoot-shoot nyan, eh, talaga naman po. Maraming maraming salamat, ah, sa ating magazine team na napakatsyaga sa atin, ano. At kubakob ni Lily, thank you. Ay, parang sa susunod, sa ano yata tayo, ano? Sa balkonahe, sa Tarlac, ni Madam Irene. Sige, Madam Irene, ah. Magkarinigan po tayo ulit, ah, sa Monday na, ha? Kasi bukas, ano, ang ating mga seniors. Maraming maraming salamat po sa ating technical side. Kay Julius, Sam, Mary Shol, Rona Camille sa Marulas Transmitter. Kena Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Avi May. At syempre sa ating producer, si Hazel. Kayo po ay nakatutok, ano, sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3 para sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Podcast.
9: Di papahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio,
22: Radyo Magazine, Servicio Publico,
23: the AM and FM collab
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
27: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
28: Hala, totoo? San ka sumali?
27: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
28: Naku po! Juan! Scam yan!
27: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
28: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
27: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
28: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
27: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
28: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
27: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
29: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
28: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278.

0: Balikatang pang-ekonomiya ng Japan at Pilipinas, mas dapat ma-maximize sa gitna ng epekto ng Middle East crisis ayon kay Pangulong Marcos Jr. May pag-ulat si Raquel Bayan. Radyo Magazine. Report.
1: Dapat na mas gamitin at mas palawaki ng Pilipinas at Japan ang economic corridor ng dalawang bansa sa gitna ng nararanasang epekto mula sa Middle East crisis, partikular sa usapin ng supply chain at enerhiya. Sa harap ng mga business leaders sa Tokyo, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na para manatiling matatag ang kapwa bansa sa pagharap sa mga pandaigdigang hamon, mahalaga ang pagpapalakas at pagiging isa ng balikatang ito. Kaugnay nito ay pinagmalaki ng Pangulo sa harap ng Japanese business leaders ang unified approach na ipinatutupad ng administrasyon sa gitna ng mga hamong nakakaapekto sa Pilipinas. Anya, malinaw ang tinatahak na direksyon ng gobyerno, partikular ang pagpapatatag na ekonomiya nito, kung saan ang infrastruktura, industriya, finance, human capital at connectivity ay sabay-sabay na sumusulong sa ilalim ng iisang sistema ng pag-unlad na ayon sa Pangulo ay malaki ang maitutulong sa pagpasok ng kalakalan at pagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, Minority Bloc muling kukontra sa panukalang amyenda sa Senate Rules tungkol sa teleconferencing sa susunod na linggo. May pag-uulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Umiyak ni Senador Bing Lacson na muling hahamunin ng Senate Minority Bloc sa susunod na linggo ang panukalang pagbabago sa Senate Rules na magpapahintulot sa mga senador na makalahok at makaboto sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing kung may justifiable reason o makatulong.

0: sabihin kung magkakaroon ng grave abuse of discretion o pang-aabuso sa kapangyarihan ang mayorya. Gayunpaman, inamin ng senador na maaari rin namang hindi manghimasok ang Korte Suprema dahil maaari itong ituring bilang bahagi ng internal rules ng Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Sa iba pang ulat, mahigit 26,000 decommissioned MILF combatants tinulungan ng DSWD sa ilalim ng Peace Building Program. Si Diane Leara sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang peace building at development interventions nito sa mga conflict-affected area sa pamamagitan ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM program. Ayon kay DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay, nasa mahigit 26,000 na decommissioned Moro Islamic Liberation Front o MILF combatants na ang nakipag-ugnayan sa ahensya para sa kanilang reintegration sa lipunan sa pamamagitan ng livelihood, infrastructure at social protection interventions. Kabilang sa mga programa ng DSWD ang Pamana Livelihood Program kung saan nagbibigay ang ahensya ng livelihood assistance at infrastructure projects sa mga conflict-affected communities. Anya, umaabot sa 300,000 pesos na livelihood capital ang ipinagkakaloob sa mga asosasyon at grupo upang magkaroon ng kabuhayan at mapalakas ang kanilang economic resilience. Bukod dito, nagpapatuloy rin ang DSWD sa pagpapatayo ng mga kalsada at tulay sa mga liblib at malalayong lugar upang mapalawak ang akses sa mahalagang serbisyo at mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Samantala, Department of Energy nakiisa sa workshop on offshore wind farms kasama ang coastal community sa Pili, Camarines Sur. May pag-ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Nakiisa ang Department of Energy sa Duros 2 Multi-Stakeholder Consultation and Solution-Based Participative Workshop para sa offshore wind farms na ginanap sa Pili, Camarines Sur. Kasama sa workshop ang mga mangingisda, coastal community, local government unit, academe at civil society organizations upang talakayin ang mga pagkakataon at hamon ng offshore wind development ng San Miguel Bay. Sa pamamagitan ng bukas na dialogo, ibinahagi ng mga kalahok ang kanilang mga pananaw sa pangangalaga sa kabuhayan, marine ecosystem at pantay na pagbabahagi ng benepisyo. Muli pinagtibay ng Department of Energy ang kanilang pangako sa pagtiyak ng renewable energy transition ng bansa ay ginagabayan ng agham, transparency at makabuluhang partisipasyon ng stakeholder. Sa pakikinig sa mga boses ng mga apektadong komunidad, patuloy na sinusulong ng Energy Department ang pakatakarang nagtataguyod ng malinis na enerhiya habang pinangangalagaan ang kapakanan ng kabuhayan ng mangingisdang Pilipino at mga residente sa baybayin. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
7: Suave.
10: Learning from home may be boring.
11: Radyo Magazine.
12: 12:78 AM.
13: Mas pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: And Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
17: Radyo Magazine.
18: World Service. Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine. 1278.
18: Sports Radio. 918.
2: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: 738.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3
25: AM and FM collab.

0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
2: Radio Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
0: Radio Magazine 1278. AM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
7: Pilipinas, 3:09 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
8: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
0: Green Mindset.
8: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine, 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 28, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
8: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset, kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Para sa tuloy-tuloy na nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang Atradyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan gamit po ang inyong mga mobile phones sa pamamagitan po ng pag-download ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, nako, supposedly po, no, ay meron tayong panayam. Meron po tayong matalakayan with our DNR National Capital Region. Dapat po, no, ay makakakwentuhan po natin si DNR NCR Regional Executive Director Attorney Michael Drake P. Matias. Pero dahil po sa ilang mga protocols na ipinatutupad at kailangan pong sundin mula po sa ating DNR Central Office, ay hindi po muna matutuloy yung atin pong panayam. At tayo po, no, ay looking forward na sa mga susunod pong araw ay makapanayam po natin yung kanilang designated resource person na walang iba po kundi si DNR Assistant Secretary Norlito Ineran para mapagbigyan din po tayo, no, dito sa ating programa na masagot po, no, yung ilang mga katanungan. At syempre po, no, nais din po sana natin na sa panayam na ito, no, ay mabigyang emphasis po, no, yung ilan na sa mga matagumpay na programa ng atin pong DNR na may kaugnayan po doon sa kanilang seedling replacement program. Dahil nais po natin, no, maipakita din sa atin pong mga kababayan na baka po, no, yung mga seedling replacement o yung mga kapalit na punla po ng mga pinuputol na puno dahil po sa mga development projects na kailangan po nating bigyang daan ay mayroon pong pinatutunguhan. At nais din po nating makita kung gaano po ka-focus, kung gaano po magkatindi yung monitoring ng ating DENR sa pagpapatupad po nitong seedling replacement program na ito. At sana po ay mapagbigyan po tayo at makapanayam po natin na dito sa ating programa. At kaugnay nga po, no, nitong balitang ito patungkol po dito sa mga kinailangang putuling puno sa bahagi po ng Carina Avenue at Rojas Boulevard dyan po sa may Maynila, ang pinakamaganda po, no, na balita ay yung ibinahagi po at iniulat po ni DNR Secretary Juan Miguel T. Cuna o ni Secretary Mitch Cuna kahapon sa Kapihan sa Manila Bay na ito nga pong pagpuputol ng puno dito po sa bahaging ito ng Maynila ay pansamantala po munang itinigil. At ito po, no, yung talagang panawagan ng atin pong mga environmental groups. Gayun din po yung panawagan ng ating mga kababayan na talagang nakita po natin, no, kung gaano po ka-epektibo yung sama-sama po nating boses, yung pagiging vocal po natin dito sa naging hakbang na ito ng ating DENR. At ito nga pong mapansamantalang pagtigil o yung voluntarily nga po, no, na pagtigil ng mga involved na agencies and companies dito po sa proyektong ito ay isa po, no, na maituturing na malaking tagumpay. At yung pagdinig po, no, o yung marinig po ng ating DENR yung boses po ng publiko na baka dapat ay mayroon pong i-check na baka dapat ay meron pong pag-aralan dito po sa kasalukuyang plano dito nga po sa isasagawang Southern Access Link Expressway Project o itong SALEX project na ito. Ito po no ay ito po ay malaking magandang dulot po no na nagbunga po itong ating pagtutulungan at tayo po no ay looking forward. Sabi nga po no, hindi pa tapos yung ating panawagan dahil talagang nais po natin na maging katuwang yung ating pong DENR upang muli pong aralin, i-check po no yung permit na na-issue dito sa proyektong ito upang mabusisi pa po no at makita baka po no meron pang mas mabuting paraan, meron pa pong mas mabuting plano na pwede pong gawin upang mabawasan po no yung mga maapektuhan pang puno. At ngayon nga pong umaga no sa activity po ng ating DENR ay ipinakita po no sa publiko, ipinakita po sa ating mga miyembro po ng media yung pagsasagawa po no ng transplanting o yung paglilipat po ng isang puno na sumailalim sa earth balling kung paano po yung proseso. At sa mga nakalap nga po nating impormasyon, bukod nga po dito sa dalawang puno ng Nara na inilipat po no o itinanim po dito sa Hidden Garden sa Maya, Maynila, base po sa ulat ay aabot po no sa 617 yung nakatakda po sanang putulin na puno dito po sa bahagi ng Quirino Avenue at Rojas Boulevard. At sa ulat po mula sa ating DNR, 994 po no, 74 po yung sa ilalim sa earth balling, habang ang nakalulungkot po no ay umabot na po sa 245 yung naputol na puno. At yung remaining po no, ito nga po no, yung temporarily suspended o pansamantala pong itinigil. At looking forward po tayo na maging maganda po no yung magiging resulta at maging maganda po no yung magiging desisyon ng DENR upang maisalba pa po itong mga natitirang puno. At yung good news naman po, somehow good news dito po sa 245 na naputol na puno, ito naman po no ay coordinated, idodonate po no sa ating Department of Education para po sa pagsasagawa ng mga upuan at lamesa po para sa ating paaralan. Kaya naman po no, talagang looking forward po tayo na makapanayam po no ang any representative from our DNR or mula po no sa ating DNR National Capital Region para po malinawan din at maipaliwanag po sa atin yung iba pang mga impormasyon patungkol po sa issue na ito. At syempre po no, nais din natin na talagang maipaliwanag po no yung kahalagahan, maipaliwanag po no kung paano po nagiging epektibo itong kanilang tree replacement program. Kaya po looking forward tayo na matuloy po itong panayam na ito. Samantala no, maidagdag ko lamang din po no dahil nga sa naging panayam din po no kahapon with our DNR Secretary Mitch Cuna ay doon po no sa Kapihan sa Manila Bay kahapon. Doon po no kung napanood po ninyo no, at for sure pwede niyo po nga balikan yung live streaming diyan po sa may Kapihan sa Manila Bay. Makikita niyo po yung paliwanag po no ng ating DNR Secretary na mayroon po nga tinatawag na mitigation hierarchy. Na mayroon po silang sinusunod na mga hakbang upang masiguro po no na maiiwasan yung ma-disturb po no yung any biodiversity sa mga lugar po no na mayroong infrastructure development. At dito nga po no sinabi ni DNR Secretary Mitch Cuna na talagang sila po sa DENR ay ayaw po nila no na mayroon pong maputol na puno. Ayaw po nila na may ma-disturb o mapinsalang biodiversity. So yung binanggit po dito no na mitigation hierarchy, yung unang-una po no yung total avoidance, kung talagang maiiwasan na wala pong puno na putulin, yun po yung nais ng ating DNR. Pero kung hindi man po, diyan na po papasok pa no yung susunod dun sa hierarchy, yung minimization o yung mga paraan po no, dito na papasok yung earthballing option kung saan baka pwede pa na maisalba yung mga puno na pwede pong maisalba. At syempre no, yung restoration and the rehabilitation, dito na po papasok yung kanila nga pong seedling replacement program kung saan dito po sa case na ito yung doon po no sa 600 17 na nakatakda pong putulin. Ang equivalent ratio po noon ay aabot sa 50,700 seedlings na ayon po kay Secretary Cuna ay dito rin po dapat itanim dito po sa Maya, Maynila. So strategically, yung mga in-identify po no, na lugar kung saan po pwedeng itanim at alagaan po itong mga seedlings na ito ay dyan daw po sa may Intramuros, sa bahagi po ng post office at dyan din po sa may Mayhan Garden at sa iba po pong mga Center Islands sa Maynila. At dito rin po no, binanggit doon sa may mitigation hierarchy nila yung offsetting na talagang kung hindi po maiiwasan na may maabala o masira po na biodiversity tulad po ng puno ay yung pagpapatupad po no, ng kanilang offsetting kung saan maaari pong magsagawa ng malawakang programa o yung organized urban greening program sa Maynila. So muli po no, yung good news na pansamantala po itong itinigil, pero sabi nga natin hindi pa po tapos yung ating panawagan. Mas gusto natin na talagang makita pa po nila no, yung other options puro para po maisalba pa at hindi po maputol yung mga natitirang puno. At sa naging paliwanag nga rin po no, sa atin pong ulat na kuha mula po sa Philippine News Agency. Ayon po kay DNR Assistant Secretary Norlito Inera na yung mga puno po na pinutol dito po sa bahagi ng Rojas Boulevard at Quirino Avenue ay sumailalim po sa kanilang assessment. At sa kanila pong maulat, yung mga puno daw po dito, no, ay sabi po, no, most common conditions observed were yung cavities or decay o yung mga nabubulok na daw po no, na mga ugat ng puno at yung mga base trunks po nito no, dito sa mga pinutol na puno, 44%. 26% po dun sa mga pinutol na puno ay leaning or entanglement with wires. So, maaari pong nakakaabala po doon sa ating mga kawad ng kuryente. Habang 19% naman po sa mga punong pinutol ay considered na daw po no, na patay ng mga puno or natutuyot na. Habang 65 trees o yung 65 po na puno na equivalent to 11% lamang po yung nakita na malusog pa no. So technically sinasabi po na doon sa 245 na naputol pong puno, yung ilan po doon ay talagang considered na pwede pong putulin, habang yung 65 na puno po talaga no, yung pwede nating talagang ikalungkot dahil in healthy condition pero nga po naputol na. So tayo po no, looking forward sa positive development po nitong balitang ito at muli po looking forward po tayo na maging posible po na makapanayama at makakwentuhan po natin dito sa Kwentuhang Green Mindset ang representative po from our DENR. Ang oras po natin, 3:23 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, Kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Beach vacation.
3: Ano tara?
2: Jogging.
3: Ano tara?
2: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
6: Pass tayo dyan!
7: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
8: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
9: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
10: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
11: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
12: Tandaan!
13: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
16: Hala, ma. Ang bilang din po yata.
15: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
16: Mag-drop, cover, and hold.
15: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
16: Nay, yung pintana.
15: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
16: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
15: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
16: Sige, ma. Tara po.
15: Naku anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
16: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
15: Asus, ang anak ko talaga.
1: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
6: Radyo Magazine 1278.
12: Radyo Pilipinas.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Fly PR1043, now boarding.
19: Hey, that's us!
20: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
21: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
22: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
21: Closer to heaven with 30,000 feet.
20: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
19: Oo, ang ganda pa naman ang kanta.
21: Leave all your worries as we soar over the clouds.
20: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
21: They'll be shooting stars through time and space.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
24: Tamang impormasyon.
25: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
26: Aliw na kwentuhan.
24: Kabataan, kasama sa usapan.
6: Radyo Magazine 1278.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
0: Ang oras po natin at 3:28 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, ako, nais lamang po nating paalalahanan po no, yung ating mga kababayan dahil kanina po nakita natin yung ulat, yung informasyon po mula sa ating Quezon City Government na base po no, sa datos ng kanilang iRiseUp, kanina daw pong 11:30 AM ay umabot po sa 42 degrees Celsius ang heat index dito po sa Quezon City. Ako, kaya po pala ganun yung pakiramdam natin kanina no, na talagang sobrang init at pawis na pawis po tayo. Kaya naman po no, siguraduhin po natin na kahit hindi po kayo dito sa Quezon City, nasaan man po kayong panig ng bansa, siguraduhin po natin na lagi po tayong handa at ginagawa po natin no, yung mga paalala at reminders po sa atin para ma-lessen na mabawasan po no, yung init na ating nararamdaman. At ayon nga po no sa ating mga eksperto sa QC sa atin din pong QCDRRMO na mapanganib po yung ganitong mataas na heat index sa atin pong katawan ay kapag pumalo po ito ng 42 degrees Celsius pataas. At syempre po no, mas mataas din po yung panganib ng pagkakaroon ng heat related illnesses kaya po ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. At sa tuwing mainit po ang panahon, ang pinakaapektado po diyan yung atin pong mga bata, yung mga sanggol, syempre po no, yung mga senior citizens, gayon din po yung may mga iniinda na rin pong sakit katulad po ng heart disease, diabetes at iba pa po no. Gayon din, syempre po no, yung concern din po natin sa atin pong mga kababayan na nagtatrabaho po sa labas, yung atin pong mga street vendors, mga construction workers, yung atin pong mga drivers, gayon din po no, yung ating mga delivery riders. Kaya naman po no, siguraduhin po natin na talagang uminom po tayo ng sapat na dami ng tubig, iwasan din po no hangga't maaari yung inyong exposure sa araw, at syempre agad pong humingi ng tulong kung sakaling makaranas man po ng mga sintomas sintomas ng heat-related illnesses. At para po dito sa Quezon City, kung meron pong emergency ay maaari po kayong agad na tumawag sa kanilang helpline 122. Muli po no, ang atin pong pag-iingat at paalala po sa ating mga kababayan ngayon po na patuloy po nating nararanasan ang init po ng panahon. Samantala, dito naman po tayo sa ilang mga ulat, impormasyon po na mula pa rin sa atin pong Department of Environment and National DNR National Capital Region. Ito po no, yung mga patuloy pa nilang hakbang, yung kanila pong patuloy na mga programa sa kanila pong efforts na patuloy pong mapreserba at mapangalagaan po ang ating kalikasan. Sa kanila pong ulat, dito po sa kanilang isinagawang Manila Bay Rehabilitation na pinalalim po no, yung kamalayan sa publiko sa pamamagitan po ng kanilang learning from the sea. Muli po no, lagi po nating binibigyang importansya yung patuloy at hakbang po no ng ating DENR para po sa information and education campaign. Napakahalaga po na magkaroon ng tamang impormasyon, napakahalaga po na magkaroon ng tamang kaalaman yung atin pong mga kababayan. At ito pong learning from the sea, isa pong another efforts nila no to give information and to enlighten yung atin pong mga kababayan. Sa gitna nga po ng patuloy na hamon sa kalinisan at kalusugan ng Manila Bay at iba pang coastal ecosystems, mas pinaiigting po ng DNR National Capital Region ang kampanya nito hindi lamang sa paglilinis at rehabilitasyon kundi po sa pagpapalalim din ng kamalayan ng publiko sa pamamagitan po ng aktwal na pagkatuto mula po sa ating mga karagatan na muli po no, yung actual experience, yung first-hand experience po natin sa mga problema, yung mga first-hand experiences po natin sa iba't ibang mga gawain, ito po talaga no, yung pinaka-epektibong paraan upang mas maunawaan at ma-appreciate po natin yung ating kalikasan. At bilang bahagi nga po ng Month of the Ocean 2026, isinagawa po ang Experiential Learning Activity Manila Ocean Park Guided Tour na pinangunahan po ng ating Manila Bay Site Coordinating Management Office, katuwang po Metropolitan Environmental Office West sa Manila Ocean Park. Dinaluhan po ito ng mga kinatawan na mula sa MEO North, East, West at South, gayon din po ng Philippine Wildlife Rangers and Environmental Enforcers, youth organizations at mga out-of-school youth, isa pong malawak na hanay ng mga kalahok na nagsasalamin po no, ng lumalawak na partisipasyon ng iba't ibang sektor sa advokasya ng pangangalaga sa karagatan. Muli po, no, yung makita po natin na mayroon pong representative from different sectors ay talagang mas napapalawak po natin no, yung kaalaman at mas naipaparating po natin yung impormasyon sa mas marami pa po nating kababayan. Sa halip nga po ng traditional na seminar o talakayan lamang, ginamit po yung experiential learning approach upang mas direkta pong maipakita sa mga kalahok ang yaman ng marine biodiversity dito po sa Pilipinas. Sa guided tour, nasaksihan po nila ang iba't ibang marine species at exhibits na nagsisilbi pong konkretong paalala ng halaga ng malusog na karagatan. Sa ating pong Facebook at YouTube live streaming ngayon ay makikita po natin yung mga larawan na ibinahagi po ng DENR-NCR kung saan makikita po natin na talagang first hand mayroon pong actual experience yung atin pong mga participants sa kung ano po yung itinuturo ng atin pong mga focal person. Kasabay nito, naging pagkakataon din ito upang mas maunawaan ang mas malalim na isyu ng polusyon, na hindi tamang pagtatapo ng basura at iba pang gawaing nakakaapekto sa kalagayan ng ating Manila Bay at mga katabing anyong tubig. Ang ganito pong uri ng pagkatuto ay naglalayon pong gawing mas personal at mas konkretong karanasan ng environmental awareness mula po sa simpleng kaalaman tugo sa aktibong pakikilahok sa pangangalaga ng kalikasan. Sa ilalim po ng ating hashtag Battle for Manila Bay, patuloy po na isinusulong ng DNR-NCR ang mas malawak pang rehabilitasyon ng baybayin, hindi lamang po no, sa pisikal na aspeto kundi pati sa pagpapalakas ng kamalayan ng publiko lalo na po ng kabataan na magiging susi po no, sa pangmatagalang proteksyon ng karagatan. Sa bawat pagtingin po sa yamang dagat, hinggit na pinagtitibay ang mensahe na ang pangangalaga sa karagatan ay hindi lamang tungkulin ng iilan, kundi responsibilidad ng bawat mamamayan na umaasa po sa at nabubuhay sa biyayang dulot ng ating karagatan. Muli po, no, yung makita po natin na all ages, may mga bata, gayon din po, no, yung may mga edad na nagpa-participate po, no, sa mga ganitong mga pag-aaral at nito nga pong actual experiences na ito ay mas epektibo po, no, na maipaunawa ang pangangalaga po ng ating kalikasan. No? At bukod po dito, naglunsad din po ang DENR-NCR. At ang Philippine Information Agency, NCR, nag-aisa po, no, para sa environmental awareness sa urban and natural heritage. Sa gitna nga po ng mabilis na urbanisasyon sa Metro Manila, nananatili pong mahalaga ang mga natitirang likasan na espasyo na nagsisilbi pong tahanan ng iba't ibang buhay ilang. Isa nga po dito ang Apugan Cave, isang mahalagang bahagi po ng natural heritage ng NCR na matatagpuan po sa loob ng La Mesa Watershed Reservation. Nakamakailan nga po, no, ay naging sentro ng isang environmental learning activity na pinangunahan po ng DENR National Capital Region kasama ang Philippine Information Agency, NCR. At sa isinagawa nga pong cave tour at orientation, ibinahagi po ng DENR-NCR ang kahalagahan ng cave ecosystems bilang sensitibong bahagi ng kalikasan na may mahalagang papel sa ecological balance, sa biodiversity conservation at environmental sustainability sa urban setting. Muli po, no, tama po yung inyong narinig na sa kabila po ng urbanisasyon, na kabila po, no, ng napakaraming mga gusali at napakarami pong sasakyan dito po sa National Capital Region, ay dito po, no, matatagpuan yung isang kuweba. Ito nga pong Apugan Cave na nandito po, no, sa bahagi po ng Quezon City sa loob po ng La Mesa Watershed. At ito nga po, no, yung patuloy na sinusuri po, no, ng ating DENR para po maging isang ecotourism site. Ito po, no, inaglalayon na sa actual experience, so yung actual po, no, na makita, masilayan po ng ating mga kababayan yung ganda ng ating natural resources, ay mas maipapaunawa po natin yung ating pong immediate need na talagang protektahan at ipreserba po ito. At ito nga po, no, yung mas malalim na mensahe po, no, ng mga ganitong gawain. At sa pangunguna po ng Protected Area Management and the Biodiversity Conservation Section ng Conservation and Development Division, nagkaroon po ng pagkakataon ang ating mga kalahok na personal po na masaksihan ang iba't ibang bahagi ng kuweba at mas maunawaan po ang kahalagahan nito bilang habitat o tahanan po ng iba't ibang wildlife species na patuloy pong nabubuhay kahit sa loob ng highly urbanized landscape dito po sa Metro Manila. Muli po, no, itong mga napapanatili natin na mayamang mga kagubatan at ito nga pong kuweba na ito ay mga tahanan po, no, ng mga wildlife species na patuloy pong naninirahan dito po, no, sa sentro ng urbanisasyon sa Metro Manila. Ipinakita rin po sa naturang aktibidad ang mga kuweba ay hindi lamang po geological formations kundi mahalagang natural systems po na sensitibo sa epekto ng human disturbance, pollution at patuloy na urban expansion. Sa pamamagitan po ng environmental education at experiential learning, layunin po ng DENR-NCR na mas mapalawak po ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng biodiversity conservation at responsableng pangangalaga sa mga natitirang natural ecosystems dito sa lungsod. Mahalaga rin po ang pakikipagtulungan sa information at media partners tulad po ng PIA-NCR upang mas mapalakas ang pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa environmental protection at sustainable environmental management. Sa gitna nga po ng modernisasyon at urban development, nananatiling mahalaga ang pagpapanatili ng mga lugar tulad po nitong Apugan Cave na maging tahimik, ngunit mahalagang paalala na may mga bahagi pa rin ng kalikasan dito po sa Metro Manila. Muli, ito po ay ulat, impormasyon at kwento mula po sa ating DENR National Capital Region. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:41 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green Mindset. Pairali natin.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
3: Sandal mo sana ang ulo mo sa
2: may OPM na rock. Oh!

0: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Set your mind to think green.
9: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
8: Green Mindset.
10: Ang oras po natin, 3:45 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, ay bigyang daan po muna natin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters nationwide. 56 milyon na programa sa bigas. NFA Region 1 at Baguio City mag-aagapay para sa food security ng mga pamilya. Wala po sa Radyo Pilipinas sa Tayug may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
12: Nagsanib puwersa ang National Food Authority Region 1 at pamahalaan lungsod ng Baguio upang tugunan ang lumalalang epekto ng mataas sa presyo ng bilihin sa pamamagitan ng isang 56 million pesos rice distribution project na nakatuon sa mahigit 33,000 na kabahayan sa lungsod. Sa ilalim ng programa, mamamahagi ng libreng sako ng bagong giling na NFA rice sa 33,939 benepisyaryong pamilya bilang bahagi ng mas pinaigting na food security initiative ng LGU at ng NFA Region 1. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, bawat kwalipikadong pamilya makatatanggap ng tigi-isang sako ng bigas na nagkakahalaga ng 1,650 kada sako. Prioridad na mabigyan ng ayuda ang sektor na higit na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities, at minimum wage earners. Nilinaw naman ng CSWDO na hindi kasama sa listahan ng benepisyaryo ang mga kasalukuyan kasalukuyan tumatanggap ng ayuda mula Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Upang matiyak ang maayos at ligtas sa pamamahagi ng ayuda, hinati sa 4 na yugto ang distribution na inaasahang magpapatuloy hanggang Oktubre ngayong taon. Sa unang batch ng implementasyon, nasa 2,550 na kabahayan na nakatanggap ng NFA RISE, habang pinalawig naman hanggang May 31 ang registration period para sa mga residenteng hindi pa nakapagpaparehistro sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
10: Samantala, panibagong exhibit sa National Museum of the Philippines, Zamboanga, nagsisilbing panawagan at inspirasyon upang pangalagaan ang kaligasan. Mula po sa Radyo Pilipina, Zamboanga, may pag-ulat si Justin Bulanon.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
7: Idulunsad ng National Museum of the Philippines Zamboanga ang panibagong temporary exhibit sa Naturang Museo na tinaguri ang Spirit in Nature Celebrating the Biodiversity of Zamboanga Peninsula. Ayon kay Marineth K. Misa mula sa Office of the Director ng Mindanao National Museums, nais niya magsilbing panawagan at inspirasyon para sa publiko ang mga artworks sa natural exhibit upang mas pangalagaan ang kalikasan. Isaan niya itong paraan para ipabatid sa mga bumibisita sa museo na kakabit ng sining ang kalikasan, at ang kalikasan mismo ang nagsisilbing inspirasyon para sa mga alagad ng sining sa pagbuo ng kani-kanilang mga obra. Kasabay ng launching ng Spirit in Nature na exhibit, isinagawa rin ang palagda ng kasunduan sa pagitan ng NFP Zamboanga at ang Universidad de Zamboanga. Dagdag pa ni Misa, layunin ng nilagda ang Memorandum of Agreement na palawigin ang Zamboanga Encounters Exhibit at magkaroon ng kolaborasyon ang dalawang institusyon sa pagsasagwa ng 2026 Regional Heritage Forum. Ang paglunsad ng panibagong temporary exhibit at ang palagda ng MOA ay parehong bahagi ng aktibidad ng NFP Zamboanga ngayong National Heritage Month. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
9: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: At sa pagpapatuloy po ng ating mga kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilan pang kwento at impormasyon mula naman po sa DENR Cordillera Administrative Region. Dito po tayo sa ulat kung saan isa pong agila o isa pong Philippine Serpent Eagle at 8 pang iba't ibang uri po ng rehabilitated birds ang napakawalan po at nakabalik sa kanilang natural na tirahan. Sa ulat nga po ng DENR CAR, makalipas po ang ilang linggo na pag-aalaga po at rehabilitasyon dito po sa Serpent Eagle na pinangalanan pong si Yumaa, at isa nga po itong Philippine Serpent Eagle na kanila pong na-rescue mula po sa Sadanga Mountain Province. Ang muli na nga po nga napakawalan na sa kanilang natural na tirahan, kasama pa po ang 8 ibang ibon na sumailalim din po sa rehabilitasyon ng atin pong DENR Cordillera Administrative Region Wildlife Rehabilitation Center. Ito nga pong Philippine Serpent Eagle na pinangalanan pong si Yumaa Eagle ay in honor po sa Sadanga's ancestral identity and cultural heritage. Ito po ay simbolo ng patuloy na malalim pong koneksyon ng atin pong mga indigenous communities sa atin pong pangangalaga ng kalikasan. Ito pong si Yumaa ay una pong nakita na sugatan na dito po sa may Sadanga bago po ito turn over sa DENR CAR Wildlife Rehabilitation Center para po sa gamutan at sa recovery po ng naturang ibon. At matapos nga po yung monitoring, pagbibigay ng tamang nutrisyon at medical intervention ay naging maayos po no yung kalagayan ni Yumaa at bungkod po sa pagpapanumbalik ng kanyang lakas ay isa din po no sa talagang tiningnan po ng ating mga experts ay yung mabalik po no yung natural survival abilities ng ibon. Na muli po no bukod doon sa lakas at abilidad po no ng naturang ibon yung natural instinct po no yung pagiging yung wild instinct po nito na muli ay kakayanin po nito na mag-survive sa wild. Ito po no yung pinakatitingnan ng ating pong DNR experts sa bago po i-release o muli pong pakawalan yung mga ganito pong rehabilitated wildlife. At bukod nga po dito kaya Yumaa, kabilang din po no sa mga napakawalan at muli pong nakabalik sa wild ang isa pong Philippine hawk eagle, 5 pong Philippine scops owl, isang scale feathered malkoha at isa pong rufous-bellied eagle. Ito nga pong mga naturang ibon na ito no ay kapwa po mga na-rescue matapos po makita na nagtamo ng mga injuries ng hihina o di kaya naman po no ay na-display sa dahil po no sa patuloy na hamon sa banta po no ng mga panghuhuli sa kanila, gayon din yung pagkasira po ng kanilang natural na tirahan. At matapos nga po no yung ilang linggo at buwan na rehabilitasyon, ito po no yung pinakamaganda at good news po no na muli na po silang napakawalan sa wild. Muli po no itong mga ganitong hakbang yung patuloy pong efforts ng ating DNR, katuwang din po yung ating local communities ay pagpapakita po no na posible na mapangalagaan po yung ating wildlife at syempre po no yung patuloy na panawagan po na bukod na sa pangangalaga dito sa wildlife ay yung mapangalagaan din po yung kanilang natural habitat. Muli po, para po makita nyo yung kabuang impormasyon na kabuang datos at syempre po no yung mga larawan din po nitong si Yumaa Eagle at yung iba pa pong mga ibon na pinakawalan, maaari nyo pong bisitahin ang Facebook page ng DENR Cordillera Administrative Region. Gayun din po, no, sundan nyo rin po yung iba pang Facebook pages ng atin pong DENR para po makita nyo yung kanila pong patuloy na efforts sa pangangalaga po ng ating kalikasan. No? At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ng ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga!
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
26: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
25: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626.
26: and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
0: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak.
26: Described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
20: 1278 AM.
13: Beach vacation.
14: Ano tara?
13: Jogging.
14: Ano tara?
13: Hiking.
14: Ano tara?
27: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
28: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
29: Pass tayo dyan!
30: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
31: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
30: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
31: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
30: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
29: Tandaan!
32: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
30: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
33: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
34: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
35: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
36: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
37: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
38: Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
24: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Japanese Emperor Naruhito mayroong espesyal na alala sa o paalala sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
2: Malapit sa puso ni Japanese Emperor Naruhito ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Ito ang ibinahagi ng Japanese leader sa harap ng Philippine delegation sa ginanap na state banquet para sa 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Bago ang ceremonial toast, ibinahagi ni Emperor Naruhito na noong mag-aaral pa lamang ito sa Oxford University, nagkaroon ito ng ilang Pilipinong kaibigan. Sinariwa nito ang pagiging malapit sa mga Pilipino noon na anya nagpakita ng kabutihang loob sa kanya. Katunayan, mayroon anya sila ni Pangulong Marcos na common friends mula sa Oxford. Samantala, ginamit rin ng Emperor ang pagkakataon upang magbalik tanaw sa tulong na ipinaabot ng Pilipinas sa Japan tuwing panahon ng sakuna, partikular na ang 2011 Great East Japan Earthquake at ang 2024 Noto Peninsula Earthquake. Ayon kay Emperor Naruhito, sinemento na ng panahon at magkasamang pagharap sa mga pagsubok ang katatagan ng balikatan ng Pilipinas sa Japan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Senator Erwin Tulfo hindi sang-ayon sa depinisyon ni Senator Robin Padilla ng force majeure para sa panukalang remote voting sa Senado. Para sa buong ulat, narito si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
3: Pinestyon ni Senador Erwin Tulfo ang paggamit ng terminong force majeure bilang dahilan para payagan ang online participation o teleconferencing sa mga sesyon ng Senado. Ito'y matapos sabihin ni Senador Robin Padilla ang mga sitwasyon tulad anya ng gyera sa Middle East, tensyon sa pagitan ng China, Taiwan at El Niño bilang kasama sa mga sakop na

0: Sinfa, Asunción, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, House Trial Spokesperson na pinuna ang panukalang online participation dahil pinapahina nito ang pananagutan at tiwala ng publiko sa proseso. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
3: report. Pinuna ni House Trial Spokesperson at Assistant Minority Leader Reneco ng Kabataan Party List ang panukalang online participation sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ko, hindi dapat humina ang pananagutan at tiwala ng publiko sa proseso dahil sa hakbang. Sinabi ni Ko na mahalaga ang physical na presensya ng mga senator judges upang personal nilang masuri ang mga testigo at kanilang mga sagot sa paglilitis. Dagdag pa ni Ko, dapat personal na dumalo ang mga senator judges dahil nangangailangan ang impeachment trial ng ganap na partisipasyon at hindi lamang remote convenience. Nagbabala rin ang Lady Solon laban sa pagbabago ng Senate rules. Tinukoy rin niya si Senator Ronald Bato de la Rosa at sinabing dapat munang harapin ito ang legal na usapin bago talakayin ang epekto ng Senate rules sa kanyang partisipasyon sa impeachment proceedings. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, bagong kinatawan ng One Tahanan Party List, iprinoklama na ng COMELEC. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
4: Formal nang naiproklama ng Commission on Election ang bagong kinatawan ng One Tahanan Party List ngayong araw ng pangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang proklamasyon ni Elmer Catulpusa bilang bagong kinatawan ng naturang party list. Noong nakarang linggo, nagbitiw sa pwesto ang dalawang kongresista kabilang si Juan Tahanan Party List Representative Nataniela Odocado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Legaspi. Ayon kay Odocado, nagbitiw siya sa pwesto sa personal na dahilan kabilang na ang kanyang kalusugan at pamilya. Nauna nang pumalit si Carla Joseph Legaspi bilang bagong kinatawan ng Pinoy Workers Party List. Wala sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family!
6: Tala kayang makakalikasan!
5: Anything under the sun!
7: Radyo Magazine 1278 AM
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo! Publiko!
8: Radyo Pilipinas!
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
8: Radyo Pilipinas.
16: Tamang impormasyon.
17: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
18: Kabataan, kasama sa usapan.
19: RG!
14: Radyo Magazine 1278.
0: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Isang maaliwalas na araw po sa ating lahat. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw na ito. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para pag-usapan, pagkwentuhan ng ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, At Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ang inyong mga mensahe sa aming email. I-send na yan sa radyomagazine@gmail.com. At syempre, i-download din ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre niyong may da-download. Kaya naman, suportahan po ang iba't ibang radio station under Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang po dyan ang Radyo Magazine. Magandang hapon din sa ating mga kasama sa ating technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Bukod sa maliwalas na panahon, pero yung iba pong lugar sa atin dito sa ating bansa ay nakakaranas nga po pala ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya ingat-ingat po tayong lahat and of course, lalong-lalo na sa ating mga manlalakbay na hindi naman maiiwasan na bumiyahe ngayong araw. Magdala pa rin ng anumang pananggala sa ulan. Nako, dyan na nagsisimula yung ilan sa mga sakit natin pagdating ng panahon ng tag-ulan. Ingat-ingat po tayong lahat. Kaya naman samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, hanggang alas 5 po yan ng hapon. Atin ang simula ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura.
2: Eskultura. Eskultura.

Ngayong araw, mga ka-frenny, baka napapansin nyo po sa ilan sa mga establishmento dito po sa ating mga lugar. Buong bansa po ay ginugunita ang National Flag Days. Highlight natin na days po yan dahil simula po tuwing sumasapit ang May 28. At ito nga sinisimulan itong National Flag Days bilang pagunita po sa anibersaryo ng labanan ng Alapan. Yung unang pangunahing tagumpay ng mga Pilipino na magsimula muli ang himagsikan. At dahil nga sa labis na ikinatuwa natin sa pagkawagayway ni dating Pangulo ng Pilipinas si General Emilio Aguinaldo ng ating pambansang Watawat sa unang pagkakataon sa kanyang himpilan sa kasalukuyang lungsod po natin dyan sa Cavite. And isa rin po itong pagkakataon kung saan parang countdown natin nito yung National Flag Days hanggang sa pagdiriwang po natin sa Araw ng Kalayaan sa darating po yan na June 12. Kaya mostly, yung mga makikita nyo po sa ating mga government offices, yung mga museum, actually naman kahit government and even private institutions, ayan, nagsisimula po silang maglagay ng mga ating pambansang watawat. Kung minsan nga hindi lang isa, kundi pinapalibutan nila. Mostly yung mga museo, makikita po nyo dyan, yung mga museo sa inyong mga lugar na kung saan pinapalibutan nila yung kanilang building ng ating pambansang watawat bilang pagunta nga sa National Flag Days. Maya-maya, mahabang usapin ito kasi patuloy pa rin po nating ipinapaalala sa publiko yung tamang paggamit, tamang pagrespeto, and of course, yung mga dapat iwasan na gawin sa ating pong pambansang watawat. Kasi alam nyo naman po mga ka-frenny, meron pa rin mga report tayong mga nakikita online at mula rin sa pangunguna ng National Historical Commission of the Philippines na marami pa rin po sa atin ang hindi nauunawaan kung gaano kabigat yung dapat nating yung kabigat yung responsibilidad natin bilang Pilipino sa paggalang po sa ating pambansang watawat. Kaya alam niyo mga ka-frenny, ang dami na lang nga pong ginagawang mga isinusulong na programa ang NHCP para mas mailapit natin sa publiko itong mga paalala na dapat po natin actually araw-araw pinapaalalahanan at inaalala. Actually, dapat isinasa puso itong paggalang sa ating watawat. Sa mga nakalipas po na panayam natin patungkol nga sa ating watawat, mostly nga ng kanilang sinasabi, napakalaki at napakabigat po ng responsibilidad natin bilang Pilipino sa pagrespeto at pagpatitindig sa harap ng watawat. Kaya syempre, hinihikayat po tayong lahat na magsabit ng ating pambansang watawat sa kani-kanilang mga tahanan, paaralan at tanggapan hanggang sa araw po yan ng kalayaan, June 12. Diba, mas nakaka-proud syempre kung lahat po tayo magkakaisa at makapaglagay. Kung hindi nyo naman kaya makapaglagay ng maraming watawat, okay lang yan. Basta makapaglagay po tayo ng ating pambansang watawat, even sa ating mga tahanan, pwede po yan. At basta syempre, nasa tamang pagsasaayos, paglalagay po. Lalong-lalo na yung mga kulay. Simula elementarya, itinuturo na po sa atin, sa ating mga paaralan, yung tamang pagsabit ng ating watawat. Yan, iisa-isahin po natin yan. Mahaba-haba pong discussion itong ating gagawin. Ayon nga rin po sa NHCP, ba't ba tayo nabubulod? Bata man o matanda, kinagiliwan na anya nga ng mga panauhin mula sa iba't ibang institusyon at sangay ng pamalahan.
Ito nga isinusulong po ng NHCP ng pagkakaroon po nila ng mascot. At parang muling magbabalik ito, nako, si Yani. Maalala ko, na-introduce din po sa atin yan ni Sir Aljon Conciliado mula po sa history researcher po siya sa NHCP. Kung saan sila po ay naglilibot sa ating mga paaralan, sa ating mga offices para ma-discuss sa bawat mamayan, sa bawat komunidad. Itong ating tinatawag nga na flag, Heraldic Code of the Philippines. Mamaya isa-isahin po natin yan. Kasi mahalaga pa rin po na ma-discuss natin ito. Tulad nga ng sabi ko kanina, marami pa rin po sa atin ang hindi nakakaintindi kung bakit mahalaga na makapagbigay po tayo ng respeto sa ating pambansang Watawat. Pero bago yan, since ngayon po yung National Flag Days at mula po sa pangunguna ng NHCP, ay nagkaroon din po ng ilang selebrasyon o yung red laying ceremony sa ilang mga bantayog po dito sa ating bansa kung saan naginanap ito sa Taal, Batangas. Ganon din sa Rizal Park, Luneta.

0: kung saan kasama din po itong Salute to a Clean Flag Movement sa pagsusulong po sa tamang paggamit ng ating watawat. And kaugnay nga dito sa National Flag Days, eto, isa-isahin natin yung as much as we can na kaya nating ma-discuss ano, regarding po dito sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Eto po ay maaari niyong ma-search or maaari niyo rin po mabasa sa website ng National Historical Commission of the Philippines. Kung sakaling nais yung pagbasihan yung talagang legal basis natin dito sa Flag and Heraldic Code of the Philippines, maaari niyo po yan makita sa kanilang website. Pero ano nga po ba ito? Ito po yung pagrespeto natin sa ating pambansang watawat na kung saan nakapaloob po ito sa Republic Act number 8491 o ito po yung Flag and Heraldic Code of the Philippines. Dito po natin mababasa lahat ng mga dapat gawin, lahat ng mga ipinagbabawal na gawin regarding po sa ating pambansang watawat, yung mga tuwing kailan po siya pwedeng sunugin o di kaya naman actually ito, mabalikan natin diba nitong nakaraan meron palang worn out flag retirement na tinatawag na kung saan hindi po basta-basta tinatapon itong ating mga watawat na nagamit na, lubos na nagamit na, nadumihan or nasira na. Kundi ito po'y dapat sinusunog at ito po'y yung tamang pamamaraan ng tinatawag nating retiro sa ating mga watawat. Yan, nakapaloob po yan dyan sa ating Flag and Heraldic Code of the Philippines. And syempre ito umpisahan natin, nandyan din po yung tamang pag-aangat at pagbaba ng ating watawat na kung saan kapag itinaas po at ibinababa ang ating watawat o habang ito ay dumadaan sa isang parada, ang lahat po ng sibilyan ay dapat huminto. Kaya usually, no, ito makikita natin ilang example na lamang. Kung sakaling meron po tayong mga opisina or tanggapan na nakatayo yung kanilang building sa gilid mismo ng kalsada. At diba meron din po tayong mga kasamahan na nagsasagawa po ng kanilang flag ceremony sa siguro sa space na meron sila malapit sa kalsada. At kung sakali man na mag-play itong ating pambansang awit at kasalukuyang itinataas ang ating pambansang watawat, even ito yung ating mga guards ay kapag alam na nilang magsisimula na itong ating flag ceremony, tinitigil muna, pinapastop muna yung mga sasakyan, ano, even yung sa katabi nga nito na mga daanan para na rin magbigay respeto dito sa ating pambansang watawat. Kaya wag na po kayo magtaka na kung sakali, ha, kung sakaling meron po tayong mga guards na nagpapatigil sa ating mga sasakyan, tapos magtataka kayo, wala namang tumatawid, wala namang nag-U-turn ng mga sasakyan, walang tumatawid ng mga tao, ibig sabihin po niyan, lalong-lalo na pag ito'y nagaganap tuwing umaga, ibig sabihin po niyan ay kasalukuyan pong nagkakaroon ng flag ceremony. Yan po yung ilan sa mga obserbasyon natin, ano, na ganun po ka importante. Yung mga sabi nga nila, 'di ba, smallest observation po natin sa pagbibigay respeto sa ating watawat. Siguro naman na mga ka-frenny, alam niyo naman dapat ang nasa taas ay yung kulay asul at ang nasa baba ay kulay red. Or yung kulay pula, yun, nawala sa isip ko yung Tagalog ng red. Ayan, kasi syempre, kapag naitaas po natin itong kulay pula, ibig sabihin ay tayo po ay nagkakaroon or kasalukuyang nasa digmaan. Pero syempre, tayo naman ay ngayon ay medyo peaceful naman. At wala namang deklarasyon anuman mula sa ikinatataas natin ay patuloy po natin na iwawagayway ang ating watawat na nasa taas po ang kulay asul. Parang maalala ko din, ano, paalala din ng NHCP, ano, na kung sakali man, iiwasan natin po na gamitin yung mga naunang mga flag po natin or even yung mga naunang design na flag kasi nga, hindi na po natin yan ginagamit. Or siguro naman, kung ginagamit man ito sa mga reenactment, lalong-lalo na sa mga paaralan, pwede naman. Pero kung sakali man na ito'y gagamitin sa ilang sa mga opisyal na event na kaganapan. Nako, yan po ang ating iiwasan. E paano nga po ba natin maiingatan itong ating mga pambansang watawat? Siyempre, dapat din malaman natin kailanman hindi dapat sumayad sa lupa itong ating watawat. Ano man, lupa, sahig, tubig. Ano mang bagay sa ibaba nito, hindi po dapat sumayad ang ating watawat. At kung sa... Samantala, ating tanggapin ang pahayag mula sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Yet to come. Honorable members of the Diet, as the Philippines and Japan commemorate 70 years of normalized relations, we look ahead with confidence and purpose. The theme of this milestone, Weaving the Future Together, sets the course for our relationship for the next 70 years. Like threads carefully interlaced, our shared experiences, values, and vision must be directed to come together to form something even stronger and more responsive to the shifting tides of our time. The possibilities before us are vast and are already taking shape. We see this in our growing multi-sectoral engagement on emerging technologies, including in clean energy, artificial intelligence, and space cooperation, ensuring that innovation serves humanity and supports sustainable and inclusive development. There is also significant potential for deeper collaboration between our defense and critical minerals industries, which will not only strengthen our capabilities, but also spur human resource development and technological advancement. Both in substance and in form, we have been laying our bilateral ties as a foundation and a node for expanded cooperation with like-minded partners, including the United States. Within ASEAN, which the Philippines has the honor to chair this year, and to whom Japan has been a long-standing and reliable dialogue partner, we continue to promote a free, open, and inclusive Indo-Pacific. In the United Nations and other multilateral fora, the Philippines and Japan stand together in advancing solutions to global challenges, ranging from climate change and health security to conflict prevention and peace mediation. The opportunities to further deepen our people-to-people ties are endless. Among students, artists, scientists, workers, and communities, making our relationship not only institutional, but profoundly human. Honorable members of the Diet, 7 decades of bilateral relations have brought us milestones and new heights. But the past alone is not what sustains this strategic partnership. Instead, it is heeding the call to keep our eyes trained forward to seek bigger, better things for our people and for our region. In this ever-changing world, with fast-paced technological change and a dynamic geopolitical landscape, there are more new opportunities for cooperation than there are challenges. As natural partners, whose partnership was founded on shared values and principles, we will continue working hand in hand for our common aspiration for a region that is peaceful, secure, and prosperous, and where both the Filipino and Japanese people can succeed and thrive. Our story of choosing to build on goodwill and mutual trust in pursuit of a shared future sends out a strong message that transcends our two countries. Our partnership has reached a pinnacle, but yet we continue to aim for higher summits. Let us strive to become an exemplar of strategic collaboration that inspires pathways to peace, shares opportunities towards common prosperity, and seizes new possibilities that redound to the benefit of our nation, our peoples, and the wider Indo-Pacific region. In these halls, You represent and give voice to the will of the Japanese people, for whom Filipinos hold deep friendship and admiration. It is my hope that with openness to what lies ahead, to new ideas, new horizons, and possibilities yet imagined, the Philippines and Japan may continue to build a future worthy of our shared aspirations. Thank you. Arigato gozaimasu.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Tamang impormasyon.
6: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
5: Kabataan, kasama sa usapan.
7: RG!
8: Radyo Magazine 1278.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
16: Secret, baka agawin mo.
17: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
16: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
18: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
16: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
15: Uy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
18: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala, mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
16: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
18: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
19: World class na tanawin. Explore na natin.
20: Love the Philippines.
19: Likhang sining na proudly Pinoy.
20: Inflex na yan.
19: Radyo Magazine
21: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
22: Pagpapakita ng kaugalian.
23: Paano po?
22: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
24: kahit kailan
22: o saan man, samahang bayanihan.
24: Dito lang sa Iskultura.
22: Tara na sa Iskultura!

At tayo pinagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Merirose Rosero. Sa pagpapatuloy nga ng ating kwentuhan, pinag-uusapan po natin yung mga dapat at hindi dapat gawin sa ating pamansang Watawat. Ngayon pong ating ginugunita ang National Flag Days. Ito, dito na lamang tayo dun sa mga ilan sa mga ipinagbabawal. Ito, paalala po ha, bawal po itong gawing costume o uniforme o i-print bilang disenyo sa mga panyo, punda o unan. Kung maalala niyo po, kung kayo ay active lalo na sa social media, at pinupuna natin lalo na ng mga netizens pag may mga nakitaan kayo, mga content creator o di kaya naman sino man ang magpost na ginamit ito sa mali, lalo na yung gumamit man lang or ginamit ito bilang costume. Talagang napupunta ito agad sa kinauukulang ahensya at kino-call out naman din ito. And of course, lalo naman dito sa ating social media, kapag gagawa po tayo ng poster, ay dapat isaalang-alang po natin na kung nakalapat po yung flag sa ating poster na gagawin online, ay dapat hindi po natin ito malalagyan ng anumang letra, markings, or anything na malalapatan po itong flag. As simple as that. Ito, maalala ko mga ka-friendly, meron tayong mga intern dito. Nako, marami po tayong nagiging intern dito sa ating estasyon sa Radio Magazine. And lagi ko pong itinuturo sa kanila since pinapagawan din natin sila ng ating mga social media content, kasama dyan yung mga poster, na kapag gagamitin ang ating Philippine flag, wag na wag nilang itong lalagyan ng anumang text. As much as they can, dapat ilagay na lamang ito sa baba ng flag or sa taas or anuman, saan man, wag lang mismo sa flag. Kasi mahirap na rin na ma-call out tayo, lalong-lalo na ng NHCP, na makita nila, kapwa government agency din natin, na dapat tayo po ang gumagawa ng mga tama na pamamaraan, lalong-lalo na dito sa paggamit natin ng pambansang Watawan. Kaya kayo ha, itong ating mga Gen Z, yung ating mga bagong henerasyon, na wag basta-basta gagamit ng Philippine flag sa inyong mga content, lalo na kung hindi nyo naman po alam yung mga dapat at hindi dapat gawin. Okay lang naman gamitin, basta wag nyo lang po lalagyan ng kung ano-ano man. Kumbaga, even hawakan nyo man yan, mahawakan nyo man yan o hindi, wag na wag nyo po yan. Gagawa nyo parang matatapalan, parang hard copy at soft copy lang. Yun na lang ang isipin po ninyo. Hard copy man or soft copy man, dapat walang bahid ng kahit ano. Ito, ilang mga key points na lamang, Labag ba sa batas kapag nagsabit or magpakita ng Watawat ng ibang bansa sa ating mga tahanan, tindahan o negosyo? Ayon po sa NHCP, hindi ito labag sa batas. Yung kung sakali man po bukod sa pambansang Watawat natin, meron pa po kayong isinasabit na iba pang Watawat ng ibang bansa, siguro for sure. Okay lang po yan. Hindi naman po yan na labag sa ating batas na Flag and Heraldic Code of the Philippines. Lalong-lalo na kung sakali yung ilang mga opisina po ay hindi lamang mga kapwa Pinoy yung kanilang pinagsisilbihan. Malay nyo naman, yung iba pa nating mga kapwa or kaibigan na ibang bansa. Example na lamang dyan, yung mga embassy natin. So, syempre, bukod pa sa sarili nating Watawat, kailangan din nilang i-promote or isulong yung isa pang culture ng isa pang bansa na kanilang isinusulong. Ito, isa na lang din na katanungan. Labag ba sa batas ang uniforme ng ating mga sundalo na may pambansang Watawat na wari baliktad ang pagkakatahi? Ayan na, actually, madalas po natin yan makita sa ating mga uniform personnel. Yung meron silang badge dito ng ating pambansang Watawat. Tapos mapapansin nyo, magtataka ka talaga. Tapos parang baliktad, Kasi diba usually, nasa left side yung white, tapos nasa right side itong blue at red.
Yung ayon nga po sa NHCP, ang mukhang baliktad na pagkakatahi ng watawat ay hango po sa tradisyong militar ng Estados Unidos na nagmula pa noong kanilang digmaang sibil. Ganito ang posisyon ng watawat upang ipakita ang wari pagtangay o pagtangay nito sa hangin habang matuloy na tumatakbo ang sundalo patungo sa labanan. So iisipin nyo na lang mga ka-frenny na kadikit din ito yung ating kasaysayan. Kung sakali man makita po nyo na ganito, ba't baliktad yung nakikita natin sa mga uniforme ng ating mga sundalo, kapulisan, itong mga nakikita nating pin or badge ng ating pambansang watawat. At para mas maunawaan nyo yung iba pa sa mga dapat nating maintindihan, maaari nyo pong i-search sa ating social media account. Meron pong isinusulong yung NHCP na labag sa batas. Kahit hashtag labag sa batas, i-search nyo lamang yan. Makikita nyo na po yung iba't ibang post, social media content ng NHCP sa mga dapat at hindi dapat gawin sa ating pambansang watawat. Kaya sana po isa puso po natin na itong mga paalala. Kaugnay po yan syempre sa ating pagdiriwang ng National Flag Days. Samantala, ito naman. Bukod sa National Flag Day, syempre, ibabahagi din natin ilan sa mga activities, events, kaugnay sa ating sining, arts, traditions, culture, na related pa rin yan sa ating kasaysayan din. Ito, yung ibinahagi po sa atin ng National Commission for Culture and the Arts, so NCCA. Itong Philippines-Russia celebrate 50 years of diplomatic relations through Russian Ballet Gala at the Metropolitan Theater, kung saan po siyam na internationally acclaimed ballet artist mula po sa Bolshoi Theater at Stanislavski at Nemirovich Danchevko Moscow Academic Music Theater. Huwag na po natin ulitin. Mahirap siya i-pronounce. Ito pong nagdala sa mga manonood ng Pilipinas ng kadakilaan, katumpakan at emosyonal na lalim na tumutukoy sa tradisyon ng ballet sa Russia. Ayan, maraming salamat din syempre sa ilan sa mga Pilipinong nagbigay ng suporta. Syempre yung pakikipagkibigan din natin sa bansang Russia, kung saan ipinakita po nila ang ilan sa kanilang kultura sa pamamagitan ng ballet. At ito po ay ginanap sa Metropolitan Theater na matatagpuan po sa Maynila. Para sa iba pang impormasyon, maaari nyo po itong makita sa official social media account ng NCCA. At ito pa, yung NCCA po kasama ang Russian Embassy sa Manila at ang gobyerno ng Moscow ay nagtanghal nga ng A Tribute to Tchaikovsky, An Evening of Russian Ballet. Kung saan ito pong kaganapan na ito ay inorganisa ng sideline o sa sideline ng Days of Moscow in the Philippines. Mula po yan sa pakikipagtulungan na rin sa local government unit ng Maynila. Samantala, ito, iba pang dapat nating abangan at suportahan. Itong tatlong araw na lamang po at itatanghal na ang Manila Carnival Queens Celebration of Filipino Womanhood, kung saan bilang pagtatapos po sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng pamana, tuwing buwan po yan ng Mayo, itinatangpok ng tanghalang Metropolitan sa pakikipagtulungan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining o NCCA at ng Panasonic Projector or and Display ang Manila Carnival Queens Celebration of Filipino Womanhood. Ang natatanging dula ay isinulat ni Nicolas Pichay sa direksyon ni Rem Zamora at lapat sa orihinal na musika ni Vincent De Jesus. Ito po yung ilan sa mga programa or events na dapat po nating abangan sa Metropolitan Theater. Ayan, tatlong araw na lamang. Kung kasama yung ngayon, no?
Gaganapin po yan nasa Metropolitan Theater. Sana po ay supportahan po natin itong Manila Carnival Queens Celebration of Filipino Womanhood. Samantala, ito naman. Pumunta naman tayo sa Intramuros. Dito pa rin yan sa Maynila. Dito naman sa Manila Cathedral, kung saan sa kaugnay po sa pagdiriwang na or inaabangan nating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa darating na June 12. Kung saan muli pong bubuksan sa publiko ang pinto ng katedral sa darating na June 12 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kung saan magkakaroon po ng libreng access sa Cathedral Crypt, Choir Loft at Roof Deck. Ito po usually kasi hindi nyo to pwedeng puntahan on a regular days dito sa Manila Cathedral. Meron po tayong ilang makikita sa loob na naka-lock o di kaya naman nakasara yung mga gate. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, ay wag natin palampasin na, no, kung meron kayong mga free days. Or actually, itong isang araw din naman, libre yung pagkakataon, eh, mabisita po natin itong Manila Cathedral at kung saan i-open sa publiko itong kanilang, ito yung maganda rin, ano, yung roof deck. Magkakaroon din ng libreng guided tour ng alas 10 ng umaga at alas 3 po ng hapon. Habang magkakaroon po ng pipe organ concert ng alas 9 ng umaga at ng alauna ng hapon. At syempre magkakaroon din ng banal na misa ng alas 7 ng umaga at ng alas 12 ng tanghali. Ayan, abangan natin yan sa darating na June 12. Actually, abangan po natin yung iba pa sa mga ihahanda sa ating mga events. Tulad na lamang nitong open house sa The Manila Cathedral, kaugnay po sa pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan. Maganda din ano, no, makita ng malapitan itong Cathedral Crypt, Choir Loft at Roof Deck.

0: Samantala, ating tanggapin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan mula sa Radyo Pilipinas. Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Tayug. Gandang buntis 2026 sa Binalonan, tampok ang ganda at kahalagahan ng pagiging ina. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Handa nang lumampa ang 19 na naggagandahang buntis mula sa bayan ng Binalonan, Pangasinan para sa patimpalak na gandang buntis 2026 na gaganapin sa May 29. Sa pangungunan ng Rural Health Unit ng Binalonan, layunin ng programa na bigyang pugay hindi lamang ang kagandahan ng mga kalahok kundi maging ang kanilang kumpiyansa, katatagan at mahalagang papel bilang mga ina. Ayon sa mga organizer, higit pa sa corona at pagrampa ang tampok sa patimpalak dahil bibigyan diin din nito ang kahalagahan ng ligtas na pagbubuntis at pangangalaga sa kalusugan ng mag-ina. Ipinakikilala na ng RHU ang 19 na mommies-to-be na magbibigay ningning at inspirasyon sa naturang programa na inaasahang magsisilbing paalala sa komunidad tungkol sa kahalagahan ng maternal health at tamang prenatal care. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan ng Binalonan na sa pamamagitan ng gandang buntis 2026 ay higit pang mapapagawa palakas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pag-aalaga sa mga buntis at sa kanilang dinadalang sanggol. Para sa mga kalahok, ang naturang patimpalak ay hindi lamang selebrasyon ng kagandahan, kundi pagdiriwang din ng himala at makulay na paglalakbay tungo sa pagiging isang ganap na ina. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Samantala, Grand Rifle Day celebration sa lungsod ng Iligan sisimulan ngayong araw sa pagdiriwang ng National Flag Day 2026 hanggang sa Araw ng Kalayaan at Araw ng Iligan. Para sa buong ulat, narito si Dandy Macarambo ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: Sisimulan ngayong araw ang Grand Triple Day Celebration ng Lungsod Iligan sa pangunguna ng pamahalaang lokal. Ito ang National Flag Day o Araw ng Pambansang Watawat. Ipinagdiriwang ngayong araw, Mayo 28 hanggang ika-188 taong araw ng kalayaan sa Hunyo 12, nakatuon sa temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. At ang ika-76 na anibersaryo ng Araw ng Iligan o Iligan City Charter Day sa Hunyo 16, nakaangkla sa temang Iligan at 76, Kabilin, Kagawasan o Kaugmaon o Kultura, Kalayaan at Kinabukasan. Sabay-sabay pinagdiriwang ng pamahalaang lokal ng Lungsod Iligan at mga Iliganon ang tripleng selebrasyong ito na puno ng sigla ng kultura, musika, turismo at iba pang mga aktibidad magbibigay aliw at sigla sa mga mamamayan at bisita ng lungsod. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
5: Tara na sa Eskultura.

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating mga nakaagapay sa technical side, sina Frenny Sam Reyes at Frenny Marisol Malimban. At ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Ingat-ingat po tayong lahat sa ating mga pupuntahan. Muli po ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawa,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
11: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
18: Dagling kaalaman.
19: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa 3 yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa pagkising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
18: Dagling kaalaman.
20: Beach vacation.
21: Ano tara?
20: Jogging.
21: Ano tara?
20: Hiking.
21: Ano tara?
22: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
23: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
21: Pass tayo dyan!
20: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
23: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
20: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
23: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
20: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
21: Tandaan!
23: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
20: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: World League Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
22: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
24: PBS Receiver.
22: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
24: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Impormasyon.
31: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
34: Meron na po tayong kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At magandang hapon po. Welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong hapon. Hapon ng Huwebes. Ngayon ay May 28 na. Gaya po ng dati, puno ng mga magagandang musika ang ating palatuntunan at syempre panarian pa rin ang ilang mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Kahit samahan niyo po ako sa kulang-kulang na oras nating magiging pagtatanghal habang kung ano man ang inyong ginagawa. Pero siyempre, patuloy nyo lang yan basta't hayaan nyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: At talaga namang mainit pa rin ang ating panahon kahit na paminsan-minsan ay nakakaranas na tayo no, ng mga pag-ulan. Dito nga po no, sa atin sa Quezon City, ang heat index pumapalo po ng 42 degrees Celsius. Habang yung may pinakamataas na heat index, diyan po sa Sangley Point sa Cavite City. 47 degrees Celsius yung kanilang heat index. Diyan po sa Naiya sa Pasay City, 44 degrees Celsius. Napakainit. At narito naman po ang magiging lagay ng ating panahon. Nasa labas pa rin po ng ating PARO, Philippine Area of Responsibility, itong tropical storm na si Jiang Mi. At kaninang alas 3 nga po ng hapon, ang lokasyon ng naturang sama ng panahon ay nasa 1,235 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay nito yung maximum sustained winds na 75 kilometers per hour near the center at yung gustiness ng up to 90 kilometers per hour. Tinatahak po nito ang direksyong north-northwestward ng dahan-dahan. Ang Western Visayas, Negros Island, Region Zamboanga Peninsula, Soccsayan, Barm at Palawan, makararanas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Dala po yan naman itong southwesterly wind flow. Na apektado nga no, ang Palawan, ang western sections ng Visayas at Mindanao. Nalalabing bahagi pa po ng Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng trough nitong tropical storm na si Jiang Mi. Tayo po sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa. Bagyang kaulapan hanggang maulap na kalangitan ang ating daranasin na may isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Temperaturang naitala po dito sa Quezon City, pinakamataas 35.3 degrees Celsius. Kaninang alas 2 po ng hapon. Habang yung pinakamababa, 27 degrees Celsius alas 5:30 ng umaga. Mamaya, lulubog na po ang haring araw.

0: letters, and souvenirs.
1: At sa atin pong balitaan, nagresulta sa panibagong investment commitments ang state visit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan matapos mangako ang iba't ibang Japanese companies ng higit 3.4 na bilyong dolyar na investments para sa Pilipinas. Nakuha ang commitment sa sinagawang business roundtable meeting kung saan nakipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese investors at business leaders. Kabilang sa mga sektor na target ng investments ang infrastructure, renewable energy, manufacturing, transportation, digital technology at iba pang strategic industries. Inaasa namang lilikha rin ito ng dagdag na trabaho at economic opportunities para sa mga Pilipino sa mga darating na taon. Ayon sa administrasyon, malaking tulong ang naturang investment pledges upang mapalakas pa ang economic growth at business confidence sa bansa. Samantala, ilang kasunduan din kaugnay ng Intelligent Cities at Smart Life Systems ang nilagdaan sa gitna ng state visit ng Pangulong Marcos sa Japan. Layunin ng mga kasunduan ito na mapahusay ang urban development, digital infrastructure at paggamit ng advanced technology sa mga lungsod sa Pilipinas. Kabilang sa tinututukan ng mas modernong transportation systems, energy efficiency, digital connectivity, at smart public services upang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng pamahalaan na gawing mas modern at technologically connected ang mga pangunahing urban centers sa bansa. Inaasahan ding magbibigay ito ng panibagong oportunidad sa innovation at technology transfer mula sa Japan patungo sa Pilipinas. Meron na po tayong halos 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, tayo po'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
9: king of the road.
8: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang umusog-husog ng konti?
8: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
11: Huwag i-click ang link.
12: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wise na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
18: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
20: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine

0: pinag-uusapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Ito pa rin ang ating letters and souvenirs dito po sa Radyo Magazine. 1278 kHz sa AM Radio. Sa ating balitaan pa rin, muling inilagay sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong Huwebes, May 28, 2026. Yan ay dahil daw sa patuloy na kakulangan sa power supply sa naturang rehiyon. At ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang yellow alert na ito mula pa kaninang alas 3 ng hapon at tatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ibig sabihin, 7 oras na dire-diretsyong naka-yellow alert ang Visayas Grid. Sa talapo ng NGCP, nasa 2,532 megawatts o 2,532 megawatts lamang ang available capacity, habang umabot naman sa 2,388 megawatts ang peak demand. Bukod dyan, higit 1,006 na megawatts ang kasalukuyang unavailable sa grid dahil sa forced outages at derated capacities ng ilang power plants. Sabi pa ng NGCP, nasa 13 planta ang naka-forced outage simula pa ngayong Mayo 2026, habang may isang planta na hindi operational pa mula noong March 2026. Meron din 3 planta na naka-outage mula pa 2025. 2 planta mula pa noong 2024 ang hindi gumagana, 2 mula pa 2023, at isa pang planta na hindi pa rin operational magmula pa noong 2021. Samantala, 14 na iba pang power plants ang kasalukuyang tumatakbo lamang sa derated capacities o yung hindi full capacity ang produksyon. Kabilang daw sa pangunahing dahilan ang pagdedeklara ng yellow alert ngayong araw, yung pagtirik o tripping ng KSPC-2 at yung patuloy na hindi pag-operate ng malalaking coal plants sa Visayas, kabilang yung Therma Visayas Incorporated o TVI-1, TVI-2 at Panay Energy Development Corporation o PEDC-3. Paliwanag ng NGCP, ang yellow alert ay nangangahulugang manipis ang operating margin ng transmission grid at hindi na sapat yung reserbang supply upang matugunan ng contingency requirements sakaling magkaroon pa ng panibagong aberya sa mga planta o doon sa mga transmission lines.

0: 31 and a half minutes, makalipas po ang alas 5 ng hapon, narito muna ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: World class na tanawin! Explore na natin!
2: Love the Philippines!
1: Likhang sining na proudly Pinoy!
2: Influence na yan!
1: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
8: King of the Road.
7: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
1: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
1: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Pilipinas.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
1: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Pilipinas.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
20: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
21: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
20: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
22: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
20: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
23: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
20: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
22: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
23: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
24: Tugtugang chill.
3: Suave.
25: Learning from home na hindi boring.
26: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.

0: Patuloy po kayong nakikinig sa ating Letters and Souvenirs dito po sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 tayo ngayong hapong ito. At kaugnay nga po ng umiiral na yellow alert dyan sa grid sa Visayas. Yung po mga electricity consumers dyan posibleng nangyayari na ngayon o baka naman nakakayanan pa. Posibleng nga raw po no, yung rotational brownout sa inyong lugar ngayong Huwebes. Yan sa advisory po ng National Grid Corporation of the Philippines, mag-i-implement sila ng tinatawag na manual load dropping. Ang resulta po niyan, magkakaroon ng rotational brownouts. At posible yan hanggang alas 9 ng gabi upang ma-maintain daw po yung integrity ng power system. Ang mga apektado po ito, yung VECO, MECO, SEBECO 1, 2, and 3. Yung NEPSI, NOSECO, NORECO 1, NORECO 2, NONECO, ang MORO, MORE, ang AKELCO, ANTECO, CAPELCO, ILECO 1 hanggang 3, ang GIMELCO, BLCI, BOHECO 1 at BOHECO 2. At ang schedule nga po, no, simula pa kanina ng alas 3 ng hapon at posibleng hanggang alas 9 ng gabi, iyan pong posible ring maranasan na rotational brownout sa Visayas grid. Malakas pa rin, kaya ingat po at madulas, no, yung mga kalsada.
1: Natanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: The fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
6: king of the road.
5: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: This is a public service announcement.
1: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
0: Huwag i-click ang link.
1: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
10: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
11: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
10: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
12: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
10: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorse.
2: Radyo Magazine
13: 1278 AM.
14: Marcos Jr. Bilyong-bilyong pisong halaga ng investment pledges mula sa mga kumpanya sa Japan nakuha ni Pangulong Marcos Jr. Kung ano ang magandang epekto niyan sa bawat Pilipino, alamin! Office of the Ombudsman, naghain na ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, at iba pa kaugnay sa issue ng manumaliang flood control projects. Mga kumpirmadong nasuwi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na sa 5. Search and rescue, retrieval at clearing operations sa nasabing lugar, mas pinahiting pa ng mga otoridad. At Tourism Department may handog na libreng tour sa makasaysayang Intramuros para sa mga tinaguriang modern day heroes o overseas Filipino workers.
15: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, target na mas mapalalim at mas mapalawak pang pagtutulungan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership.
14: Ayon sa Pangulo, kapwa magkatulad ang pananaw at pagpapahalaga ng dalawang bansa sa pagsusulong ng bukas at inklusibong rehiyon pagdating sa seguridad.
15: Binigyan din ng Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas matatag na ugnayan ng dalawang bansa para sa iba't ibang aspeto sa Indo-Pacific region. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
16: Aabot sa pinakamataas na antas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Iyan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pakikilahok sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League o JPPFL sa Tokyo. Sinabi

0: mas mapapalalim at mapapalawak ang pagtutulungan sa iba't ibang larangan. Kinilala rin ng Pangulo ang aktibong pakikipagtulungan ng Japan pagdating sa regional cooperation sa ASEAN, pati na ang ambag nito sa pagsusulong ng katatagan at pag-unlad sa Indo-Pacific.
1: Japan's contributions to regional security strengthen our collective peace and resilience across the region. Equally significant are Japan's initiatives in advancing economic security, especially in strengthening supply chains, promoting technological innovation while ensuring that new advancements are used ethically and responsibly for the good of humanity, and safeguarding critical industries in an interconnected and an interdependent global economy.
0: Sa usapin naman ng seguridad, iginiit ng Pangulo na magkatulad ang pananaw at pagpapahalaga ng Pilipinas at Japan sa pagsusulong ng isang malaya, bukas at inklusibong rehiyon. Hindi dapat anya mailagay sa panganib o maantala ang mga daluyang pandagat ng mundo dahil mahalaga ang mga ito sa pagpapanatili ng pandaigdigang kalakalan at katatagang pang-ekonomiya.
1: Our growing collaboration in this area is operationalized through agreements such as the Reciprocal Access Agreement and the Acquisition and Cross-Servicing Agreement. The Philippines' designation as a recipient of the Official Security Assistance Program for the third consecutive year continues to contribute to our country's maritime domain awareness and our overall maritime security.
0: Nananatili rin ayon sa Pangulo ang matibay na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan, lalo't isa ang Japan sa pinakamahalagang katuwang ng bansa sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din sa pagbibigay ng development assistance.
1: We continue to fortify and position our economic partnership for the future through our bilateral economic partnership agreement, which will mark its 20th anniversary this September, as well as through the Philippines' prospective accession to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership with Japan's valued support.
0: Samantala, sa state banquet na inihanda ng Japan Imperial Couple, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas matatag na ugnayan ng Pilipinas at Japan para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Tiniyak rin niya ang patuloy na pagpapalalim ng strategic partnership ng dalawang bansa, lalo na sa seguridad sa karagatan, ekonomiya, enerhiya, teknolohiya at infrastruktura.
1: Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on.
0: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas.
2: Inaasahang lalakas pa ang ekonomiya ng bansa matapos na makuha ng Pilipinas ang bilyong-bilyong halaga ng investment pledges sa pagsimula pa lang ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
0: Aabot sa $3.4 billion o 210 billion pesos ang halaga ng investment pledges na nakuha ng Pilipinas matapos ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa high-level roundtable meeting kasama ang top Japanese business executives bilang bahagi ng kanyang apat na araw na state visit sa Japan. Ito ay inaasahang magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Mapapalawak din ito ang kapasidad ng mga lokal na industriya at lilikha ng libu-libong dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, patunay ito ng malakas na kumpiyansa ng Japan hindi lamang sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, kundi pati sa mas malaking potensyal nito sa mga susunod na taon.
1: The participation in this room of Japan's most respected industry leaders representing trading houses, financial institutions, manufacturing champions, technology firms, service groups, it speaks for itself. It is not just attendance, it is confidence. Confidence in the Philippine economy today, and even more importantly, confidence in what the Philippines can become.
0: Iginiit din ng Pangulo na mahalaga ang puwersa sa paglago ng ekonomiya ang kalakal at turismo, kasabay ng pangakong patuloy na pagpapabuti ng pamahalaan sa mga sistema para sa mabilis na paglalagak ng pamumuhunan sa Pilipinas.
1: To our Japanese partners, many of you have been with us for decades. You did not wait for certainty, you helped create it. We will continue to strengthen our economy, improve our systems, and build an environment where your investment

0: not just enter the Philippines, but grow, succeed, and endure in the Philippines. Because our goal is not short-term growth. It is shared prosperity across many generations.
1: Ipinunto pa niya na layunin ng Pilipinas ang pangmatagalang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon, kasabay ng mas matatag na partnership sa Japan. Pinasalamatan din niya ang mga Japanese investor na kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas sa patuloy nilang tiwala sa ekonomiya at sa pagtulong na makalikha ng dekalidad na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino at mga lokal na industriya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies. Layunin ng mga kasunduan kasama ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology at AI-Driven Infrastructure. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa innovation-driven growth, mas malawak na financial inclusion, at pagbuo ng mas matalino at konektadong mga komunidad para sa mga Pilipino.
2: They will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that.
1: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Naging tulay para sa malalim na pagkakaibigan at diplomasya ng Pilipinas at Japan ang inihandang state banquet ng Japan royal couple para sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clong Fajardo.
4: Sa likod ng mataimtim at formal na hapunan o state banquet na inihanda ni Japan Emperor Naruhito at Empress Masako para sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Japan, nang ibabaw ang malalim na mensahe ng pagkakaibigan at diplomasya ng Pilipinas at Japan.
5: Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on.
4: Lalo pang napagtibay ang kooperasyon sa pagpapalakas ng seguridad, ekonomiya at pagtutulungan ng dalawang bansa. At sa gabing yon, bumalik ang alaalang habang buhay ng nakaupit sa puso't isipan ni Pangulong Marcos at Emperor Naruhito. Ayon kay Emperor Naruhito na ang Pilipinas ang kauna-unahang bansang kanyang napuntahan sa labas ng Japan. Mula sa isang maikling pagbisita sa Maynila, binalikan din ng Emperor ang kanyang panahon sa Oxford University. Kabilang ang mga pagkakaroon ng malapit na kaibigang Pilipino na nagpakita ng kabutihan sa kanya. Pati ang pakikipag-usap noon ng Japan Head of State kay Pangulong Marcos, pagkakaroon ng kaparehong mga kaibigan at pang-araw-araw na buhay sa Oxford. Ginunita rin ng Emperor ang matagal ng ugnayan ng pamilyang Marcos sa Japan. Mula sa state visit ng pamilyang Marcos sa Japan noong 1966, 1977 at ngayong 2026. Noong 1970 Osaka Expo hanggang sa muling pagdalo ng presidente sa 2025 Expo. Higit pa sa isang pagtitipon para sa Japan Emperor, naging tulay ito para mapalapit pa at mamukadkad ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Tulad ng sinabi ni Pangulong Marcos na palaging maaasahan ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon ng dalawang bansa. Pinasalamatan ni Emperor Naruhito ang tulong na ipinaabot ng Pilipinas nang tumama ang 2011 Great East Japan Earthquake at 2024 Noto Peninsula Earthquake ang ugnayan ng Pilipinas at Japan, inukit ng pagkakaibigan at diplomasya, pinatatag ng kooperasyon at lalo pang titibay dahil sa pagkakaisa ng dalawang bansa. Clong Fajardo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamunuan ng Furukawa Electric Company Limited para talakayin ang planong expansion ng kumpanya sa Pilipinas. Layunin ng proyekto na palakasin ang produksyon ng mga advanced heat sink modules at thermal management products na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Ang planong expansion ay suporta sa layunin ng Pilipinas na maging business hub para sa advanced electronic semiconductor-related manufacturing at digital infrastructure supply chains. Natalakay din sa pulong ang pagpapalakas ng kooperasyon sa technology transfer, workforce development, supplier development at advanced manufacturing capabilities sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Nagkaroon din ng pulong ang Pangulo sa Sumitomo Electric Industries Limited na may plano ring mag-expand sa Laguna para naman sa paggawa ng flexible printed circuits at surface mount technology assembly products. Inaasahang mapapalakas nito ang papel ng Pilipinas sa global electronics maging sa advanced industrial supply chains sa harap ng mataas na demand ng electric vehicles, AI-related electronics at advanced telecommunications equipment.
3: Sinabi ng Malacanang na malaki ang papel ng ipinatutupad na kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katiwalian para makahikayat ng mas maraming Japanese investors sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas tumataas ang tiwala ng mga negosyante sa bansa dahil sa mga umiiral na mga reforma kabilang na ang pag-streamline na proseso sa gobyerno. Kaugnay niyan, sinabi din ni Philippine Ambassador to Japan Maylene Garcia Alano na maraming Japanese investors ang napupunta sa embahada at trade office para magtanong kung paano makapagnegosyo sa Pilipinas. Noong nakaraang taon, umabot sa halos 15 billion pesos ang naitalang bago at expanded projects ng Japanese firm sa bansa sa loob ng 9 na buwan patay po yun sa datos ng Philippine Economic Zone Authority.
7: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. In the past visits of the president, they have been able to meet with him and express confidence. And in fact, we have seen the investments continue to come into the Philippines.
3: Samantala, iginiit ng Senate Minority Bloc na ipagpapatuloy nila ang pagdedebate at pag-question sa panukalang remote participation at voting sa mga pagdinig at posibleng dalhin ang isyu sa Korte Suprema. Yan ang ulit ni Bernard Ferrer.
8: Tinawag ni Senador Panfilo Pinglacson isang unforced error ang pag-asama ng mga Singalo sa ibang bansa sa ilalim ng force majeure para bigyan katwiran ang remote participation at voting sa mga pagdinig ng Senado. Tinutukoy ni Lacson ang isang social media post ni Senador Robin Padilla na nagtanong kung maaari bang maituring na force majeure ang digmaan sa Middle East at ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon kay Lacson, malinaw sa rules of the Senate na tanging sa mga sitwasyong may force majeure o national emergency, pinapay ng virtual participation ng mga senador. Samantala, iginit ng minority bloc na ipagpapatuloy nila ang pagdedebate at pagtatanong sa mga panukala ng majority bloc at posible rin umano nilang dalhin ang isyu sa Korte Suprema. Ayon kay Lacson, sa klaw ng Section 24 ng Rules of the Senate, ang motion ni Senador Rodante Marcoleta na ang mga usaping in-refer sa mga komite ay dapat talakayin, pagpasyahan at gawa ng ulat ng nasabing komite. Binigyan din niya na na-refer na ang motion sa Committee on Rules na hindi pa anya nabubuo dahil wala pa itong chairman at mga miyembro matapos ang pagbabago ng liderato noong May 11. Dagdag pa ni Lacson, hindi maaaring gamitin ang Section 136 na binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil na-refer ng motion sa Committee on Rules. Sinabi rin ni Lacson na maaaring makialam ang Korte Suprema kapag may grave abuse of discretion. Hindi rin anya sinasantabi ng minority ang posibilidad ng panibagong walkout sa sesyon kung kakailanganin. Samantala, naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na premeditated o planado ang naging walkout ng ilang senador para makaiwas sa debate sa plenaryo. Para kay Marcoleta, ang pag-iwas sa debate ay pagtalikod sa mandato ng taong bayan. Bernard Fred para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Maring ito ang magandang panahon para masuri ng taong bayan ang tunay na nagtatrabahong leader sa gitna ng isyu at ingay sa politika ayon sa Malacanang. Sa kabila nito, sinabi ng palasyo na katutok ang Pangulo sa tuloy-tuloy na pagtulong sa nangangailangang Pilipino. Yan ang ulat ni Clizel Pardilla.
9: Hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panuntunan ng Senado sa paglilitis impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na pahintulutan ang mga senador na lumahok sa mga sesyon online na naging mitya pa ng pag-walk out ng minority bloc.
10: Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. So ito ay talaga malaking question, although noong parating sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito ang hihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito.
9: Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, pinayagan lamang ang digital conference noong pandemya. Dati na rin hiniling noon ni mamamayang Liberal Party List Representative at dating Senador Laila De Lima ang digital participation noong nakapit siya habang naghihintay ng resolusyon sa kasong kriminal na kinaharap noon. Pero tinanggihan ang mambabatas, kaya giit ng palasyo.
10: Dapat din siguro malaman nila na mahirap magkaroon ng online voting kung wala ang tao mismo sa mga pagpupulong at pagkakaroon ng diskusyon. Ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili.
9: Samantala, binigyan diin ang Malacanang na hindi sa numero ng mga survey pero sa trabaho nakatutok si Pangulong Marcos. Partikular na rito ang walang patid na pagtulong sa mga labis na apektado ng mahal na presyo ng langis.
10: Patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan.
9: Kalaizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Natukoy na umano ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iba pang kasagbuhat sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Yan ang ulat ni Ryan Lisigas.
11: Bulabugin ng sunod-sunod na putok ng baril ang loob ng Senado. Ang naganap na komisyon, nag-iwan ng malaking tanong sa publiko. Ano ang punot-dulo nito? Para sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, bahagi ng plano sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagpapakawala ng higit 40 bala ng USAA.
12: Two incidents po yan.
13: Yes.
12: They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. And I do not want to preempt yung findings po ng Department of Justice.
11: At habang gumugulong ang investigasyon, mas nadidiin pa ang pangalan ni Senator Robin Padilla. Ayon sa PNP-CIDG, pinagplanuhang maigi ang pagpuslit kay De La Rosa. Katunayan, bukod sa sinakyan nitong puting SUV, may ilang backup car din daw sa labas ng Senado.
12: By indispensable cooperation, it will not happen without him.
11: Tukoy na rin ng CIDG ang 6 na individual na kasagwat ni Padilla sa pagplano at pagpapalis kay Bato. Kabilang dito, ang security officer ni Padilla na dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kilala na rin ang may-ari ng pick-up na nagsilbing security at backup ng sinakyan ng mambabatas.
12: Yes, the backup car is a pickup vehicle. The number of occupants is operationally, I cannot reveal. But all throughout ng pag-traverse nila papunta doon sa mga destination, baka po ito.
11: Kaugnay nito, nairekomenda na ng CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa 6 na individual.
14: Kahapon sinalakay ng mga operatiba ng NBI at ang CIDG ang 4 na bahay sa Pampanga, Bulacan at Paranaque na pinaniniwala ang pinagtataguan ni Dela Rosa. Pero wala ni anino ng senador ang inabutan ng mga otoridad. Samantalang pumalag naman ang CIDG sa mga nagsasabing walang dalang warrant of arrest ang mga otoridad na nagsagawa ng operasyon kahapon.
11: Samantala, naisilbi na ng Regional Civil Security Unit 11 at Police Regional Office 11 ang letter of revocation para sa mga lisensya ng baril ni Senator De La Rosa. Tinanggap ito ng legal representative ng senador na si Attorney Vicente Adrian Pajaro. Sinabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, sakaling mabigo ang kampo ni De La Rosa na maisurrender ang kanyang 117 mga armas sa kapalamang maglulunsad ng operasyon ang PNP. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Naghain ang kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa kaugnay ng issue sa maanomalyang flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
13: Nagsampa na ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng DPWH NCR kaugnay ng flood control scandal. Mula dito, dalawang counts ng graft ang kinakaharap ni Estrada at Bonoan. Ito'y matapos makitaan ng Office of the Ombudsman ng probable cause na sampahan ng kaso ang mga ito. Ito'y kasunod na rin ng isinagawang independent evaluation sa naging investigasyon ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works and Bid Rigging Task Force. Kasama rin sa kinasuhan ay sina DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at DPWH NCR District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ang mga kaso mula sa mga illegal na budget insertions at project allocations sa DPWH infrastructure portfolio para sa fiscal year 2025.
15: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks.
13: Anya, aabot sa 573 million pesos ang halaga ng na-deliver kay Estrada. Pagdating sa inilabas na certificate ng Legislative Budget Research and Monitoring Office ng Senado, kaugnay sa kawalan ng budget insertion ni Estrada.
15: However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process wherein insertions may be made in a layered method.
13: Ito na ang ikatlong plunder case na isinampa laban kay Senator Jinggoy Estrada. Una noong 2001 kaugnay ng Weting Paiwala, pangalawa noong 2014 kaugnay ng issue ng PEDAP scam kung saan parehong na-acquit si Estrada, at ngayon pangatlo kaugnay naman ng issue ng flood control projects. Ang mga kaso naman laban kay yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ay formal lang na-dismiss kasunod ng pagpanaw nito. Habang tinanggal na mula sa kaso si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara at DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia, kasunod na rin na mapasama ang mga ito sa Witness Protection Program.
15: I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
13: Kasunod ng isinagawang rockwall na punta sa 5th Division ng Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Estrada at iba pa. Habang nairapol naman sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan ang tig-isang count ng kasong graft na isinampa ng Office of the Ombudsman. Walang inarekomendang piyansa ang ahensya habang hihiling naman ng hold departure order laban sa mga respondents sa kaso. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Sa pahayag ni Senador Estrada, titingnan ng kanyang kampo ang lahat ng legal na remedy. Anya, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa naging proseso.
16: Sa iba pang balita, libo-libong pamilya sa Santo Domingo Albay ang nakinabang sa Bigay Bigas Masa Program ng Pamahalaan. Yan ang ulat ni Helen Balea ng Radyo Pilipinas Albay.
17: Malaking ginhawa para sa mga solo parent tulad ni Ate Marlene ng Santo Domingo Albay ang makatanggap ng libreng bigas mula sa pamahalaan. Todo pasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil bukod sa libreng bigas, nakasama ang kanyang anak sa mga benepisyaryo ng bagong Pilipinas Merit Scholarship Program ng Pangulo.
18: Maraming salamat po sa tulong mo, Pangulong Marcos. Pero nasabihan na po kami yung 20K na ibibigay sa mga bawat pamilya makapagtapos ang isang estudyante. Sa tulong po ni BBM, nakamit po namin yon. Maraming salamat po sa inyo, Pangulong Marcos.
17: Isa lamang si Ate Marlene sa mahigit 1,700 na benepisyaryo ng Bigay Bigas Masa Program kung saan nakatanggap sila ng tig 10 kilo ng bigas. Pinondohan ito sa ilalim ng Local Government Support Fund na may kabuang halaga na 137 million pesos. Kasabay nito, formal na ring inilunsad sa bayan ng Santo Domingo ang 20 pesos kada kilong bigas ng pamahalaan kung saan prioridad ang mga senior citizen, persons with disability, solo parents at iba pang kabilang bilang sa vulnerable sectors. Isa si Nanay Salome, isang magsasaka at senior citizen na rehistrado sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA sa mga nabigyang prioridad sa bintahan ng murang bigas.
18: Sa pamamagitan ng RSBSA, i-display mo lang yung sa iyong katibayan na isa kang farmers, maa-avail mo ang isang sakong bigas na halagang 1,000. Kaya malaking-malaking tulong ng BBM sa mga magsasaka.
17: Lubos din ang pasasalamat ng Santo Domingo LGU sa national government dahil maraming residente rito ang natutulungan ng mga ganitong programa.
19: Ini po hali sa tabang na nasyonal sa LGSF at sa tuyang padabang presidente Ferdinand Marcos. So nagpapasalamat po kita. Igwa po kita beneficiaries na 1,723 kung di po ako masala. Igwa po kita din bagas na bibenta 20 pesos. Igwa kita kaining nasa 1,500 sacks of rice.
17: Kabilang ang bayan ng Santo Domingo sa 18 bagong redemption outlets ng Benting Bigas Program sa Albay matapos ang dialogo ng National Food Authority o NFA Bicol at ng pamahalang panlalawigan ng Albay upang mapalawak ang akses ng mga Albayano sa abot-kayang bigas. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Helen Balea ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mahigit 1,500 hektaryang sakahan sa Sultan Kudarat ang mabibigyan muli ng patubig sa pamamagitan ng 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration. Ito ang ulat ni Oliver Rivera ng Philippine Information Agency SOCSARGEN.
20: Pag-asa ang muling dumadaloy sa mga magsasaka sa Lutayan Sultan Kudarat kasabay ng pagbabalik ng patubig sa kanilang mga palayan matapos makompleto ang rehabilitasyon ng Antong Dam Irrigation System. Ang 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang nagpanumbalik sa patubig ng higit sa 1,500 hektarya ng sakahan na matagal nang nawalan na maaasahang supply ng tubig matapos masira ang dam ng mga pagbaha at bagyo noong 2021 at 2022.
21: As far as the system is concerned, operational na siya and magsisimula na sila ng patubig ngayong Mayo.
20: Kabilang sa proyekto ang diversion dam, protection dikes, mga kanal at access roads upang mapabilis at maging epesyente ang daloy ng tubig papunta sa mga sakahan.
22: This is a legacy program na pinagmamalaki ng buong lalawigin ng Sultan Kudarat at ng Region 12. Kaya it is a program na dapat nating ipagmalaki dahil ito po ay nakakatulong sa libo-libo natin mga farmers. Ito po ay alinsunod sa ating programa na food security na kahit ano mangyari, may El Nino o bagyo, meron pa rin tubig na maayos para sa ating mga magsasaka.
20: Ayon sa NIA, ang proyektong ito ay alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa pagpapalakas ng sistema ng irigasyon sa bansa upang masuportahan ang produksyon sa agrikultura. Mula dito sa Sultan Kudarat, para sa Integrated State Media, Oliver Rivera ng Philippine Information Agency, SOCSARGEN.
16: Samantala, binabantay ng pag-asa ang tropical storm na may international name na Jangwi. Natawagin niyang Gomeng oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Posible naman ang magkaroon ng malalakas na pag-ulan dahil sa inaasang pagpasok ng habagat season kasabay ng namumuon na El Nino sa bansa. Inaasahan ding maapektuhan ang Western Luzon sa bahagi ng Nimaropa at sa may Iloilo area. Samantala, magkakaroon naman ng mga biglaang pagbuhos ng ulan na posibleng magdulot ng mga flash flood lalo na sa mabababang lugar sa bansa. Dagdag pa rito, batay po sa monitoring ng pag-asa, posibleng magkaroon ng kakulangan sa tubig ulan at magkaroon ng tagtuyot ngayong Nobyembre. Nagkaroon naman ng coordination meeting sa national government kasama ang concerned agencies para sa strategic action plan at paghanda para sa mga inaasang epekto ng El Nino at ulan.
18: Po ay lagi po tayong makinig at lagi maging ready at lagi po nakaantabay sa lahat-lahat po ng mga advisory at mga latest updates coming from PAGASA and mga iba ang mga authoritative po na mga government agencies po natin. And also makilahok po tayo at lagi po tayong makikinig at susunod sa mga panuntunan na ibinibigay ng ating mga LGUs. And also in our own way, so yung pong pag-iingat sa mga tubig baha kapag meron po tayong mga heavy rainfall event. So, magdala pa rin ng payong baka nangga sa init at saka po sa ulan natin.
16: Maganda.
3: maganda po sa patuloy na maulang panahon, lalo na this weekend sa Mindanao at Northern Luzon. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Western Visayas, Negros Island at Zamboanga Peninsula, Sokcergen, Barm at dito rin sa bahagi ng Palawan. Alerto po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinalalakas din ng bagyo ang southwesterlies. Ayon sa PAGASA, ang tropical storm ay posibleng pumasok ng PAR anumang oras ngayong gabi o mamayang madaling araw at tatawagin itong bagyong Dome. Nagdadala ang trough o buntot nito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ayon po sa PAGASA, tinatayang magsisimula na ang tag-ulan o onset ng rainy season within this week o sa unang linggo ng Hunyo. Ngayon, silipin naman natin ang track ng bagyo. Nakikitang nilihis ang bagyo, papalayo ng ating bansa. Pero ayon sa PAGASA, magpapaulan naman ang track ng bagyo sa northern section ng Luzon. Pagsapit po yan sa araw ng Sabado. Lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes hanggang Martes. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naiang Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius ang heat index at sa Quezon City maaring tumaas naman sa 43 degrees Celsius at sa Naiya ay maaring tumaas sa 43. Base sa heat index forecast ng PAGASA, abot sa mahigit 50 lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point sa Cavite. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 at 43 degrees Celsius na heat index bukas ng hapon. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Sa mga nakabakasyon sa huling weekend ng summer, ito na po ang beach weather forecast. Keep safe and stay hydrated at laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood
0: ang manggagawa para mabigyan ng kaukulang tulong.
1: Kaya natin talagang sinisikapan namin na hanapin itong mga bata. Kasi kapag talagang nakikita namin na nag-child labor ito dahil talaga sa kahirapan, then they are our priority beneficiaries. It's either dito sa mga emergency employment natin o kaya ipasok natin sila sa livelihood assistance, mga ganyan. O kung yung mga anak naman nila ay nag-aaral, then kung gusto nila, then they avail of the summer job.
0: Bukod pa sa tulong na ipagkakaloob sa mga bata, nagkakaloob ang DOLE ng tulong sa mga kwalipikadong pamilya para hindi na pwersadong magtrabaho ang kanilang mga anak at tutukan na lamang ang kanilang pag-aaral.
1: So far, marami naman din tayong nabibigyan ng mga assistance, ito nga sa tupad o kaya sa livelihood. At ayun ang ano namin, parang bargaining agreement namin na, okay, the government will give you assistance, pero huwag mo nang patrabahuin yung anak mo beyond the number of hours or i-control mo yung pagbubuhat ng mga mabibigat, yung mga ganyan.
0: Sa ngayon, nagsasagawa ang DOLE ng profiling sa mga kabilang sa child labor. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Matagumpay na nailipat ng Department of Environment and Natural Resources ay 40 puno sa bago nitong lokasyon para matiyak na hindi ito mapababayaan sa kabila ng mga pangmodernisasyong proyekto. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Naglunsad ng transplanting operation ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa 20 punong naras sa Hidden Garden, Manila ngayong araw. Binangunahan ni Assistant Secretary Norlito Eneran at Regional Executive Director Michael Drake Matias ang paglilipat sa mga punong bahagi ng Air Earth Ball mula sa Quirino Avenue. Ang hakbang na ito ay pinatupad bilang environmental safeguard measure ng kagawaran para sa mga buhay na punong apektado ng infrastructure at development projects. Sa kasalukuyan ay nasa 40 puno na ang matagumpay na nailipat ng kagawaran sa mga bagong lokasyon gaya ng Intramuros, Philpho Center Island at Hidden Garden. Ginagamitan ng rooting hormone ng mga inilipat na puno upang mapataas ang tsansa ng survival rate nito sa tinatayang nasa 90%. Ipinaliwanag ni Forester Arturo Calderon ang matinding technical assessment na isinasagawa ng kagawaran para malaman kung anong mga puno ang ligtas na may earth ball.
4: Based sa assessment na ginawa ng mga aming technical staff who conducted the inventory, some of the trees are damaged.

0: damage, may mga damage na po sa mismong puno. That's why, yun po, na-recommend na po siya for cutting.
1: Samantala, nakatuto ang mga forester at eksperto upang masiguro ang tama at ligtas na proseso ng paghuhukay, pagbabiyahe at pagtatanim ng mga puno. Alinsunod sa mitigation policy ng DENR, ipinatutupad ang 1:100 replacement ratio kung saan higit 50,000 na native seedlings ang itatanim, kapalit ng mga apektadong puno.
0: Mataas yung ating replacement dito, 1:100. Kaya out of the 600 plus na trees na affected, meron tayong itatanim na 50,700 trees. Yun ang kapalit niya.
1: Binigyang diin ang kagawaran na mahigpit ang kanilang mga environmental impact mitigating measures para hindi mapabayaan ang mga replanting program ng pamahalaan.
0: Yeah, well, ang concentration namin ngayon is dun sa rehab, okay? Dun sa pag-make sure that the mitigating measures are in place. Meaning, may naputol tayong puno, hindi natin pababayaan na yung replanting ay hindi mangyari.
1: Naghahanda na rin ang kagawaran sa pagdating ng tag-ulan para masiguro na maiiwasan ang mga malalang pagbaha sa pamamagitan ng paglilinis ng mga drainage system at patuloy na reforestation. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Libreng tour o pamamasyal sa Intramuros, alok yan ng Department of Tourism para sa overseas Filipino workers na nagbabalik bansa at kanilang mga pamilya. Yan ang ulat ni Cleisel Pardilla.
3: Masipag, mahusay at disiplinado sa trabaho. Ganyan ang ating mga OFW na in demand saan man panig ng mundo. Pero awat muna sa 9 to 5, gig at hustle. Sabi nga nila, let's chill, wonder and rustle. Presenting ang alok ng Department of Tourism na Pasyal Pamilya. Ang bida, ang ating mga OFW na balik bansa. Layo ng DOT na bigyang pugay ang ating mga modern-day heroes sa pamamagitan ng libreng tour sa Intramuros, Maynila.
4: Ang sarap ng pakiramdam kasi parang ngayon lang ako nakalaya na masarap pala magpasyal-pasyal.
3: Tampok sa Pasyal Pamilya ang libreng tour sa mga heritage attractions tulad ng Sentro de Turismo. Para kang nag-time machine ng panahon ng Kastila. Makikita kasi ang mga Spanish era inspired architectures, historical at cultural display. Kasama rin sa tour ang makasaysayang Fort Santiago. Spot dito ang footsteps trail ni Dr. Jose Rizal, dungeons, mga lumang kanyon at ruins. Sumasalamin sa kwento noong digmaan, kapayanihan at pagmamahal ng mga Pilipino sa ating bayan.
5: Dati kasi pag pumapunta kami dito, picture-picture lang, picture-picture, tapos sabay-uwi. Eh ngayon may mapupulot ka na kaalaman sa ating history. Salamat po sa opportunity na to, especially sa ating Pangulo na si PBBM.
3: Nais ng DOT na hindi lamang iparamdam sa mga OFW ang pagpapahalaga, pasiyahin at ipakilala ang mayamang kasaysayan ng bansa. Magtatagal ang Pasyal Pamilya hanggang May 31. Open to all OFWs at returning migrant workers. Pwedeng magsama ng 4 companions. Kaya naman, tara na, ipasyal na ang pamilya. Cleisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Professional basketball player na si Kai Soto at aktres na si Rere Madrid ikinasal na. Samantala, relasyon ng aktor na si Jake Cuenca at beauty queen na si Rabia Mateo. Kumpirmado na. Narito ang ulat.
7: Definitely with her.
8: Yan ang sagot ni Jake Cuenca sa isang panayam kamakailan nang tanungin kung nakikita niya ang marriage sa relasyon nila with beauty queen Rabia Mateo. Nitong linggo, kinumpirma na aktor na si Jake Cuenca no official na sila ni Rabia. Kwento niya na nangyari ang lahat sa trip nila sa Hong Kong. Tinanong niya si Rabia if they can be official matapos ang 3 buwan ng pag-date. Noong panahon din na yon, nakumpirma rin ang pagtanggap ni Rabia sa medical school. Sinabi ng aktor na they are both in the right frequency and everything is going well. Kaya naman hindi niya itinanggi kung nakikita ba nito ang next big step into marriage someday. Bagamat ayaw niya ito i-spoil, it's a definite yes. Samantalang off the market naman ang isang celebrity couple kamakailan na nagpakasal na ang Gilas Pilipinas star player na si Kai Soto at actress na si Rere Madrid. Nagbahagi ang celebrity couple nitong Miyerkules ng mga larawan at video mula sa kanilang garden civil wedding sa Alfonso, Cavite. Nagpasalamat ang newlywed sa kanilang supportive friends and family. Nagsimula ang relasyon ni Kai at Rere noong 2024. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ula Showbiz.
6: At yan po ang may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Rodrigo Rizeta para sa Bayan.
9: At hanggang bukas, ako si Diane Keren ng inyong pambansang TV para sa
10: Bagong Pilipinas.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
13: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
14: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
12: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo publiko ng bagong Pilipinas.
17: Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Servisyong kailangan.
10: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
11: Nang mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
13: This present is part of the company's commitment to securing additional program resources for the government and cultivancy for the benefit of our farmers and fishing boats, especially at this time of crisis.
14: This program reflects yung confidence ng international community, specifically ng ating development partners sa Philippine agriculture ngayon. The objective really is to bring yung transformation to agriculture by providing yung ano yung mga gagawin.
15: Sa pamamagitan po nito ay gagawa tayo ng mga pamamaraan, mga mekanismo upang sa ganun ay mas mapalawak natin yung access ng ating mga magsasaka sa mga ating fertilizer support program. Ito ay makakatulong din kung paano natin i-improve ang efficiency nila ng paggamit ng mga fertilizer.
16: We are excited. Again, it's the first time na makakakuha tayo ng ganitong support. Most especially, isang magandang matutulungan nito is yung export industry natin. Ano? So aside from the agricultural technologies that we want to bring in, tuloy yung ating training sa ating personnel. So from our part sa DA to our stakeholders, we try to capacitate.
17: Kita-kita naman natin, this is component 2 of the program loan and we will surely benefit dito. So we are looking forward to have this project and this will really help our agribusiness sector.
18: This project can really help our production. No? That's number one. Help the movement of products, which is also really part that we really need. No? So cold storages is of course an important. Not only cold storages, even yung mga rice storages and other storages po.
19: Natutuwa din ako na ito ay binigay sa atin ng World Bank, no? At ng British government yung may grant pang portion na ito. Sa pagbibigay nila na itong ganitong pondo sa atin, is marina na mataas ang kanilang confidence sa ating Department of Agriculture sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
20: Ating pumuling pagpunta rito ay bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Japan para sa isang state visit. Minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.

0: we have had long-standing diplomatic relations with Japan to begin with. And so sa labor diplomatic relations, napakataas ng antas. Of course, ang Pilipino sa Japan, matagal na rin nananatili dito, andyan ang mga permanent residents, but also sa OFWs, lalo na yung napaigting nung landmark labor agreement natin, yung PIJEPA. At sa panahon ni Pangulong Marcos, napaigting yung standing or legal status, visa status, work status ng ating mga OFWs. Nadagdagan pa nga, dumami pa nga sila dito at a rate of around 27 to nearly 40,000 in a year ang nadagdag sa mga nade-deploy dito. So, napakataas ng kumpiyansa, napakaganda ng relasyon natin. Parati nagkikita, Ambassador Endo at yung team, yung labor attaché. May labor attaché kasi sila sa Manila na parati natin kausap. And of course, yung mga Japanese counterparts natin sa Ministry of Health, Labor and Welfare, parati natin nakakausap at nakakahalubilo. Ang kahalagahan ng bisita, pagbisita ng Pangulo, napapaigting, no? Yung relasyon natin patungkol sa tinatawag na people-to-people exchanges, whether it's tourism, whether it's labor and welfare, ay nagkakaroon ng kumpiyansa ang both sides na parating joint effort sa pagtulong sa mga OFWs in need. Parating may malaki ang kumpiyansa sa mga OFW sa pamahalaan ng Pilipinas at ng Japan in terms of yung coordination and partnership natin tungo sa pagbibigay ng protection at employment opportunities para sa mga Pilipino. Patuloy po tayong maglilingkod. Ito po yung pinag-utos ng Pangulo. Wala na pong iisip ang ating mahal na Pangulo everyday, kundi ang masinop na pagtanong niya, concern niya sa inyong mga kapakanan. Kaya hindi po tayo hihinto, hindi hihumpay ang ating mga programa at servisyo para sa inyo. Ang Action Fund, nandiyan dyan para tumulong sa inyo. Nandiyan din yung mga aspeto ng reintegration in terms of livelihood and employment facilitation, including skills upgrading facilitation. So patuloy po natin sa sigawang servisyo. Taos puso po ito. Ang gusto ng Pangulo, may impact sa inyo. Tagos sa inyong puso at diwa mga programa ng kanyang administrasyon. At yan po ang isa sa gawa natin.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
2: 9 minutos kapit bahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Biyernes ngayon, 29, huling araw ng Biyernes sa buwan ng Mayo. Ibig sabihin sa mga susunod na araw pa, tatpalon na tayo sa kabilang buwan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Wal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Siyempre, muli magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Tagus ho yan, kay nanay, kay tatay, kay lolo at lola. Ayan. Tuno naman sa mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Long drive ho yan mga yan. Hindi kaya, gilid-gilid lang muna ho tayo ho. Power nap lang, 15-30 minutes, okay na yun. Kaho natin balikan yung ating manibela. Muli po tayong sabay-sabay na napapahinggan sa natunang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang Radyo Television, ang Japong 104.3 The Capital. Yan po ang DWCI sa may PD Galocos Norte. CJ po naman sa may Cagayan. At sa lahat po ng ipila ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan pa rin. Diyan tayo sa Facebook, nandiyan tayo sa YouTube. Ano tayo sa lahat po ng social media platforms. Magkakarinigan, magkakapalitan ng mga impormasyon at mga tamang balita. Alam pa rin po sa usaping agrikultural.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ernesto ngayon at TGIF. Thanks God it's Friday. Ibig sabihin sa araw ng bukas yung Labada Day na ho namin. Ano? Umasok na ho sa ating Philippine Area of Responsibility yung Tropical Storm Domeng. Ang international name ho niyan eh Jiangmi. Ano ho? Kanina ho yan, madaling araw, ng alas 12:30, Bagamat hindi ito ay inasahang magla-landfall, sinasabing direktang tatama sa kalupaan, pinalalakasan nito yung hanging habagat. Magdadala ho naman ang mga pag-ulan, ilang bahagi po naman ng ating bansa. Huling namataan po itong si Doming sa silangan ng Southern Eastern Luzon. Layo po ito sa kalupaan at patuloy na kumikilos pa north-northwest. May maximum sustained winds na 75 km per hour at pabugsong abot po naman sa 90 km per hour pa rin. Walang direktang landfall, ngunit posibleng magtaas po ng wind signals. Extreme Northern Luzon sa mga susunod na araw. Habang lumalakas po ito bilang isang typhoon. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sogsajen, at po sa Bamat at sa Palawan, maulap na kalangitan na may kalat-kalat mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, Southwesterly wind flow o hanging habagat po ang sinhi po naman yan. May babala pa rin na posibleng magkaroon po ng biglang pagbaha o paghuhunan lupa. Clouds, ulit po ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan. Ibang bahagi pa rin ho ng Mindanao, aulap na may kalat-kalat na pag-ulan, trap o buntot po ng bagyong si Doming. Pag-ingat pa rin sa banta po ng mga flash floods at landslides. Kanaman sa Metro Manila, ito ang bahagi po ng ating bansa. Agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Biglaan po namang thunderstorm sa hapon po naman o sa gabi. Pag-ingat sa matinding init ng sikat ho ng araw at tanghali. At hindi sa maribaring hong umabot sa danger zone sa ilang lugar ho. At biglaang boost po naman ng ulan. Agya hanggang sa katamtaman po naman pag-alon. Slight to moderate seas ang iirol po naman sa buong kapuluan. Tapos naman pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit pinag-iingat pa rin po naman sa tuwing may mga tinatawag pa rin thunderstorm.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Po sa mga balitang tututukan nyo sa maghapon ho. Update si Gumonggago sa Richard sa Amin, Angeles City. Nagpapatuloy pa rin po yung search and rescue operation. At kinumpirma nga po na nanatili sa Tomas na to, di ba? O anim na yung mga nangamatay.

0: the Ombudsman ng mga kasong non-bailable plunder. Aban po kay Senator Jingoy Estrada. Ari pa pa mga opisyal na may kaugnayan sa manoy anomalya. Flood control scam dito po naman sa bansa. Inalakay ho naman at matagumpay na nabuhag po naman ng mga otoridad ang isang aktibong drug den. At sa may Dipolog City, apat na suspect po naman ang nasabing arestado. Okay? At, okay, meron ba yan? Meron. Oh. Sa palarong pambansa, dyan sa Agusan Sur, patuloy po yung mainit na tapatan sa sports kung saan tampok po sa weightlifting si Mateo Diaz. Mabangkit po ni gold medalist sa Hidilin Diaz. Ano, nasungkit po naman ang silver medal matapos ang digit na laban sa pambato po naman ng Zamboanga. Formal na rin pong naharap sa kasong itong si Senator Robin Padilla. Kaugnayan po sa reklamo sa manay pagtulong o pagkakaroon po ng partisipasyon na kontrobersyal na pagtakas sa batas ni Senator Bato de la Rosa. Ang miyembro naman ng New People's Army sa lalawin po ng mas bate ang formal ng nagbaba ng armas at sumuko sa mga otoridad upang magbagong buhay po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ilan lamang yan sa mga berita ang inyong babantayan sa maghapon at ngayon tutukan na ho natin ang Usapang Agrikultura Headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Agahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa huling bahagi ng taon, pinalakas ng Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: ESWD muling namahagi po naman ang ayuda sa mga magsakang apektado ng tagtuyot dyan po naman sa lalawigan ng Cagayan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: At Department of Energy nakisa sa workshop on offshore wind farms kasama ang coastal communities sa Pili, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pagkasa natin, 16 na minuto ang kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tambay po lamang sa mga bumper to bumper port galing sa mga lalawigan. Ipinagutoso ng Department of Agriculture ang muling pagbuo ng El Nino Task Force. Iubang ihanda po naman ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi pa rin po naman ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., alagang agad na makapagpatupad ng mga hakbang pang mabawasan po naman ang epekto nito sa agrikultura, supply ng pagkain, presyo at kabuhayan ng mga magsasaka, maging ng mga mangingisda ho naman. Pabala po ng DA na maaaring bumaba naman ang produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metriko tonelada. Kaya po'y katumbas ng 3.5% ng taon ng target ng produksyon kung mararanasan po naman ang malakas na El Nino. Bilang sa mga hakbang ng DA ang cloud seeding, agamit po ng solar-powered irrigation systems, pagsasayos po naman ng cropping calendar at crop diversification programs upang mapanatiling matatag ang produksyon at kita po naman ng ating mga magsasaka. At ay po sa ulat ng PAGASA ay 92% na posibilidad ng katamtaman hanggang sa malakas na El Nino sa ikapat na quarter ng 2026 hanggang sa unang bahagi po naman ng 2027. Binigyan din pa rin po ng DA na mahalaga ang maagap na paghahanda matapos magdulot ang El Nino ng 57.78 bilyong pisong pinsala sa sektor ng agrikultura noong 2023 hanggang sa taong 2024.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At tuloy naman ang pag-aalay ho ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ho ng Cagayan. Asyalanin po ngayon ng State of Calamity. Apo ay pinagpatuloy po ng DSWD Field Office 2 o Cagayan Valley ang payout ng emergency cash transfer at Tuguegarao City at Bagao. Agi po ito na pinalawak na ayuda para po naman sa mahigit sa 1,100 ang mga corn farmers sa lalawigan kung saan tumanggap po ang bawat benepisaryo nang tiga 10,125 bilang panibagong kapital upang makatulong po naman sa muling pagkapasigla ng kanilang sakahan. Ayon no sa DSWD, magpapatuloy pa ang payout sa mga susunod na araw para makumpleto ang target na 3,000 benepisaryo mula po naman sa iba't ibang bayan po naman sa probinsya.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mandala, nakiisa naman ang Department of Energy sa TUSTU, ang Multi-Stakeholder Consultation and Solution Based Participative Workshop on Offshore Wind Farms, ay ginanap sa Pili, Camarines Sur.

0: Sama po sa workshop ang mga mangingisda, coastal communities, local government unions, kadim at civil society organizations upang talakayin ang mga pagkakataon at hamon po naman ng offshore wind development ng San Miguel Bay. At pamamagitan ng bukas na dialogo, ibinihagi po ng mga kalahok ng kanilang mga pananaw ang pangangalaga ng kabuhayan, marine ecosystem, pantay na pagbabahagi po naman ng benepisyo. Muling pinagtibay ng DOE, ang kanilang pangako naman sa pagtiyakho na ang renewable energy transition ng bansa, ginagabayan po ng AGHAM, transparency, at makabuluhang partisipasyon po naman ng stakeholder. Ang pagkikinig sa mga boses ng mga apektadong komunidad, patuloy na isinusulong po naman ng departamento ang mga patakarang nagtataguyod ng malinis na enerhiya habang pinangangalagaan ang kapakanan at kabuhayan po ng mga mangis ng Pilipino at mga residente dyan po naman sa baybayin.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ambay lang sa mga report natin. May mga ready na ba tayong report? So natin, 20 minuto na kapitumay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Amang chuper, paigising lang, paikalabit lang, ho. Iwas aksidente, iwas ako na tayo araw ho ng Biyernes. Nasa government offices, yung mga walang pasok ko ngayon yan. Medyo bawas dagdag sa plano, bawas sa mga bumabiyahe, mga motorista, mga mananaki din ho naman. Samantala, higit sa 33,000 residente po naman sa Valenzuela, tumanggap po ng rice assistance mula po naman sa local government support fund. Mga detalye, tutok tayo kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinimulan na ng Valenzuela local government ang pamahagi ng rice assistance para sa marginalized at vulnerable sector sa lungsod. Ito ay sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang na pinondohan sa pamamagitan ng local government support fund at pinangangasiwaan naman ng City Social Welfare and Development Office at ng PWD Affairs Office. Ayon sa lokal na pamahalaan, umaabot na sa 33,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilong bigas bilang dagdag na suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Magpapatuloy naman ang distribusyon nito kada isa't kalahating buwan at inaasang aabot sa kabuang 40 kilo ng bigas ang matatanggap ng bawat benepisyaryo sa mga susunod na tranche ng distribusyon. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Samantala, NFA Bicol Region, lumampas sa target po naman matapos makabili ng higit sa 153,000 mga sako ng palay. Mga lokal na magsasaka, alamin natin ang mga detalye na katutok si Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lumampas sa kanilang itinakbang target ang National Food Authority o NFA Bicol Region matapos itong makapagtala ng kahangahangang 127.68% palay procurement accomplishment sa buong rehiyon. Sa pinakahuling ulat ng NFA Bicol, kabuo ang 153,250 na sako ng palay ang kanilang nabili mula sa mga lokal na producer. Sa kabuuan, mayroong 1,446 na individual na mga magsasaka at mga farmers cooperative and associations sa buong rehiyong Bicol ang nagtiwala at direktang nagpabili ng kanilang mga aning palay sa pamahalaan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang NFA Bicol sa mga magsasaka dahil sa kanilang pakikisa na hindi lamang nagbunga ng mataas na accomplishment rate kundi nagsilbi ring malaking ambag sa pagpapapatatag ng supply ng bigas at pagpapanatili ng seguridad sa pagkain ng bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Samantala, tututukan ho ng Department of Agriculture sa may kapagtulungan po ng Philippine National Police sa mas maigpit na paghuli. Mga negosyanteng lumalabag ho naman sa 50 pesos kada kilo na price cap para naman sa mga imported na bigas. Nagbaba na rin po ang kautusan ng PNP na para mag-deploy ang mga tauhan sa mga pampublikong pamilihan upang masigurong nasusunod po naman ang itinakdang presyo.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Andala, Cagayan Valley, RRMC, bumuo po naman ang Regional El Niño Team pang tumutok sa matinding epekto ng tagtuyot sa rehiyon. Ang detalye nakatutok dyan si Edward Jens Alucon, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Bumuo ngayon ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C ng Regional El Niño Team na tututok sa inaasahang epekto ng mararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ang El Niño Team ay binubuo ng limang security sector, ang food security sector, water security sector, energy security sector, health security sector at sa public safety. Inihayag ni Office of Civil Defense Region 2 Director at Council Chair Leon Rafael na maliban sa presensya ng konseho, mahalaga ang pagbuo ng team na tututok sa sitwasyon lalo pat aabutin ng ilang buwan ang naturang fenomeno na inaasahang magtatagal hanggang unang bahagi ng taong 2027. Ayon sa Director, na atasan na ang mga lead agency sa iba't ibang sektor na balangkasin ang kanilang mga plano at maiging balikan ang kanilang mga naging aksyon noong taong 2023 to 2024 kung kailan naranasan din ang kaparehong sitwasyon. Itutukuyin ang mga kakulangan sa pagharap sa hamon sa mga taong ito para maisama sa gagawin nilang action plan. Inihayag pa ni RD Rafael na maigi ring bumuo ng sariling task force ang mga LGU upang higit na matutukan at agad matugunan ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
0: Salamat April Salucon, Radyo Pilipinas, Tugegaraw. Samantala, dako tayo ng bondong. Pamahalang panalubigan po ng Mountain Province, patuloy sa pamagi po naman ng mga gulay. Detalya, nandiyan po naman si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Bontong.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Patuloy ang pamamahagi ng provincial government ng Mountain Province ng mga gulay gaya ng repolyo at wongbok sa iba't ibang barangay sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office at Office of the Provincial Agriculturist. Pinakahuling nakinabang sa distribusyon ng sariwang gulay ang mga residente ng Tukukan, Bontok. Ayon sa Provincial Information Office, ito'y bahagi ng barangay muna. Tuloy ang serbisyo sa Barangay Banner Program ng Provincial Government na nagtataguyod ng food security at community support initiatives. Layunin ng programa na masuportahan ang mga komunidad, lalo na ang mga magsasaka na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at mga kababayan na apektado ng tagtuyot. Nauna nang namahagi ang Provincial Government ng mga gulay sa mga bayan ng Paracelis, Natonin, Sadanga at sa mga piling tanggapan gaya ng Mountain Province District Jail at Mountain Province State University. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Usapan Agrikultura.
0: Samantala naman, ika-37 na agriculture and fisheries sector sa Lawag City. Focus natin, sinigawa ho naman. Alin, nandiyan po naman si Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Lawang.
1: Radyo Pilipinas, report.
6: Isinasagawa ngayon dito sa lungsod ng Lawag ang ika-37 Agriculture and Fisheries Sector Celebration sa Farmers Summit na isinagawa mismo sa Lawag City Hall. Nagkaroon ng exhibit sa mga farm inputs, mayroon ding demonstration sa paggawa ng iba't ibang bamboo products, pagpapakita sa mga naglalakihang ani ng mga magsasaka at may paraffle pa. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na patuloy ang suporta nila sa mga magsasaka at mangingisda, hindi lamang sa aspeto ng produksyon kundi sa marketing pa. Katunayan, plano ng lokal na pamahalaan na bumuo ng mga panibagong pista sa lungsod tulad ng Ipon Festival para sa mga mangingisda at Inartem Festival para naman sa mga gumagawa ng sukang Iloco. Yan ay pagpupugay sa mga makabagong bayani ng bansa na siyang responsable sa food security at pagkain sa lamesa ng bawat pamilyang Filipino, ang mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, patuloy ho namang umaaray ang mga bungus growers sa Binmalay, Pangasinan. Poy, dahil pa rin po sa mataas na presyo ng crude at petrolyo. Ay lang pagkapatakbo ng mga palaisdaan at transportasyon ng mga huling isda ng mga huli ay labis ang umaasa sa krudo. Ihirapan ang mga lokal na producer na kalkulahin kung kikita ba sila sa gitna ng mataas sa produksyon bago po naman makarating ang mga produkto sa mga konsignasyon. Mantala, bilang tulong sa mga magsasaka, sinimulan po ng lokal na pamahalaan ng Bawang dyan po sa Davao de Oro kanilang free tractor service program. Ayon din po ng inisiyatibong ito na mapataas ang agricultural productivity at mabawasan ang gastusin ng mga lokal na magsasaka, paghahanda po naman ng kanilang mga lupang sakahan. Akyat na sa 63% naman ang compliance rate ng mga retail market sa Metro Manila pagdating po sa tinakdang 50 kada kilo na price cap. Ano po naman sa 5% broken imported rice? Ayon po kay DS Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, gamat maraming nahihirapan nung una dahil sa mataas ang kanilang kuha sa mga supplier, hindi-undi na ang sumusunod ang mga trader at hindero matapos ang ipatupad ng Executive Order No. 118.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa bang report bago tayo mag-break, Tar, nagpaabot po ng buong support na naman sa mga magsasaka sa Pangasinan. Kalian, andyan naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa iyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Matagumpay at masayang dinaos ng Abante Agno Sinukalan Federated Irrigators Association Incorporated sa pamumuno ng kalang pangulo na si Jovito Soriano ang taunang Irrigators Day 2026 na may temang daloy ng pagkakaisa tungo sa masaganang agrikultura. Naging panauyang pandangal sa okasyon si DAR Secretary Conrado Estrella III, ipinabot nito ang kanyang buong suporta sa mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na niya ay patuloy na nagsisilbing gulukod sa supply ng pagkain ng bansa. Nagpaabot din ang pasasalamat si Engineer Jeffrey Catulian sa mga magsasaka dahil sa walang sawang pakikisa at pagsuporta sa mga programang isinusulong ng ehensya para sa ikauunlad ng irigasyon at pagsasaka sa bansa. Bilang patunay sa bunga na maayos at tuloy-tuloy na serbisyong patubig sa mga sakahan, itinampok sa pagdiriwang ang iba't ibang produktong ani ng mga lokal na magsasaka. Ang mga aning ito ay sumisimbolo sa sipag, dedikasyon at mahalagang ambag na mga tinuturing na bagong bayani ng bansa. Dumalo rin upang magpakita ng suporta sa aktibidad si Nania Pimo, Division Manager Engineer John Mulano, DAR Ilocos Region Regional Director Maria Ana Francisco, Urdaneta City Mayor Julio Paraino III at iba pang mga opisyal mula sa National Irrigation Administration. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
0: Ay samantala, nagkasapo naman ng Department of Agriculture ng case build-up laban mo sa ilang kaduda-dudang proyekto ng farm-to-market roads sa bansa upang masiguro hindi nasasayang ang pondo naman ng pamahalaan. Ngunyan, inuspinda rin po naman ang Fertilizer and Pesticide Authority naman ng ilang limang kumpanya ang pataba dahil po naman sa mga paglabag sa regulasyon at kalidad po naman ng produkto. At kipagpulong naman si DA Secretary Chu Laurel Jr. upang mas patatagin ang kooperasyon sa agrikultura sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan. Tutukan sa pagtulungan ito ang pag-aaral po naman sa mga bagong storage technologies at modernong sistema naman ang pagsasaka ng Japan habang madami rin po naman ang mga Japanese investors na interesadong mamuhunan sa industriya dito ating bansa. Ay, magbabalik ko kami ho! Munang mahalagang balala, pakiusap pa rin, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
9: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
10: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
9: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
11: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
9: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
12: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
9: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
11: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
9: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
11: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
9: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
14: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang tayo sa mga sukiyakin at yung nagiging dyan sa may parte ho ng Santa Cruz, Laguna sa Beltran family. Kay Ganghan Yuji, maging sa kay Engineer Alfredo Ducusin. Na na kayong mga geodetic dito sa Pilipinas. Sa karamihan, nasa abroad, matatanda na. Tapos siyempre, happy listening din po naman kay Director Romel Penesa ng Kapuso. Saka na maid. Na ganun din kay attorney pangalan nito. Sa General Tom Lanchon nga pala, good morning din. Kay General Pase, ganun din. At magandang umaga rin po naman kay sa Carzola family na nakatutok. Sa may Puresa, sa may Santa Mesa, Abad Santos. Okay, good morning ho. Ganun din sa Pataxil, Jacob at De Leon family. Po naman sa may parte ho ng Guadalupe, Makati, Metro Manila. Good morning kay Manang Susi. Diyan sa Pangasinan ha. Manang Meran Pudente, diyan sa Tayog Pangasinan. Good morning.
14: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, DSWTV Call, patuloy sa buwan naman sa mga magsakang naapektuhan ng ashfall sa Gilbatan Alba sa detalye sa Henry Gis Balian. Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang pagbibigay ng suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Porpis Ginubatan SLP Farmers Association sa Albay matapos maapektuhan ang ashfall mula sa Bulkang Mayon ang kanilang pananim at poultry farm enterprise. Ang kabuhayan na ito ay inilunsad sa tulong ng 300,000 seed capital at capacity building support sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD Bicol, katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office at Ginubatan Municipal Agricultural Office. Kaugnay nito, tiniyak ng ahensya na nakikipag-ugnayan sila sa APAW upang matulungan ang asosasyon sa rehabilitasyon ng kanilang kabuhayan, kabilang ang pag-aaral sa posibleng pagbibigay ng karagdagang agricultural livelihood assets. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Helen Balayan ng Radyo Pilipinas, Albay. Ngayong araw naman, Mayo 29, tinagdang huling araw po naman ng Department of Finance. Araw ho sa pagsumitihan ng aplikasyon ng mga LGU sa People Survival Fund. Imok po nitong si Abra Loan District Representative JB Berno sa mga lokal na pamahalaan na samantalahin upang pondohan ang mga proyekto ang makatutulong sa mga magsasaka na makasasabay po naman sa pagbabago ng klima at maprotektahan ang lokal na supply ng pagkain po naman. Dalabi for Bicol Region, nagsagawa po naman ng field inspection sa mga fishery sites sa Camarines Norte. Detalye nandiyan naman si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa ng mga serya ng inspection at field visit ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5 sa pamumuno ni Fisheries Director Rosendo Entico upang makipag-ugnayan sa mga nasa sektor ng pangingisda. Bagi ito, anya ng pagsisikap ng BFAR 5 na patatagin ang sektor ng pangisdaan at palaguin ang kabuhayan ng mga mangingisda sa rehiyon. Binisita rin ng opisyal ang Mercedes Shrimp Hatchery and Research Laboratory sa Mercedes Provincial Fisheries Office ng Camarines Norte at Mercedes Aquaculture Project upang alamin ang kasalukuyang operasyon nito. Kasama rin sa ininspeksyon ng opisyal ang Special Aquaculture Projects sa Kapalonga at Salt Project sa ilalim ng Project Lawa at Binhi sa Jose Panganiban. Samantala, sinaksihan ni Entico ang operasyon ng National Stock Assessment Program sa Mercedes Fish Port bilang bahagi ng Sustainable Fisheries Management. Layunin ng personal na inspeksyon na masuri ang implementasyon ng mga programa at proyekto ng ahensya at tiyaking nakakarating sa mga mangingisda ang mga serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng BFAR bilang bahagi ng ugnayan nito sa sektor ng pangisdaan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Samantala, National Irrigation Administration, ipinasakay na ang isang water system para sa mga magsasaka, na ibig sabihin nun, sa Dingras, Ilocos Norte. Tingnan natin ang mga detalye, si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
16: Formal na ipinasakamay ang Sitio Nagtenga Water System sa mga benepisyaryong magsasaka na residente ng Sitio Nagtenga, Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Pinangunahan ito ng National Irrigation Administration sa Laluigan kung saan ang proyekto ay kayang magpatubig ng 5 hanggang 10 hektarya ng sakahan at makakapagbigay ng supply ng tubig sa 161 na residente o katumbas ng 40 kabahayan sa naturang lugar. Ayon kay NIA Ilocos Norte Manager Engineer Joselito De Vera, nagkakahalaga ng 3 milyong piso ang proyekto na kung saan nag-umbisa ito dahil sa kahilingan ng mga residente. Paalala lang ni De Vera, napakaingatan ang naturang proyekto upang ito ay mapapakinabangan ng matagal na panahon. Nagpapasalamat naman si Barangay Chairman Noel Calawagan sa NIA dahil hindi nalalayo ang mga residente upang mag-igib ng tubig na maiinom, pangligo at gagamitin sa pagluluto. Nagpapasalamat din si Dingras Mayor Jomel Sagid Gosi sa tulong at suporta ng NIA dahil ang tubig ay nagsisilbing karugtong ng isang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Nantabayan na po natin mga kaugnayan yung tagapagsalita ho ng DA. Ano ho? Baka gising na yung kasama sa bahay, paikalabit lang si spokesperson Arnel. Pangasinan Salt Center, pinalalakas ang supply ng agricultural salt fertilizer mula sa ibang rehiyon sa bansa. Ang detalye, nandiyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinalalakas ngayon na nalawigan ng Pangasinan ang lokal na industriya ng asin matapos makapaghatid ang Pangasinan Salt Center sa Bulinaw ng agricultural grade salt fertilizer para sa mga plantasyon ng niyog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Assistant Provincial Agriculturist Nestor Batalya, nasa 17,000 na sako ng tig 50 kilo ng agricultural salt fertilizer ang naipadala na sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region sa unang quarter pa lamang ng taon sa tulong ng Philippine Coconut Authority. Patuloy rin ang delivery sa Central Luzon na may dagdag na higit 21,000 na sako. Sa kasalukuyan, binibenta ang asin bilang pataba sa halagang 800 pesos kada sako, ngunit minungkahing itaas ito sa 1,000 pesos dahil sa tumataas na gasto sa operasyon. Lumampas din sa target ang produksyon ng Pangasinan Salt Center matapos umabot sa mahigit 8,500 metric tons hanggang Abril ngayon taon. Samantala, pinagtibay rin ang kasunduan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at BIFAR para sa karagdagang pasilidad at makinarya sa ilalim ng Development of Salt Industry Project. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, bahagi ito ng pagpapalawak ng produksyon at merkado ng lokal na asin, alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa tinatawag na salt crisis sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marinel Brede Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publica Tayo, Pangasinan.
18: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
0: Samantala, nagbabala po ang DA Region 9 sa Zamboanga Peninsula na ang sinumang retailer o establishmento na lalabag po naman sa Executive Order na 118 yung 50 kada kilo na limit sa imported rice, ihaharap po sa 1 to 10 taong pagkakabilanggo. Multang mula po naman sa 5,000 hanggang 1,000,000 sa ilalim po ng Price Act. Ano yung mga pag-uusapan natin na kay Asik Arnel Demensa ng DA? Nasa linya na, nakalabit na eh.
18: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasi natin na 4-4 minuto makalipas ang alas 5. Ibig sabihin, meron na lamang tayo 16 na minuto. O ngayon, 15 minuto sa lamang, alas 6 na. Higit sa 33,000 pilo, pisong pinahalaga ng bayad pinsala mula po naman sa PCIC. Tanggap na mga magsasaka mula naman sa 3 bayan ng Camarines Sur. Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Umabot sa 333,420 pesos na bayad pinsala ang tinanggap ng kabuang 39 na mga magsasaka mula sa bayan ng Milaor, Minalabak at Magaraw sa Camarines Sur sa isinagawang magkakahiwalay na pamamahagi ng tseke ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol. Laking pasalamat naman ang isang magniniyog mula sa Minalabak na si Hilario Francisco sa kanyang natanggap dahil anya, malaking biyaya ito upang makabangon muli siya mula sa pinsalang iniwan ng bagyo sa kanyang niyugan. Isa si Hilario sa mga magsasaka ng palay, mais at high value crops na naapektuhan ng kalamidad peste at sakit sa pananim na pinagkalooban ng ahensya ng insurance claims. Patuloy ding pinalalahanan ng PCIC Bicol ang mga magsasaka hinggil sa tamang proseso ng pagpapasiguro at paghahain ng claim upang mas mapadali ang pagtanggap ng bayad pinsala sakaling makaranas ng pagkalugi sa kanilang pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ikol pa rin tayo, higit sa 125 mga magsasaka naman sa Camsur, bahagi na ng kooperatiba ng DAR. Mga detalye, nandiyan naman si Ray Norong ng Radyo Pilipinas, Naga.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Itinaguyod ngayon ng Department of Agrarian Reform ang 119 na magsasaka sa Garchitorena at Karamoang Camarines Sur para maging ganap ng kooperatiba. Sa isinagawang pre-registration seminar, lumahok ang 3 organisasyon ng mga agrarian reform beneficiaries. Kabilang dito ang Toytoy Pambuhan Kanlong Farmers Organization sa Garchitorena at ang mga Mampiraw Farmers Association at Agrarian Reform Beneficiaries Organization of Mandiklom sa Karamoan. Ayon kay Engineer Delcy Martires, OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, layunin ng seminar na ihanda ang mga magsasaka sa proseso ng pagpapariso sa Cooperative Development Authority. Dito tinuro ang mga prinsipyo, tungkulin at benepisyo ng pagiging cooperative. Kapag rehistrado na, mas madali sila makakakuha ng tulong pinansyal, training at suporta sa pagbebenta ng mga produkto, mga makakatulong din ito para mas maayos nilang mapamahalaan ang kanilang mga sakahan at kabuhayan. Ang aktibidad ay bahagi ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng Philippine Coconut Authority. Karamihan sa mga kalahok ay mga new farmers. Sa datos, inaabot na sa 34 ang opisyal na kooperatiba sa lalawigan. Inaasahan na sa programang ito mas mapapalakas ang kabuhay ng mga magsasaka at mas marami silang makukuhang oportunidad mula sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Eling Parma Orohong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sayang naman ho, 63% compliance sa balaho. Iulat ho ng DA na umabot na sa 63% ang compliance rate o yung pagsunod ng mga retailers sa National Capital Region. Mga karating probinsya sa tinagdang 50 kada kilo na price cap. O sa 5% broken imported rice. Sayang naman, Asik Arnel, ano? Tapos yung mga pag-uusapan natin, yahoo, yahoo, hello, hello, saan ka na? Ang third day price cap ay pinutubahan sa ilalim po naman Executive Order 118. Ang babala din po naman ng DA na ang mga lalabag, paring maharap po sa multang haabot naman sa 1,000,000 piso. Yung gano'n, pag may mga dapat tayong tawagan na hindi sasagot, may multa na rin, ano? Sa bantala, mga binibisaryo ng DA sa Leyte, pinalawak ang poultry project. Ang dami mga bagong inahing manok, ang dagho naman doon. Namin natin ang mga detalye sa si Benny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mas pinalawak pa ng Barangay Aringit Farmers Association o BAFA sa Pastrana, Leyte, ang kanilang poultry project sa ilalim ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAAD program. Gamit ang 45,000 pisong ipon ng samahan, nakabili sila ng 100 bagong laying hens o inahing manok bilang dagdag sa kanilang egg production project. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang proyekto dahil nagkaroon sila ng araw-araw na pagkakakitaan mula sa pagbebenta ng itlog. Noong nakaraang taon, nakatanggap ang asosasyon ng mahigit 1,000,000 pisong suporta mula sa DASAAD, kabilang ang 300 ready-to-lay chickens, feeds, biologics, at mga pagsasanay. Sa tala ng samahan, umabot na sa mahigit 43,000 itlog ang kanilang nakuleta na kumita ng halos 300,000 piso. Bukod sa dagdag kita, sinabi ng mga miyembro na mas tumibay rin ang kanilang samahan at mas natuto silang pamahalaan ang kanilang proyekto. Plano ngayon ng BAFA na muling gamitin ang kanilang ipon upang lalo pang mapalawak ang kanilang poultry enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Samantala, bagong swine facility sa Davao de Oro, binuksan na si Maymay Benedicto sa ng Radyo Pilipinas Davao sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Formal nang pinasinayaan ang tatlong bagong agricultural infrastructure projects sa Lamdag Farm sa Barangay Pasian, Mungkayo, Davao de Oro. Kabilang sa mga proyekto ang Swine Multiplier and Technology Demonstration Farm na nagkakahalaga ng 10 million pesos na pinondohan ng Department of Agriculture sa ilalim ng Inspire Program. Layunin itong mapalakas muli ang swine industry sa probinsya sa pamamagitan ng moderno at biosecure na pasilidad upang makatulong sa pag-iwas sa African Swine Fever o ASF at makapagbigay ng dekalidad at malulusog na alagang baboy para sa mga magsasaka. Pinasinayaan din ang greenhouse facility with shading and irrigation system na nagkakahalaga ng halos 3 million pesos para sa mas epesyente at climate resilient na produksyon ng mga gulay at binhi para sa mga lokal na magsasaka, paaralan at agritourism stakeholders. Kasama rin sa binuksan ang bagong water system na magsusupply ng pangangailangan ng tubig sa loob ng Lamdag Farm upang higit na mapalakas ang operasyon at produksyon ng iba't ibang agricultural facilities. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, inaasahang makatutulong ang mga proyektong ito sa patuloy na pagpapaunlad ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Davao de Oro. Para sa Bagong Pilipinas, Maymay Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Maymay Benedicto ng Davao. Dako tayo sa ating agritorial, editorial.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mabilis na lunas sa nag-aapoy pong presyo ng bilihin ang pagpatawho ng price cap. What's yung topic natin with the Asik Arnold de Mesa sana eh. Sa unang tingin, bayani ang masasabi sa pag-abot po sa sipa ng inflation, yung mga planong yan. Ngunit sa likod po ng ginhawang yan, meron ho nagbabadyang mas malalim na krisis. Ang tanong, or nga ba ito sa masa? At higit pa sa lahat, pat ba ito? Yun. Aborable po ang price cap upang pigilan ang mga mapagsamantalang negosyante. Balit hindi po ito gamot lamang sapagkat merong kaakibat na dapat na pangamba o alalahanin. Ano kaya yun? Hindi po sapat ang kontrolin ng presyo kung ang puhunan sa produksyon ay nananatiling napakataas. Kung malulugi ang mga lokal na magsasaka at malilitong tindero, pipilitan silang huminto. Ang logical na kasunod niyan ay kakulangan sa supply. Isang nakapanlulumong sitwasyon kung saan kura nga ang turing sa bilihin at wala ka namang mabili sa palengke. Habang nagtatalo ang mga eksperto, ang mga magulang na umiyak sa harap po ng barya-baryang natira sa kanilang bulsa, nag-iisip kung paano pagkakasyahin ang pagkain sa nagugutom na pamilya. Bawat pagtaso ng presyo hindi lamang numero sa balita. Ito po ay kumakalam na sikmura ng ordinaryong Pilipino. Ano man, bago patuluyang gumuho ang kabuhayan, dapat isa katuparan mga konkretong hakbang ay napagkakalob na makatarungang subsidy. Pasuhin ang oil deregulation law. Suspindin ang size tax at VAT. Maging mapagbatsyag po naman ang lahat. Pero ang price cap ay mistulang band-aid lamang malalim at dumurugong sugad. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pilit na itinakdang presyo ngayon. Hindi sa pagtataguyod sa dignidad at kapakanan ho ng ating mga lokal na magsasaka. Ang pagkaing abot kaya hindi dapat maging isang pangarap pinag-aawayan po sa palengke. Ay dapat ito maging permanenteng realidad sa pagtutulungan ng lahat na kaya nating punuin ang bawat hapagkainan. Isang patunay na bawat krisis ang nagkakaisang lakas ng Pilipino ang magpapanatili sa ningas ng ating pag-asa at kaunlaran.
18: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Alin, next time, baka madali natin si Asik Arnold de Mesa, no? Mapag-usapan natin yung price cap, yung lalim nito. Malaman natin pare-pareho. Sa ngala ng ating mga nakasama, mga kapatid ng Pilan, Luzon, Visayas at Mindanao sa DWCR sa Pinigay Locos natin. Diyan po naman si WCJ. May parte ng Cagayan. Salamat sa lahat-lahat. Oh. Himpilan ng Radyo Pilipinas Nationwide. Thank you. Alam nila Roger Cruz, Rolly Bamatayo, Armel Villamor. Diyan pa rin po sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora. Tama pa rin sila Sam Reyes, Marisol Malimban, Jules Ongam, Camilo Mali, Rona Esperanza. At yung mga producers. Diyan pa rin po sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Parin po naman ang inyong lingkod ay TGIF. Oh. Ng Biyernes ngayon sa aming Labada Day. Ako'y nasa Batis. Pero ilustre na brigado nag-iiwan namang bagay na matid at tama hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. Po ay isang paraiso. Binsan pa. Huwag ko tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magpanin lang.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 56.3 billion peso investment sa mga industriya ng electronics at shipbuilding. Kabilang sa mga iuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Japan.
3: Headlines.
0: Department of Agriculture pinagutos ang muling pagbubukas ng El Nino Task Force.
3: Headlines.
0: Department of Labor and Employment maglalaan ng tulong pinansyal para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga.
3: Headlines.
0: Ombudsman, kumpiyansang hindi matitinag ang mga kasong isinampa laban kina Senator Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa.
3: Headlines.
0: Bureau of Immigration, pinababantayan ang mga galaw ni na Senator Rodante Marcoleta at tatlong iba pa sa mga paliparan sa bansa.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, May 29, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 56.3 billion peso investment sa mga industriya ng electronics at shipbuilding, kabilang sa mga iuwi ni Pangulong Marcos mula sa Japan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinatay na sa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese companies sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Tenneshi Group Corporation, kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na may sa katuparan ito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat na pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ang Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited, kung saan inilatag sa Pangulo ang proposed expansion project nito na kinabibilangan ng pag-manufacture ng advanced heat sink module at thermal management product na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawak ng operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito para sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Mahalaga ito lalo na ngayong umuusbong ang AI technology. Samantala, nakapulong rin ni Pangulong Marcos ang mga kinatawan ng Sumimoto Electric Industries Limited, kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronic manufacturing. Sa oras na may sa katuparan ito, patatatagin ito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electronic vehicle, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap rin ni Pangulo Marcos ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated, kung saan inilatag naman sa Pangulo ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan naman ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data center, Optical Image Stabilization Technologies at Advanced Precision Manufacturing. Ang kaliwat ka ng pakikipagpulong na ito ng Pangulo sa Japan, inaasahang lilika na higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Ang nasecure na $3.4 billion investment sa Japan, makakalikha ng 10,000 trabaho sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, resulta ito ng high-level meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga negosyanteng Hapones. Mula sa Malacañang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Higit 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga kababayan natin kasunod ng nakuha ang 3.4 billion pisong investment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa mga nakapulong nitong negosyante sa Japan. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, short at medium-term job opportunities ang nakaantaba ay sa na-secure na investment ng Pangulo mula sa mga negosyanteng Hapon na nakapulong nito. Pinakamatagal na sa ilalim ng short-term job opportunities, sabi ni Gomez, ang 5 taon at kabilang sa papasok na investment ang expansion ng mga Japanese companies na mayroon ng puhunan sa Laguna, Cebu at iba pang lugar sa bansa. Wide-ranging anya ang coverage sa mga negosyong pinag-uusapan gaya ng electronics, semiconductor, maging ng shipbuilding. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
9: Natin doon yung mga jobs that will be created. Magki-create ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kinocover nito, wide-ranging businesses, no, from electronics, semiconductor.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Formal na tinaas ng Pilipinas at Japan ang kanilang relasyon sa isang comprehensive strategic partnership sa ginanap na signing ceremony sa Tokyo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kasunduan bilang simbolo ng mas matibay na kooperasyon ng dalawang bansa. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang commitment para sa isang malaya at rules-based Indo-Pacific region sa gitna ng mga hamon sa seguridad. Inianunsyo rin ni Pangulong Marcos at Prime Minister Takaichi ang pagsisimula ng negosasyon para sa Military Information Protection Agreement at Maritime Boundary Cooperation. Nilagdan din ng dalawang bansa ang kasunduan laban sa double taxation at pagpapalawak ng pagtutulungan sa agrikultura, disaster risk reduction, artificial intelligence, digital infrastructure at human resource development.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Japan International Cooperation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko sa Tokyo bilang bahagi ng kanyang state visit sa Japan. Tinlalakay sa pulong ang suporta ng JICA sa modernisasyon ng infrastruktura, healthcare, climate resilience at disaster risk management sa Pilipinas. Kasama rin sa usapan ang tulong ng Japan sa Philippine Coast Guard at mga development projects sa Mindanao at iba pang connectivity programs. Patunay ang hakbang nito sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas para sa mas ligtas, mas maunlad at mas inklusibong kinabukasan ng bawat Pilipino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Nagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Nippon Foundation Chairman Yohei Sasakawa sa Japan bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Nagpasalamat ang Pangulo sa matagal lang suporta ng foundation para sa mga Pilipinong maritime professionals sa peace builders at healthcare initiatives, kabilang sa mga programang scholarship grants sa World Maritime University at suporta sa peace building at medical assistance projects sa Pilipinas. Tinalakay din sa pulong ang posibleng kooperasyon sa critical minerals, digital innovation, artificial intelligence at sustainable ocean governance. Pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang commitment para sa regional stability at people-centered development sa rehiyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang expertise at teknolohiya ng Japan sa pag-mitigate ng mga sakuna sa Pilipinas. Anya, paring gamitin ito para mas matulungan ng pamahalaan ng mga Pilipinong naapektuhan ng sakuna, kabilang ang lindol, bagyo at pagsabog ng bulkan. Dagdag pa ni Dizon, sa tulong ng Japan, mas mapapabilis ang pagtugo ng gobyerno para sa bawat Pilipino.
10: Pareho tayo ng sitwasyon ng Japan. Pareho tayong maraming earthquake, marami tayong mga volcano, dinadaanan tayo lagi ng bagyo. So yung expertise nila nang gagaling sa karanasan nila na dinadanas din natin taong-taon. So yung technology, yung kanilang swift response sa disaster, napakalaking tulong yan. Para talaga matulungan natin yung mga kababayan nating naapektuhan ng mga sakuna.
7: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
7: Pinagutos ng Department of Agriculture ang muling pagbuo ng El Nino Task Force. Ito yung panghihandang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr., mahalagang agad na makapagpatupad ng mga akbang upang mabawasan ang epekto nito sa agrikultura, supply ng pagkain, presyo at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Babala ng DA, maaring bumaba ang produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metric tons o katumbas ng 3.5% ng taunang target na produksyon kung mararanasan ang malakas na El Nino.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
7: Kabilang naman sa mga akbang ng DA ang cloud seeding, paggamit ng solar-powered irrigation systems, pagsasayos ng cropping calendar at crop diversification program.

0: o dole para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan na ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Employees Compensation Commission o ECC na magbigay ng cash assistance at iba pang benepisyo sa mga kwalipikadong biktima ng insidente. Sa ilalim ng Employees Compensation Program, magbibigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga benepisyaryo ng mga nasawing manggagawa. Aasikasuin din ng ECC ang funeral benefits na nagkakalaga ng 30,000 pesos sa pamamagitan ng Social Security System. Bukod pa sa regular na benepisyong maaari nilang matanggap.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Makakatanggap din ng death pension benefits sa mga kwalipikadong pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Samantala, may 10,000 pesos na cash assistance at disability benefits naman para sa mga manggagawang nasugatan habang nasa trabaho nang mangyari ang insidente. Nauna nang bumisita si Tolentino sa Ground Zero site sa Pampanga kung saan binigyan din ito ang kahalagaan ng regular na inspeksyon sa mga lugar ng trabaho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Tiniyak naman ng DOLE na magpapatuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 16 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide na i-raffle na ng Sandigan Bayan ang mga kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Ibig sabihin na tukoy na kung anong dibisyon ang hahawak sa mga kaso para sa mga pagdinig. Ang kasong plunder ay napunta sa 5th Division ng Sandigan Bayan habang ang unang graft case ay nasa 2nd Division ng Korte. Kasama ni Estrada rito si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan at ang ikalawang graft case ay napunta sa 5th Division kung saan kapwa akusado sina Bunuan at tatlong iba pang dating opisyal ng DPWH. Nauna rito, sinampahan ng Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder at graft sina Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay ng anomalya at kickback scheme sa flood control projects ng pamahalaan. Samantala, sinabi rin ng Ombudsman na magsasampay ito ng hold departure order laban sa mga akusado upang mapanatili ang integridad ng kaso habang dinidinig sa korte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ombudsman, kumpiyansang hindi matitinag ang mga kasong sinampa laban kay Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan at iba pang individual. Yan pong balita natin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na matibay ang mga kasong plunder at graft na inihain nito laban kina

0: Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pang mga dating opisyal ng DPWH kaugnay pa rin ng flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi matitinag ang mga ebidensyang hawak ng kanilang tanggapan na kinabibilangan ng mga salaysay ng state witnesses ng mga dating opisyal ng DPWH na umunoy sangkot sa mga anomalyang budget insertions at project allocation kapalit ng kickback sa flood control funds.
1: It's very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
0: Kabilang sa mga tumatayong state witness ngayon sa flood control mess na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia, at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Kaugnay nito, sinabi naman ni Clavano na susunod na hakbang ng ombudsman ang paghahain ng whole departure order laban sa mga akusado para mapanatiling integridad ng mga kasong isinampa. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Giniit ni Senator Jinggo Estrada na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo kaugnay ng sinampang kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na kasalukuyan na naghahanda ang kanyang mga abogado ng mga hakbang para may pakita ang mga irregularidad sa naging proseso ng investigasyon at pagsasampar ng kaso laban sa kanya. Ayon sa senador, kabilang sa mga ebidensyang hindi nabigyan ng sapat na konsiderasyon ay ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsasabing walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Anya, mahalagang ebidensya ito na sumasalungat sa mga aligasyon laban sa kanya pero na isa-isang tabi sa proseso. Kinatwiran din ng senador na hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na makita at mapag-aralan ang mga resolution ng Department of Justice at Office of the Ombudsman bago isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Dahil dito, anya, sinabi niyang naapektuhan ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi siya nakapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration. Pinunto rin ni Estrada na ang anya'y mabilis na pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc matapos ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon pa sa senador, agad nagsampan ng kaso ang ombudsman makalipas ang isang linggo mula nang maglabas ng resolution ng DOJ nang hindi nagsasagawa ng sarili at masusing fact-finding investigation.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Jinggo Estrada, welcome sa Mambabatas mula naman sa Makabayan Block. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Tunawang ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Jinggo Estrada at dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bunuan bilang isang mahalagang hakbang patungo sa pananagutan. Ayon kay Tinio, ang pagsasampa ng kaso kay Estrada at Bunuan ay patunay ng malalim na sabwatan ng sistema ng biyurokrasya. Anya, si Jinggoy ang kauna-unahan at kasalukuyang senador na humarap sa kasong plunder, habang si Bunuan naman ang pinakamataas na opisyal na ehekutibo na naisampa sa parehong kaso. Gayunman, inihayag niya ang kanyang pangamba sa pattern ng mga akwital na karaniwang nakakaprotekta sa makakapangyarihan tao. Dalawang beses nang naakwit si Jinggoy, una ay may kaugnayan sa wetting scandal at muli sa PDAF scam. Nangangamba ang mambabatas na muling makakamit ng senador ang akwital gaya ng mga nakaraan. Samantala, ayon sa party list Solon, hindi dapat maging instrumento ang kaso para sa selective justice at hiniling sa napalawigin ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa iba pang opisyal ng gabinete na nasasangkot sa korupsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagayon ang health advocate na si Dr. Tony Liachon ng supplemental verified affidavit sa Office of the Ombudsman upang isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga naunan niyang nire-reklamong opisyal ng gobyerno. Kaugnay ito ng umunoy pag-divert ng 60 billion peso PhilHealth Reserve Funds at 107 billion pesos na Philippine Deposit Insurance Corporation Funds patungo sa National Treasury na naging batayan ng reklamong plunder at technical malversation. Sa kanyang supplemental affidavit, giniit ni Liachon na may pananagutan si Pangandaman sa anyay diversion ng health funds. Anya, ito'y dahil sa pag-aproba at pagpapabilis ng budgetary releases sa pamamagitan ng mga special allotment release orders at notices of cash allocation. Nauna nang nagkain si Liachon ng reklamo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng gobyerno kaugnay ng nasabing usapin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinababantayan na ng Bureau of Immigration ang mga galaw ni na Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viraisa o Vilaisa sa mga paliparan sa bansa. Kasunod dito ng inisyong precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng Ombudsman kaugnay ng 75 million peso campaign donation. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, ipinatutupad na nila ang precautionary hold departure order na nilabas ng anti-graft court kung sakaling tangkayin ang mga nasabing individual na lumabas ng bansa. Sinabi ni Sandoval na haharangin sila ng mga immigration personnel. Nagugat ang rekomendasyon sa naon ng kaso sa Commission on Elections dahil sa non-disclosure ng donasyon ni Marcoleta sa Statement of Contributions and Expenditures.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nagsampa ng reklamong obstruction of justice ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG laban kay Senator Robin Padilla at iba pang individual kaugnay ng umano'y pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirmahan ng Department of Justice na naghain o naihain ang reklamo kahapon. Maring tinanggi ni Padilla ang aligasyon at sinabing pinasakay lamang niya si de la Rosa sa kanyang sasakyan palabas ng Senado noong Mayo 14. Ayon naman sa CIDG, may kaugnayan umano ang insidente sa Senado at ang pagtakas ni de la Rosa na naharap sa warrant of arrest kaugnay ng Crimes Against Humanity. Inatasan din ni Justice Secretary Frederick Vida ang mga law enforcement agencies na tugisin si de la Rosa at hinikayat itong voluntaryong sumuko sa mga otoridad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Kiko Pangilinan, giniit ang force majeure ay tumutukoy sa mga kalamidad. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Giniit ni Senator Kiko Pangilinan na hindi maituturing na force majeure ang naganap na insidente ng pamamaril sa Senado at ang pagtakas ni Senador Rolo Bato de la Rosa dahil ang naturang termino niya ay tumutukoy lang sa mga kalamidad o sa kunang hindi kontrolado ng tao. Sa isang social media post, sinabi ni Pangilinan na ang force majeure ay tumutukoy sa mga natural na sakuna o tinatawag na acts of God. Dagdag pa niya, hindi kabilang dito ang warning shot ng OSAA, ang insidente ng pamamaril sa Senado at ang umano'y pagtakas ni De La Rosa dahil gawa ito ng tao. Inilabas si Pangilinan ang pahayag kasunod ng patuloy na diskusyon hinggil sa definisyon ng force majeure kaugnay na rin ang mungkahing pagbabago ng Senate rules para mapayagan ang mga absent na senador na makaboto online habang may sesyon. Nauna nang tinatanong ni Senador Robin Padilla kung maituturing bang kasama sa tinatawag na force majeure ang tensyon sa Middle East, sigalot sa pagitan ng China at Taiwan at pati na rin ang posibleng epekto ng El Nino at La Nina, bagay na tinutulo naman ng minority senators. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Baha sa EDSA dahil sa matinding buhos ng ulan kahapon, agad na humupa sa tulong ng Department of Public Works and Highways. Yan po ang balitang atid ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Umabot sa halos gutter deep ang baha sa kahabaan ng EDSA southbound Guadalupe papuntang Buendia kagabi dahil sa matinding buhos ng ulan. Pero sa tulong ng dredging at clearing operations na agarang isinagawa ng Department of Public Works and Highways, natanggal ang mga basurang nakabara sa mga kanal at agad ding humupa ang baha kasabay ng pagdila ng ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang mabilisang pagkilos ng kagawaran para tiyaking maayos ang daluyan ng tubig, lalo na sa EDSA na isa sa pangunahing kalsada sa Metro Manila, ay naaayon mismo sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing hindi mapeperwisyo ng baha ang mga motorista at commuter. Katunayan, bukod pa nga sa EDSA Guadalupe kagabi, agaran ding naglinis ng mga nakabarang basura ang mga tauhan ng DPWH sa EDSA Northbound mula Dario Bridge hanggang LRT 1 Balintawak Station kahapon naman ng madaling araw. Nagpaalala naman ang DPWH sa publiko, iwasan ang pagtatapo ng basura dahil ito ang kalimitang sanhi ng baha at pagbabara ng mga kanal sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ligtas na pagbiyahe ng mga bata, tiniyak ng Council for the Welfare of Children at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan po ang balitang atin sa atin ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kaugnay sa nalalapit na pasukan, sanib puwersa ang Council for the Welfare of Children o CWC at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagsiguro sa kapakanan sa pagbiyahe ng mga batang mag-aaral. Sa panayam sa Radyo Magazine, tinukoy ni LTFRB OIC Executive Director Attorney Sherwin Visconde ang pagsisimula na ng kanilang Oplan Balik Eskwela.
8: Yung pasukan, nakikipag-ugnayan po kami sa mga parolang operator sa ilalim ng nabanggit ko kanilang Oplan Balik Eskwela upang magsagawa po ng iba't ibang vehicle inspection, orientation seminars, and road safety campaigns. Layunin po dito na matiyak ang ligtas, maayos at tigal ang mga sasakyan ginagamit po ng mga estudyante.
7: Hangad ng CWC at LTFRB na maisulong ang inclusivity lalo na sa pampublikong transportasyon tungo sa ligtas at mas accessible na pagbiyahe para sa lahat ng mga bata, kabilang lahambay kapansanan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran at Estados Unidos, nagpalitan ng airstrikes, tensyon sa gitnang silangan, mas umiinit. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na airstrike na isinagawa ng magkabilang panig malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ang Estados Unidos ng mga pag-atake laban sa ilang pasilidad na may kaugnayan sa operasyong militar ng Iran. Sinabi ng Washington na layunin itong protektahan ang kanilang pwersa at tiyakin ang seguridad ng mga rutang pangkalan lakalan sa rehiyon. Bilang tugon, inilunsad naman ng Iran ang mga pag-atake laban sa mga target na may kaugnayan sa Estados Unidos. Iginiit ng Tehran na ang kanilang aksyon ay bahagi ng kanilang karapatang ipagtanggol ang bansa laban sa mga dayuhang pag-atake. Kasabay nito, itinanggi ni US President Donald Trump na may nabubuong kasunduan kaugnay ng Strait of Hormuz. Aniya, walang kasundo ang nagbibigay sa Iran ng special na kontrol sa naturang ruta. Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na maaaring maapektuhan ang katatagan ng rehiyon at ang pandaigdigang ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Quezon City muling magsisilbing host ng palarong pambansa sa taong 2027. Balita mula kay Sports Radio 918 correspondent Jess Slide.
10: Matapos ang mahigit 60 taon, Lungsod Quezon ang muling mag-host para sa ika-67 edisyon ng palarong pambansa. Ito ang inihayag ni Palaro Secretary General at Department of Education Undersecretary Malcolm Garma sa press conference sa Prosperidad Agusan del Sur. Ayon kay Garma, tuloy-tuloy na ang koordinasyon ng DepEd sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon para sa hosting ito. May ikalawang beses pa lamang magaganap matapos mag-host ng syudad noong 1966. Magugunitang naging agresibo ang pamahalang Lungsod ng Quezon sa pagsasaayos ng Amaranto Stadium at pagtatayo ng mga bagong sports facilities tulad ng skate park at tennis court sa loob ng Quezon City Memorial Circle. Samantala na ibahagi rin ni Garma na patuloy pa ang talakayan sa pagitan ng DepEd at Philippine Sports Commission sa posibleng pagsasaayos ng age groups para sa palarong pambansa at batang Pinoy na kasalukuyang may pagkaparehong age categories. Para sa palarong pambansa 2026, Jess Laid, nag-uulat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
12: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DILG Region 2 maglalabas ng manual para sa paghahanda at pagtugon sa nararanasang napakainit na panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugay Garao, Cagayan. Narito ang report ni Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Dina.
14: Kung mayroong offline listo manual ang DILG sa panahon ng kalamidad, magkakaroon na rin sa malapit na hinaharap ng Disaster Preparedness Manual on Extreme Heat, lalo na at sobrang taas ang temperatura ang nararanasan ngayon sa Region 2. Kaugnay nito, nagsagwanan ng paunang pulong ang DILG at ang bumubuo ng Technical Working Group na kinabibilangan ng DOST Pagasa, DOH, OCD, BFAR, 5th Infantry Division ng Philippine Army, PNP, BFP at ng United Nations World Food Program upang talakayin ang kanilang mga gagawing hakbang. Ike Local Government Capability Development Division Chief Elsbeth Maralini ng DILG Region 2, mahalaga magkaroon ng isang responsive manual hinggil sa naranasang sitwasyon sa ngayon upang magabayan ang mga lokal na pamahalaan sa pagprotekta sa kanilang mga komunidad mula sa panganib ng napakainit na panahon lalo na sa Tugigaraw City. Ang Tugigaraw ay kilala bilang pinakamainit na lungsod sa buong Pilipinas dahil kadalasan dito na itatala ang pinakamataas na temperatura sa heat index man o sa actual temperature. Ngayon at naharap sa posibleng super El Nino ang bansa sa ikatlong quarter ng taon, ay marapat lamang na mapaghandaan magiging epekto nito sa tao at sa kapaligiran. Samantala, Sinasabing pulong ay maglalatag na rin ng inisyal listahan ng mga maagang paghahanda para sa mga LGU na siyang gagamiting basehan sa mga susunod na workshop at pagpupulong ng DILG at ng Technical Working Group. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Dobelia Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 20,500 drivers sa Cordillera nabigyan ng tulong pinansyal ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Joseph.
15: Umabot sa 20,614 na mga individual mula sa sektor ng transportasyon sa Cordillera ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Cash Relief Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Cordillera Director Enrique Gascon, umabot sa kabuuang 81.5 milyon pesos ang naipamahaging tulong pinansyal para sa mga tsuper ng TODA, PUB at TNVS. Sinabi ni Gascon na halos 100% ng target nilang benepisyaryo ang naabot ng kagawaran upang matulungan sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo punsod ng geopolitical conflict sa gitnang silangan. Nagsimula ang payout noong Abril at nakatakdang magtapos ngayong araw. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 pisong ayudang pinansyal. Layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng tumataas na gastusin at matulungan ang mga transport workers na maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa kabila ng hamon sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga miyembro ng Bugarin Kalit ng SLPA ng Santa Maria, Pangasinan, matagumpay na sumailalim sa pagsasanay ng DSWD at DESDA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Grace?
16: Matagumpay na sinagawa ang value adding chili products, flakes and oil production training para sa 15 miyembro ng Bugarin Kalitang SLPA mula sa Santa Maria, Pangasinan sa pakipagnayan ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region Sustainable Livelihood Program sa Luciano Millan Memorial School of Arts and Trades. Ang pagtatanim ng sili, pangunahing kabuhayan ng SLPA, kada taon umaabot sa humigit kumulang 9,000 kilo ang kanilang ani. Mula Enero hanggang Hunyo, kadalasang nagkakaroon ng oversupply ng sili, kaya naman bumababa ang presyo nito sa merkado na nagdudulot ng pagkalugi sa SLPA. Sa pamagitan ng sinagawang pagsasanay, natuto ang SLPA sa paggawa ng produkto gamit ang sili, kagaya ng chili flakes at chili oil, para maiwasan na masayang ang sobra nilang ani at magkaroon ng dagdag na pagkakitaan. Sa DSWD Field Office 1 SLP, hindi lamang pampuhunan ang inaabot sa mga SLPAs, kundi nuugnay din sila sa iba pang katuwang na ahensya para mas mapanlad ang kanilang kakayahan at mas mapayabong pa ang kanilang kabuhayan kagaya ng TESDA. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga plano para sa isang plebisito sa Naga City nilatag ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jerome.
17: Inilatag na ng Commission on Elections Naga City Office ang mga plano para sa isasagawang plebisito para ratipikahan ang proklamasyon mula sa Malacanang na nagdedeklara sa Naga City bilang isang highly urbanized city o HUC. Ayon kay Attorney Mike Julia, election officer ng COMELEC Naga, na nakipag-ugnayan na ang COMELEC Central Office sa kanila para alamin ang bilang ng mga rehistradong botante at kabuuan bilang ng cluster precincts ng lungsod. Kaugnay nito ay magsasagawa ng pre-plebiscite activities ang lokal na pamahalaan at COMELEC kagaya ng information drive at meetings upang ipaalam sa mga botante ang kahulugan ng pagiging HUC ng lungsod. Aabuti ng 120 araw matapos ilabas ang proklamasyon bago magdaos ng botohan. Dito ay pagpapasyahan kung pabor o hindi pabor ang mga nagenyo na gawing highly urbanized city na ang kanilang lungsod.
18: Within 4 months after the proclamation, ngayon, yung pantetsa na ating schedule ng COMELEC para po maganap po ang isang plebisito.
17: Matatanda na inanunsyo ni Naga City Mayor Lenny Robredo na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging highly urbanized city sa bisa ng isang proklamasyon na nakatakdang ilabas anumang araw. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 12 opisyal ng Sanggunian Panlalawigan ng Catanduanes sinuspinde ng Ombudsman. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes, narito ang report ni Juris de la Rosa.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Juris.
19: Naglabas ng preventive suspension order ang Office of the Ombudsman laban sa 12 opisyal ng Sanggunian Panlalawigan ng Catanduanes kaugnay ng kasong administratibong isinampa ni Governor Patrick Alain Azanza. Suspendido ng walang sahod sa loob ng 6 na buwan, sina Vice Governor Robert A. Fernandez, kasama ang 11 provincial board members. Ayon sa Ombudsman, mananatilang preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Kung maaalala, nagsampa ng reklamo si Governor Azanza laban sa vice-gobernador at ilang miyembro ng Sanggunian Panlalawigan dahil sa umano'y grave misconduct, grave abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng ilang hakbang at desisyon ng SP kabilang ang pag-amyenda sa paggamit ng Quick Response Fund matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan, pag-override sa veto ng gobernador, hindi pag-aproba sa ilang department heads at umano'y pag-antala sa pagpasa ng 2026 provincial budget. Ayon sa reklamo, nagdulot umano ang mga naturang aksyon ng pag-antala sa mga proyekto at programang para sa mga mamamayan ng Catanduanes. Sa ngayon, wala pang pahayag ang panig ng mga respondents singil sa issue. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
25: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Libreng gamutan ng pamahalaan hatid sa mga liblib na komunidad sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang balitang atin sa atin ni Dalia Orit Atuel.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dalia.
1: Matagumpay na nagsagawa ng medical mission ng mga medical practitioners mula sa Southern Leyte Provincial Health Services Office o PHSO sa isang upland barangay sa Masin City, partikular sa barangay Lunoy, probinsya ng Southern Leyte. Sa ginawang aktibidad, mahigit 100 pasyente ang nabigyan ng iba't ibang serbisyong medikal, kabilang ang medical check-ups, dental check-ups at libreng tuli. Isinagawa rin ang iba't ibang laboratory tests gaya ng CBC, urinalysis, H. pylori tests, HEPA B surface antigen screening, blood typing, random blood sugar tests at iba pa. Ayon kay PHSO Head Dr. Feliciano Matibag, layunin na naturang inisyatiba na makapaghatid ng libre at accessible na serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng komunidad bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng public health services sa lalawigan. Inaasahan ng mas marami pang medical mission sa mga upland barangay sa buong lalawigan upang mas maipalapit pa ang serbisyong medical sa mga malayong komunidad. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Talia Orit Atuel, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Cebu City Police Office nakatanggap ng karagdagang gamit at mobility assets mula sa Regional Office Number 7 at sa Cebu City LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Angeli Tahapal Valiente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Angeli.
4: Nakatanggap ng karagdagang kagamitan ang kapulisan ng Cebu City Police Office kasabay ng isinagawang pagbisita ni Police Regional Office 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abada. Ang mga natanggap na gamit ay kinabibilangan ng mobility assets, mga baril at operational equipment. Kabilang sa mga natanggap na mobility assets ay pickup units, SWAT van, dalawang patrol vehicles, 19 na motorsiklo at mga bisikleta. Nakatanggap rin ng mga karagdagang baril at bala, gayon din combat helmet, waistcoat vest at mga handheld radio. Mayroon ring mga office equipment na ibinigay katulad ng printers, biometric scanners, webcam at monocular auto-gated night vision devices. Dumalo rin sa nasabing pagbisita ng Acting Regional Director sa CCPO, si Cebu City Mayor Nestor Archival. Mensahe ni Mayor Archival sa mga pulis na pagkaingatan at pangalagaang mabuti ang mga natanggap na mga equipment at gamitin ito para sa mas pinalawak na pagpapatrol at pangangalaga sa seguridad ng mga tao dito sa Cebu City. Muli namang tiniyak ng lokal na pamahalaan na nakahanda silang sumuporta at makipagtulungan sa kapulisan para sa kaligtasan at kapayapaan dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Cagayan de Oro City, nakisa sa 44th Press Freedom Week Celebration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ryan.
5: Ang lungsod ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Information Office ay nag-organisa ng mga aktibidad bilang paggunita sa ika-44 na Press Freedom Week Celebration sa pamumuno ng Cagayan de Oro Press Club Incorporated at mga aktibong membro ng pamamahayag mula sa iba't ibang organisasyon ng media sa lungsod. Ang Press Freedom Week ay pinagdiriwang tuwing huling linggo ng Mayo sa Cagayan de Oro alinsunod sa executive order na nilagdaan ni dating Mayor Aquilino Nene Pimentel Jr. noong 1982. Formal na binuksan ang mga aktibidad sa Press Freedom Monument, Capitol Grounds na may banal na misa, paggunita sa buhay ng mga yumaong miyembro ng media, motorcade, sports fest, serye ng mga seminar sa malayang pamamahayag at iba pa. Ang tema nito ay Freedom of the Press, the Wellspring of Democracy. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes. May 29, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
10: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
8: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila at syempre sa bayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas mong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, May 29, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning! Yes, ay kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dyan lamang po sa may service road ng Monte de Piedad hanggang sa may Aurora Boulevard, nagkakaroon tayo ng light to moderate traffic. At masusundan po yan dito rin sa may service road ng Ortigas hanggang sa may intersection, may bahagyang pagbagal. At pagdating naman dito sa may tapat ng J. Vargas, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang makaahon lamang po yan ng Shaw Boulevard Tunnel. At muli po tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dyan naman sa may Evangelista hanggang sa may Malibay sa Pasay. After ng Malibay, maluwag ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Diosdado Macapagal Boulevard. Samantala, northbound naman ang EDSA dyan po sa may Park Avenue, moderate traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Ganon din po dito sa may Pasay Road sa Makati, may bahagyang pagbagal din pong nararanasan hanggang sa may Ayala Avenue intersection. Pero after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Maging itong Katipunan Avenue, northbound and southbound, light traffic naman na sa mga oras na ito. At nagkakaroon lamang po ng konting build-up dyan po sa may C5 paglagpas ng J. Vargas hanggang sa may Lanusa intersection. At ang northbound naman ng C5, dito lamang po sa may C5 Libisa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound and eastbound nito, maluwag din ang daloy ng traffic. At yung vehicular accident naman kanina, dyan na sa may bahagi ng Quezon Avenue at Agham intersection sa pagitan po ng isang modern jeep at isang armored car, na cleared na po yan bago mag-alas 7 ng umaga. At ang number coding naman po natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 910 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
6: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Yan po ay update mula naman sa MMDA Metro Bay.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 9 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mamaya makikipag-ugnayan ho tayo sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and later on sa PhilHealth. Hingi tayo ng update tungkol po, among others, sa coverage ng PhilHealth. Ano? Mas pinalawak na coverage ng PhilHealth, at update na rin dito po sa YAKAP program na pinatutupad ng ating pamahalaan. Yan po mga kaibigan, pagkatapos lamang ng ilang mga paalala.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
5: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila. Makikibalita muna tayo direkta mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Update lamang po sa anti-drug campaign ng ahensya. Makakausap natin spokesperson ng PDEA, Attorney Joseph Kalulut. Sir, Attorney, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga din sa mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan.
6: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, para sa ating mga taga-subaybay, mga nanonood at nakikinig this morning. Update lamang po dito sa mga sa kampanya ng PDEA kontra sa illegal na droga, sir.
10: Sir Alan, kung titignan po natin ang datos, mula January 1 hanggang April 30, 2026. So we're speaking up to April lang po dahil yung sa Mayo hindi pa natin nakukuha yung buong datos. Ang nakoconfiscate na natin ho na illegal na droga ay nagkakahalaga na po ng 18.96 billion pesos. So medyo malaki-laki na po ito, Sir Alan. And ang bulto po nito ay yung sa tinatawag nating shabu. That's around 2.3 tons of shabu na ho ang ating nakumpiska mula January hanggang April ng taon na ito.
6: Okay. At itong ganitong uri ng mga ganitong kalaking volume, ika nga ng mga illegal drugs are properly stored until iutos ng korte na pwede nang i-destroy, ika nga, at magtira ng kaukulang volume for evidence. Ganun ba yun, sir?
10: Tama ko kayo dyan, Sir Alan. Kapag ang isang operasyon ho ay naging positibo at meron hong nakasuha na tao o nakasuha na individual, hinihintay po natin ang court order para ito po ay masira. So yung nabanggit po natin na value po ng mga confiscated dangerous drugs,

0: San 690 individuals po ang naaresto po dito sa mga operations na ginawa ho natin mula Enero hanggang katapusan ng Abril itong taon.
1: Mm-hmm. Okay. Well, on other related matters, Attorney Kalulot, of course, kumusta ang ugnayan ng PIDEA with the barangay level officials? Ano po? Kasi mahalaga ang papel na ginagampanan down to the level ng mga barangay sa pagtutulungan, ika nga, sa kampanya kontra sa illegal na droga, sir.
0: Patuloy ho ngayon, Sir Alan, ang ginagawa natin coordination with the barangay officials, especially po yung mga miyembro po ng ating tinatawag na Barangay Anti-Drug Abuse Councils or yung BADAC. Dahil malaki ho ang papel na ginagawa ho nila, lalong-lalo na ho sa pag-clear ng mga barangay ho natin na drug affected. At saka yung pag-maintain, kasi ang importante po dyan is kung na-clear na ho ang barangay, kailangan ma-maintain pa ho lang na drug clear ang kanilang barangay.
1: Mm-hmm.
0: At idagdag ko pa ho, Sir Alan, nung nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng summit na kung saan yung mga tinatawag nating civil society organizations na inikilala ho ng PIDEA bilang mga partners ay binigyan ho natin ng kaukulang orientation ulit para ho sila ating maging force multipliers ng sa ganun yung mga lectures ho tukol sa batas, yung mga lectures ho tukol sa masamang epekto po ng illegal na droga, ay lalo ho nilang may palaganap dun sa ating mga kababayan.
1: Ayan, okay. So mahalaga ang information sharing at yung kumbaga tulong, pangkaalaman para sa ating mga force multipliers, gaya nung binabanggit niyo, Attorney, para sila ika nga ay mas maging epektibo na katuwang ng PIDEA dito sa mga anti-drug campaigns na ito, sir.
0: Tama ho kayo, Sir Alan. Dito pumapasok yung tinatawag natin demand reduction strategies ng ating gobyerno dahil kailangan ho hindi lang ho yung pag-confiscate, pag-seize ng illegal na droga ang ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Kung hindi, kailangan ho mabigyan ng tamang edukasyon din ang mga mamamayan.
1: Okay, halimbawa yung mga maliban sa punta muna tayo doon sa mga barangay force multipliers, nandiyan yung mga barangay security forces, ika nga kasama sila sa may ganitong uri ng mga intervention, Attorney, para sila aware din sa ganitong mga impormasyon sa kampanya kontra sa bawal na gamot, sir.
0: Opo, Sir Alan. Yan po yung trabaho ng ating preventive education service na kung saan pinupuntahan din nila yung mga barangay, binibigyan ng tamang impormasyon para po yung nabanggito ninyo, yung ating mga force multiplier sa barangay, eh alam naman ho nila kung ano magiging epekto ng illegal na droga. At saka alam din ho nila kung paano i-handle ang mga illegal na droga kung meron man sila makita dyan ho sa kanilang mga barangay.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. At meron ka binabanggit na demand reduction strategy ng PIDEA. Ano? Of course, mahalaga na yung mga ordinaryong mamamayan, lalo tigit yung mga kabataan natin, ay aware sa panganib na dulot ng illegal na droga. Kumusta po ang pagdaragdag o pagsasali ng ganitong mga impormasyon sa mga kurikulum ng mga estudyante natin? O kaya naman, nagkakandak din ba ng seminar ang PIDEA sa mga let's say sa mga high schools natin para makatulong sa ganitong uri po ng information dissemination, Attorney Kalulot, sir?
0: Sir Alan, kasama rin po yan dun sa demand reduction efforts natin ho, yung pagpunta rin sa mga paaralan. Sa katunayan, ayon sa batas, kailangan ho na parte ho ng curriculum ng ating mga paaralan yung awareness ho tungkol sa illegal na droga, kung anong epekto po nito at saka kung ano po yung batas ho. And aside from that, Sir Alan, yung pagpupunta sa mga paaralan, hindi ho dyan limitado ang demand reduction efforts ho ng PIDEA.
1: Mm-hmm.
0: Nakikipag-ugnayan rin po tayo sa MMDA para yung mga LED boards po dyan ho sa ating mga kalsada, makita ho ng ating mga mamamayan kung ano pa yung mga proyekto ng PIDEA, kung ano pa ho yung maaaring lang gawin. Katulad ho yung pagpunta ho sa mga voluntary rehabilitation para sa ating mga kababayan na nalulong sa paggabi ng illegal na droga.

0: makikita po nila sa mga billboards o dyan sa ating kalsada kung saan sila maaari makipag-ugnayan. Pero aside from that, ang sabihin na lang po natin sa ating mga kababayan, sa bawat region po, meron po tayong regional public assistance desk na kung saan ang mga kamag-anak o ang mga o mismo yung ating mga kababayan nalulong sa illegal na droga ay maaring lumapit sa ating mga PDEA officers para sila po ang tutulong sa kanila mag-file ng petition sa korte para sila ay makapag-undergo ng voluntary rehabilitation.
1: Mm-hmm. At itong aspeto na ito ng voluntary rehabilitation, ika nga, this is also with the assistance of the Department of Health para ma-assess kung ano ang kalagayan ng isang nalulong, ika nga, sa bawal na gamot, sir. Ganun ba yon?
0: Yes, Sir Alan. Ang isang tao po na nalulong sa paggamit ng illegal na droga ay dinadala muna o sa isang DOH-accredited na physician para magawa yung tamang assessment kung gaano po kalala ang kanyang paggamit ng illegal na droga. So kung sa tingin po ng DOH-accredited physician na yung individual ay malala na ang kanyang paggamit ng illegal na droga, kailangan po siyang ipasok sa isang rehabilitation facility. Kung sa tingin naman ho ng doktor hindi na ho kailangan ipasok sa loob ng rehabilitation facility, maaari ho siyang mag-undergo ng community-based rehabilitation.
1: Community-based rehabilitation, ika nga. Ayun. So, pag ganito, community-based rehabilitation, paano ang procedure do? Halimbawa, so hindi siya mako-confine sa isang rehab facility, pero pwedeng sa komunidad at merong intervention, halimbawa, paano? Yung mga health center doon? Ganun ba yan, sir?
0: Kapag community-based rehabilitation po, Sir Alan, tama yung nabanggit ninyo, hindi na siya papasok sa loob ng rehab facility. Pero meron ho mga counseling na kailangan ho niyang gawin, kailangan ho niyang mag-report. Doon ho sa i-determine kung sino po yung opisyal na mag-handle ng counseling sa kanya. Kailangan din ho niyang mag-undergo din ng drug testing na hindi po sinasabi kung kailan ho niya ibibigay yung kanyang sample ng ihip. This is a random at biglaan lang. So yung mga ganyang mga bagay, ito ho ang kailangan gawin po ng ating kababayan na mag-undergo ng community-based rehabilitation.
1: Mm-hmm. Okay. Ngayon, of course, by way of added information para sa ating mga kababayan, what are the telltale signs, ika nga, Attorney Kalulot? Baka mamaya, dun sa kanilang mga komunidad o dun sa kanilang vicinity, meron ng mga patago o na mga simplihan na gawaan ng mga illegal na droga. Ano yung mga senyales pagka ganon, halimbawa, medyo ingat-ingat at baka itong mga ito, kung ano na ang ginagawa sa kanilang condo unit, minsan mga ganong kaliit daw, attorney, sir?
0: Ano po, sir, ngayon, meron mga lumilitao na tinatawag natin kitchen type drug laboratory. Ibig sabihin, ito po yung mga laboratoryong maliliit na maaari nun lang iset up sa isang bahay o gaya na banggit nyo sa condo unit, pwede hong mag-set up ng laboratorio dyan. Ano ho yung mga sinasabi natin telltale signs. Halimbawa po, kung sa isang residential area, dyan ho meron mga exhaust pipes, meron ho yung mga maraming exhaust na pinaglalagay dyan ho sa may bahay, hindi nyo masyado nakikita yung kapitbahay po ninyo. Siguro may mga dumarating ho dyan sa kapitbahay ninyo, mga this oras na ho ng gabi. And sa kanyang bakuran, marami ho mga container ng mga plastic container gaya ng mga galon, mga plastic drums. Ito po ay mga lalagyan o sisidlan ng mga chemical na ginagamit po nila sa pagtimpla ng illegal na droga. And minsan may naiimit na masangsang na amoy. Kaya itong mga nagluluto po ng illegal na droga, gumagamit po ng mga maraming exhaust para ho ma-filter yung amoy po dun sa kanilang niluluto na illegal na droga. Ito yung mga ibang sinyalis na baka yung kapitbayong nila ginagawa na palang paggawaan ng illegal na droga ang kanilang bahay.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Well, Attorney Kalulot, sir, salamat ng marami sa mga impormasyon, mga paalala at mga update mula sa inyo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sir.
0: Maraming salamat din po, Sir Alan, sa patuloy na suporta ho na binibigay ho ninyo sa Philippine Drug Enforcement Agency and to other law enforcement agencies para may bigay yung tamang impormasyon ho tungkol sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Magandang umaga po at mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, si Attorney Kalulot.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 26 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga muna doon po sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM at yung iba naman sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at ng Radio Magazine 1278 kHz. Siyempre, sabayan din na mapapanood po ninyo sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Ang makakausap natin ang spokesperson po ng PhilHealth, si Dr. Israel Pargas. Marami hong mga inihanda ang PhilHealth para sa ating mga kababayan. Kagaya halimbawa ng pagkakaroon nila ng mga one-stop shop sa iba't ibang lugar. Ganon din ang coverage po nitong YAKAP o YAKAP program ng pamahalaan. Maya-maya po, mga kaibigan, sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon niya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 31.5 minutes na, makalipas po ang 7 a.m. Sama-sama tayo, mga kaibigan, dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Mga nagbibiyahe ngayong araw na ito ng Biyernes, ha? Ingat-ingat sa number coding ng MMDA. Huwag muna lalabas 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. ang mga private vehicles ng ending ng plate number ay 9 or 0. Kayo po yung coding ngayong araw na ito, ha? At gaya po ng binabanggit namin kani-kanina lang, tayo po ay makikibalita mula sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Baka kausap natin ang kanilang spokesperson, Dr. Israel Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat ating taga-sumaybay at taga-pakinig.
1: Okay. Nako, una makikibalita muna kami sa patuloy na pagpapalawak ng serbisyo ng PhilHealth. We understand kayo at sa pakikipagtulungan din ng PSA o Philippine Statistics Authority, meron kayong mga one-stop shop para higit na ma-streamline ang pagpaparehistro dito sa, among others, yung sa magagamit na mga dokumento para sa YAKAP program ng ating pamahalaan. Please give us an update tungkol dito, Dr. Pargas.
9: Last March po ng 2026, nagkaroon kami ng MOA signing with the PSA na kung saan ay nakasaad nga po dito na magtutulungan ang PhilHealth at ang PSA para sa pagbabalidate at pagbe-verify ng identity ng ating mga tao na iminimiembro o inire-register. At simula po nung May 26, at kasama po dito sa Memorandum of Agreement na ito, magkakaroon ng collocation ang PSA at saka ang PhilHealth. Kung kaya't simula po nung May 26 ay sa amin pong 5 local health insurance offices dito sa National Capital Region ay nagsimula na ang PSA na mag-collocate at sila po ay nadudun na rin sa aming mga opisina sa atin pong Leo, Mandaluyong, opisina po natin sa Caloocan, sa Makati, sa Manila at sa Quezon City. So sila po ay nadudun na ngayon at kung halimbawa meron pong magpapa-register sa PhilHealth para po sa YAKAP or para sa membership, ay nache-check na rin po ng PSA or na-verify ng PSA through the PhilSys kung tama yung mga dokumento, kung na-validate na siya mismo yung taong nagre-register. Ganon din po, ay pwede na rin pong pumunta ang mga kababayan natin sa aming mga opisina para na rin po magpa-register at kumuha ng kanilang national ID. So pwede na rin po doong mag-issue ng national ID, pwede na rin pong mag-issue ng PhilHealth ID.
1: Ayun, okay. At nabanggit nito mga dokumento na ito, siyempre yung ID na mula sa PSA, nandyan din of course kung kinakailangan yung mga birth certificate, Ano-ano po ba, kasama po ba ito sa mga dokumento, ika nga, na kinakailangang maipakita ng isang individual para sila ay makabahagi o maka-enroll dito sa yakap o itong yaman ng kalusugan program ng PhilHealth, Dr. Pargas?
9: Well, basically, hindi na po naman tayo gaanong nanghihingi ng dokumento.
1: Opo.
9: Ang talagang binavalidate po at bineverify dito is, una, meron na pong PhilHealth Check Utility na tinatawag na kung kayo magpaparegister sa yakap, kayo po ay pipicturan, kukuha na ng picture, at yun po ay ibavalidate sa PSA. Kung kayo po ay registered na rin sa National ID System, ay makikita or mabiverify na kayo nga po yung napicturan na yon, mm-hmm, at yung identity nyo ay may established. Ganon din po ay yung po mga biometrics, kasi magkakaroon po din ng sa registration ng biometrics, mabiverify at mabavalidate din po ng PSA na kung tama, na kung ikaw mismo yung tao na yun, because under the PSA, meron po tayo mga biometrics, di po ba?
1: Opo.
9: Especially pag kumuha tayo ng national ID. So, mas madali po nating na-check kung yung tao na nagpapa-register ay siya mismo at tama na siya po yung nagpipresenta ng kanyang sarili.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Dr. Pargas, meron pa rin tayong mga kababayang nagtatanong. Minsan may mga nagte-text, nagpo-post sa social media pages ng Radyo Pilipinas tungkol dito sa yakap program ng ating pamahalaan. Ano? Bigyan nga po natin ng dagdag na mga detalye o impormasyon ng ating mga taga-subaybay tungkol dito sa yakap program na ito ng ating pamahalaan. Please, Dr. Pargas.
9: Well, gaya po ng aking nabanggit nitong ating huling interview, ang ating pong yakap program ay ang ating primary care benefit program,
1: mm-hmm,
9: na kung saan doon sa yakap clinic po tayo iaalagaan upang tayo ay mapalayo sa pagkakasakit. Dito po ay may libreng serbisyo na check-up, konsultasyon, meron pong 13 laboratorio at diagnostics na libre, at ganun din po meron pong 75 drugs na ibinibigay po dito kasama na yung mga maintenance sa ating diabetes, hypertension, asthma,
1: mm-hmm,
9: at mga antibiotiko kung kinakailangan. Ganun din po, in-expand na natin yung ating serbisyo, at ngayon po meron ng mga free screening tests para sa breast cancer, liver cancer, colorectal cancer, at lung cancer po. So ito po, ang mga ito ay makukuha natin ng libre sa ating mga yakap clinics. Ang kinakailangan lang ng bawat Pilipino or ng bawat miyembro ng PhilHealth ay magpa-register sa kanilang yakap clinic of choice. Yun pong mga yakap clinics, sa ngayon meron tayong around 4,287 accredited nationwide.
1: Opo.
9: Ito po ay mga private and public clinics and hospitals. At ang listahan po ito ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through our eGov app. Yun pong application ng ating gobyerno.
1: Mm-hmm. Okay, binanggit niyo, Dr. Pargas, na sa ngayon ay may git sa 4,000 private 4,200 private clinics and even government hospitals and clinics ang kasama na maaring lapitan, yes, ng ating mga kababayan tungkol dito sa yakap program, sir.
9: Opo, yes, tama po kayo doon. At ito po ay nationwide din yung matatagpuan. Ito po ay mga pribadong clinic, private, mm-hmm, public clinics, at saka po meron din pong mga ospital na public and private.
1: Yun. So, at ito naman, patuloy pang madadagdagan, Dr. Pargas, as the days go by, para mas maraming mapagpilian yung ating mga kababayang gustong mag-avail ng yakap health benefits po.
9: Yes po. Ang amin pong target for the year is around, ma-reach po natin yung 4,800 accredited clinics, at bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, PBBM, ang ating pong target ay magkaroon tayo ng accredited 6,000 accredited clinics po.
1: Mm-hmm. Okay. Well, sa isang puntos pa, makikibalita lang kami sa mas pinalawak pa na coverage ng PhilHealth para doon sa ating mga kababayang may karamdaman at maaring na-confine sa mga pagamutan. Doc, please.
9: Ang pinakahuli po nating expansion or pinalawak na benepisyo ay para po sa ating mga nanay at sa ating mga baby. Ito po yung ating pinalawak na maternity care benefit package sa ospital at mga non-hospital lying-in maternity clinics or birthing homes. So ngayon po ay mas pinalawak na po natin siya. Kung manganganak kayo ng normal sa ospital, ngayon po ay 29,000 na ang coverage ng PhilHealth from 9,000 before. At kung mga non-hospital naman po, mga maternity clinics, ngayon po ay 14,000 na from dating 12,000. Gayon din po pinalawak natin ang ating cesarean delivery, cesarean section delivery na dati po ay nasa 39,000. Ngayon po ay umaabot na siya ng 58,000 to 62,000. Pero ang maganda rin po nito ay ang patuloy na pag-aalaga natin sa ating mga magulang na nagbubuntis at kung kaya't yung pong ating antenatal or prenatal package ay pinalawak natin. Dati po ay 5, ngayon po ay 8 prenatal check-ups na at kinocover na rin natin yung mga gamot, mga laboratorio at yung pong mga itinuturok na tetanus toxoid sa ating mga buntis na nanay. At ang pinakabago po nating expansion dito ay ang ating pagbibigay ngayon ng postnatal or yung pong pagkatapos ng panganganak na 3 check-up ay kinocover na rin po ng PhilHealth.
1: Mm-hmm.
9: So sa mga susunod po ay maaasahan ninyo na mas meron pa rin po tayong ipapalawak na benepisyo kasi naaprobahan na rin po ng board yung ating expansion ng animal bites treatment package at ganun din po ang expansion po ng ating leptospirosis. However, ginagawa pa po natin or binabalangkas pa natin ang guidelines. But the soonest possible time, ilalabas na rin po natin siya.
1: Ayun. So, ibig sabihin, mas malawak ang magiging coverage pagdating sa animal bites at yung mga leptospirosis cases. Naku, magtatagulan pa naman. Tama-tama po yung pagpapalawak ng mga coverage na yan, Dr. Fargas.
9: Opo, tama po kayo at talagang pinipilit po natin na mailabas siya bago po magsimula ang tag-ulan.
1: Mm-hmm. Okay, nako, may nag-post lang dito ng kanyang tanong si Elvira Peñamante. Although nabanggit na in passing ito ni Dr. Fargas kanina, paano po ba mag-apply? Senior na po ako, gusto ko po sana magpatingin. O, paano mag-apply muli sa YACAP program?
9: Kung kayo po ay senior citizen, kayo po ay automatic PhilHealth member. Pero kinakailangan pa rin pong magpa-register kayo para meron kayong PhilHealth ID number. Kung meron na po kayong PhilHealth ID number, pwede na po kayong pumunta sa ating website or sa ating mga lokal na opisina para po makita ninyo yung listahan ng ating mga accredited YACAP clinics. Pipili po kayo doon at once may napili na po kayo, pwede na po kayong magpa-register online or through our local health insurance offices. Once na-register na po kayo sa inyong napiling clinic, ay pwede na po kayong masimulang tingnan ng ating mga doktor sa klinika po na ito.
1: Ayun.
9: Sa ngayon po, meron tayong mga around more than 6,000 accredited primary care doctors.
1: Yun, 6,000 primary care doctors din ang accredited under the YACAP program.
9: Yes, sir.
1: O kumbaga, merong mga accredited na clinics at may yung mga doktor na titingin sa kanila ay mga
9: accredited,
1: accredited doctors na at sa ngayon numbering to more than 6,000.
9: Yes, opo, tama po kayo doon.
1: Ayun. So si Nanay Elvira Peñamante, kung sakaling ano, pwede kasi online eh gaya nung binabanggit niyo kung halimbawa Ma'am Elvira no, pwede kayong magpa-assist sa inyong anak tungkol dito sa mga online registration na ito kaysa doon sa direktang, kasi makikita doon sa website, sabi niyo ng PhilHealth, Dr. Fargas, kung ano yung mga kailangan at kung saan maaaring pumunta ng mga accredited clinics. Kaya mahalaga kahit papano na para kung online, ika nga, hindi na mag-fall in line. Di ba, sir? Di ba, Doc?
9: Opo, tama po kayo doon. Subalit, sir, akin din pong hinihikayat na sana kung gusto po ninyo ay magpunta po kayo mismo sa ating mga lokal na opisina.
1: Yun.
9: Para po sa isang puntahan ninyo ay pwede po kayo ma-issuehan ng PhilHealth at pwede rin kayo ma-issuehan ng ating national ID through the PSA. Kasi nga po ngayon meron pong co-location at nasa opisina na rin po namin yung PSA.
1: Oo.
9: Tapos mababalidate din po ang inyong biometrics, ang inyong identity ay maiitama. At yun po, mas maganda at mas maraming serbisyo kayong makukuha.
1: Mm-mm. Kumbaga, dun sa pagtutulungan na yon, nagiging parang one-stop shop, di ba? Pagpunta roon,
9: yes.
1: Tapos lahat ng mga documentary requirements, ika nga.
9: Opo, tama po kayo doon. And of course, sa atin naman po mga opisina ay fast and convenient naman po at mababait po ang ating mga tao.
1: Mm-hmm. Okay. In closing, Dr. Pargas, sige po, baka kayo ay mayroong mensahe o panawagan para sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please go ahead po.
9: Maraming salamat po sa pagkakataon. Muli po ang aming panawagan na sana po lahat tayo ay makapagparegister na sa ating yakap clinic of choice para po tayo ay maalagaan at mayakap na para malayo sa sakit. Ganon din po kung may mga karagdagang katanungan, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-662-2588, 028-662-2588, or mag-email po sa aming action center at philhealth.gov.ph, or iparating po ninyo dito sa Radyo Pilipinas ang inyong mga katanungan at sigurado pong makakarating sa amin yan. Maraming salamat po.
1: Okay, thank you. Salamat po mga kaibigan. Dr. Israel Pargas, ang spokesperson po ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron ho tayong 46 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Sean Kyle Flores, good morning ha. Mula sa Angeles City, Pampanga. At bago tayo tuluyang magtapos sa ating programa ngayong umaga ng Friday, siyempre update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
1: Iatid sa atin ni Glyza Escolar. Glyza, good morning!
15: Good morning po sa inyo, Sir Alan. Kaninang madaling araw nga po ay tuloy nang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ating patuloy na minomonitor. Pinangalanan po itong Tropical Storm Domeng. At ito po ay sa ngayon huling namataan 1,345 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po ito ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin naabot naman ng 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon po ay wala naman po itong inaasahang magiging direktang epekto sa bansa, pero pag-iibayohin po nito, ang southwesterly wind for which will eventually be called southwest monsoon sa mga susunod na araw. At dahil nga po dito, ay asahan po ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa simula po sa araw po ng Linggo hanggang sa susunod pang mga araw. Inaasahan po nga maglalabas po ng weather advisory ang PAGASA as early as tomorrow para po sa mga pag-ulan sa mga susunod pong mga araw. Sa kasalukuyan naman po, ay asahan naman po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkilat pagkulog dahil pa rin sa trough ng Bagyong Dome. Asahan po sa Eastern Visayas at Caraga ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat pagkulog. Sa parehong panahon po ang inaasahan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soxargen, Barm, Lanao del Norte at Palawan dahil naman po sa southwesterly wind flow. Sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng ating bansa, bagamat maulan po ang ilang bahagi pa ng ating bansa, ang Metro Manila at rest of the country po, mananatiling bahagi ang maulap ang kalangitan. Makakaranas pa rin po ng mainit na panahon, ngunit mas malaki po yung mga posibilidad ng mga hapon at gabing mga biglaang ulan o pagkidlat, pagkulog. Dito nga po sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin na ang heat index ay papalo ng 43 to 44 degrees Celsius ngayong araw. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolera, nag-uulat.
1: Glyza, dito...
15: Yes po, Sir Alan.
1: Yung bagyo, si Domeng, ay hindi naman inaasahang lalapit sa lupa, di ba?
15: Tama po yan, Sir Alan. Hindi po ilalapit sa lupa, pero asahan po natin yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil po yung southwesterly wind flow or sakali po ma-establish po natin yung nakikita po nating mga signature po ng habagat ay eventually tatawagin din po itong habagat.
1: Mm-hmm. Okay, salamat na marami, Glyza Escolier. Thank you.
15: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
1: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Glyza Escolier, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 29, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, at syempre, Ali Gumatay. Ali! Happy, happy, happy birthday, Ali Gumatay! May you have many, many more birthdays and blessings to come. Yan. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor. Thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
2: World Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
18: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Beach vacation.
20: Ano tara?
19: Jogging.
20: Ano tara?
19: Hiking.
20: Ano tara?
21: Taginit is here.
20: Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
21: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
22: Pass tayo dyan!
23: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
21: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
23: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
21: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
23: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
22: Tandaan!
21: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
23: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
24: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
25: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
24: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
27: Ah, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
28: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
29: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
28: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
27: Huwag!
30: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
24: Pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: World Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
18: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.

0: 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.